0: inyong nanugog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
0: Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong potoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung bili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yung kuhanig ay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Blast Gold.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Blast Gold. Og ako nang giinom matag at daw. Tibo jod ang Santong Blast Gold.
0: Santong Blast Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Blast Coffee Mix.
3: Ako si Grace sa una.

0: ting herbal, ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Ako gisulayan ang Sampton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karangahong asid karon. Tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Sampton Plus Coffee Mix.
1: Sampton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sampton Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Sampton Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Para gamit man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali mas stress, di mag dili na kuan akong ulo maglabat kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C.
3: Ako man ni banaon padung mga bang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko ng babaeng bayaran.
4: Hi, sir. Mangabang ka?
5: Yaks! Kaluod!
4: Manong luod man, sir?
5: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa.
4: Ayaw!
6: Exciting!
1: Balanced diet?
7: Check.
1: Regular exercise?
7: Check.
1: Vision X Plus?
7: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene?
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
9: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8.14 na mga katropa-katropa ka Philippe. Kining maong time check, hitod gini ka nato sa Sampton Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay glutathione, doon na pag-collagen mga katropa kape. Nga of course, katropa ka Philip, luwas kayong imnon. Kumikin kay Stevia ang gigamit nga matang sa patamis.
10: Right.
9: Mag-Sampton Gold Coffee Mix.
1: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ang di ay tulumanon, gabugiya sa katauhan sa tinud-an na yung paghitabo sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
9: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? Aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
1: Bullseye! Nagkuna sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
11: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
1: Bullseye! Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Vos libertas, data popule, necesse non esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihataga ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato din sa sugbog sa uman pang sook sa kalibutan. Sook sa nasor nga rabot nining ito kapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa atong pag-ubanuban, nining atong tulumanon ang Bullseye!
1: Bullseye!
0: Nining adlaw kita karon nga! Martes, bagay katropa, pizza 23 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026! Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Layman Chavez, Viking.
1: Bullseye!
2: Jonas Nansolom is Lukindi S. Sid Itcham is Odinde.
1: Bullseye!
2: Ang kagawasan sa pagpalayag, dili lang kagawasan nga makaistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, mayong buntag ganito na rin yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
1: Bullseye!
3: Katropang John Late Viking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye!
0: Good morning! Tara!
2: Premium D3 ko ngaroon, katropang Zanle.
0: Of course, ako katropang Philip. Adi ako sa Santhone Gold Coffee Mix.
2: Alright.
0: Yeah. Nag-inosara ang kape, nga doon ay glutathione, doon ay papoy collagen, katropang Philip.
2: Ang kining ako kay ang Premium D3, wak na pampalig on mag-inis ito ang resistensya.
0: Pero wak na sa tamagtupong.
2: Oh.
0: Ayan, just gamay, oh. Ayan, kasi sa muka na imong liyo. Kaya din sa kamera rap, ang iyan yung... Magtanaw ka niya sa kamera?
2: Magana ko?
0: Saluhag ko kayo mag-live, saluhag kayo ka.
2: Di ba, paminaw sa ba?
0: O dito pagka-speak kasi biyanan, nako, kayo kang pinaltiro.
2: Ay, green screen sa tuloy itong ilaha. Lain mag ito.
0: Pero, ay, sige, panaway ka din.
2: Ay,
0: sige, abante ka sa
2: mga. Ano na to ba?
0: Mabaw nag-adjust niya sa rap-rap. Malibog na kumain na rap-rap.
2: Mabaw naman niya kung lingkuranan. Lahe na.
0: Ano ko? Ano ka ganiya? Tanawa, tupong na taron o. Tanawa, tupong na taron.
2: Tisar ako.
0: Okay, okay, okay.
2: Ano ba?
0: O tisar ka, permanente ka. Tisar para iling ka. Diyan sa narap-rap.
2: So may gamit na ato ang spinal nga mabagbog.
0: Ay! Mabaw mag-adjust ato ang cameraman.
2: Pag
0: mag-live gani ka gani, kinanglan, usara imong angle kaya para kausara adjustson.
2: Ala, mag-ana lang ka, perme.
0: Ayaw sa pa... Ikaw, kasi porman mo, mao na ginasya kay...
2: Manya, nagsalig ka, hindi mo lingko na, hindi na maliso.
0: Asa?
2: Hindi ka nung lingko na rin.
0: Hindi maliso.
2: Ha? Manya, nga ko, oh, tanawa.
0: Asa?
2: Kayo.
0: Di ako, maura, basta laho. Luhag lang yung keka.
2: Hoy, good morning. Rubitaw,
0: katropang Philip, sa di pa tamo ato sa ito, magka-greetings check na yun, katropang rap-rap o report gigas pagka sa matan. Gumikan kay nahimo ng super typhoon, mga katropa, ang pagyong si Francisco.
2: Yeah, ang pagyong katropa dyan yan, nearby local government units. Why classic karong adlaw?
0: Why classic karong adlaw? Gumikan sa gikus-gus bagyo. Gumikan kay imagine, mga katropa, super typhoon, kusog pas bagyong Odet. So tanaw na ito, kusog pa'y posibleng epekto na drain down sa ato sugbo. Ah, although, wa pa man nimo direct hit yun, katropa ka Philip. Wa pa man nimo landfall baga katropa. Nakibaw na biya ka, ha, katropa ka Philip. Ang atong problema kayo ron, ang baha-baha in town.
2: Maybe we can sustain katropa ang Zanli sa kikusgon sa hangin. But we cannot afford
0: di
2: katropa.
0: Di na to kaya na ning baha. Kaya kaya, sige, pagtinrabaho ay niya. Pero ato sa i-check, naka-standby na speakers din niya ang ato ang weather forecaster gikan sa Pag-asa Baktan.
4: XFM Weather Update. Weather
0: Katropang update. Jomer Eclarino, sir. Good morning. Kumusta maning super typhoon?
5: Yes, sir. Good morning sa atong tanan o sa nating paninaw sa XFM. So, kini atong latest weather update sa Bagyong Francisco. So, ganiha na-develop na ito, nag-intensify into super typhoon category na igilay una 410 kilometers siya sa may kilangan ng Apari, Cagayan. Ang maximum sustained winds 185 kilometers per hour doon sa sentro. Ang gust din is kini mo abot sa 230 kilometers per hour. Ang kanyang gipaspason, kasadpan, ano ang kasadpan sa speed na 10 kilometers per hour. Sa atong latest na track o intensity outlook, wala tayong nakita na landfall scenario sa any part sa atong nasod. And ang recurving ang kanyang track padong diha sa may Rokyo Island, diha sa may southern part of Japan. And expected na makagawas kini sa atong PR by Friday. But still, ang kusog na hangin na sinasabihapon diha sa may extreme northern Luzon, kaya naka-issue tang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, lakit na ang silangan bahin sa Babuyan Island. Ang signal number 1, 39 to 61 kilometers per hour within 36 hours ang masinati diha sa may extreme northern Luzon. And padayon kining gihatag ang habagat or southwest monsoon na naka-apekto sa Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu, Europa, Bicol Region, Dalawigan sa Mindanao ug Calabarzon. So tungod kini sa habagat, makasinati ihapon kita sa mga pag-uwan ug kini sa panginat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa mag-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakit na ang color coded na heavy rainfall warning ug sa latest update kining Bagyong Francisco. Kasarangan nito na sa kusog na hangin masinati sa Visayas na kadagatan kasarangan ito na sa pagkabaloron o delikado sa mga gagmay kaayon na sipasyang pandagat. Temperatura sa Cebu 26 to 33 degrees Celsius, haring adlaw Musala alas 6:08 sa hapon, dagat muna sa alas 11:37 kanong buntag, saot sa alas 5:12 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:26 kanong buntag, ikan dili sa Masan, pagka sa Visayas, BOSP, Jomar, Iklarino.
0: Katropang Jomar, balikan na nato gamay, ano na mention ni mo kaganiha, pero wala pa ni makalandfall ning mong bagyo.
5: Actually, so wala tayong landfall scenario sa any part sa atong nasod.
0: Okay.
5: Janly. Ang recurving kini or muliko patok niya sa may habagat pambahin sa Japan.
0: Mm-hmm. So kanideng atong nasinati, Ron, labi na sa dito sa by Bacolod, Katropagafit. Hinungaw lang, ne?
5: Wala siya'y direct impact ang Bagyong Francisco sa Visayas.
0: Katong sa Cagayan lang, sir, no? Cagayan lang.
5: That is habagat.
0: Ah, habagat rito siya. Dilito siya sa Bagyo di ay. So sa ato, yes, pa, why direct effect ni Dres ato?
5: Correct, sir. Wala yung direct impact sa Visayas ang Bagyong Francisco. Dihatak ang habagat. Ang cost ng ato mga pag-uwan since yesterday is southwest monsoon or habagat.
0: Mm-hmm. Nalay, bubintaha talaga, may. Kaysa, sus, delikado yung taong kayog maigo. Tas Bagyo, labi na karo pa taka-recover. Sir, salamat kayo, sir, ha?
5: Pwede sa kayo, sir. Opo, dahil lang ito mag-monitor sa itong latest weather update. 11 yun natin. Gimonitor na weather disturbance and as well as itong mga thunderstorm and rainfall advisory. Okay, salamat, sir. Good morning.
6: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Bullseye. Pintaha gamay, Katropag Philip. Kaya dili day mo landfall the rest Pilipinas. So, ay sa mong panic. Naghanarong ka, sige, share the social media. Manggod, baga katropa. Panic in town ng mga tao, katropag Philip. Gumikan kay makinalginilgi makakita at ang word niya super typhoon. Urat ang makurat-kuratan. Gumikan kay Prisco pas atong panumduman, mga katropa. Ang mga nahitabo atong giigo tas bagyong udet. But anyways, basta tagamay greetings. Sa di patamuad to sa toa gabagahis kutanan. Morning des, bagasilingan ako des, Barangay Lutak, City of Naga, si katropang Alex Comendador, gamata na, ha? Katropang Ken Elarcosa, good morning, Deser Ken. Good morning, Dres May Sidlakan, Banawa, Paseo, Arsenas. Brother Sean Yu, good morning, brother.
7: Good morning.
0: Grabe, Brother Sean Yu, itong Domingo, natanglan gitong usa.
7: Natanglan
0: yung gamay.
7: Naumpukan
0: na lang. Grabe, sakita pa sa kong likod. Hangtod karon ron, katropang Philip. Wag yung mauli. Bawa ka, wa naman kumaanad o ka ng baga physical exercise kayo. Although maduwa ko basketball, pero once a week naman lang, hindi naman preso na. Nawa na sa kunaanad, katropang Philip, o kuhan ka ng ingon tampong bangil-bangil kayo. Sus, ka ron, resulta na maglisod kong lakang.
7: Ay, nila.
0: Primero na kong duwa, sakit di rin. Nawagtang diyan. Kiniran mo, sakit akong likod, drop ko.
8: Mana di, kaya timailahan na na, timailahan na na. Kaya na lang mong pangutan na gano.
0: Timailahan na na, kuhan ka ng ingot kampung kadropa ka, Philip. Di na kita magsihigduha, like ka nito. So, na mo, duwa, tag katulo, kaupat sa sukat na, di kita maunsa.
8: Dali na lang kayo, magkuhan.
0: Dalikig malunhat.
8: Oo, malunhat na.
0: Pahit na nito. So, na bitaw, di ko malimot sa bata pata, tudluan pata, tudluan ta kadropa ng rap-rap. Mone, o apa atuhon balikat ulo dumdum ka pa mana ka may asang pa ah ah tudlo deko sa kong tihil oh dali asamang tuhon at
8: simple tuhon
0: touch deko sa tuhon sos karon ka tropang Philip ay mang pa
8: pa ah tudlo na lang yan lang
0: de kanon lang niya mo yaplasan niya kuya Carlo Miga Modi ni ko ano kan ilang gingon bang growing up
8: ah growing up
0: pa itong kani ato di ko malimot ka trobang rap rap bisag asa ko na igi ko katong gitawag nilag bambini
8: bambini
0: high school ko ka trobang Philip di ko bawa na biyak ah bati bati tagnaong pero bawi tas ka humot dagi ko bambini so sa karon ay poros na
8: karon ay mo santo herbal oil na lay ulat on
0: ang matang sa plus ako dito na kung bago
8: Mitchell, Mitchell Malabago, good morning.
0: Ingon
8: sa Senda Central Block.
0: Katropang Christian Amudia nga duwa ko nog pickleball. Mahal mi ko kay kanang sa tawa kanang kanang para patay lamok ba?
8: Kasagpa.
0: Ay, naaman mga kaduwa aga baka abtik ko nog samot. Samot ang nino to. Digi ko ni suway ko ga, wa mangge ko Ang tennis, wa ko malingaw kay pilar na klakang nako samot na ng pickleball. Pero lingaw biya kay nang duha, pero mao lagi naglikay ko na kay daghang ko nang kabit-kabit kamo ay gyud mo kopyar.
8: Ay, ato si
0: Mo ba? Wa na sa kabot nang istorya. Ay mo kopyan sa kay nang pickleball kay daghang kadi ang magka higugmay.
8: Wa mo mga pares, ato mo pickleball.
0: Oh, mga single mo, wa mo problema, di ba? Pero naamoy uyab, labi na.
8: Or na may bana, kanayong
0: ba? Kanayong ba? Na mukon nga hani mo duwa sko ko diyo
8: ato pa rin
0: nga labing nag pariparihan ni akong partner
8: ay nalagta greeting sa palayo ng greeting
0: may magare kag
8: san day ba na
0: ayoy duwa bitaw kong basketball sko sko kate ko nga magsalamat ka nga basketball akong iduwaan kaysa pickleball
8: kana oh
0: kay basketball imposible magayo nag baka
8: wa man
0: Wa mangi
8: lucky may mo pagkatangyan ya. Ya ray babae, uyab sana sa imong kontra ro tao ba ng koyok.
0: Listen kayo na, listen kayo na. Okay, babae dia, ay direk og gwapa-gwapa uyab gyud ang pili. Pero ang arang lang gamay, away siguro uyab nang rap-rap. Ay, gwapa gyud kayo, kani sa rap-rap porte masani mo dag pamili.
8: Mati na.
0: Katong imong
8: gisul ay susul.
0: Katong gidaan mo rap. Na gisugo kang Philip ato.
8: Asa to?
0: Tirahan niya ba? Katong ikarga siya ang U-Box ba? Buwan akong masabot.
8: Ah, buwan!
0: Ay, sas, kakapo.
8: Talas, balay, talas.
0: Si Romel Onavia, may buntag niya.
8: Hi, Neil, good morning.
0: Banggiitan yung magunay mo duwa si Kagawad Christian Amudia.
8: Ay, matik, ay, matik, matik.
0: Banggiitan, masagod
8: ikadro. Sa pickleball?
0: Pickleball.
8: Ah, unya, wak pa ni kakuan dito.
0: Adi, mani, hadlok makinis asawa.
8: Hadlok siya, hadlok siya.
0: Ulysses Sayago, good morning. Si Jelan Digamo may buntag but good morning sir ha Rosalinda Mutia Canizares good morning salamat kayo sa mga viewers na to ron nagbalik na dito ng YouTube
8: oy tropa, congratulations
0: balik kasi congratulations dala gamay kay
8: paan YouTube nagbalik na ta
0: balik na gidin town ka tropa ka Philip ang ato aga YouTube
8: kay para makakita one na week, sila siyang sifo
0: one week ta baga ka tropa nga
8: holiday
0: pinso in town ni ang holiday mag-isus pinso ta so Otong watay YouTube the past week. Karon na balik na. Katropang Miguel Solon, good morning. Sa staff diya sa Hotel Elizabeth Cebu. May buntag si katropag Miguel. Money partner na ko dito, Pirmi, katropag Philip. Atong Pirnis, nakapaldo yung ko eh.
8: Nakapaldo ka?
0: Oh!
8: Ang tipa ka niya. Kaya naman lang imong tip, pili-tip mo dito.
0: Ah, ma, di lang ako yung gawin. Nakapaldo yung kamay.
8: Luwa ko siya na itax yun ang tip. Bisa ka
0: Kuha, nagkapalit yun din taong ko panihapon.
8: Panihapon.
0: Oh, panihapon.
8: Panihapon, at dumasag ka mukhaon sa...
0: Adi, libre magkaon din sa hotel. Wagay kong katos pagkaon, huwag man ako nahurot. Kung ipa-take out, eh.
8: Ilalang ko.
0: Siya, good morning din sa buutan o banggitan ginato din GM si GMS.
8: Good morning, GM. Anya, si katropan ko kita, Burada Jera. Diha si Podromo, good morning sa mga katropan niya.
2: sa hipodromo. May pagpaminaw. Ma'am Arlene Placibi, good morning.
0: Yes, may buntag.
2: Anya si Bonnie Tilin, may pagpaminaw, Bonnie. Anya si Katropang Wichel. Adi na Central Block, Cebu, sa Senegal. Good morning.
0: Dito maglangay, Katropang Felipe. Arita sa to ang mga hisgutanan.
3: Bullseye. Katropang John Lay Piking o Katropang Philip Teruano sa Bullseye.
0: Now, arita mga katropa, karong buntaga, focus na Katropang Philip. Ining linuog kayong panghitabo, gantos osas mga eskwilahan, ngadto sa dakbayan sa Tacloban.
3: Bullseye.
0: Gumikan kay tuloh ka mga tinunan.
8: Upat na na, kagahapon.
0: Upat na ni ang patay. Ah, ang dead on the spot, tuloh. At least lima katropa ka Philip ang nangaangol bagay katropa. Sa nahitabong pagpamusil, imagine na during class hours, sud sa eskwilahan sa San Jose National High School dito sa Tacloban City.
3: Bullseye.
0: Alas 9 kapin katropang Philip, samtang nagklase ang ubang mga tinunan, duha ka mga minor de edad, ang usa 14 anyos, ang usa 15 anyos katropag Philip, mga tinunan sa grade 9 mga katropa, nagpaarak sa ilang armas sud sa eskwelahan. Although sikop ding suspect, ang usa initially nakaikyas pero nadakpan ras kapulisan, pero diri mangud katropag Philip, naghantag mga pagtulon ang makuha.
3: Bullseye!
0: Kaya una lugar, nganong nakasuod ba ning armas? Suod sa eskwilahan. Wabde gwardya ang atong mga eskwilahan. Kani, wake up call sa DepEd. Kay kasagaran, Bebe Pilarman, mga public schools katropag Philip. Sa di pa rin ito hisgutan ang detalye ha. Kay grabe, makapukaw kayong detalye ining balita ha. Daghantag mahimong basihanan sa pag-create og balaod. Ingon man, wake up call, labi na sa DepEd.
8: Ang DepEd Tacloban ron, katropang John Lee, may suspensyon silang klase karong
0: yes,
8: atawa.
0: Yes, subay sa mong hitabo. Kaya ang mga estudyante, ipahigayon pa next test stress debriefing. Now, kini katropang Philip, numero unong pangutana na to, ha? Sugod sa taka-eskulahan man na hitabo. Nga nung nakasood maning mga bata nga adunay armas? Unsa man din ang atong eskwilahan? Wa din ni mga gwardya? Basig panahon na katropang Philip, aron mo invest pod ang DepEd nga mag-hire yung mandatory security guards matagtunghaan. Kay sayod ta sa baga public schools, baga katropa, kasagaran, either ang eskwilahan mo'y mubayad, ang mga tinunan, magamot-amot lang yung tao na aron dunay tanod. Kaya doon na pa'y gwardya?
8: Posibleng mapakgang.
0: Posibleng buhi pa ning mga nangamatay. Kung doon na pa'y pag-screen mga katropa, kinimanggod mo, mabalik na to sa administrasyon. Kaya, usahay, naidagang mga eskwilahan, diris ato, katropag Philip. Wa pa, ultimo'y kural in town. Ang uban, kaklase las ilawms mangga. Imagine, last year, 22 na ka-classroom. Ang nahimo sa tong administrasyon.
3: Bullseye!
0: Nahitabo magalinis eskwilahan sa usa ka syudad. Syudad at Tacloban is a city. Naapaduol pa kayo dito nila. Pabor kay Spuntil na asa speaker Romualdez ito.
3: Bullseye!
0: Kaibe, kamorong mga naminaw. Naabay gwardya ang inyong ang mga eskwilahan sa inyong anak? Nga nang waman magunahuna ani ang ato ang gobyerno? Nga nung di man makagahin ang DepEd ini? Nga naman nung tatay kwarta katropang Philip, wata magkuhang skwarta, nakawatan kitag trilyon. Kaya wapa yung kwarta, way makawat.
8: Bayad si Gwardza, di takabayad.
0: Nakawatan tag trilyon, but pasabot, datong Pilip, dunay kwartang Pilipinas. Walang tingali mamao pag budget. Katropang Philip, base sa pasiunang investigasyon, sa Tacloban City Police Office, ang inisyal nga rason kung nganong namusil ning mga bataa is matod pa gibuli Kono! Putangan sa natong kono, di lang sa tapataka ang
8: to, ha? Ayan, di tamo to, na yun.
0: Di tapataka ang to, o. May girason. Ipakita taning video, palihog ko katropang rap-rap. Pakita ang video, palihog katropang rap. Pakita rap. Katong video, atulos pagpamusil, gud.
8: Tanaw na to, sir, Constancia.
0: No. O, tanawa ninyo. Imagine ni mo, usay feel, na feel sa mga estudyante, o. Yung bata, usanis na matay, o. Saga, ikias mo, ikias. Ano ba? Abi ba na ko pag-una katro? Oh, lala, igo. Igong bata. Igo ang usa. Kasi yan may namadlong. Saga, o, tara ba? Igo, katro pang Philip. O. Oh. Gapaara ko nun ni sa sud. Ano ba?
8: Oh. May usa ka tinunan nga mo ni Pugong Yudana.
0: O, oh, Pugong, o. Oh.
8: Para dili makaigo pagdaghang mga tinunan.
0: Tanawa. Ang audio rap. Tanawa mga bata o. Nagawas, dinaganay. Tawa na o. Pangalsa ng mga biktima. Ang mga maestro in tawag, mga maestra. Ha? O, inisyal lang ito ka video katropang rap-rap. Mangminaw tas interview sa magtutudlo ini katropang rap-rap. Interview sa baga sakop stick balita. O kung sag yun nahitabo ni atong tungura katropang rap. Paita yung taon ni hitabo ang katropang ka Philip. May resultas kamatayon sa kapilana ron, upat na kabok. Upat na'y nakalas baga katropa. Nga pwede unta ning mapugnan katropang Philip. Kuno galing, doon na ba'y una, retas iskulahan yun. Kaya rin man yung mahitabo. Nga nung wak matay gwardya diha, wak ba di etig check? Moy una na tong mapangutana. Ang sunod, ang ilang tagsa-tagsa kabaga pamilya, pero paminaw na to ha, ang kay asta ko nung mga magtutudlo katropang Philip, uy! Gipang pabutan in town ni mga bata?
8: Lambing creeping lang yan.
0: Paminawa. Maoni ang hitabo. Naaka itong magtutudlo, katropang rap-rap. I-play pali yung katropang rap-rap. Ay lang tayo pakita sa upasaan.
9: Nag-try na akong lumabas sa classroom while having

0: window namin, basag rin. Sabi ko, wah, may bullets to ah. So, dapa na ako. Nang dumapa na ako, pumasok pa rin yung bata. Tapos sabay, nag-iwan ng isang puti. Doon nadadali yung isang bata. Natama na pa sa...
1: Bullseye!
2: Itak ni mo ka tropang Philip?
3: O, resulta ni sa bullying ka tropang Janli? Usa doon ka buto siguro?
1: Ah.
3: Pero 40 ka mga empty shells ang nakita sa tuwang kapulisan dito sa crime scene.
1: Sunod ka ng 40 ka mga buto ang pangutana. Diba? Questionable, nga nung nakasuot ang mga armas. Ikaduha, 14-15 anyos, panidiin manigikang armasa.
3: Now, nasubay naman nagdiin.
1: Nasubay na ni. Katropang Philip, kanilagi, kaning maong pagtulo, kaning maong hitabo, no? Kakuhaan ni daghan kaayong pagtulunan. Sa DepEd, be, kanon sa ama mo mang lihok? Pasagdan na, musod gay ta small. Tanaon manging mga bag? Labi na gyud sa eskulahan, na binayosahay ang mga maestra, mga maestro, mga saba. O mahiubos ni mga bata, kay grabe na rog influensya de social media. Gani, trending ron. Katropang Philip, ipakita
3: ang mga picture up. Sa mga nakikita mo to, nga kinay sila, gipang bully. Bulihon ni mo, nga sige na silang firing.
1: Tanawa.
3: Taghan mga picture, katropang Janli, nga mag-firing ng mga bata.
1: Kaya ang istorya ko, no, ang ilang irason, isaway ko nung buhok, bati-bati sa gimuhok. Pero ako, tanaw na ko, pantalya na lang.
3: Pantalya na.
1: Kaya kanina ba, mumater ni katropang Philip, nawa ha, minors ni. So, atong hisgutan ron taod, ang unsa may posibleng mahitabo ining duha. Kay minor ni.
3: Unsa ilang liability?
1: 14 anyos o 15 anyos. Now, nanggawas mangod ang ilang convo katropang Philip. Although, wapag-i-confirm sa kapulisan o ilahagin ni. But, daghan mo gudig baga classmate. Daghan kayo nanggawa social media, o niya marugdol-dool si nun, ilam yung mga pangan, although ako lang gidelete ang part sa ilang mga pangan, kay mga minor man, ilawang palaod ni panalangin, protektado ni.
3: Na may propose ron niya Senate Bill si Senator Robin Padilla.
1: Nakaingon lagi ko.
3: Napaubusan paingon sa napukatuig mga katropa.
1: Gis anios.
3: Aduna, gis anios paubos. Walay criminal liability. But 10 above mga katropa, not 15 below, aduna na itulubagos balaod.
1: Bullseye. Now, katropang Philip, ang mga suspect, minor. So, unsa may ilang liability, ilawang balaod, palihan ko pakita ni katropang rap-rap. Kaya at least maklaro ba? Wa nagpasabot nga, minor, tabla na sa ni. Although, sa akong tanaw, pasensya kayo, Senador Kiko Pangilinan, ni pagawas na magkag statement gabi, Edor.
3: Edor.
1: Murag, morning balaura ang giabuso ron pag-ayos mga kabataan. Pasabton tika nga, no?
3: Dili lang na sa pagpamusil, katropang Janli. Apil na ang pagpangawat, uguban pang pagpanulis, may gamit niya ang mga tropa, gumikan niya ng maong matang sa edad.
1: Katropang Philip, ang balaod nga itong gisgutan, ang Republic Act 9344 o kining Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Nga gipaluyohan ni Senador Kiko Pangilinan. Diri man kong tanaw na to, katropang Philip, pag unsay liability, kay dili naman nalisunog kisa gapusil. Sila man yung duha.
3: Kikita
1: man talan. Panasad. Now, usa may liability. Ilaw mo sa balaod, kay 14 anyos o 15. Ilaw mo sa balaod, above 15 years old, but below 18 years old, acted with discernment, dunay criminal liability. Now, sa duha, katropang Philip, di ba ang usa 14? So, ubos sa 15 years old, walay criminal liability.
3: Sa absulto ni?
1: Sa criminal. At walay klaro ha kay, sa kaso, doon ay criminal, doon na po gitawag og civil liability. Ang criminal na di ang preso. Ang civil, most of the time,
3: preso?
1: Na'y bayranan.
3: Bayranan
1: na. Na'y bayranan. Okay. So, ilaw maning balaod ni Kiko Pangilinan, madunggabanggay ka di ang 14 anyos or 15 anyos pa ubos.
3: 14 lang.
1: 15 anyos pa ubos. Mahog ni 14. Kaya og mo birthday na karap. Wala na, preso naman ka. Pero dili automatic. Dili automatic.
3: Wala nga rin ka Cebu City, katropang Janli, na yung operation second chance.
1: Na ay gagan.
3: Ano din ha, i-house. Wala nila gitermino og prison cell.
1: Ako na.
3: Pero na-rehas dito sulod.
1: So, ani ang mahita?

0: Oh, makaposel, makapatay galing ng 14 anos pa, boss. Wa pa ginay ni birthday 15.
1: Wa pa.
0: Wa ginay criminal liability.
1: When the crime now was committed.
0: Ah. Nagpangidaron gay nag 15 anos 18, so minor gapon.
1: Ah.
0: Minor. Katropang Philip.
1: Pero?
0: Below 18, below 18.
1: Below so 18, 18 pa. Above 15.
0: Wa pa gay kaka-birthday o 18.
1: Ah.
0: Tanaon pa na diha, o duna kay kaning gitawag nila discernment. Now, unsa man yung discernment, ilawang sa balaod. Dili ilawang sa Google.
1: Ah.
0: Ang discernment katropang Philip, ilawang sa balaod, o ato nang tinambanon. Ah, mao niyang abilidad sa tao. Kung nakaibaw ba siya sa iyang gibuhat nga sayop or wala. Kaya naamo ko 15 anyos nga way buot.
1: Ah.
0: Naasay 15 anyos nga ang hunahuna katropang
1: mature
0: Philip,
1: na.
0: Mature na kayo. So ilawang sa balaod, tanawon siya.
1: Mm.
0: So in this case, katropang Philip, ang kaning 14 anyos, wa gid ni criminal liability.
1: Di mapriso.
0: Oh. Katropang Philip, ang kining ni tungtong nag-15, tanawon pa ni.
1: Mm.
0: Ah, kon aduna bay gitawag og discernment. Aware ba siya sa iyang gibuhat nga sayop ba na or dili? Now, sunod. Ang above 15 years old but below 18 years old nga acted without discernment. Kanang wapit siya kahibaw?
1: Ah, kanang moral, moral siya kwan.
0: Winay buot, giba? Kanang binata ba?
1: Kay, bunjing, bunjing.
0: May nana ba? Bunjing ba? Binata ba?
2: No.
0: So, og pananglitag makita diha.
1: Ah, ito na sa psychiatrist.
0: Ang DWD manay mo kwan na. Sila mo assess diha katropa ka Philip. Kayo ang nag-certification. Kasuway man ko na. Kibaga ka no? Katong nangawat sa mong Arab. Ang iyang ida, 17.
1: 17.
0: So, na-fall siya sa 15 to 17.
1: 15 to 17. Okay.
0: So, tanawon man na huwis. Tanawon, ang DSWD may mo certify. Kaya ato man na nila i-house.
1: So, pwede na sa kadirik. Marogi ka, pabungbuang na po ka.
0: Ano yung masan? Hay sa tong insanity. Hindi ni buwang-buwang.
1: Kaya mo rin kikagway buot ba? Ala, lakay ko. Pero,
0: basta. Basta, DSWD na bahala na.
1: DSWD,
0: katropang Philip, ma-fall aning ikaduhang paragraph.
1: Mm.
0: Kaduhang line, ang kaning second suspect, 15 to 18 years old.
1: Mm.
0: Kung pananglitan,
1: ah. Kung batig tope.
0: Pananglitan, oh. Wa ko kay ba, ugasa ato.
1: Di mauto.
0: Mauto, katong gaputi.
1: Oh, puti. Ah. Kaya katong osa, naman to'y gisun-suon nga sinina po nito.
0: Kato, bata
1: suspect
0: gito.
1: Suspect sa mass shooting.
0: Bata gito, bata nasun. Gito, 14 gito. Di gito ma-appeal sa criminal level.
1: Dito mapriso.
0: Kaya ato,
1: pero makabayad to.
0: Ato nang hisgutan, ato nga naman ang munsa. Relax na ganyan. So, 15 to 14 na at 15 to 18 na masood aning bracket.
1: Mm.
0: Kaduha. If acted without discernment, tanaw nito, DSWD niya, at to nito skorte, siya nga, huwag mag-inikibawan ni bata o sa iyang gibuhat, sa iyok ba nagdi? Huwag mong gibuot. So, ang may tabo, katropang Philip, ang iyang liability, exempted siya sa criminal liability but be subjected to an intervention program. So doon na intervention through DSWD, doon na ni sila'y pagabuhaton katropang Philip. Doon na'y mga programa. O ba na ni? Pasilig-silhigon, seminaron katropang Philip. Adakan ang mga butang na ipahigayon katropang Philip.
1: Mm.
0: Aron, tarunguning mga bata. Now, arita sa second suspect, 15 years of age or under. So, may tabo diha, exempted yun from criminal liability and naagipon siya ay seminaron, intervention program.
1: Mm.
0: So, sa may tabo ini, katropag Philip, kining usa automatic wa gyud ni criminal liability.
1: Dili na mapriso.
0: Seminaron lang nini to. Katong 14 anyos nga gasol obog itong duha ka suspect pa ni atoy pakita ron taud-taud. Ang ikaduha tanawon pa ni. Og duna ay criminal liability aw priso. Ha? Pero wala katropang Philip exempt lalisonon pa kay 15 to 18 man. But ang civil liability, ang bayaran
1: ang sila makalikay.
0: Di gini sila makalikay.
1: Mm.
0: Pero dili sila mismo mo'y di makalikay. Ang ilang ginikanan. So kamang mga ginikanan rong naminaw, dako kay mo grol ini. Og di, na ninyo pitulo na inyo mga batag magkasaan na dihas gawas inyo ng bayranan. Although bayranan lang, ang kwarta mapangitaag paagi. Mm. kadag lisod aninog maglisod in taong kang ginikanan.
1: Ah.
0: Ha? Ang ginikanan rap. Sos naglisod pagpakaon sa mga bata. Nagkasa pang ilang anak. Ang amag mo na imong prisohon diha digdaay mga igsoon usahon na malang. Morning na buhi ron ang panawagan nga tewa ni Mama O ning balaod ni Kiko Pangilinan.
1: Na isa o lang palahan ka tropan dyan, Lee. Way back in 2006, lima ka, 20 na guna ka to, ikaw bala. O niya, wagin na ninyo, dinagi-update. Why revision? Why kausaban? O niya, nagkamaro na ang mga katawahan ka ron. Iabusuhan ka tropan dyan, Lee. Hence, kinini ang Senate Bill, mga katropa ni Senator Ruben Padilla, ako pabor ko, ani. Ha? Kaya daghan na kayo ng abuso, tanawago na ninyo din Operation Second Chance, kapag dagli. Dasok na kayo sa mga dadi ang mga kriminal. May patay mga katropa, may kutlo kinabuhi, may pusil og mga individual. Naroon sa Operation Second Chance, dakbayan sa sugma.
0: Now, katropang Philip, black suspect man eh.
1: Ah.
0: Ang usawa na tayo lalisonon diha.
1: Ah.
0: Pero kaning usa, atong tanawon og do na by discernment.
1: Hmm.
0: But pasabot, kaya bawa ba siya siyang gibuhat? If this is right or wrong, doon na ba siya intensyon yun dito, Katropang Philip? Ah, so, day nang gawas ron nga, convo Katropang Philip. Kuno ha, so ato lang iklaro, baga Katropa, doon na yung posibilidad nga tinood ni, takod-akog posibilidad. Ang atong giko,
1: sa ina lang na unverified.
0: Unverified ni, but this does not mean nga, but-but po ni.
1: Depende na og magamit man ang ibirindya ha.
0: Ang ni share man kun ani mga miyembros pamilya sa mga biktima. Now, ang pulis wa pa mi confirm wa pa muhatag og dugang details.
1: Mm.
0: Pero katropang Philip kini ko no. Kay nabawi mag cellphone god. Konvo ko no nis duha ka mga bata.
1: Silang duha katong duha ka suspect.
0: Duha ka baga suspect. Ato lang iklaro kini mga Ilonggo ni. Meron Ilonggo man og
1: Waray.
0: Waray. Pero masabtan man gyapon Katropa ka Philip.
1: Sabot kay sila businessman. Pero di kayo sila makaistorya.
0: Diba? Ang kita ba kita? Ato masabtan bas mga tao nga nagtan-aw sa Facebook Live og naminaw nato ron. So, palihog ko pakita sa convo rap kay kini posibleng magamit ni Skorte. To prove nga kay bao ba sila silang gibuhat? Kay tan-awon pa man nila binaining usa. Kaning 14 anyos wa gini. Wag ini criminal liability, makabayad ang ginikanan. Possibly. Pero maghisgot tag criminal liability, kaning 14 anyos, nga usas mi paarak og maayos mga estudyante.
1: Naidin niya mga armas ato, nagkakigbala.
0: Wag yun ni criminal liability sa ilawom sa balaod ining Kiko Pangilinan. Siya may nag-usab ining balaod, rakik. Kaniyad to, Katropang Philip, ubos, maunta kini. Now, karon iya manggisakaan ang age of criminal liability. Palihog ko katropang rap-rap, ipakita na tong konvo. Ha? Kaya at least, matanaw-tanaw na to ba, ma-analyze na to katropang Philip. Kaya, og interview lang ito, mingon nga, atarado ha, takay makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. Kay boss, balaod ha? Sa pagsabot ni nila katropang Philip, kung galing tinood ni, kasabot ni sila. Ha? So, ayay, naipangan. Sige na lang na. Oh.
1: Man na. Steve Nas man na. Di man pangan.
0: So, ningon din nga, no bro, we stole it. Kawat ko no nilang armas. Unya napagadiri, minors can't be charged. So, giplano sa, nila, o kanila imong basahon, o ako'y fiscal ini, o ako'y DSWD.
1: Wala na.
0: Pagkaingon ko nga, murder matay, na. Doon na yung discernment. Adi, dili ito makakuan og murder or dili.
1: Plano naman nila.
0: Diba? Ang ato ba? Ang ato, arit atas discernment. About liability sa ta. Focus sa ta diyan na pita. So, o kanila imong basahon, Katropang Philip, tanawa o? Yan yung
1: kabaw sila sa tanawa, circumstance.
0: Pag atong binisayon, kaya kuan na gini, mga, sari?
1: Waray.
0: Saka, bro, matay, makasuhan tayo nag murder o niya. Illegal possession of firearms.
1: Dili, bro.
0: Dili, bro.
1: Gikawat.
0: Kawat na tong armas.
1: Iya to sa iyang iyaan nga polis.
0: Ato na i-trace ron to.
1: Maulang, we stole it. Maula.
0: So, napas si sumpay. Minors can't be charged. Matarigi ko malimot.
1: Husto pang grammar ka, Tropang Janli. Minors cannot be charged. So, husto. Bright.
0: Bright, di ba ta? Katropang Philip, ane. Digi ko malimot aning kaning term.
1: Kaya asani, kayo, asani term? Asani?
0: Kaning minors can't be charged. Kay, katobitong nangawas amu ah. Pagdakpan, nasakpan mo yun. Na may CCTV. Kanya, abtik mo sa to kong mga kauban. Kaya, naghamatag mga bataan sa nga to. Dakpan siya, matay mo yun siya nga. Ah, diwa, mamumihin mo ako kay may normal ko.
1: Kanya, ato yung panahin ka, tropa. Di ang interesting dire. Ang tubag, pag ingon ni atong osa mga katropa, which we assume, nga katuling 14 years old, ang tubag, katropang dali, sa 15 years old, yes, bro, that's illegal because position because
0: we don't have
1: license to own and possess firearms, mga katropa.
0: So, aware ni mga bataan sa...
1: Kabalo sila unsay requirements para sa paghupot
0: o legally
1: o garmas.
0: Matay,
1: so, kabalo sila.
0: Pero kaniya, subject for, ato lang iklaro ha, subject for verification.
1: Kala.
0: Ang police mang yung mo-confirm ani, running story mang gudi, so pinaspasay ta. Tanaw na to, tanang angle, and let's scrutinize, o gasa ebidensya, nga magamit sa korte. Kaya kaniya, posible man eh, katropag Philip. Nga, gamit to ni,
1: parang
0: tanaw nung doon na by discernment. So, sisunod.
1: Yeah, we can be charged, but it says it will be handled different. So, bot pasabot, pwede sila makasuhan, pero lahi katropang dyanli ang pag-handle sa nila ng mga minors compared to mga adults who can commit crimes. Muna yung ipasabot. O niya, yung isumpayan, since we are minors. So may bot pasabot, when you talk about discernment mga katropa, based on the discussion katropang dyanli, mga bright ni mga bata. Kamaoni sila mga katropa. Tanawa. Murag mga daggo na silang nag-examine, nag-istorya din ha sa ilahang conversation.
0: Gimuntanaon katropang Philip o? Kaybaw sila sa balaod?
1: Kabalo.
0: Kaybaw sila unsay
1: sila that
0: legal effects?
1: Correct. Kabalo sila mga katropa nga sila minors, they can be charged but the ang kaso can be handled differently.
0: Not
1: the same with the adult katropang
0: dyan.
1: Liwa
0: mo sa
1: question ng adult.
0: Aware sila. Kaya sana do. Naarabay mga naong andro. Dinak gawas. Lodan kala akong uyab. Dali na boy. Tawag. Asa mo mo dapit? As diin dapit. Bro. Dire. May. Next. Katropang rap. Next. Naghan man eh. Saga. Normal hours kita. May gun ari. Ready na. Naanak ko no Ermas, ready na. Pag-combat, asakta mag-meet up, bro, syaga, sa school. Ha-ha-ha. Mag-combat ako. Sunang ka na? At ito mag-abo sa school, hindi na Ermas, ready na. Ha?
1: So, kung ano lang ginisila? You talk about discernment katropang Janli. If proven, nga kani mga katropa ilahan ng conversation, wala na, we cannot talk about
0: sunod
1: discernment.
0: Sunod. Machat ako, adto na ko kay di na masulod. Di na ko na siya masulod sa eskulahan. Iabangin, kumadi, hi, auntie. Siya nga, why, bro? Siya nga, maparanoid na kuno. Kailangan, timplano, tabgikan ta mga lasotso. Timplano na.
1: Timplano.
0: Sa ito ba?
1: Sa yuta.
0: Sa diya, siya nga, di pa ma eight. Adanak na lang, tagwa pa yung lasotso. So, bro, dali aman. Sunod. Maghulat lang ko sa rakyan ng motor. Siya, nag 50-50 ka pa bro pagpabuto. Kadaduha pa po ko siya iabang pabuton. Oo bro, medyo. Tambay anay tas gawas. Tambay sa
1: kanila. Lagi sila?
0: Ha?
1: Naghulat pa.
0: Maghulat ta nga dunay sakyanan. Andok di sa school bro, dito takita. Sunod.
1: Sabot na lagi ni sila lagi?
0: Let's fucking go bro.
1: Tiyan mo ka na. Kaya magtaw ka na yung bro niya. Minors mo? Wala eh. Mura na mo ana mga katropa o mga daggo.
0: Naana, basta siya nga, magpalit lang kita. Palit lang ta.
1: Okay,
0: nga.
1: Para maabot ng ilang mga klase.
0: Naana siya, what's better bro? Right, RN, right now may pasabutan eh.
1: Right
0: now? Or tomorrow. Ha, nagkinitawa na eh pa. So, nireply ning usa nga, now na bro. Kita unta dito. Ha, bet. Gay bro, ayaw palit. Tanawa ha? Sunod rap.
1: Para magdungan sila.
0: They could release us. Kay bao na ako sa pasabot ako. Siya ka, bro. They could release us at 18 to 21. If we really change inside. So, gasa. Kay bao na sila daan niya.
1: Kaya sila.
0: Kining atong buhaton. Kining atong buhaton katrupang Philip. Mga priso ta ini. Pero siya ka, no, bro.
1: Nagawas na ta.
0: Pero ningon ang usang, bro. Mapriso mga ita. makagawa sa ni 18 na 221 og masop mag-usab ta sud.
1: So kanay ka trabang
0: diyan. Ngosa ningon nga siga delivero ka nang wa pa siguro og makasuhan bata since na na. Since 14 pala ako now, ikaw 15 na.
1: Kamao na lagi sila. Sa sirkumstansya mga katropa, sawa pa sila nagbuhat. Og ilang mabuhat unsay possibility nga mahitabo?
0: Now, kung waray patong makagawas kita, it depends nga takay kasuhan ta murder o illegal possession of firearms. Ito basta ma-participate kita sa juvenile. Kabaw!
1: Kabaw sila!
0: Ga-research si mga bata na kung ugaling ilag yun yung convo katropang Philip. Makaingon yun ko nga dunay yung discernment. Kita naawa ni Kabaw sila usay mga epekto sa ilang pagabuhaton. Gani, nag-ingon sila nga, di okay na, ma-reprise na ta. Gagawas mo tayo, 18 to 21. Sunan ka na.
1: Nana Maros, Google, kung tanan ka trapang sanli, ilan na lang gikuha ng circumstance?
0: Yes.
1: If and when they will commit this crime, what will happen next?
0: Mga tayo lang discussion. Sunan ka trapang rap-rap, na parap. Dira, okay, nahuman na ni. Mauna na, marikbalik na. Nabalik-balik na. Mauto ang convo ko, no, ka trapang Philip. So, sa pagkakaroon, ang tunghaan, ingon man ang kapulisan, wa pa mo atag og statement if this conversation is true. Wa pa na ito masiguro katropang Philip. Pero og tinood, manggali ito mga katropa, o kaning usa, doon na ni matawag og discernment, kaning 15 anyos, o doon na siya ay criminal liability.
1: Even the 14 years old katropang Janli, if it was covered by the law, silang duha.
0: Pero maulag eh.
1: Kabao man sila.
0: O gimong tanahon, kabao sila silang gibuhat. The problem is, ang kining balaon ni Kiko Pangilinan.
1: Pangilinan. No?
0: Paggawas ra ba siyang statement gapon? Siya nga, iya ko nung ikondinar.
1: Kondinar.
0: Ha? Kining balaon ni Kiko Pangilinan, bisang kahibaw pa ka, dung gabon ka diyan. Bisang pagkatorsian niyo. Maglakaw lang ka di Alep. Ikaw, medyo malditohon na baka.
1: Sige ka pang Joey Nunez lang.
0: Ayun, example, sige rin ba nag-jogging, simba ko in town. Ikaw lang, hindi ba kika mag-awas ka? Kita lang doon, ha? Ay, hindi ka tamang among sa uban.
1: Diba, hindi ka alam, bakit ba? Ay, masan yung mga mods. Shaolin manis ka tro pang Joey Nunez.
0: Example, na maglakaw mo di ha. Dong gabon mo, 14 or 13 anyos.
1: Thank you.
0: Tabla!
1: Di sila mapriso. Pero pwede sila makabayad sa ospital kung buhi ka.
0: O patay ka, bayran ragyapon.
1: Bayran
0: ragyapon ka.
1: Labi nagdato ang pamilya.
0: Labi nagdato. Katropang maupitaw ning daghang nanawagan ron. Labi na si Senador Robin Padilla nga. Instead of 15, nganong di banta na himuong 10 anyos?
1: Ikaw gani katropang dyan ni, may mo kayo imo na utso?
0: Ay, ka nang 10 anyos, tanaw na ko uki-uki na na.
1: Ano na, si na 10 anyos, maroon na kayo ay.
0: Pero mutingog na sang human rights, ani? Tingog na sang, di,
1: bahala lang, human rights. Human rights, katropang dyan ni, naanak sila din na permanente. Pero ang ato manggod is, kinahanglan, atong unhan ang matas balaod.
0: Kaya karon manggod, no, prangka-prangka pag-istorya, ang mga bata aron gigamit sa mga sindikato. Pagpangawat, pagpanglabni, pagpanulis nga naman. Og makadunggab ning mga bata katropa ka Philip,
1: di mabriso.
0: Og 14 pa edad, di wa man gay criminal liability. Wa man gyud og 15 to 18 la lisonon pa man katropang Philip. Depende pa man is assessment diya sa bagasakop nato sa DSWD. Mga social worker tan-aon pa man na. Mo ni nakadaglisod aning balaod ni Kiko Pangilinan? Imataingon nga, ato siyang gibasol katropang Philip. Pero,
1: gusto lagi ng balaod ra.
0: Ga-research pa ko ng mga bata. Ga-research ang mga bata. Siyaga, ako na yung tampalungon, kinisrap-rap baring, kusog ka, ikaw rong, ikaw rap, pagkahanti ka na pa. As amigo rap, ikaw kusog rin baka maniko. Inigduwa ninyo yung basket, pangutan na agad, o 14 pa, anyos pa na pobos, ay yung duwa dong. Bata-bata, para ba nis rap-rap? So, magkaduwa pa nis mga minors nga liga.
1: Ang ring, inyo niya, 7 feet lang.
0: Desa dahi, dila, sabi ko. Pero ay yung kupiyan, sarap. Mga hadlok, mahadlok na tag mga bata, ron ay. Tampalungon tag bata, wag ito mahimo, rap. Nga, ay noon, makapangay, kagbayad. Pero ang ginikanan, no, asa'y kwarta.
1: Apel, papraise ang ginikanan.
0: Ang damorong mga ginikanan, labi nag-lisod yun in taong kay Panginabuhi, katropag Philip, itulag yun ang inyong mga bata. Kaya ilawang balaod o magkasa na mga bata, watod na yung criminal liability, pero ang civil liability, kamumoy mo bayan. Kamumoy mo bayan, katropang Philip. Diwason ta ni karon taon-taon. Standby mga katropa, gumikan kay pastila ng hitabuha eh. Ha? Atong isunod katropang Philip ang gigikanan sa armas atong pagbalik. Gumikan kay ang usa, diya kunoy ang iyang-iyaan, police katropang Philip. Kaya arabay ng gawas ng mga konvo nga ang usa ini, doon ay kaya agad ang pamilya katropang Philip. Mga abogado. Ang usa, naay kabanay nga security guard. Now, ang security guard...
1: Itong armas ang usa, katong 3-8 revolver?
0: Security...
1: Buhang itong pag-secure ito?
0: Armas ko na ito, matod pa mga... Saan ni kwarto bangin, iya ko nung biyaan ang armas lang, oh. Biyaan na ko nung iya sa iyang auntie.
1: Ano yung maula, ang kanang auntie...
0: Police.
1: Maula ka itong police, girelieve na ron sa PNP.
0: Yes.
1: Kaya katong Glock nga nakuha man katropa, iya to sa iyang iyaan nga police.
0: Ang usa... Doon mag-armas eh. Ang usa, katropang Philip... Wardya sa pag-trace ba? Ang ILTAP license, security guard, nga taga Cebu.
1: Maulang ito.
0: Now, kini, posible mo kuning, kani mo nindot kayo, no? In aid of legislation. Atong mga congressman, kani magamit yung mo dihan napita. Martin Romualdez, imo mo ng area. Sa ko pa yung taklo ba, no?
1: Iya, yeah, diyan yun siya.
0: Martin Romualdez, 10, magamit na gyugatin. Ha? Pwede man sa maghimog balaod, ani katropang Philip. Why not usbunta ni gamay? Nga ang gwardya, tugutan beta ni, nga makahupot og armas. Basig, pwede na to hugtan ang restrictions. Ilabi na gyud ang pagda nilas ilang balay.
1: Hindi naman nakatropan dyan, Lee.
0: Oo, niya, wama na istrikto ni balaura.
1: Dili, ang gwardya, makahupot og armas sa ilahang
0: jute.
1: May yung itrabil nilas ila, hindi na pwede.
0: Yan ang gidaan eh.
1: Hindi, mao lagi na. Asa man ang dapita, that is illegal.
0: Mao gani, nga, maghimo taog mas stricto tingaling balaod.
1: Existing na nakatrapang
0: gani. Atong stricto hindi ha, arita sa mga agencies.
1: Para na ko ha, kaya ako naamang ko yung mga amigo sa mga agency.
0: Ikaw naam sa kailtap, no?
1: Naam kailtap.
0: Naam ka, o.
1: Kaya ka ron.
0: Grabe sa
1: kakani, kung
0: partner, grabe nig mga armas man.
1: Ito armas na yun, armas na ito dito. Panahon ba itong magpur? Ang may tabo ang nakatropa
0: dyan. Wala kay armas, pero naman kay bodyguard.
1: Okay. Dili, na ako'y armas.
0: Na ako.
1: Ano kay iltop? Sa ano pa kay iltop o kay armas?
0: Ay, ay, ay. Sa ano may tabo ang na? Dili na danaw, gikan.
1: Dili na ba? Ay, no.
0: Ay, simple pa gamit yung danaw. Ano, kita ang mga sakop sa media, allowed mong guta.
1: Dili, allowed.
0: Kwanta ka ng...
1: Pwede ka.
0: Pwede ta nga makakuha ka. Di ba ka... Dili, kaya ni privilehiyo mong guna. Di man ka ni katungod.
1: Privilehiyo.
0: Privilehiyo, ne. So, point na atay usa sa mga validong rason kung ano magkuha tag armas labi na ikaw. Gusto kay gamanao dress
1: up. Mamino sa balik tas gwardiyo lang sa nanay. Ibao na ng posisyon sa 14 anyos.
0: 14 anyos na marunong na no?
1: Maingon kag ang mga sikyo. Ang kanang sikyo katropang dyan eh, they cannot travel with firearms.
0: Naam ko'y daga makita sikyo magdada?
1: Asa? Naaman na silang premises. O gina lang gina outside. So, ang ilang gijutihan,
0: ako, sa
1: they
0: lang,
1: can be arrested.
0: Ako, wala mangyugoy na na. Wala mo ko'y armas.
1: Wala ba ka?
0: Wala ko'y armas. Wagi ko ta na ako'y bodyguard.
1: Ako
0: bodyguard na armas. Ako wala mo ko'y armas.
1: Wala tinod. Pero ano ito si agency?
0: Diba, ano ba? Di ko mas, di ko suwito. Una, wala ko'y iltap. Wala sa gawa na. Nagkasuway, kamang ako magamit o armas. Kay, kita sa media, sige matag-firing. Nihingi goon mas ako gamay. Katropang Philip, ang akong pangutana ini. Inig-out sa gwardiya, asa man ang armas
1: ibutang? I-turn over. Relibo-relibo mo na sila.
0: Ang armas, apin ang relibo-relibo. Saan?
1: Di, pulipo. Sa duha ka gwardiya, usar na ka armas.
0: Nagway opisina.
1: Naaday na yung gwardiya, may opisina.
0: Naay!
1: Di na mahimo eh. Ano lang lagi na silang premises? Ay nalang naglalisa. Kaya mo transport ana ang ilang opisina.
0: Okay.
1: Ihatod na.
0: Wala man ako nagilalis. Nangutana ko kay di ko sweet noon
1: sa lagi.
0: Nangutana
1: na
0: lang ko.
1: Ang gidana sa ilang armas. Ang gidana.
0: Ginabi taw na.
1: Illegally carried.
0: Una kay ba na biya kaprang kaprang ka
1: pulis ni diba? Ko pa na.
0: Di ba paminaw god? Kuno kadaot ni mo ba? Sa libro ka magbase. Ari ta realidad
1: ba lagi?
0: Kay ba ba ka nga mayoriya ros mga gwardiya wa magani mga lisensya.
1: Sa na sa implementing agency.
0: Mao gani kinanglan ni, diri mo sod ang mga congressman in aid of legislation.
1: Di na lagi na legislation. Implementation na na.
0: Atong striktuhan. Katro pag Philip.
1: Ang striktuhan, amin na na sa police.
0: Pasakaan atong mga penalties. Kay karon, pila raman, pila kabuk gwardya. Nga wag lisensya.
1: Hoy, 50 mil ang multa na. Ay, non sa mga.
0: Pila res 50 mil.
1: Onya. 50 mil ka na violation.
0: Ay, sus.
1: O kaya gwardya nga wag lisensya. 50,000
0: pesos. Bila rice quinta mil. May multahin ko nung nag 1 million. Tanaon, tag mo sultak ayaw, pa ba na?
1: Naluoy na kayo. Perhead na.
0: De, lagi, okay. Anong maluoy man ka? In the first place, why would you hire somebody? Nga, imong to na si Agency. Diya kalmas. O mao gani, nga striktuhon na to. Ang mga penalties. Kay, o, agency ka, but pasabot na kay minilyon.
1: Dili, sanay, ayaw sa minilyon. Namay gagmay. Ayaw sa i-generalize.
0: Sauce. Di man kadatog na kay milyon.
1: Ikaw di kadatog na kay milyon.
0: Katropang Philip, ay sanon sa bakay, magsige ba ka ng daot kasi basa ng libro.
1: Dili lagi. Di
0: ka mo tanaw sa realidad ba?
1: Dili. Sa di tanaw ka na di.
0: Pwede ay.
1: Ngayon ka nga.
0: Magkakakuha mo.
1: Mga gwardya, ano ba? Minosa, na naman ay violation.
0: Daghan kay gwardya ron.
1: Why implementation?
0: Ang kaning mga gwardya ang giabusaran rog maayo. Kana, kasagaran, why lisensya.
1: Kaya kita man na kisam lang sa.
0: Sa agency.
1: Sa kinini ang kongresista.
0: Sa agency.
1: Pero sa sa police, nga wa implementation.
0: Okay. Katropang Philip, gumikan kay gamay kay tag penalty. Pila ra 50 mil.
1: Gamay ba?
0: Gamay ra 50 mil. Gamay ra 50.
1: Di man kay nakabayad ko man traffic violation kinintos.
0: Hay ba? Di ka bayad Katropang Philip, pero og ang imong ikiha ang kompanya mismo na pagod di ka bayad.
1: Ay, apamata na ray mga dako pron.
0: Ay
1: mga inspeksyon.
0: Katro, mao gani.
1: Insa man lang sala, sala na sa congressman.
0: Ilagi.
1: Ili
0: ay. Katro pang Philip, kisa may congressman ka bayad nimo.
1: Asa?
0: Kisa ay ano man lapan maka mga congressman. Ako gani udan ang ko nimo.
1: Ayaw pa ka sa.
0: Gilamo na kasmanita na
1: apil. Ayaw. Dili gilamo gayon sala sa congressman.
0: Ilagi ta. Wa man ko nagingon nga sala.
1: Nganong may mamang kaka gamit ang congressman.
0: Magamit ton gumikan kay atong pasakaan ang mga penalties.
1: Ay, sas!
0: Kaya pila ka may 50 milong dato.
1: O milyon na. Why implementation?
0: Kaya
1: niya po na mahimo.
0: At least, katropang Philip, mutagam sila kay karon. O bisan pag doon na implementation, 50 mil? 50,000 ra? What is?
1: Ay, sir! What if I? Suhay ka na ninyong Jacob eh. Talawang tayo, di ba na maghilak
0: ng agency? Papinalti, hanag 2 milyon. Di ba?
1: Ang ato violation.
0: Ilagi. Ang ato manggong balaod katropang Philip, why mo reklamo? Oy, why kaso?
1: Kanya, kanaray mo padakan. Tanan alay padaki. Ang kanaraman.
0: Kani may hitabo. Ano sa mga hulton tanan di eh?
1: Tanan na.
0: Dilisa, aray puko sa taning hitabo aron. Kay kini wake up call ni. Kadagag mga gwardya. Ato sa to ang iniglabinag mga tagabukin. Sos, inigabot ito sa provinsya. Nap, murag mga pulis.
2: No.
0: Pila ra gyud itang ang ubang gwardya kay katropang Philip wa mga nakakupot ito karmas.
1: Wa gina ka pabuto.
0: Ang ila
1: atong may lisensya.
0: Diya eh, ma, ngano ganing nahimo ng gwardya wa mga lisensya?
1: Eh na lagi na.
0: Kay gamay kay penalty, kumpiyansa kay sila.
1: Dili na gamay lagi wa implementation.
0: Ay, oy. Okay na kay.
1: Sugo aka na dinahan implementing agency.
0: Okay. Okay na kay.
1: Panawagi ina-implementa.
0: Og masakpan, 50 mil, ramay multa ko ba?
1: Iwa lagi na kamulta. May isang nag 10 mil pa na.
0: Lagi.
1: Gamay na 1 million. Why implementation? Di ka po na mahimo.
0: Manaki ay multa para og doon ay masalingan.
1: Manaki niya, wag ya po implementation. Why ayo?
0: Ay, so implementation, may implement. Lagi na.
1: Wala lagi.
0: Suway 2 million ang multa.
1: Ano isa pag 10 million?
0: Dako kay. 10 million. Dako kay magkwartang gobyerno. Napa kay di ko sa madiay.
1: Ay, wag ya po. Why income ang gobyerno anang
0: gadagay? O saray, akong pangutana ni mo.
1: Asaman.
0: Pila man.
1: Si pila.
0: Og na ako
1: taga-amante ka.
0: Nawa, nanawagan ko sa congressman. Kisa may congressman apektado.
1: Kisa man.
0: Nang dahil kay speaker.
1: Martin!
0: Gidungo ka ba ni manghatag og malita?
1: Wa, pamantamantaga eh.
0: Ay, saglapan!
2: No. Pahugta ng implementasyon.
0: Gawa sa implementasyon. Katropang Philip, di amay ko. Ang aang mag-adto kung manawagas congressman o implementasyon. Ang ila arimas penalties. Kani, kakuhaan man yung pagtulunan. Arita sa habig sa DepEd. DepEd, ganun di man mo maghahin o pundo dia. Nga, mag-hire tag security guard kada eskwilahan. Di kayo masigit ang salig, ana yung taong tano, duka na kayo na. Pilaray swildo ito. Pilaray unurang.
1: Ilagi. Gamay kayo ito.
0: Ngan, ang imo eh, subjective na nakadepende sa populasyon sa tunghaan. Now, gamay man ang estudyante or daghan, kakinhanglan niya po ng proteksyon. Ha? Nganong di man nato? Di man tamo kaya budget, og why budget nakakawat magenag trillion why budget. No. Naay dagang kwarta. Wa maklarong og implementar. Gani, there are times hilom. Hilom. Naay mga higayon nga ang kwartas gobyerno ibalik pas panudlanan kay di magasto. Now nganong di ta man nagahinan? Dito sa amo ay wagi gwardiya, tanod na gisaligan.
1: Diba ay sa mahal, may nomor na bata?
0: Commercial! Samok ni nakadawats malita mo, dayon, dayon, kuhan.
1: May nomor sa tayo, dyan tayo maglalis.
0: Apa dia?
1: Ay, ang 5-7-5.
0: Oh, ay, nagkasabi, time check na.
2: Time check, 9-17.
0: Naa di ang emotion.
1: Alas 9:17.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, Ochia, napiyot akong bumiyong piging napiyot. Nang buwak ko babunod, binom akong Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Senator Garcia, taga-puro, Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala magbisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, ubinom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nagay panahon na magluya ta. Say, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga bunuhan ko, basta tinuod yun kani kaya nasulayan na yun ako.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
9: May buntag? Mo-apply yung takong pagkabarbero?
10: Dari mo barbero mong ipagita? Parlor lang eh!
9: Ah, mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod!
10: Ay!
11: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
13: di mo kailangang magtiis.
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulong lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
21: Abli na.
20: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
22: Yes to Health Clinic.
23: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
22: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
23: Ug matag Domingo.
22: Libre na magpakonsulta sa doktor.
23: Dinhi mismo
22: sa Yes to Health Clinic.
23: Ug mapalit nimo dinhi
22: ang mga produkto sa Yes to Health.
23: Yes to Health Clinic. Dinhi la.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 9.23 na mga katropa. Kining maong time check, ito at giri ka na ito. Si Santhone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pampaligon sa atong immune system, aron di tadaling taptan sa baga sakit-sakit. Mag Santhone Vitamin C. Now, arita katropang Philip sa pamahayag mismo sa PNP. Kay gitres naman ron ang armas. Now, naglambigit magod ni og armas nga yes, gobyerno. Ay lang ipakita ang armas katropang rap-rap. Gumikan kay PT na po tas Facebook. Ay lang ipakita ang armas. Ato na lang paminaon ang press conference gikan mismo sa kapulisan. Okay, usa na may latest update. Palihog ko katropang rap-rap video sa PNP. Bisag video lang ni Arap.
3: Verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8.
2: Sus!
3: The subject, policewoman, is now under investigation in place under custody of
2: policewoman?
3: Police office. While the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City. Initially, it appears that the motive of the crime is grudge for school bullying. As of now, we have recovered 40 shells, empty shells, at the crime scene. The firearms used were a 9mm Glock and a caliber 38 Armscor. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. The subject, policewoman, is now under investigation in place under custody.
2: Iyaan daw ni Katrobang Philip, aning 14 anyos.
3: While the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City. Initially, it appears that the motive of the crime is grudge for school bullying.
4: So, mao na findings ka tropang dyan, Lee. Sa ato ang kapulisan nga may investigar pa katropa na susi na asa gikan ang mga armas. One is coming from the police woman, so property na sa PNP. Kay issued man mga katropa. Second, katong 38 revolver gipanag-iya to sa security agency. Nga nagbase din sa Dakbayan sa Sugbo mga katropa. So dire sa ato. So now ang pangutana, kinsa may giisyuhan ato or kinsa mang gwardiya ha? Di ba kato kinawat sa mga bata? Ay, tropang Janli. Kabantay ka? Katong termino nga we stole it.
2: Ilang ikaw ha? Pero
4: kikawat to nila.
2: Katropang Philip,
4: di ba ang ato pagsabot atong we stole it? Abin ako sa katong sa iyaan nga pulis. Ganun ako gwardiya to ang gikuhaan ato mga bata. Kadtong armas nga 38 revolver nga registered under the name of a security agency nga nagbase diri sa ato. Hindi naman to question ka tropang Janley ang katong Glock nga sa to 19 Glock 19 nga gipanag-iya sa police woman mga katropa kay iya man tong pag-umangkon. Ang katong armas nga gipakita sa katong usa nga 15 anyos atong gikuptan basin og katong maoy giingon nga katong we stole it mga katropa. Base sa conversation nga gipakita nato di palang dugay. Kaya naman ito, wala tayo iltof. Wala tayo lisensya. No problem bro, because we stole it. Kadili sila mo in adunay tulubagon.
2: Katropang Philip, wala man tayo question. Sayod man tayo, wala gito gisugo sa mga tag-IS armas.
4: Wala.
2: But, as license ng mga tag-IA ning armasa, appeal diha ang pag-safekeep ning armasa. Kay lahi man ang naakay lisensya sa armas, lahi po ng permit to carry.
4: Ah, pero,
2: of course, sa police.
4: Atong karoon, sa akit. Atong karoon. Even naakay license to own and possess firearms. You have the firearm registration. Mura ragya pong ka na gigaid ang imong kamot ka tropang.
2: Yes. Di ba na pwede naman madabi sa gasa?
4: You can, naakay permit to carry. Pwede naman madala. But, you can only use it katropang dyan when your life is in trouble. Mong
2: kinabuhi.
4: Oh.
2: Now, katropang Philip, arita, balik ka na to. Kay, bisan todo, guwanin nila gisogo, obligado mo silang safe keep ini mga armas, ha? Now, naas convoke, tinood tong convoke nga, gibya, brihaan rin niya halami sa usahay. Pakita ko to, rap ka tong convoke kagani harap. So, doon na sila yung obligasyon. Now, sa kwarto lang na niya gibyaan it?
4: Ang isyon. Katong isyon.
2: Katong isyon.
4: Sa police. Pero ang katong arma sa gwardiya, wata ka baw.
2: Wata ka baw sa mga circumstansya. Kay, doon ay posibilidad.
4: Kaya katong wistol it pa.
2: Posibili masad katropang Philip nga ang sa police, iya itong gikawat.
4: Hindi, basta katong duwa. Ano ba?
2: So, ang stole magod nga termino, kuha ni mo without permission.
4: Mao, kawat lagi.
2: So, di man kumutuo nga nananghid gud siya ato sa pulis. So, either ato nga arma sa mo'y ikuha. Kay, kung ano, kinawat-kawat ba? Labi na ka ni mga bata, adi ay, magsige nag-upload niya social media, pakita ko rap, i-blur lang rap kay mga minor ba ni. Magsige mo din nag-firing.
4: Now, lagi.
2: Ang akong pangutana, allowed di ay ning mga minor di edad sa baga-firing range?
4: Ano ba? Dili.
2: Ipakita rap, di ba na yung mga picture ato? Ipakita, palihog, tanawa. Kani mga bata na rin, sige, upload social media nga magsigig pusil. O niya, di rin na ito matanaw o tinood ba yun nga gibuli? Kay, rare kaayo sa usa ka tao, labi na, no! No, ni mga bata o, gasigig firing. Tanawa o, nila na ito ipakita ag maayo kay baga minor ba? Pero nang gawas ni social media, nganong gitugutan man ni mga bata, di apay police, nagpicture siya, gadag armas, ang iyang pag-umangkon, pwede di ay ni. Kanay kong picture harap isin, i-blur lang ni Rapa, ipangutan na tanis police, kay nagid sila itulubagon, inilabi na nga naakas gobyerno. O, kaning usa katropang Rapa, ang batig tupi. Mama ni batig tupi, kaning usa.
4: No.
2: Mama ni, siya may giingon nga, ila ko nung gipusil kay batik ko no og giingnan ko nung batig tupi. Okay ning pangutana na ko ha. Rap, i-blur lang ang picture rap. Labi na i-zoom dapit kaning iang ante og ang pagumangkon nga suspect. Kay kaning pusila ka tropang Philip, matod pas PNP ngantos Tacloban. Registrado sa ilaha dito PRO8. Gikan sa usa ka police woman mo naka-register. Now karon adawa ang police woman. Kana. I-blur, tanawa ka tropang Philip. Kani, if ako ba sa'yo, nagsuloob man o kaning murag headset, firing range ni. Doon na yung posibilidad. Kani nga picture, tanawa ko. Kaya nga nung pasuloobon man ka, kusip itawagan na ka tropang Philip.
4: Air muff.
2: Ang purpose ni Ron, inigtiro ni mo ka tropang rap-rap, kusip may nagbuto. So, dili madaot ang imong dunggan.
4: Mao na yung purpose.
2: Tanawa na yung murag holster. I don't know, o sa bata ba nang holster, o sayaan. Pero kining Angola, tanawa, katrabang Philip.
4: Dahil sa bata, dahil sa bata.
2: Sa bata. So, ang pangutana na ko, this time, niyang nagpicture ni Mataa, nga murag doon ay armas, 14 anos pa man eh, allowed ba nis balaod? Giallow ba di ay? Lahilabi na, nga police ang imong iaan. Doon ay posibilidad nga ang iaan mo'y gadaan eh.
4: Ang balaod, wala nag-allow. Pero ang iaan may sugot.
2: So doon na itulubagon. Although, niingon na rito, ato i-play ha, nga girilibuhan ako, no, atong i-play sa para sure. Namahayag ang PNP, pinaagi ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, ang tigpamaba sa PRO8, nga gitangtang na kuno di ay.
4: Gifloating na sa RP house.
2: So, paminaw na to ha, para masure gyud ka tropang Philip, at least matagag katinawan. Kikani, leksyon po nis mga pulis. Inyo din yung gi-expo. Labi na sa mga pulis, katropang Philip, nga usahay mo gano'ng kaliwat na to atong pasagdan. So, kanin mataas, sa'yo kanin na-expo sa binutuhay. Di na ni makurat o garmas. Pati kanin 14, wa pa ko kahikap o garmas. Tirod lang, pag-istorya. Ikaw, 14.
4: Kita na ko.
2: Kita na ta, of course. Buto. Pero kanin makapabuto ta, wala para po. Ako nakapabuto ko garmas. Kanin nang, naanak ko'y trabaho, rap. Anin nang pag-college na ko. Pero kanin mataas, holster na arma sa iyang kilid, oh.
0: Dekon, Gizem. Mura na siya.
2: Exposed
0: siya. Shooting range.
2: Oh, nahagin siya shooting range. Kaya nagdaman niyo. O niya, pulis man eh. Mura mag-pulis ang nanagiya ng shooting range.
4: Pero katrapang siya li, ano ba? Sa, ay, ato lang yung idaklip gamay. Kailang gisulob sa bata, nakabantay ka?
2: Kaba, ato na ipakita ron.
4: Sige.
2: I-play sa na to ang, mo itong isunod.
4: Mm.
2: I-play sa na to ang pamahayag sa kapulisan. Then
4: sige,
2: kana mo
4: sige.
2: Ito isunod, ha?
4: Mm.
2: Kaya kani, although, floating naman ko na ni Ron, may tulubagon yung ka-inichip.
4: May mm. Maunang gi-float siya katropang Janly because she is under investigation.
2: Yes. May tulubagon man yun. Una, nga nung nakuha man ang imong armas. O, kriminal pa yung nakakuha na, giunay, nagipatay ka na ng armas, ha? Kaya mo na yung armas ni mo, service, firearm na mo, bisag-asa ka na, ana, supposedly. Og naamagan na sinyong bahay, hala, taguhin na diya pa kayo. Na di na maabtan, di na makapotch mga bata, sama ining 14 anyos. Now, di ang ka-picture ni, pila may edad ani bata, kay 14 man ni Ron. Kuha ni nga picture sa wapan ng insidente man. Imo ning gidag firing range?
1: Bullseye!
2: Ha? Minor? Imong gidag diag firing range? Allowed bago di ay na, gipagamit ni mo's armas na yes katawhan? Ang usak kami nordi, dad, sa may purpose, imuunin ni mong kriminal?
5: No.
2: Irresponsable, gikan sa usak ka polis. Kining yung ibuhat.
1: Bullseye.
2: Pero tanawa rong hitabo.
6: So, as of now po, the concerned personnel is already placed under restrictive custody.
2: Restrictive
6: and
2: custody.
6: And she's already terminated from her designation. So, as to the filing of administrative charges, it would depend upon the result of the investigation. As to the filing naman of criminal charges, I cannot comment on that yet, sir, kasi it would depend also sa surrounding circumstances and masyado pang maaga to comment on that.
2: Now, kani si Nina, katropang Philip, ilado kani si Nina, ha?
4: Lagi?
2: I don't know, ha? Di mataingon nga, hilig yung kitag mga conspiracy theory. Pero kabantay mo, galit trending kini sa social media. Kining sinina ang ayang isulob. Ambot na kag tungod ba nis impluwensya sa social media. Palayo ko pakita rap katog baga pictures rap. Daghan manggong mga killer nga magabatanon nga mipatay nga gasulob aning sinina tanawa.
5: Parehag design.
2: Oh. Tanawa na katropag Philip, parehas oh.
5: So dito nis Colombia ning
2: usa. Ang ayang sinina ang gisulob kining KMFDM. Ang pasabot ana Kin Merthide for Di Mitlide. O sakto ba rin pagkabasa? Or Mitlide. No pity for the majority. May meaning, ana?
4: No pity for majority. Sa ito pa, di, wakay kaluoy sa kinadakarik.
2: May meaning si Exinina. Tanawa, okay. Adon to, coincidence? Or nayawa? Tuo ba mo ang istorya nila nga? Kanang niuban ba nga? Mayawaan. Pero katropang Philip, the same ni nga sinina, inumdum mo atong shooting atos Columbine High School Massacre. I-search na guna ninyo. Tanawa ninyo kisay shooter. Ingon man kitong ALCS shooter ngadto sa US. Mga eskulahan nga mga shooter.
4: Eskulahan?
2: Ha? Tanawa na katropag Philip. Tanawa na ninyo ha. Kaning sanina katropag Philip. Muni kasagaran gipang sulob sa baga shooter o eskulahan.
4: No marag, pity for the majority ang meaning.
2: Marag ilang gipangandam man, no?
4: Maoli ilang isulob when they will commit the crime.
2: Kay, kani, matod pa sa mga eksperto, labi na sa mga psychologist katropaga Philip, nga, naamagod ka na ilang gitawag bitawag copycat effect. Nga, kani bitong ma, kuhan ka ba, ma-fascinate ka, idolon ka nimong, sa katao, nga, imo na pong idolon ang ilang gibuhat katropang Philip. Kaya mga bene, anong magsulob man tagsi, for example, sulob ka itong bata, pagka labi na, kani mga bata, bene, kati 14 anyos, bata pa gina. Katropang Philip, hinumdom ka, sa una, sulob tag Superman. Kaya, patay ganaan. Sa una, sulob kong sangguko mo, charge ako eh. Kaya itong gi-idolize. Now, matay lahi o impluensya ni mata. O niya, timan eh, doon na sila i-plano daan. Katropang Philip, base sa convo, kung tinuod man gani ito, kay bao sila kung sa'y mga effect ilang gi-research daan. Kay bao sila kung sa'y ilang buhaton. Kay bao sila kung sa'y mga posibleng silot ngadto kanila. Kay bao kung sila's loophole sa balaod. Ganingon man to nga. O, pa may siguro kasuhan ta. Labi na ikaw, 14 pa mga ako, 15. Awa siguro pag-auso na kunig 18.
1: Bullseye!
2: Although, katropang Philip, ang pagsulob na yung saninaa does not mean nga violent. Pero mura magod ato gi-glorify or atong gi hatagan bitaw katropang Philip o gibug aton kining mga perpetrators sa mass violence. Ha? Kay kanesos 2024 Wisconsin shooting. Kaning usa katropang Philip. Second photo, Columbine Massacre 1999 si Eric Harris. Ha? Nya third photo kaning Bag-uron. Parehas og gisul-ob baga katropa.
1: Bullseye.
2: German word man day ni kaning KMFDM. I don't know, coincidence or tinuod
4: nila coincidence ka trabahin dyan. Lagi copy agyo. Naasa makakapalit at disyurta. Nagpa-print agyo.
2: Although ma-order eh. Ma-order ni Shopee.
4: Online, no? Siguro online.
2: Ma-order ni Shopee ka trabang Philip. Pero og ako lang ibanta na yung sinina.
4: Ibana.
2: Pero gawas ana. Dire mo matter pod katropang Philip balik na butas mga congressman.
4: Congressman.
2: Okay, sila may tighimo balaod.
4: Sige.
2: O sa may atong mahimo about restrictions sa social media. Karon daghan ang mga nasod katropang Philip ang ni-restrict diha sa Facebook.
4: Ito, ang France, somewhere in Australia or Australia, ang Espanya. Di na nila tugutan na ilang 15 years old and below.
2: Nga mo tanaw diag Facebook.
4: Wala gid, wala
2: gid. Kani, unsaon man pagkahibaw atong bataa katropang Philip og wa pay Facebook? Nga sa mga kahibaw niyang alam mo ni gisulob sa mga ko ano katong mga killer sa mga eskulahan? Kani man kumutuo nga coincidence lang ang nakasulob siya do.
4: Nay kani, klaro kayo mingon.
2: Tay pareha.
4: Tani. In fact mga katropa ang mga international news organizations sa tibuok kalibutan.
2: Kuha ning balita.
4: May balita na ani.
2: Yes.
4: Pagkahitabo kagahapon.
2: Standby karon tatod aton ning tiwason katropang Philip. Commercial ora tanya check sa tagbagabalita mga katropa.
4: Oras sa Exafam Cebu, Pilipinas. Standard time, alas 9.41.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
7: Exafam.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihangin ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, masilin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect ka.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Hello, sir. Mga apply to trabaho, sir.
2: Usa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
1: Sir, dili na mo ko kabaoan, ha?
2: Mo ba? Usa mag-ideay posisyon ang imong gusto, day?
1: Ay, bisag kung sagun na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musunod. Ay,

0: Rogisgutanan, tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Lako ginasipon o nasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always nag-apply tayo para sa labing-labing kay misis. Masekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: FM。
1: Hola, Sex FM, sumuh Filipina Standard Time. Katrobo ka Philip, alas 9, alas 9, 40 city na.
2: Dali na kayong oras.
1: Kining maong time check, getod gini ka nato sa Santhon plus Gold. Sulbara ang kinibaga inflammation sa lawas, katrobo ka Philip.

0: Ada ko kayong tabang mga katropa, gato ang Sanzone Plus Gold. Tumarlag doon kakapsulas buntag, doon sa dugdos gabi, 1 hour after meal. Mag Sanzone Plus Gold! It supports your health. Bullseye! Anyways, sus, grabe po ding panghitabo in taon katropang Philip nga to sa kauluhan. There is ato, trending kayo mass shootings sa Tacloban. Pero dito po sa kauluhan mga katropa, ako lang i-delete ang video diya sa tuwag official Facebook page. Day bata katropa ka Philip.
1: Babae
0: ra ba yung taon eh? Gipangdunggap ang iya mga classmate. Bullseye! Kaga na ang video katropa ng rap-rap, kung akong ipadelete mag-uhay lang.
1: Delete to karon ha, ato to last week.
0: Last week to baga katropa, so sunod-sunod ba? Anyways, check o datag-gabaga balita gikan sa mga kaubanan katropa ka Philip. Unahon nato next 20 anyos nga anak. Sikop, human, giswayan og dunggab ang 71 anyos nga inahan. Sus, grabe naman yan. Tungod lang sa pagpasigas, suga. Wala lagi na nimo pasayloan ang imong mama. Dahil kita mutubag mo kita katropa ka Philip. Ako mutubag yung mama eh. Pero doon na yung limitasyon. Ah, katong tubag nga dili sa dingon
2: tubag nga allowable.
0: Oh, allowable na may tubag nga allowable. Kaya labi na usahay. Kaniya tong mga mama ko bisag masipyat di maginimo ang kon.
1: Samar di karon ginapirming
0: ato. Karon ra ko na realize asta kita god og tubag kang atong anak di pa kita masugot kasi less lang gyud. Pero kabante ka.
2: Ang ingon ako di ko kalimot. Ako tubag bisag kong mama sa pero tubag gyud kanay ko an lang. Minang asige. Sigag tubagron, tanantay, ni kaginikala ni mo, si mong batiod.
0: Matitinood eh.
2: Pinood lagi!
0: Ikaw, tubag-tubagon kasi mong anak.
2: Ah, matubag, pero kausara.
0: Igo, mas kumo sa
2: daw. Adili, sa nakurainan nga. Ops, munong sa. Pero matubag nga po, yung maod din, no?
0: Sus, mahita. Pero grabe, sa nigdong gabo ni mo, yung mama, oy, matay na lang, maod na lang. Teko, grabe, kumutubag, pero bisag huyop lang, wata kasuway, nas itong ginikala. Brother, check ko no. Naka-standby na katropang rap-raps, katropang Eric Amaro. Live report.
3: Mayo gabutag, katropang Janley, katropang Philip, magkatropang sukin ka sa Exacom Cebu 8.3 na tanggong karon no, sa Zelda sa Police Station 9. Guadalupe Police Station, kining usa ka 50 anyos nga anak, kinsa giswem, nigdunggap ang iyang 71 anyos nga mama, katropang Janley, katropang Philip, magkakigalaan. There is my sundra po sila panimalay, Panawa, Barangay Guadalupe, nagpain sa Subo, diin kapon is bunta, atong labay buntaga ang nabalog karon sa Zelda sa Police Station 9, mo ni si Kualang, alias Lulong, si Mita Anyos, why trabaho katupag Janley, ha? Samtang kininga inahan in town niya, si 71 Anyos na ni, katupag Janley, matod pa, nga tungod lang yun in town sa gipasigang suga, matod pa, kining suspensado, good, kining why trabaho, dugay mo mata, katupag Janley, dugay
0: mo mata. Mauna na kadaglisod, wapay trabaho, dugay pa mo mata, niya mo pa magsuko-suko.
3: Sakto lang katupag dyan, yung ipasiga lang sa inahan ang suga. Katupag dyan, limang kahigalaan kay natong higayon na dugay man ni nakakuanpod. Kinipag mata, kinipog suspect nga si Lolong Sumoto nga nasuko nga gipasiga sa ang kining suspect.
0: Ah, gusto ka dahil siya kuan, katong dimdim ni Tog.
3: Tungod lang kay matod pa nasulawan kana bang nasuwan ning suspensado katubang Janley mga kaigalan sumuoto nga nasuko sa katubang Janley og kinibag murabag nagrumintado og gi ni konsilyo agi hulga ni ang iyang inahan in taon nga kinibang dungkabon may lang gani kay naka kwanpod gawas sa balay ang iya pong kinipong tawag aning inahan diin matod pa kwan gani kana bag nagbaybay na ni konsilyo ang kinigas suspensado og sige bahan nga dungkabon patyon lagi ang iyang inahan katropa kay Janley. Tungkol sa kalisang taon sinahan, nipatabang sa barangay, nipatabang po sa kinipong polis, yung mga polis na inidakop, aning suspitsado nga si Elias Solong katropa kay Janley, katropa Philip mga kaigalaan, o gibalhog karon attempted parricide, mo gihikay aning kaso, pero depende ni katropa kay Janley sa inahan kung iya bagining ipadayon kay kuhan ba ko no, kanang wa na'y mulabaw pa sa mother's love, kumbaga katropa kay Janley, katropa Philip mga kaigalaan. Kaya sakto na, katropa kay Janley, bisag yaw-yawan ta, bisag balikas sunta usahay ingnontang animals tong inahan katuman sa ni katuman Philip pagkigalaan pero at the end of the day ilantan ta palitan ta royal palitan ta kanang biskuit in town katuman sa ni
0: amo sa una bitore arek sa una magampo yung sa una nga kanang ilantan ko kay makatila ta royal kay sa una soft drinks is a luxury. Inom dom ka amot lang pero lahi magukare kay rich kid magkangadako kami ito mga pobre sos makakaon lang kong skyplex og hilanat. Pero gue hilanat dokot oi.
2: Royal bola angilo ni riloi.
0: Oh, luyar. Probito, lahi ana gud kay karon anytime mga bata pwede mo mag soft drinks. Mo bali bal pa sa kay mga diabetes na. Pero kita na pag diabetes sa una makatilaw tag soft drinks. Anna, impas yun na kasi kay ayo sa katuig, may lag makainom tag soft drinks ug kausa. Ilan taon pa ta?
3: Sabot tag na kas book. Pareya kita.
0: Ako taga bukid bigyo ko. Amo a. Bukid mo ginasnaga amo a katropag Philip. Mm. Sus mo na kung experience sa owner, pwede ko kainom og soft drinks eh. Unsa? Nga tubig na mo gikan na mas tabay?
2: Ah, pero amo sa una, tino bigyo na mo soft drinks
0: eh. Akay dato, mamo, mamo problema. Dato makangada ko.
2: Si katawa Derek.
0: Ambot, sayang bitaw sa una no, wa ka mamintin. Karon ni pobre man ka.
2: Tinubigo na mong soft drinks.
0: Batay. So, nasa suwa na yung nga. Ay, so, soft drinks ka, diabetes. Sa mga problema, mag-itag soft drinks. Asa tamngita na.
2: Oo mo na.
0: Diabetes, good in town nga. Sa katulad, kausar na makainom. Pero, mga bata, hanili eh.
3: Sito, kadang mga...
2: Sige na rin, ano lang inisip.
0: Alam, mahurot nita.
2: Extra na rin.
0: Mahurot nita ng produkto. Wa para bata maabot in taos, extra juice.
3: So, katropang dyan, katropang Pilip, mahalo ito kasikas, no? Gikan sa Police Station 9, Guadalupe Police Station sa Cebu City Police Office. Mga katropa, para di mo diabetesun na, di ay kape, mga kagilaan po rin. Kung di mo diabetesun na ni hinoon, mulagsik mo mga kagilaan, mawa na inyo mga balatian. Kaya sa mamangita, palambuon ang itong kinipong cognitive function memoria, palambuon ang itong heart health, palambuon pa itong immune system, o kining anti-cancer properties to lawas makiglan. Santong Plus Copmex, healthy coffee, nga ginama si Yes World Incorporated. Alang sa Dikusang Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa. Eric Amaro, XFM News.
4: XFM Report.
0: Salamat katropang Eric Amaro, Cebu Report.
2: Gika ni katropang Eric Amaro, katropang Jan Lay, at ang isunod ang report, gika ni katropang Benji Talisik. Bigyan kay ang mga tungaan, magkatropa Dennis Dakbayan sa Sugbo. Gipahugta na ang seguridad. Aron mga katropa, dili makasulod ang mga illegal. Nunot kini sa Itabo dito sa Tacloban City sa Leyte, mga katropa. Katropang Benji Talisik, on site, dugang detalye.
4: Live report.
5: Dagang siya magkatropang ka Philip, katropang John Lee Human sa Dilibong at sa Tacloban Resident sa pabamusili sa Kinig at tulog kamang siyente dito mismo sa San Jose National School, dito mismo sa Dibay Sugbo ang agiuna sa paglibot suroy sa Kinig mga tungaan sa elementarya. Kugihog talaga ng mga seguridad sa pagpatumban sa Kinig mga tungaan, Kinig mga batalon o Kinig mga bata nga mga musud umusud sila gitungaan sa mga elementarya sa to paglibot ni Bagatapan Jelly Group ng Philip una to gilibot ang Kare City Central Elementary School Iguman ang Guadalupe kundiin ang mga bata yung makita sa screen nga ang mga gwardiya dagiti nagabata sa gate aron sa pag-check o gan pagsusi isa mga bata nga musud nga kini mga bata o kini mga estudyante nga ni sus elementarya ilagi ni mas estudyante sa usa kay nagato na hinabi kag ng buntay bato pa niya nga nagugang kini sa mga makita mo dito mismo sa Tacloban kini si Mary Jane ako na si Dorothy Iglesias kini sa Osaka inha sa Osaka graduate student diya mismo sa Kinega City Central Elementary School nga lumat o sa mga Tacloban nagugang sa mga makita mo katapag jelly kita mabilib bato pa niya nga ang yun nga atong monitoron sa mga maestra guardia o girikanan ang kini ilang mga anak labi na pagmusuot aron na di kini maganda o posibleng mahiligiban para usab sa kanini ang pagsusulungan. Lugan ini nga ang kanin pag-bully o kanin bullying, kini na ginusab nga kanin magtinabangay ang ginikanan, evaista o kanin na ang mga bata nga pagpasabot ini nga sa mga anak, arosab nga di masub o kanili mahitabo din mismo sa nagbayan ang kanihitabo Dorothy Iglesias.
0: Go ahead, katropa Meji.
5: Na kurat kasi ada bu sa sila sa Tacloban sa San Jose.
6: Oh, kurat jo po. Na kurat tayo.
5: So kaning iba tong man karon nga
6: strict sa mga bata nga pagmusod, especially na lang pag muna yung kaya mo, bago rin ko ka rin.
7: Awa ko, kaya ko bago anak. Kaya ko sa akong anak, ang dojo ko, kana once na yung una, ulang nagpag, ay iman sa pinitanan. Ulang nagpag.
6: Ang pamahayag ni Kinriag Doros Iglesias, ang usos inahan, nga ito na nabi, dito mismo sa my city, Central Eminence Group, samtang aga principal, sa mga tunghan nga si Ma'am Anatolia Patos sa Dibutyag nga sa huwag pagkinin mo pagkita mo sa Tagloban doon na ay mga kabanduang gatukon nila sa akin ng deep end nga mo palit kini o kini mga metal detector aro sa pagsusi aro masiguro ang kini mga siyente nga musuhod sa tunghan nga anakini sa luwas ingon man nga huwag ipagdalag mahiligabang at umlaon ang pamahayag sa principal sa City Central Elementary School.
8: So since katong nagman company Mino gi-discuss man during sa amo ang management committee conference about anang mga bullying then strict gyud ang among kon gi-idanamidaan nga at least magkuan ni mga metal detector ang amo ang guard para ma-check gyud namo ang pagsud ug ang pagawas sa mga bata including the parents and then sa incident gahapon sa Tacloban, kulba gid siya kay nakasod man gid to ang mga bata. So, ako leave man ko gahapon but I send directives nga. So, dapat ang guard, yan na chong i-check. And then, ang utility, even though dili sila guard mo, assist this guard. Kaya itong guard usarad yun. Nga natay, luha man yung atong gate. So, dito sa PICAS, naatay utility nga at the same time guard. And then, mag-request ni karon o ganang assistance sa mga tanod and then atong assisting principal nagkuanan siya nag-attend og badak so iyang gi-brought up dito sa barangay na hopefully masindan ta og tanod bisag kana lang tigsod o gawas gani sa mga bata kay to
6: ensure ang tipik si mayag ni Ma'am Anatolia Patosa ang principal sa City Central Elementary School dito iyang gi-paabot ko sa minini nga kaysalan ang mga girikanan mutaba usab sa mga maestra nga mamonitor ang mga anak aron dili kini mahitong pawak sa kalautan. Magkala ato pag galibot-libot ng uman, kalabarasap sa kinig kasyente na hitabong sa Tagloban nga dilibis mo sa sugbo, gimonitor siyam ang mga kasyente ng mutunga sa matagtungaan. Katropa ay magkalimot niya po sa Bagaplas Kanunay sa Santo Honor Balawel. Makatabang kini labi na katundun ay mga pangalagos sa kalawas o kini mga anong kunukan no, sa kalawas sa mga katropa. Ihablas lang, huwag ang Santo Honor Balawel sa mga nukunukan o sumasabat yung lawas. Hilimo kini siya sa tuhal ang operator mapalit sa pamasayag butika sa lugar. On board sa patrol, kaubari ko na pang General Doblado, alas rin sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Danji Talisik, XFM News.
4: XFM Report. Bullseye.
0: Salamat katropang Benji Talisik sa Bukay Report. Iso apikis oras, nalapas na kita. At tanging musunod nga tulumanon, wanted kiligo ba ni DJ Reyna Chinita. Good morning din ni Brad Vincent Rutan. Ni Brazil win. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako na yung katropa John Layman Chavez by King.
4: Bullseye.
9: Ako sa mga katropa niyo, certified turbo user, katropang Philip Atwil Serrojano.
4: Bullseye.
0: Partner na rito Dres Picas, katropang Rafael Baring, sa newsrooms katropang Almi Mat. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Yes, katropag, nahuman na. Tama.
9: Balik ka.
0: Huwag tang mong guspoko. Yes,
9: katropag lista ta din.
0: Huwag tang guspoko. Sigong tanaw video aning Lance ba?
9: Lagi, Lance?
0: Oh, Lance? Lance? Lance? Hi! This is Lance. Na! Si Lance, na-trending rog maayo. Pero wala na yung oras. Maalan ta, Lance. Tiwasa na eh. Salamat sa pagpaminaw. May buntag sugbo katropa mo! Anxiety!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga-Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro lang din og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, dili sa ilalo. Ito, wala kong nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita 33, iNews at taga Jansan.
5: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
0: Sunphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, bonus no og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Osmo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

Hora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 10:27 in the morning, mga katropang oras. Sa tunsinyo ng Windsor Wind from within.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Textile by Trended with Anyers, taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy kutun sale, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na pugog tarong karon.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod na kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
7: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
8: Permigyod, gamuta-muta akong matanga daw. Gisor eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kayo murag lahi. Ragyod kay 5 months naman way undang. Ugmuta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas.

0: Moringa Oil.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
5: Murag exciting ng turbo ah.
6: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
5: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
7: Turbo. Food supplement for men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca.
9: Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido
10: sa mga kalalakinan
11: o kababainhan
12: o gahatag o kusog
13: o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
15: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanami gin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippines Standard Time. It's 10:44 in the morning. Time check is brought to you by Synthon Plus Coffee Mix. Katropa, well, we only want a coffee in a day and sometimes more than a 2 cup of coffee, 4 cup of coffee. Kay coffee is life. Sa ito mga Pinoy, kay bisan pag init ang panahon, we always choose to drink coffee. Kay lahi ra baya ang energy pag makainom tag coffee. But aside from these people nga ganahan mo inom og coffee, adun na po yung mga katropa nato din hang very scared when it comes to drinking coffee. Dili tungod kay mahadlok sila sa kape, but tungod sa epekto nga makuha sa kape. Some of coffee, makahatag ginatawag na itong taas nga caffeine na hinungdan yung muna, ay dili ta makatulog da. Yun. Man, some of you mahadlok tungod kay manghapdos ang kuto-kuto because acidic sila. And some of you lactose tolerant. Daghan pang mga rason o nganong dili ta mo inom o kape. Pero ang kaping Santona Plus Coffee Mix katropa, wala kay makuha ni Ana nga epekto kung mo ka nang imong imnon. No? So dapat ang unahon na ka nga, piliun siya ni mo imong imnon. Tuod kay gimog na ang kape nga Santon Plus o Santon Plus Coffee Mix. Para po na ko nga, o sa ka-acidic, nga dili basta-basta mo inom mga kape nga makapahapdo sa tiyan kay lisod na nga mo atake ang hyper-acidity, katropa. Ang ato ang produktong Santon Plus Coffee Mix sa dunay malunggay, soya powder o mangustin. Tulo ka content katropa nga makaingon ko nga adunay benepisyo nga makuha sa inyong panglawas. Well, again, sa mga health conscious din ha, dili lang basta dili makahatag sa mga epekto nga inyong ikadlukan. Apan, makahatag og benepisyo nga inyong ginapangita. Sa mangustin palang daan, nga daghang benepisyo nga makuha tungod kay ginatawag na nating ginatawag na to ning Queen of All Fruits katropa sama sa malunggay nga sagol ni ini Queen of All Vegetables. Labi na sa mga medyo hesitant kay tungod lactose tolerance sila, well ang Santon Plus Coffee Mix adunay soya powder nga lactose free katropa. And of course, dili lang ka na, high in fiber, high in protein. So kung wala pa kay kaon and then dili pa kakaon and then dili ka gusto nga maghapdo si mong tiyan, well, you can drink one cup, kaya timplahan man sa ang sachet sa cup. So one cup of Santon Plus Coffee Mix katropa. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ito ang physical store nga na diri ubos sa itong istasyon. Open daily from Monday to Sunday, of course, closed na during Saturday din mga katropa. Apan nagapahigayon na ito og free consultation and general check-up every Sunday from 9 to 5 p.m. So, ayaw kalimut ha. Ibutan din sa inyong mga kalendaryo. General check-up and free consultation, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka na nampal pa.

0: That was Stacy Ladislaw, Miracle. Himala, my Himala. Oh. 11:01 in the morning. And you're with me, DJ RC, up until 12 in the afternoon. Oh, yeah. Good morning, good morning, good morning. Hello, hello, hello, hello po sa mga walay uyab. Good morning sa inyo, ha? Nag-told ko ay nga gamay ra kay nang problema ha ay pero nako'y amiga nga ako nakaila ba. Di gid nakaila. Amiga gid nako sa dugay namin kaila. Nga grabe gid nila ka problema gyud. Grabe gid ang ilang mga pagkaguol o kagulanon nga wala sila yung mga uyab. To the point nga pag makita sila yung mga managuyab nga naa sa gawas, mura siyang ma-depress. Naman daw na, ngano na yung ikasakit gid nato tang watay mga partner. Dili gid ay pwede nga kanang wala lang sa tay partner. Hinuon ingon pagani daw nila. Kisa mo sa ganahan daw mag-inusara. Ikaw sa? Tinuod po, kisa po ganahan nga mag-inusara. Makaingon man sa taani o ganang makaingon sa taani o ganang wala pa na nga, makaingon ka nga mag-iisa na lang ba ako hanggang sa kailaw? Di ko ganahan pag ako yung istorya ay. Lain man. Murag, dili man siya murag angayan sa kuang. Good morning, good morning, good morning. Sa ito mga katropa din ha, nga naginuktok na po, wala pa man ka pa ni pamahaw pa di ayaw. Pagka pamahaw mo, nakay bago pa mang mata, grabe naman sad mo. Grabe lang sa nang wala bago pagid ka matagid asa na mo gikan oy. Oh, depende gyud DJ uban na dugag mata kay duty pagikan. Ang uban sad pod kay dagagi ka bisihan, judgmental ra pod kay DJ. Sorry na. Sige dili na. Balo kong busy sad mo og nganong inana. Well, well, well, well, well. Dili mag-uol, oy. Kaya naaman ko diri. Magtabi rata. Nga nung mag-gid na ko'y pangutana, ha? Itagaya daw ko niyo og tubag, ani. Actually, pangutana rin sa akong higala, pero anak man siya nga ipangutana daw on air. Gisugo pa ko. Kapot na pag usi tubag ani, kaya pero para na ako, di man ginaginahan ng tubagunon, oy. O, sa mga walay uyab din, ha, be. Kaboy makatubag ani, ngano daw ang lisod mangita o mahimong karelasyon ang mga tarong. Ang pangutana sa tubag ka, ha? Tarong bagyo ka, ka? Diba siguro na huna, rapod ni mong tarong ka. Kapag yung nanagod sa proclamation. Ako para na ako sa proclamation na siya. Oo, dili man ni mo kaya iingon sa imong gagaling nga tarong ka, promise. You could never, never ever says that you are tarong. Di makapwede mo sa proclaim ang makaingon na ginana na itong mga tao nga naka-relasyon na ito. Pero saan naman na itong mga exes noon mo, man ay una mo daot na ito. Kasi itong mga ex mo, pa una mo ingon, ah, mati mo kayo nagbatasan, winaanin mag-gida siya, bau man na siyang ilok, aw. Maglagot nito taani nga itong mga ex, no? Sa una lang, mi, kesa sa itong pananaw. E pag magbulag na bitaw ta, pwede nang bati, ah, daghan ng tanang bati nga tumakita, nga, kuwan, ato nang isulti. Isaragid na ako ka-ex, ang akong kaya ingon, ana. Oy, naku, oy. Paita sa ayaw! Unang ako, kaya nahimo naman kong ex sa... wala pa man siya giingong di maayo. Amot lang, ito di panabi niya. Sige, panabi yun ko. I-release yun ako ng CCTV. Wala nang hagin. Pero nga nang bitaw na mga katropa, no? Kung kinsa day, kinsa pa yung makaingong ka bang, ay, latarong man kayo na siya. Anong gibinuangan man to siya? Hala, butan man kayo na siya. Anong nga? Ganong gibiyaan o ganong dili man siya makauyab. Unsay mga common nga rason o ganong inana daw mga katropa. Sige daw, be, tagaido ko niyo og tubag, be. Tawagi ko niyo sa atong caller line nga naa sa ato ang screen, sa ato ang Facebook Live, mga katropa. Ayan, o naraman din na o, pangitaan.
1: Oh, yeah.
0: Mo ba ni? Ah, kay kaling isa. Ayan. O, mangita, pagit ko kay para sure yun nga muna nga number inyong matawagan, kay basig lahi na po nga istasyon ba? Nang saon na lang. Ano po yung maingon? Makatawa naman ko ng maingon. Ay, o, nakadungog na ko ni mo. Ikaw man tungkuan. Ay, di na ako. Oh, yeah. Ay, ako programa. Parang nga, sad. Namo ko inaanagod nga, magtuo siya nga ako to. Anagid na, sige lang kay same-same, raguro may mga, sama may same-same, naba may tingong kanil sa radyo, kay murag, muwi ko naman siya, ako to, nga, diwan to ako. Ay, man programa, ha? Anyways, mga katropa, 11:07 in the morning. Time check is brought to you by sa mga produkto sa Yes to Health Katropa. Naguna din ang atong Santone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Sa mga katropa nato din, ha? Oo, sa mga katropa nato din, ha? Nga medyo, medyo kuwain, medyo galuyan. I understand the pressure. Ang kaban niya, galuya, pero lahi ang hinungdan o ganong galuya, pero congratulations, sad. Kumusta naman itong mga nanay atong pag-Father's Day? Nakabangon na mo? Kung sa may inyong giregalo? Ay, ang kaban niya, di bilangkad. Tugag tinood, dawato nagyapo na mo inyong mga rason. Ano, normal naman na mo, week. Kung sa day, week. Sorry ka, DJ, nga ilang mo ng asawa. Ano sa kuy giingong daw tanong tana ra man sad pugo. Tana ra ko bagong sa bigi regalo ninyo. Ay man makabaw sad ta. Para pug ako puy maminyo puhon na pug kuy idea. Apo kuy ako ang kuan ba ataki ba. Ay ra magid nang makasuon-suon sad ta sa inyong style. No? Sa may giregalo ninyo sa inyong mga misteri ako no bi. Pahibawa daw ko kuno bi kung unsa inyong giregalo. Oo, ano ba kung akong higala kay ni an tugan man to, man to anes man to ana siya aw, di da pay regalo eh. Ada na lang bi ni Karen. Ano? Ayaw sab. Oy. Tagae sag pahalipay nang atong mga kuante, atong mga nanay. Atong mga nanay. Ato mga nanay diha kanang kuan na ato mga nanay ug tatay talaga ipunta nyo og ganang pahalipay.
1: Ayaw!
0: Lahi na ba yun og kanang naasilay kanang ma makuan ba makuot-kuot gan. Lahi na ba gina sa feeling. Maayong buntag diha kay Angie, Remo, Charlene. Good morning DJ, nga guwapa, shoutout ko sa mga kauban sa ASI, sila Enteng Amaro og Jojo Rak, sa Rekla DJ. Kan kay Mejio Ganete Jr. Ayan, Jr. O Philip Mark Velos, pa-shoutout kina ng Luz o Toy Tony sa Gaino sa may LLC Bakery. The Bongba Jan. Kumusta inyong na may panburikat di ha? Margie Makilang Dalatus. Good morning, the best dyan ang inyong produktong coffee mix na walang hapdo sa kutu-kutu na mo. Good thing nga nadungog na ko ng maing balita din ha. Kaya actually mugid na po na akong iinom. Arumawa po ng hapdo sa akong kuto-kuto. Okay, asilik man sa good-good ko, Ma Margie. Good morning, pag-usap din mo DJ sa ibang programa nga nagkiliga. So okay, ang mga songs. Okay, para ginasa inyo ha. Kapoy na ba din pagitag songs kaya arong kiligon mo. Kabaw man kung sa ihi na mo kiligon pero karon paningkamutan dyan na to. Kapag maminaw mo sa itong mga kanta, ganahan mo. Huwag katulog mo, di huwag ka pang labang. Ano siya, nga naminaw dyan sa tagom-tagom, hibaiyo, gihulngan, Negros Oriental. Margie Makilang de la Cruz. Elmar Ugay, good morning DJ. Good morning sa Dimo diha. Kumusta namang ugay-ugay? Ugay ka magtara. May isa di mga plido da. Arvin Habas, good morning. Always watching from sa banda ko, Mandawi City. Hello po. Ayan, may pagpaminaw sa inyo ha din ha. May buntag. Salamat sa pagpaminaw. At dahil dyan, thank you, thank you, thank you. Ano lang, diretso ragod. Thank you na lang. Salamat sa pagpaminaw, di ay. Yes po, pwede na manawag. Yun na manangid, oy. Ayaw manangid, dito na lang mo tawag. Kaya kung manangid po mo niya, dugay tamo sultan. Yung sao na lang na. Request kong song No More Rhyme by Debbie Gibson. Ikan kay Charlene. Good morning, DJ RC. More power to you. Shoutout ko sa mga fans sa Aquaports. Your loudest cheers make us more energy and confident in our game. Ano siya mga fans? Power morning. Ikan kay Jowenski. And hello, Mommy Lorna Margarita. Pagpaminaw, nakahuman na gid siya, nakabalik na gid siya sa bakasyon niya gikan sa Australia. Ayan. Pasalubong na ko, mami. Sure, nangingay pasalubong. Watching daw ka lang siya sa may Sambag 12, Cebu City. Stay safe, God bless, and we'll love you, DJ. Ayan. Usapang pag-ibig. Gugma na gitong hisgutan diri aron ma-realize sa mga single din na nga kinahanglan na gid ninyo mangitag inyohang maka-ana-ana. Lain na mapaminawon sa ana-ana DJs. I mean, makarelasyon. Trying to say makarelasyon, dili maka-ana-ana lang. Lain dito siya paminawon. Ayan. Anyways, mga katropa, here's another song for you to enjoy this morning. Songs from James Arthur. It's James Arthur. Yes, James Arthur, Rewrite from the Stars. No. What do you mean by Rewrite from the Stars, DJ? Ato, so usbo na nga tong kapalaran. James Arthur, inon na. You won't be. Enjoy the music up until 12. Pwede po mo nawag. Just call me. I'll be right here. 0995-994-6868. And 0928-5508-727. Just stay with me up until 12 and we're gonna enjoy the music. Sa programang Wanted Kilig, 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sandal Blast Gold.
3: Ako si Don, sa kamaestra.
4: Magka-ulcer po.
3: Nag-research ko on sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
2: Santon Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay ugso,

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Lupig pa ni mo ang scene zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
0: Yeah! Turbo Woo! Food Supplement for Men. Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: XFM. 11:46 in the morning. Time check is brought to you by Windsor Coloron 2026. Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. You heard it right. Join the Windsor Coloron 2026 July 18, 2026, starting 3 a.m. and onwards at City de Maria. Choose your challenge to 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes, mga katropa. Wait. Sa mga katropa nato din ha, nga kanang wanted to be kuan part of the marathon. Kanina gidoon nyo, dagan pa kanay, premyo pag yun. Namoy chance nga makadaog og four lucky nga or na adunay makadaog adunay chance nga makadaog nga upat ka buok nga makauli og brand new Honda Click 125V4 motorcycle. Aduna pag yoy win o makadaog pa mo og 4 iPhone 17. Wow. Dagan pa ka, naka-iPhone pa ka. 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headset, 4 Huawei Watch Fit, 4 smart watches, and 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free buds, and many more exciting prizes. Ooh! Register now and be part of the biggest running event of the year, mga katropa. Visit their registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, pwede nyong i-message ang Windsor sa Facebook page or visit windsor.ph sa ilang website. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Coloron 2026, mga katropa. Again, Windsor Coloron 2026, run, celebrate, and win.

0: That was Libu-Libu with Ferdinand Aragon, one of the pride of Cebu's talent when it comes to music. Local artist Libu-Libu, Ferdinand Aragon, mga katropa. You can check on his music platform account, Spotify, Apple Music. Nata na ito yung mga kanta, nindot na siya mga kanta. Libu-Libu ang mga minuto. Lyrics. Anyway, mga katropa, wala akong igong oras. I have to say goodbye. Don't be worried. I'll be there. I'll be right back 1-3 in the afternoon. Ay, nag-uol ka. Wala na sila paminaw niya music. Totoo, sagot. Ano naman? Silang sa teke naman. Hindi magsagusago. May nalina entertainment. Ano na yung balita. Ano na yung mga impormasyon. So, ay listen yung mga radyo kay anaagi hapon na itong programang XFM News Nationwide. Kapag ito mga katropa all around the Philippines. Pagkatusin yung mga press kong balita. Mga kakitabo nga naasal ang laing dapit. Dili lang sa Visayas, sa Mindanao o Luzon, mga katropa. Tanapod atong sunod nga programang Secret of Health. Aron masubaybayan o may balan nyo unsa may tapat himuon. Aron mas mapabiling himsog basko galing yung panglawas. Mga tambag sa panglawas kaoban ni Doc Algie Bakla. And of course, katropa sa kuparto sa Bigas Lawa, katropang Rafael Baring. And of course, ganiya, kaoban ako si katropang Jairo Biking. Tungod mo, bye-bye naman jud ko. Thank you so much. See you tomorrow. Same time, same hours, same DJ, same station. This is your DJ RC sa programang Wanted Kilig, mga katropa. 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Nina at Emilio, mahal ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mahal akong tulog, magdambo, nagubo. Kami at Emilio man, masama din yung Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3

0: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
3: Usa? Kanus amo ko nakautang nimo?
2: Ah, katong hubugay ko, Digibots, ba? Katong hubugay ko, nakay utang na ko.
3: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
2: Kanus aman, kanus aman.
3: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
2: Ay,
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitibot pa yung Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms present.
7: Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
13: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
14: Ug matag Domingo.
13: Libre na
14: magpakonsulta sa doktor.
13: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
14: Ug mapalit nimo dinhi
13: ang mga produkto sa Yes to Health.
14: Yes to Health Clinic.
13: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
14: Hilid sa Barangay Hall.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, atid sa atin ang Santong Gold Coffee Mix, mga katropa. Sugatan sa Tacloban school shooting, umabot na sa 20. Mga sospek pinagpaplanuhan o pinagplanuhan ng mahigit isang buwan ang pamamaril.
2: Menor de edad na nasasangkot sa krimen may pananagutan batay sa juvenile justice law ayon kay Senador Kiko Pangilinan.
0: Prosecution panel nanindigan na maayos ang nagiging takbo ng pre-trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte.
2: Pondo para sa flood control projects magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Anim na armas pa ni Senator Bato de la Rosa isinuko na sa PNP.
2: Bagyong Francisco ibinaba sa typhoon category.
0: Balitang regional, mga katropa, the big one at magnitude 8.5 na lindol na posibleng tumama sa Cagayan, pinag-aanda na ng OCD Region 2.
2: Balitang international, Keir Starmer magbibitiw bilang Prime Minister ng UK.
0: Balitang showbiz, tayo sa wakas ni Nabel Mariano at Donnie Pangilinan kumita na ng 110 million pesos sa takilya.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala, una sa kasaysayan ng bansa na magiging seed sa Grand Slam singles.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananganin na po tayo ngayon ng Tuesday, June 23, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinga ninyo sa lahat ng XFM stations nationwide, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang Tacloban school shooting. Umabot na sa 20 estudyante ang sugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban kahapon. Sa ulat ni Tacloban Police Provincial Office PIO Police Lieutenant Evelyn Diaz, 15 sa nasugatan ang firearm related injuries, kung saan nanatiling nasa intensive care unit ang 15 anyos na estudyante. Samantala, ayon sa paunang investigasyon din ng pulisya, higit isang buwan na pinagplanuhan ng mga sospek ang pamamaril at duman ito sa likod na bakod umano ng eskwelahan sa mismo araw ng krimen. Sa ngayon, nagpapatuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente kung saan hawak na naman ito ang 2 minor de edad na sospek.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Senador Kiko Pangilinan na may pananagutan pa rin ang mga minor de edad na nasasangkot sa krimen sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Senador, mali ang kumakalat na impormasyon na walang pananagutan ang mga batang lumalabag sa batas dahil malinaw na nakasaad sa batas na may proseso, pananagutan at mga intervention program para sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Binigyan din ni Pangilinan na maaari ring managot ang mga magulang kung mapatutunayang nagkulang sila sa wastong pag-aalaga at pagbabantay sa kanilang mga anak. Samantala, sinabi naman ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco na maaaring sampahan ng kaso ang mga minor de edad na lampas 15 anyos habang ang mga mas bata rito ay sasailalim sa intervention programs ng pamahalaan, lalo na kung sangkot sa mabigat na krimen. Igrit ni Pangilina na ang tunay na hamon ay ang maayos na pagkapatupad ng batas upang matiyak ang hustisya, pananagutan at proteksyon para sa lahat ng bata. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente.
0: Mga katropa, ang DSWD naggalob po ng tulong at psychosocial support sa mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Katropa natin sa Balita Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
3: SWD Field Office 8. Nagbigay ang SWD Field Office 8 ng 100,000 pisong tulong sa siyam na sumatang estudyante ng bitima ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa ahensya, 400 ang inaasang mga katanggap ng kaparehong tulong sa mga susunod na araw. Bukod dito, magdalaan din ang DSWD ng moral assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi at patuloy na nagbibigay ng psychological first aid sa mga apektado ng insidente. Samantala, magsasagawa ng case conference ang DSWD at City Social Welfare and Development Office para sa mga minor de edad na sangkot sa insidente. Pansamantala sila ilalagay sa Regional Rehabilitation Center for Youth habang isinasagawa ang mga kinakailangan proseso. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Vice President Sara Duterte nanawagan ng mas ligtas na paaralan matapos ang insidente sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Si Vice President Sara Duterte sa gobyerno na kumilos para gawin mas ligtas ang mga paaralan at mas maprotektahan ang mga mag-aaral. Kasunod ito ng insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta ng pagkasawi ng 4 na mga mag-aaral at pagkasugat ng iba pa. Sinabi ni Duterte na dapat harapin ng pamahalaan ang mga tuwang sa proteksyon at seguridad ng kabataan. Igiliti niya na kailangan bantayan ang mga banta mula sa labas ng paaralan, online platforms at mga individual na nagsasabi samantala sa kahinaan ng mga bata. Nagdang ni Duterte, hindi lamang tungkol sa academics ang edukasyon. Anya, konektado rin sa national security at stability ang impluensya at values na nakukuha

0: na nawagan si PNP Chief Police General Jose Melenson Artates Jr. sa mga magulang, teachers at school administrators na mas tutukan ang paggamit daw po ng social media at gadgets sa mga kabataan kasunod na madugong pamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Ren Artates, mahalagang mabantayan ang mga posibleng warning signs gaya po ng pagkahumaling sa maranas na content, pagbabago ng asal at iba pang kahinahinalang online activities upang maagapan na anumang banta sa kaligtasan. Lumabas sa investigasyon din na isa sa mga minor de edad na suspect ay umano'y nagpost ng mga video na may kaugnayan sa baril at karasahan bago ang insidente. Dagdag ng PNP na ipag-ugnayan rin sila sa Department of Education para po palakasin ang school safety measures at naiwasan din ang kahalintulad ng insidente sa mga paaralan sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poe, legal counsel ni Vice President Sara Duterte, kung bakit may magkakahiwalay na pagmamarka ng mga dokumento sa nagpapatuloy na pre-trial conference ng impeachment case ng Vice Presidente. Ayon kay Poe, kahit may mga dokumentong pareho ang nilalaman na hawak ng depensa at prosekusyon, nais ng bawat panig na magkaroon ng sariling markings para sa mga ebidensya gagamitin sa paglilitis. Anya, bahagi ito ng maingat na paghahanda ng depensa upang matiyak na maayos ang presentasyon ng mga dokumento sa mismong trial. Anya, normal lamang ang proseso na ito dahil hindi lang naman sa impeachment court ito ginagawa kundi pati sa regular courts, kaya sanay ang mga abogado sa proseso. Dagdag pa ni Poe, nagtutulungan naman ang magkabilang panig upang mapabilis ang proseso ng pre-trial bagamat inaasahang maaaring tumagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang suriin at markahan.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi naman Attorney Michael Poe, legal counsel pa rin nga ni Vice President Sara Duterte, mayroon din mga nakareserbang testigo ang kanilang kampo sa impeachment trial. Pero hindi muna nila nilalantad ang mga pangalan ng mga ito sa seguridad na dahilan. Ayon kay Poe, kapwa may karapatan ng depensa at prosekusyong pumili ng mga testigo at ebidensyang iharap sa paglilitis. Kahit wala daw siyang nakikitang issue kung may mga witnesses na hindi agad papangalanan sa pre-trial stage. Binigyan din pa niya ng depensa mismo ang humiling na magkaroon po ng disclosure sa pagkakasunod-sunod ng mga articles of impeachment at mga testigong iharap ng prosekusyon para mga paghanda rin ng maayos ang magkabilang panig at ang impeachment court. Dagdag pa ni Poe, handa rin ang depensang sumunod sa parehong disclosure agreement o requirements katropa na kanila pong hinihiling sa prosekusyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Maayos ang nagiging takbo ng pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, lead prosecutor na House Prosecution Panel. Ngunit inaasahang magtatagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumento kailangan markahan at beripikahin. Sinabi ni Luistro na posibleng hindi matapos agad ang pre-trial dahil libo-libong dokumento ang kailangan suriin ng magkabilang panig bago ito tanggapin bilang ebidensya. Dagdag niya, humiling ang prosekusyon na magkaroon ng iisang marking para sa mga dokumentong pareho namang gagamitin ng depensa at prosekusyon. Ngunit hindi ito pinayagan ng kampo ng depensa. Dahil dito, magkakaroon ng hiwalay na pagmamarka sa mga magkakatulad ng dokumento, bagay na lalo pang nagpapahaba sa proseso ng pre-trial conference.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Robin Padilla nag-aanda na bilang Senator Judge. Pinag-aaralan po niya ang Rules of Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Minamaliit ni Senador Robin Padilla ang kanyang magiging papel bilang Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bilang pag-aanda, masusing pinag-aaralan ng senador ang rules of court upang matiyak na maayos siyang magagampanan ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng impeachment court. Ayon kay Padilla, mahalagang pamilyar sa mga alituntunin ng korte dahil ito rin ang magiging gabay sa pagdinig ng impeachment case. Tiniyak din ang senador na magiging patas at walang kinikilingan ang kanyang pagtingin sa usapin sa oras na magsimula ang paglilitis. Para kay Padilla, ang pagiging senator judge ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang malaking responsibilidad at karangalang ipinagkakatiwala sa mga halal na mambabatas. Dagdag pa niya, mahalagang magampanan ng tama ng bawat senator judge ang kanilang papel
3: apelo upang mapanatili ang integridad ng proseso at mapagsilbihan ng maayos ang sambayanan. Naniniwala rin si Senador Padilla na dapat si Senate President Win Gatchalian ang manguna sa impeachment court sa halip na si Senador Cheese Escudero. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi gagalawin o babawasan ng pondo para sa mga flood control projects sa kabila ng mga isyong ibinabato sa ilang proyekto ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, mahalagang maipagpatuloy ang mga rehabilitasyon at flood control mitigation projects upang maiwasan ang pag-ulit ng matinding pinsalang dulot ng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at iba pang epekto ng kalamidad. Sinabi rin ni Marcos na patuloy ang pagsasaayos at pagre-redesign ng mga flood control system kabilang ang mga drainage project at relokasyon ng mga residenteng nasa danger zones. Binigyan din ng Pangulo na mananatiling prioridad ng administrasyon ang mga proyektong magpapalakas sa proteksyon ng mga komunidad laban sa baha at iba pang sakuna.
0: Mga katropa, anim pang firearms ang isinuko sa Philippine National Police na may kaugdayan sa revoke na license to own and possess firearms ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Public Information Office, isinagawa po ang turnover sa pangasiwa ng Firearms and Explosives Office at ng Regional Civil Security Unit 4A, katuwang ang lokal na pulisya. Ipinasa ng kinatawan ng senador ang mga armas mula sa kanyang tahanan sa Silang, Cavite para isailalim sa pansamantalang kustodiya alinsunod po sa umiiral na regulasyon. Dahil sa kadagdagang anim na armas, umabot na sa 26 ang kabuang na isuko kasunod ng naunang 20 na na-turnover naman noong June 11. Sa kabuuan na sakop ng revocation order ang nasa 117 na armas na nakarehistro sa pangalan ng senador ay mismo sa PNP.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, tinututulan ni Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon ang panukala ni Executive Secretary Ralph Precto na palawakin ang benepisyo para sa mga nagbabayad na miyembro ng PhilHealth. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na labag umano ang mungkahing ito sa umiiral na Universal Healthcare Law dahil nakasaad sa batas na dapat pantay ang saklaw at benepisyo ng lahat ng Pilipino anuman ang kanilang kakayahang magbayad dahil ito'y nakabatay sa prinsipyo ng shared risk o pagtutulungan ng lahat ng miyembro. Suwestyon ni Liachon na magkaroon ng 200,000 pesos na paunang budget para maging gastos ng pasyente sa pagpasok nila sa ospital para hindi na maulit ang kahalintulad na insidente sa pumano na miyembro ng PhilHealth.
4: Yan ang 200,000 yung mga sakit na yan. Para pag pinakita mo yung PhilHealth mo, ayun na yung down payment ng mahirap middle class or upper class. Dapat sa 2027 budget, may utang sila sa atin mga kababayan. Bayaran nila yon, tapos ipatong yung hinihingi ni Edwin Mercado, 600 billion yun. Eh saan napunta po yung mga pera na wala? Dapat bayaran yan ng gobyerno at i-recast nila yung budget. Sa mga flood control project na alam naman natin ang program application, so dapat siyang ang program na yan, ilaan yan sa kalusugan at edukasyon at sa job security, sa social services at tapyasin yung infrastructure projects na napupunta naman sa mga ghost hospitals at alam naman natin ang iba dyan nagiging pork barrel.
2: Si Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News. Nationwide, mga katropa, live din po tayo napapahinggan sa XFM 97.1 Rojas. The big one at magnitude 8.5 na lindol, posibleng tumama sa Cagayan. Dinaganda na ng OCD Region 2. Katropa natin sa balita, JP Saking, na XFM Tugigaraw.
1: Live,
5: nagbabala ang Office of Civil Defense Region 2 tungkol sa Eastern Luzon Trench na nasa silangan ng Cagayan. Ayon sa OCD, kaya maglabas ng magnitude 8.5 na lindola ang fault line nito, kaya dapat umanong maghanda ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan. Ipinayhang ito ni OCD Region 2 Director Albert Mungol nitong Lunes sa Hunyo 22 ngayong taon. Sa assessment, tinukoy hindi lang kilalang fault sa loob ng Cagayan ang panganib kundi pati ang trench sa karagatan na matagal lang minomonitor ng mga seismologists. Bukod sa Eastern Luzon Trench, binanggit din ni RD Bungol ang tatlong aktibong faults sa lalawigan, ang Sikalaw Fault sa Lasama, Dumon River Fault sa Gataran at Tabuan River Fault sa Bagaw. Kung magsabayan ang pagkalaw ng mga ito, mas mararamdaman ang lakas ng panginig sa buong lambak ng Cagayan. Ang mas nakakaalarma umano ayon sa OCD ay ang posibleng tsunami na kasunod ng lindol. Kapag nag-displace ang sahig ng dagat sa trench, maaaring bumuo ito ng dambuhalang anon na tatama sa baybayin ng Santa Ana, Gonzaga, Ampari at iba pang coastal towns. Hindi rin ligtas umano ang mga kalapig na lalawigan na nakaharap sa Pacific. Dahil dito, nag-utos si RD Mungol sa Technical Working Group ng CDRRMC na magsagawa ng technical briefing kung saan dito ay dedetali ang scientific data, possible impact areas at tamang response protocol para sa lindol at tsunami. Gusto din ng OCD na bawat ahensya ay alam ang gagawin bago pa dumating ang sakuna. Kasabay nito, ipinatingin rin RD Mungol ang lahat na infrastruktura sa rehiyon. Kailangan umano na siguraduhin ang mga school building, ospital, tulay at government offices kung kaya bang tumagal sa magnitude 8.5 na pagyanig. Kung may kahinaan umano, dapat ayusin o lagyan ng retrofitting habang maaga pa. Aniya, madagal lang sanay ang rehiyon sa bagyo at maha, pero dapat pa rin umanong maging handa sa the big one na maaaring manggaling sa ilalim ng dagat. Layunin ito na maagap na mapaghandaan at protektahan ang buhay at kabuhayan ng mga tao. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, matibay na gusali at mabilis na evacuation, mas maililigtas ang maraming pamilya sakaling magising ang Eastern Luzon Trench. Paalala pa naman ito na alamin ang ruta papuntang evacuation area at sanayin ang drop, cover and hold on sa bawat bahay at opisina. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Krisis sa kuryente sa Cebu, lumalala. DOE suportado ang pagdeklara ng energy emergency. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Patuloy na lumalala ang krisis sa supply ng kuryente sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas habang suportado ng Department of Energy ang panukalang magdeklara ng energy emergency upang matugunan ang lumalalang power shortage na nakapikto sa ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Energy Undersecretary Sharon Garin, bukas ang ahensya sa anumang hakbang ng lokal ng pamahalaan upang agarang maresolba ang problema sa kuryente. Dagdag pa niya, hindi hahadlang ang ahensya sa mga lokal na opisyal na hihiling na mas malawak na kapangyarihan upang tugunan ang krisis sa supply. Inamin din ni Garin na ang sitwasyon sa Visayas ay hindi na lamang isang teknikal na issue sa power grid, kundi isa ng direktang problemang nararanasan ng mga konsumer at negosyo araw-araw. Sa antas ng pambansang pamahalaan, iniutos na umano ng Pangulo sa Department of Energy na agarang kumilos na may tinakdang isang buwang palugit upang makapagpakita ng konkretong resulta. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ang koordinasyon nito sa National Grid Corporation of the Philippines, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration, na gayon din sa mga pribadong kumpanya na maaaring makatulong sa pagdagdag ng supply ng kuryente sa Visayas. Matatandang mula Mayo 12 ay sunod-sunod na isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas grid na nagdulot ng rotating brownout sa Cebu at iba pang lugar na nakapikto sa mga kabahayan, ospital at negosyo. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Samantala, katropa, bangkay na tagdad ng taga. Pinaniniwala ang tinapon sa isang sementeryo sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM, Santiago.
7: Kalunos-lunos ang itsura ng bangkay ng isang lalaking natagpuan sa loob ng isang sementeryo sa Barangay Darambuangan Sur, San Mateo, Isabela kahapon June 22, 2026 na pinaniniwala ang itinapon lamang sa lugar. Isang 37-anyos na construction worker ang biktima na nakatira sa nabanggit na bayan. Batay sa investigasyon ng mga kapulisan ng San Mateo Municipal Police Station, pinaniniwala ang pinagtataga ang biktima bago nasawi. Batay sa mga sugat na nakita sa kanyang dibdib, braso, ulo at sa iba pa ang bahagi ng kanyang katawan na posibleng ginawa umano sa ibang lugar. Nagpaalam umano ang biktima sa kanyang mga kaanak para dumalo sa isang lamay, pero hindi na umano ito nakabalik pa ng gabi hanggang sa matagpuan itong malamig ng bangkay kinaumagahan. Palaisipan pa rin sa pamilya at mga kapulisan ang motibo sa krimen, kabilang suspect sa nasabing pamamaslang. Nanawagan naman ang pamilya sa mga pulis na tutukan ang kaso ng kanilang kaanak nang mabigyan ito ng hustisya. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Blood samples ng mga baboy sa ilang bayan ng Capiz nagpositibo sa ASF. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Roa City, Capiz.
8: Nagpalabas ang pamahalaang panlalawigan ng Capiz sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian ng Advisory Number 1 Series of 2026 noong Hunyo 18 bilang tugon sa ligasyon ng African Swine Fever o ASF sa probinsya. Batay sa pinakauling laboratory testing ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory 6, kumpirmadong positibo sa ASF ang mga sampol ng dugo ng mga baboy na inalagaan sa mga bayan ng Panitaan, Pontevedra at Rojas City. Ang ASF ay tinuturing na endemic sa rehiyon at ang pagkalat nito ay higit na inikayat ng patuloy na pagbabago ng klima. Ang anunsyo na ito ay naglalaman din ng mga lituntunin na dapat sundin ng publiko, lalo na ang mga nalantad sa baboy upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Pinalalahanan din ang publiko na ang kanilang agarang pagtutulungan at pagbabantay ang pinakamatibay na depensa para maisalba ang kanilang kabuhayan. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dianropa, XFM News.
0: Samantala, tinatawag po na focus crimes dyan sa Western Visayas. Buwa ba? Katropa natin sa balita, Eres Pinosa na XFM Iloilo.
9: Focus crimes na naitala sa Western Visayas o Region 6 ayon sa Police Regional Office 6. Sa data na ipresenta ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang dating 128 na naitalang kaso ay bumaba sa 102, kung saan may 26 na pagbaba. Sa nasabing numero, homicide ang pinakamaraming kasong naitala, sinusunod ng rape, physical injuries, robbery, murder at theft. Samantala, sa anti-criminality campaign, 256 na individual ang nahuli, dala na dito ang 70 most wanted persons. Sa kampanya laban sa ilegal na droga, 113 na bypass operations ang nasagawa at nagresulta sa pagkabilanggo ng 168 drug personalities. Ang mga na-recover naman na shabu ay nagkakahalaga ng 78.95 million pesos. Pagklaro ni Tuanio na kahit pa madami ang mga nahuhuli sa drug operations, ito ay hindi nangangahulugang dumami ang ilegal na droga sa rehiyon, kundi nagpapakita ng mas epektibong operasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XLM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Katropang Brian, nasa typhoon category, binaba na ang Francisco dahil paghina niya sa layong 380 kilometers sila na Parikagayan.
2: Katropang Bobby, ayon sa PAGASA, taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour at bugsong hanggang 215 kilometers per hour.
0: Tinas po sa Tropical Cyclone, wind signal number 1, mga katropa, yung Batanes. Northern portion din po ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Island.
2: Samantala, ngayong araw patuloy na naapektuhan ng habagat ang Visayas, Mindanao at Palawan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat.
0: Posible rin po ang pagbaha at pag-uho ng lupa sa dahil to sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
2: Sa Metro Manila at nanalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na mga pulupulong pag-ulan bunsod ng localized thunderstorms.
0: 5:28 po ang sunrise, sunset 6:28 ng gabi.
1: Balitang international.
0: Mga katropa, inanunsyo po ni Keir Starmer sa harap ng 10 Downing Street na siya mag-resign bilang Prime Minister na ng UK at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa paparating po na halalan. Si Starmer ang nagdala ng landslide victory para sa Labour noong 2024. Sa July 9 naman, tinakda ang nominasyon para sa bagong leader ng partido. Inaasahan po makapili ng bagong papalit kay Starmer bago magbukas ang parliament sa buwan ng Setyembre.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Umabot na sa humigit kumulang 110 million pesos ang kinita ng pelikulang Tayo sa Wakas ni Nabel Mariano at Donny Pangilinan matapos itong magtagumpay na maipalabas sa mga sinihan sa bansa. Dahil sa magandang takbo nito sa local cinemas, nakatakda na rin itong ipalabas sa ilang bansa sa Asia, kabilang na ang Hong Kong, Singapore, Malaysia, Taiwan at Macau. Nagsimula na ang international screening sa Hong Kong noong June 21, kasunod ang Singapore at Malaysia sa June 25 at Taiwan sa July 10, habang wala pang opisyal na petsa para naman sa Macau. Matatandaan noong Abril, kinumpirma ni Labelle at Donny na ito na ang kanilang huling proyekto bilang on-screen love team sa ngayon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, dala po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Gagawa ng kasaysayan si Alex Ayala bilang kanaunahan Pilipina na magiging seeded sa isang Grand Slam singles event. Sa tagumpay na yan, katropa, susundan niya ang naunang record ni Treat Yue na naging unang Pilipino na na-seed sa Grand Slam noong 2016 sa Wimbledon sa men's doubles. Tiyuturing po itong malaking milestone para sa Philippine tennis dahil unang beses na naturang karangalan ay naiangat sa singles main draw. Panig po ng isang Pilipina athlete. At sumainyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, ngayon pong Tuesday, June 23, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Ako si Moreto na mamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinamakas, pinagaling ang husay. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa ating pong palutuntunan, ang programang maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Sansong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sakalap ko natin butihin na CEO, Doc Remy Lituoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin yung mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga expert on air at bantay kalusugan, isa rin pong DOH, PTAC certified naturopathic practitioner, at ang atin pong alternative medicine doctor, Doc Algy Bakla. Doc Algy, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga taga-subay by Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng nakatutok sa ating Facebook Live. Welcome po sa ating pong programang The Secret of Health.
0: Sama po kami ni Doc Algy dito sa ating pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong magkatubili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Para ma-acknowledge natin sa ating pong programa. At sa mga nagnais sa mga sumubok ng ating pong mga produkto, ay pwede po ma-avail yan, mga kaibigan, mga katropa, sa ating po mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng OldRx at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila matatagpuan, mga kaibigan, ha. Gaya na rin sa ating pong online shopping store ay pwede kayong maka-avail ng mga produkto ng Yestro Health. Search lang po, Yestro Health 2011. Sa so, mga kababayan, na, kung meron kayong mga inquiries, mga katanungan, huwag pumahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong text line 0969-609-6545. At pwede rin po kayong mag-comment ng inyong pong mga inquiries sa ating pong Facebook live streaming. Nakalay po tayo doon sa ating pong official FB page.
1: Oh.
0: Yes to Health Clinic, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ganun din sa ating pong official FB page ng XFM 99.5 Manila. Ay live din po tayo. Pwede kayong mag-comment dyan ng inyong pong mga inquiries or mga pagbati ninyo o mga mensahe na nais nyo pong ipaabot dito sa ating pong programa, ay pwede nyo pong i-comment po dyan, ha. At pwede kayong sumali sa ating pong Healthy Katropa Giveaways. Ayan. Obra sa mga kababayan, ha. Kung gusto nyo sumali sa ating pong pag-giveaway, ay i-comment po ninyo ang iyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating po mga produkto. Kung ano mga produkto, ang nasubukan nyo na, i-comment nyo po dyan. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya, Doc, ay pipili tayo.
1: Mm, tama ko dyan, partner, kasi pwede silang marigaluhan. Ang gagawin lang nila, simple lang, ano, i-message lang yung kanilang mga good experiences sa paggamit ng product, then i-share yung ating live stream at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Mamaya, pwede sila marigalo ng Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Mm-hmm. Yan, ha. Malayo. Mamaya, kayo yung maswerteng mapili po natin, ha. At matikman nyo. Ang atin pong mga healthy coffee. Santon Plus Coffee Mix natin, Santon Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix natin, mga kaibigan, ha. Mga masarap na kape at very beneficial sa atin pong kalusugan, ha.
1: Tama.
0: So, mga hindi pa nakatikim yan, ako. Pwedeng ma-avail yan sa lahat ng mga pharmacies, mga butika, dyan sa inyo pong mga lugar. Mamaya po, mga katropa, ay ating pag-uusapan ang ilang mga punto na naman patungkol sa atin pong kalusugan. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang programang The Secret of Health.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan 69-627-1262, Batangas Branch. Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa preto malapit puti ka sa inyong lugar.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito, headed sa atin ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Naunguna na dyan ang atin pong Santone Gold Herbal Capsule. At syempre, ang atin pong Santone Gold Coffee Mix. Ang katuwang po natin sa pang-araw-araw na pagpapasigla at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ha? Para sa kumpletong lakas, enerhiya at nutrisyon na kadalasan hindi natin nakukuha sa mga pagkain na atin pong kinakain, pwede po nating supplyan yan gamit ang atin pong mga dekalidad na produkto. Ha? Mabibili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ay sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katinuan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa araw nito, Doc, ano ba ang mga impormasyon na maiwabahagi natin sa atin pong mga kababayan?
1: Ayan, so pag-uusapan natin ang tungkol sa tinatawag na digestive system. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kung titingnan natin yung ating digestive system, ay isa sa pinakang madalas na ano, nagiging problema ng ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. Madalas nga, Doc, sa mga kababayan natin na bumibisita sa ating clinic.
1: Mm-hmm.
0: Isa yan, ha? Sa inireklamo, idinadaing nila parate, ano? Itong problema sa tiyan. Iba, hindi nakakaroon ng itong hangin lagi sa kanilang tiyan. Or bloating. Mm-hmm. Iba naman ay hindi natutunawan. Yung iba, sinisikmura. So, maraming problema, Doc, ano, na tumatama sa digestive tract ng mga kababayan natin. How is that, Doc? Bakit kaya ganun, no? Na marami sa mga tao ngayon na common na problema nila ay itong sa digestive system.
1: Ayan, umpisahan natin doon sa mga nakakatuwang facts about our stomach. Ano? Una, yung ating tiyan, para sa inyong kaalaman, kaya niya mag-hold ng 1 litro hanggang 1.5 liters ng pagkain. O, just imagine mo gaano karami yung kaya ng tiyan natin. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, although pag empty siya, para siyang singlaki lang ng kamao, ano? Pero nag-i-expand yan kapag yung stomach natin ay napupuno ng pagkain. Ano? Nagpuproduce siya ng acid gaya ng hydrochloric.

0: pahinga unless hindi tayo kakain.
1: Oh, walang laman yung tiyan.
0: Oo. Tsaka alam mo ba na ang ating brain and gut is connected. Ang tawag nila doon ay gut-brain axis. Mm-hmm. Kaya nga, kadalasan kapag ikaw ay nai-stress, mm-hmm, ay apektado din yung ating tiyan.
1: Yun, no? Sa mga kababayan natin, ha? Napaka-amazing ng ating digestion, mga katropa, mga kaibigan, no? At yung proseso nito, before, nung mga bata pa tayo, ang akala ko para yan siyang gilingan, yung tiyan natin, na para siyang yung common na gilingan ba, na nag-grind ng mga food. Eh, hindi pala ganun gumagana, Dok, yung ating tiyan. Meron siyang unique process of digestion na napaka-amazing, mga katropa, no? Pero para sa kalaman ng mga listener natin, Doc, paano ba nangyayari actually ang digestion sa ating pong tiyan?
0: Yung panunaw natin, nagsisimula talaga sa bibig natin. Karamihan kasi akala nila doon diretso.
1: Oo nga.
0: Nagsisimula yan sa ating bibig at kaya nga kinakailangan nguyain natin na mabuti. Ano? Mm-hmm. Dahil doon sa bibig natin, meron tayong laway. Mm-hmm. Na yung laway natin, nagtataglayan ng mga electrolytes, meron niya mga digestive enzymes, especially yung salivary amylase. Ano? Mm-hmm. Na yung enzyme na yun, binibreakdown niya partially yung carbohydrates para maging mga maliliit na sugar compounds. Mm-hmm. Oh, wow. So, kapag ginunguya natin na mabuti yun, yung signal, nagkakaroon ng signal sa tiyan natin, na mag-prepare ng panunaw.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung purpose pala ng chewing. Ano? Sabi ng mga eksperto, dapat daw mga 20 to 30 times before swallowing, nanguya natin yung ating pong
1: mga kinakain.
0: Mga kinakain. Kasi doon daw sa level na yun. Kaya hindi pa pwede nagmamadali. Di ba?
1: Tama daw.
0: O, kasi kung ikaw nagmamadali lagi, siyempre, kunting nguya, lunok, hindi natin na gagampanan yung kailangan natin gawin para magkaroon ng partial digestion, especially ating mga
1: paano kaya yung mga nagmumukbang, ano? Yung mga nakikita natin sa Facebook, ano, na grabe kung kumain. Parang konting ngayon lang, lunok na agad.
0: Kaya nga.
1: Ang inaano pa, iniinuman pa ng mga fluid para hindi mabulunan, ano?
0: Tama ka dyan, oh. Oh. So, kinakailangan, maayos doon pa lang sa bibig natin.
1: Mm-hmm. Pwede pala, Dok, na hindi tayo matunawan kung hindi natin mamasticate na maayos yung mga food, ha, na atin pong kinakain, possible o malaki yung risk natin na hindi ma-digest na maayos yung mga food na kinakain natin. Ngayon, yung pagkain, Dok, nag-uumpisa yan sa digestion process na banggit mo kanina sa atin pong bibig pa lamang. And then, what comes next after sa yung partial digestion sa ating mouth area?
0: Ayan. Idiin ko lang ng konti yung sa bibigan. No? Mm-hmm. Kapag kumakain tayo ng mabilis at hindi natin ginunguya, sinasabi ng ilang pag-aaral na may possibility daw na mas umikli ang buhay.
1: Pero
0: sa isang research naman, hindi naman particular na ikli ang buhay mo pag hindi ka masyadong ngumunguya. Mm-hmm. Kaya lang, ang kanilang pag-aaral, kapag daw hindi masyado tayong ngumunguya at mabilis tayong kumain, mas risky daw yun sa mga chronic illnesses.
1: O,
0: katulad ng metabolic syndrome, type 2 diabetes, hypertension. Kasi nga, hindi mo na may metabolize ng gusto. Dahil doon pa lang sa digestion, nagkakaproblema ka na. So, pag mayroon kang mga ganitong klase ng karamdaman, mas risky ka sa mas maikling buhay.
1: Ayun.
0: Kasi sabi nila, it takes 20 minutes para yung tiyan mo, sabihin ng brain natin na, oy, puno ka na, busog ka na. So kung mabilis kang kumain, siguro 10 minutes, ubos na yung pagkain mo, hindi makakapag-prepare yung stomach natin. Kasi kinokontrol din ng brain yan,
1: Di ba?
0: Oy, puno ka na, busog ka na, kailangan mo na huminto. It takes 20 minutes. Simula nang kumain ka at gumuya ka. Pero kaya yung mabilis kumain, hindi gumunguya, medyo madala sila na bubloat. Oo.
1: Kasi hindi halos hindi nakakaramdam ng pagkabusog.
0: Oo, na-overeat kadalasan, ano. Saka ano, nagkakaroon tayo ng hindi magandang nutrient absorption. Saka may stress kaagad sa digestive system natin. Kasi nga, hindi masyadong prepare yung stomach natin kapag ganun tayo kabilis kumain at lalo hindi natin ginunguya. So yung danger sa pag-develop ng bloating o indigestion, yung heartburn, acid reflux, mas mataas sa mga taong mabilis kumain at hindi ginunguya ang kanilang kinakain.
1: Ayan, mga katropa. Ha? Kaya napakahalaga talaga yan. Ha? Yung pagnguya, hindi lang yan basta yung sinasabi sa atin ng mga lolo at lola natin, ha? Na nguyain ng husto yung ating mga kinakain, kundi scientifically and clinically na merong isinagawa na pag-research.

0: research na malaki ang effect niya ha, sa proper digestion ng atin pong mga kinakain. Ano? So yun nga Doc, after nun sa ating pagnguya ng maayos, saan naman hahantong yung mga kinain natin na iyan?
1: Ayan, pagkatapos nating nguyain yung ating kinain, syempre lulunukin mo na yun. Dadaloy na ngayon dun sa ating esophagus, isang muscular tube na nasa 25 centimeters ang haba. Yung syempre yung rhythm ng galaw ng esophagus, ang tawag doon peristalsis movement, dadaan doon sa tinatawag na lower esophageal sphincter, na ito ay nandun sa ibabaw ng stomach natin. Na itong valvula na to, inaalaw niya yung pagkain ay makapasok sa loob ng stomach o sa tiyan natin. Then afterwards, magko-close siya. Ang trabaho ng valvula na yon is i-prevent yung stomach acid na mag-overflow doon sa ibabang bahagi ng esophagus natin. Oo, at kapag nagka-problema yun, yung valvula na yun, pwede tayong magkaroon ng acid reflux. So yun yun. Kaya lang, kapag ang ginagawa natin, pagkakain natin eh, humihiga ka agad.
0: Nako.
1: Oo, masyado tayong obese, yung iba naninigarilyo, uminom ng alak, yung masyadong mamantika yung kinakain natin, tapos masyadong stretch yung chan, dadami ng kinakain, overeating, sometimes pregnancy, nakakaano rin yun, apekto, at saka ilang medication, nagre-relax yung ano, yung valvula na yun. Kaya ang nangyayari, pag na-relax siya, pwede mag-overflow yung acid, nagkukos ng acid reflux, and yung tinatamaan yung esophagus natin. O kaya, mahalaga din na kontrolado talaga natin yung pagkain natin, yung tamang dami, then yung habits natin dapat regulated natin dahil nakaka-apekto talaga yon sa ating normal na tiyan.
0: Kaya yung mga kababayan natin, Doc, yung madalas na nagre-reklamo about GERD, ano? Na may problema silang ganun, ganun din yung mga habits nila na kadalasan nagagawa nila, ano? Kaya nagre-resulta sa ganun pong sitwasyon, ano? So, Doc, ang pagpasok sa tiyan natin o sa stomach natin, doon nangyayari yung matinding digestion. Paano nangyayari yung proseso ng pagtunaw ng mga kinakain natin?
1: Oo. So, pagpasok sa tiyan, ang tiyan natin ay tatlo yung major function niya. Una, storage. Kasi yung tiyan natin, pag tumanggap na ng pagkain, pwede magstay yung pagkain dyan within several hours. O then, yung mechanical digestion na kung saan yung contraction movement ng ating stomach mismo, ginagamit yon para yung kinain natin ma-turn from liquid to semi-liquid. Then meron tayong tinatawag na chemical digestion kung saan sinisecrete ng tiyan natin yung una yung hydrochloric acid. Ang function ng hydrochloric acid, papatayin niya yung mga bacteria. Siyempre minsan may mga pagkain na may contamination, di ba? I-activate niya yung digestive enzymes, tapos tutulungan niya na ma-absorb yung mineral. So yung pepsin naman, isang digestive enzyme din, i-breakdown naman niya yung mga protina into smaller peptides. Yan, yan yung trabaho ng pepsin. Tapos, kailangan din to para yung vitamin B12 ma-absorb na ating katawan. Ano? So, then yung mucus, sinisecrete din. Para at the same time, habang nilalabas yung acid, mayroong protection yung ating sikmura. Kasi alam mo, pag hindi yun na-proteksyonan, yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng ulcer. Which is, case naman ng ulcer, mayroon tayong mga bacteria sa tiyan na napaka-opportunistic na hindi kayang patayin ng ating normal na panunaw na sinisira nila yung layer na yon, kaya nagkakaroon ng ulcer ang isang tao. So pagkatapos ng proseso na yon sa tiyan natin, diretso na yung tinatawag na chyme, yan yung digested particles, dadalhin na yan sa ating small intestine para ma-absorb na yung nutrients, then yung sobra dadali na sa large intestine. Yun yung proseso, no? Simpleng sabihin, pero hindi ganun kasimple ang nangyayari sa tiyan natin. Para lang maintindihan, simple na ating mga tagapakinig.
0: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin, hindi basta-basta yung process of digestion ng foods na nangyayari sa katawan natin. At alinman doon sa mga proseso na yun, ang magkaroon ng problema, Doc, buong proseso ng digestion natin ay maapektuhan, ano? For example, dun pa lang sa bibig natin ay nagkaroon na ng pagkukulang or hindi maganda yung process na nangyari doon. Pagpasok sa ating tiyan, malaki ang possibility na magkaroon din ng problema sa digestion doon. Kasi dun pa lang sa first part ng digestion ay hindi na naging maayos.
1: Ano? Kasi nga hindi informed yung mga karamihan sa mga tao na ang proseso ng digestion hindi lang sa tiyan, wala po sa bibig. Oo. Saka nakaka-apekto rin yung mga factors, depende kung ano ang kung ano yung ating mga sitwasyon, even stress can affect, di ba? Even yung pag-inom nga ng maraming tubig eh. Di ba? Inom pa ng maraming tubig tapos yung digestive enzyme mo na neutralize para nang dilute. So affected din yung panunaw.
0: Iyon. Okay. Eh mga katrop, kung meron kayong mga katrop patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, huwag pong magtubili na mag-check sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ulitin ko po, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasalan yung mga katrop, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin.
2: XFM.
3: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Hola sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. It's 1 o'clock in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna diyan ato ang Santone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're just like me who can't survive without coffee in a day, I would just like to recommend you one of the best coffee na I tried and I consume every day. Nga, coffee nga di makahatag o kahapdos o kalain sa panglawas. I know for sure some of you, when it comes to coffee, they're so picky. Kay likayan ba ginatawag natong paghapdos sa kuto-kuto, paglain sa nawung. Well, I guess I would really recommend you the Santone Plus Coffee Mix. Oh, sa mga dali diya magkabuhi. Oo. Kabaw ko nga isa mo sa mga inaana diha, kanang linggo diha og ikabuhi nang guruna. I guess na wa pa mo kita og kape nga bagay sa inyo ha. Di magita makalikay nga mangita gitag pang-init sa lawas labi na sa bugnaw nga panahon. Lami gyud kay maghigop-higop og kanang ginatawag na tong kape. And I would really suggest nga ang Santone Plus Coffee Mix, aduna yung mga nindot nga epekto sa panglawas labi na sa mga katropa nato diyang health conscious. Santone Plus Coffee Mix, aduna yung mangustin, soya powder og malunggay ka tropa. Mapalit sa mga butika nationwide sa ato ang physical store nga open every day except Saturday. Nagapahigayon po tayo og free consultation and general checkup every Sunday mga katropa. Note the calendar, every Sunday 9 to 5 ana si Doc Burning, ana andam mo serbisyo. Labi na nga to ang mga staff din na ubos ato ang physical store, sila Ma'am Lai, Ma'am Mel Awala and Sir John Ray nga mo abi-abi ni yung mga katropa. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though
2: it's been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gimingon kay kunin.
6: Promise?
5: Promise.
6: Ako po, gimingon na ni mo. Miss you like
2: crazy. Kasakit.
7: Di give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
10: Moritz!
11: Unya ka nun. Pahilak-hilak na.

0: Ano bang gagawin natin ngayon? Eh di wala lang. Makikinig sa radyo kasama si DJ RC up until 3 in the not in the morning though. Up until kuanta rin. Alas 3 tamaga saba-saba. Of course, kauban na nga to mga nindot nga mga tukar nga giandam para ninyo sa mga in love o gustong ma-in love and gustong magpa-in love. Yes, it's me. I'll be right here. I'll be the one. I'll be the one. Magandang hapon, XFM Network Philippines. From Luzon, Visayas, Mindanao. Yes po, ako po ang makakasama niyo on air. Uban na nasa itong mga nindot nga tukar ha, nga dili lang makapain love, makapagay pa. Try lang, uy. Dili sad siguro po. Anyway, hello po sa inyo ha, may pagpanina. Giming ora ba yung kaay ko ay ka ng this past few magkuhan na lang ko sa inyo, mag-open up na lang ko binga. This past few months and weeks, medyo gabi busy kaayo ang ako ang linya that makes me really really not able to entertain you so much, but I promise I'll make it up to you. Babawi ako sa inyo. Alam niyo yung mahal na mahal ko kayo eh. Hindi ko kaya kayong iiwan sa ere at pabayaan na lang na tiisin yung nararamdaman yung pighati at hindi ko na lang sabihin. Anyways, yes, as what I promise, ato anang hiskutan ng ato ang X-rated drama. Yes, you heard it right. Pag-uusapan natin kung ano ba yung chismis today. Oo, ano ba kasing chismis? Well, wala namang chismis, pero magaling akong gumawa ng chismis. Kung sa may buhaton, nimo kung ang imong partner sa kinabuhi adunay sakit. Unsa day buhaton nimo kung ang imong partner adunay sakit? Oo, hello DJ, unsa nga sakit imong pasabot? Sakit sa utok kay nga kung asawa na ay sakit. Uy. Grabe naman. Walang ganon, walang ganyan. Sobrang bastos ha. Oh, ano siya? Nahiyan ang kasawa ka. Dili na lang ang sakit akong pasabot. Kamu ha? Ang sakit niya akong pasabot ba? Physical, oo. Unsa may batio ninyo? One day ang inyuhang naminyuan. Adun na dahil siya'y sakit. Nga mo hinungdan, nga magkahatag og challenge sa inyo hang kami ni Oren. Oh, diba? Diba? Hindi nyo din alam ang sagot. Malamang! Later na natin yung pag-usapan ang sagot. For now, for now, wala tayong gagawin. Hihintayin natin kung ano yung chismis. Hihintayin natin ano ba ang drama natin today. X-rated. Hello kay Gino. Gino Wicks. Yes po, you heard it right. Wala lang, gusto ko lang i-chika sa inyo ha nga. Inana, unsa day buhaton di ay. Kung ang inyong mga partner sa kinabuhi ni kalit lang adunay gipang bati nga sakit niya, naka-apekto ang sakit sa inyo hang kami niyo on. Ano ang gagawin? Ayan, may bisita tayo si Reniel Medalia. Ano naman kayang Wala na bang katapusan itong paghahanap mo sa akin? Araw-araw ka na lang may kailangan. Bayan. Anak ni Kwan din niyo. Pang ni Roger. Nanapuning anak ni Roger din niya. Oo, hello sa imo ha, Reniel. Actually, si Reniel ga-invite na ko today kay isa siya sa muhatag og advice sa ato ang sender. I thank you kay Reniel for accepting my invitation. Actually, wala ko nalipay. Good eye. Actually, medyo na parts sa kong heart nga murag wala ko nalipay. Kay joke-joke raman to kung pag-invite pero naninood man siya. Hello, Shern. May hapon. Ayan, oo. Actually, listen dyan kaayo, good thing natin mga problema sa panglawas, no? Sa mga wakahibalo, nga na mo yung good kong health is wealth. Kaya ang health, good mga katropa, it would really affect ang inyuhang panginabuhi. Kabantay mo pag magluya mo.
1: Ayan!
0: Luya mo isa kaadlaw, di ba? Wa mo swildo pagkasunod adlaw. Grabe, good yung kinabuhi ay... Mo na ang paningkamot jud mo nga maampingan ang inyong panglawas. Pero kung sa man na DJ ka na mga wala man tuyo ang nga nasakit, nga nung basulon pa man niyo. I did not say na basulon mo, but yes, isa na sa dapat ninyong pag-ampingan. Diba? Dulit kaya akong camera karon sa ako ang TikTok ay eh. Wala lang. Wala kayong magagawa eh, nandyan na yan. Alauna 28 na. Sa kahapunan mga ketropa. Sa may gisinyas-sinyas aniniya. Ay! Talaga ba? Grabe naman, maulan na hapon pala sa Cebu. O bantayin ninyo ang itong mga swimming pool o mga secret island.
1: Ayan!
0: O tatod, magawas na sila. Mura na sila lulubog lilitaw ng mga isla. Lahin niya mo ang isla din sa Cebu kay naatunga-tunga sa syudad. Ayan, lulubog lilitang. Ayan ha, pagdala og payong, wala pa kakalakaw. Kung wala pa kakalakaw ka, tropa, pagdala og payong. O kung nakalakaw na ka, oh, kabasa lang sa diha. Wala naman tay choice. Pero make sure nga, nagpasilong ta din ha, sa mga katropa nato din sa Cebu. About ato mga katropa all the way from Mindanao. Alam na sa Bukidnon, Davao, Jensen, Mate, Tagum. Ayan, ah, kumusta mo din ha, pagadian. Ang pagadian, Mindanao ba na katropang Reniel? Wala siyang alam sa geography. Oo, wala siyang kaalam-alam sa geography. Bakit tinanong mo pa talaga? Kala ko kasi may maaambag to siya dito. O, ana si Saiman akong ating sigpamina. Ayan, salamat sa mga ating sigpamina. O, padayon lang eh, ayaw lang na undanga ang pagpamino kay makatabang gidnan siya, gid actually. It has a big half. Baby Marlox, mingaw manaman ko ni mo DJ. Gimingaw sa kunyo din ni ay. I think 2 months na ko wala ga-live dire sa TikTok. Kay na-busy jug ko sa ako ang bago lang ga-release nga movie. Officially, I'm a movie producer na day ko ani. Kao ba na nga ko ang executive producer sa Lihok Films. And nagsuwat ko usa ka pelikula, kauban si Kaplodi o Tita Dewata, para sa Father's Day special movie nga Pickleball. Hiligikan kay Jill. Hello po. Shout out from Kabadbaran. Hello sa imo ha, Jill. Maulan ba dyan? Mainit? Ano ba? Is it cloudy or is it windy? Akong ating sigpaminaw sa inyong programa. Ayan, shout out sa imong ate. Problema, di makabawin mong ate. Nag-shout out ni mo siya. Kaya huwag man yung mag-ibutang. Ano niya malalaman sa iman? Eh, hindi na mo naman nilagay yung pangalan ni ate mo. Lagay mo yung pangalan niya. Okay lang yan. Tayo-tayo lang din naman nakakaalam. Wala tayong pagsasabihan. Anyways, mga katropa, launa 31 na, usapang X-rated story sa mga nautanag. Unsa day, unsa may X-rated today, DGRC? Yun na nga. Yun yung chismis na paunsa may buhato ni mo kung mahibawaan ni mo ang imuhang naminyuan. Ang imong naminyuan adunay problema sa panglawas o kini isa sa mga hinungdan nga medyo naapektuhan yun ang inyuhang panag-uban. Biyaan ba nimo ang imuhang asawa o imo siyang tabangan nga
1: biyaan?
0: Tama na sa man tabangan o tabangag duot asa ka didto. Hello po Miss Heart Amper. Congrats sa inyong movie o sa imong team. Congrats, palihog ko pa shout out sa akong hubby. Birthday niya karon, ika-59th birthday niya si Renee Medes. Hello po, happy birthday.

0: birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. And sobrang swerte niyo po, Sir Rene, dahil sakto-sakto ang birthday mo sa araw ng kaarawan mo. Diba? Saya nun. Saya-saya nun. Oo, yun po ang pinakamasayang araw natin. Happy birthday, Sir Rene Medes. Happy birthday sa imong hubby. Aspasio Darwin, good afternoon DJ, watching from Sitio Macupa, Barangay, Macupa 2, Barangay Maglaos, Villa Hermoso, Negros Oriental. Ayan, may papaminaw po sa ato ang mga katropa diha sa may kuan o. Gimingaw na ba ako sa Davao ay? O gimingaw ko sa Davao, it's because Davao has a big part of my life. Kuhan, makauli kog Davao. Wala lang, chika lang. Hi, DJ Reyna. Greetings from Switzerland. Hello kay Clara. Wabahan kay kuan niya. Oo, Clara. Magkuan. May goiter ka, ate. Actually, na potential nga magka-goiter ko. But I hope ma-okay ra ko, Mr. Clean. Sige lang. Iampo lang na to nga dili madayon. Iampo lang ko, Mr. Clean, ha? Kaya I'm actually worried with my kuan po. Kaya mapod na yung mga na-notice. Siyempre, kitabian, manggod ta. Hello kay Clara. Kano sa mamuuli diri, ma'am? Anyways. Recently, no? Oh, yes. Hi, DJ. Nakapanglaban. Ako, wala pa. Manghinlo pa ganit ko sa akong higdaanan. Manglaba pa ka, ha? Kaya na-stress ko sa akong higdaanan recently. Kaya baho siyang anghit. Ay, malik, tsukuog ka ng kuan. Normal man nga experience ka ng phenomenon man nga experience. Katawan ko niya. Atik-atik kasi rin niya. Otro po niya siya. Comment na sag ka ha. Hindi, ipa-evict ka din. Opo, ayun, mauli naman guru niya siya. Will be there first week of July. Wow. May tag ko, ayun. May tag ka ng mahapitan, makahapit o makita na ako in person si Clark. Manay ako nakitaan nga mami. Nga ko, ayun. Ka na ganing tawag ani mami nga guwapahon. Mami nga sexy hon. Grabe ganing si Miss Clara. Oo, muna, I aspire to be that way. A mom na sexy, guwapag yam. Wala lang. Hot mom, anak. Minyo na kate, wala pa. Why? Wagan na makigminyo na ako. Napainingong, batido kong batasan. Dawato na lang, anak yun na kay ex naman ako siya. Bati ay nalang jimig batasan, ani. Ana man na, basta magbuwag na, di ba rin niya? Oo, maingon din nga, bati man to siyang batasan. Gwapahon ka uban sa bati, pero we are all made by God. Oh. Tamuka ni Miss Clara, uy. Gwapa, uy. Dili, gwapahon. Mali na ang pagka, mali ako ang wrong grammar ko dito. Dapat gwapa. Yes, juwain na kita. O sige, ugmanan lang, kahapon naman ron. Society lang yun ang daghan of expectation. To be honest and to be fair, people set standards. And that's the reason why we're so, so pressured with it when it comes to standards. Pero okay, normal na lang magiging siya mahitabo. Oo, ana lang na siya. Virginia Tampos Hermoso, hello po. Hello din, may pagpaminaw. Salamat, ug nilabay mo din. Kisa ni andam, andam na maminaw dahil sa itong X-rated drama ka. Ako na nang i-andam din eh. Sugda na nato? Oo. Sugda na siguro na ito. Kaya wala na, alauna 36 naman sa, pipila na lang ka oras. Chris Vershane Ordineza. Hello po DJ, pasyara ko sa ako mga helper Jovan og Jester, Driver Oliver, Quick and Fast. Alang! Kana akong ganahan sa mga kuan ka ng mga helper. Basi imong helper ang ni-comment ani mam ha? O dapat in the world of full of expectation, be a queen. Give them a good show. Break it down, yo. True. When people expect you from when people expect something from you, wag mong ibigay. Wag mong ibigay, keep them disappointed. Di ba rin yan? If people keep asking for expectation from you, wag mong ibigay, keep them disappointed. Ipilit. Bakit mo kasi pinipilit? Nakakainis ka. Ilang beses ko na bang pinagsabihan na huwag mong ipilit? Alam mo ba yun? Ha? Kasi mahal ko. Yun lang. Mahal daw niya eh. Oo, mahal doon niya. Ba't pupunta ka sa mahal? Hindi naman si him ang pinag-uusapan natin. Hindi si him. Ayan, ano, lapit ka nga sa microphone. Hindi kita ilalabas sa ano, hindi kita ilalabas sa tawag nito. Hindi kita ilalabas sa camera kasi ang pangit mo today. Actually, may ano ako, may co-host ako today. May guest ako. Ayan, ano masasabi mo sa mga taong may expectation?
1: Expect lang ng expect.
0: Period. Oo, totoo naman din.
1: Hello everyone.
0: Ayan. So baka may shout out ka.
1: Shout out to
0: my ex.
1: Shout out to my ex.
0: Oo. O sa may maingunin mo sa mga tao nga na expectation sa imo ha so far karon.
1: Expect more because I can do better.
0: Wow! Diba? Diba? Right. Ano lang? If you want to expect from Riniel, well...
1: More. Expect more. Mayo, guys. Uh-oh. Everyone, for those who are listening.
0: Ayan. Ito na.
1: Kibobo mo.
0: Wala sila
1: kaibaw. Oh, sila kibaw.
0: Yes, wala sila kaibaw. Nako'y pangutanan sa imo, Riniel. Chika na ako ni. Actually, ang itong letter sender mang good na siya'y problema when it comes to ano. About siyang partner. Iyang partner na ay sakit. Ang problema niya karon.
1: Ang siya sakit siyang partner?
0: Dili sakit sa iro ha. What I'm trying to say is, ikaw ba, pag imong partner, love kayo ni mo imong partner sa kinabuhi niya, nakarealize ka nga na siya'y sakit niya. Ang sakit niya mo'y makahatag mo problema sa imo ha. Yan, dekang bakag pangandoy sa kinabuhi niya. Paminaw ni mo, masirado na ang imong imohang future tungod kay masirado ka sa iya, mahikot ka sa iyang sakit. Biyaan man ni mo siya.
1: Sa ako alam siya noong ilang days of my experience.
0: Nakaagi ka nga imong ex na isakit?
1: Matawag ba nagsakit ng hilanat?
0: Actually, kuan. For those who don't know ha, hilanat or fever is not considered a sakit. But a symptoms nga aduna kay sakit. Okay ha?
1: Dili manggod. Kanang sa ako alang ha?
0: Oo.
1: Kanang... Kasi nagamit ni mo as partner if imo siyang biyaan.
0: Diba? So, kung ano ka, no? Ganang love ni mo si him.
1: Love ni mo si him. Bala mo si sakit.
0: Love niya si him. Bala mo si sakit. Oo, kana. That is what we called, unsa? Unconditional
1: love.
0: Love. Paano ka ba magmahal?
1: Ano, ibibigay ko lahat.
0: Like ano?
1: Alam mo na.
0: Alam ko lang kasi ibibigay mo yung buong pitaka.
1: Kahit nag-deal tayo, basta meron lang siya.
0: Yan, mura po, napo kay kaila yung anang. Bahalag mo na siya kanon, basta ihatag lang niya sa iyang pinangga. Ganun ka din magmahal.
1: Yeah, and you can't blame me.
0: Bakit? Bakit di ka napin pwedeng i-blame?
1: Kasi ganun ako magmahal.
0: Tigilan mo yan, ha? Tigil-tigilan niyo yung ganyang klaseng pagmamahal na wala kayong ititira sa sarili niyo. Pag iniwan kayo niyan.
1: Huwag mo akong paiyakin, DJ.
0: Pag iniwan ka na niyan, tapos binigay mo na lahat, walang matitira sa'yo.
1: Meron pa.
0: Ano?
1: Katawan ko.
0: Walang wala sa tabi mo. Sige nga daw, bigyan mo ako ng isang love song. I know, hindi ikaw ang mag... Hindi ako hingi sa'yo ng love song. Ako ang magbibigay sa'yo ng isang kanta related to sa'yo. So, makaka-relate ka sa akong kanta nga ihatag para ni mo. Para ni sa mga nagabiyaan. Ibiyaan kay giingnan nga dili daw siya ready para niya. Dili pa daw enough siya. Oo. Pasag dila niya akong guest diri sir, kadi ini kinalag ka ng camera. Dili ko ready nga ipakita siya sa katawan. Wala, dili ko ganahan. Magandang hapon, Randy Bacomo. Hello po. Palawan is near. Randy Bacomo. Oh, doon ba? Dili ko actually. Grabbing ulan dito sa Palawan. Ay, oh. Naay sakit ang partner patambalan. Labi pa jud love kaayo ni mo. Kay kita tanan magkasakit man jud watching. O, oh, diba? Kapuya din ani kay. Ate, any advice about sa akong girl best friend niya? Ming confess ko, pero gireject ra ko niya. Oh, okay.
1: Gireject siya?
0: Yung girl best friend. Kagi ka nag-confess-confess?
1: Wala.
0: Ayaw, good. Uy, abi pa lang pangit ka.
1: Oo, ganyan. Dapat sila mo confess.
0: Oo, abi pa lang tinuod nga pangit ka. Pag-alisod ka, ayo. Ala si sir, ayo sir, lapad kayo og lawas si DJ. As in, lapad yung kayo og lawas ni si
1: sir. Dili siya lapad og lawas guys sa camera rana.
0: ISA.
1: Tanawa sa personal.
0: Saman.
1: More pa.
0: Kung gilapara na mo sa camera. Kapuya, agay. Sabi sir, ka nang tinood dito na nanambok, mong kukay koron. Uy, grabe. Ako lay stress nga ka nang... di ba ko stress eater unta pero nanambok jud ko karon uy nga daghan ko gibuhat sa kinabuhi. Kung kanus apa ko busy kaayo di pa ko nanambok. But anyways, before nato na hisgutan na nga tong X-rated drama, aniya nga to ang gusto na ko nga gusto na ko i-dedicate sa imo nga kanta. Para ni sa imo actually add, I hope na
1: ganun ko ka na makahila ko.
0: Well, this is something na you would never wanted to hear, but here's Lainey, because you have to. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Tad, balita ka tropa, ha?

0: have to.
1: XFM.
2: XFM.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asil, gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
8: Check.
5: Regular exercise?
8: Check.
5: Vision X Plus?
8: Check.
5: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin.

0: This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement Ferment.
3: Ako si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: Malapit na butika.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:52 in the afternoon. Mga katropang oras, hatun sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. You heard it right. Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, nato din ang padong na mga pick. Kay, you know, I know some of you ganahag kapi every time nga maghinuktok din ha. Well, dili ta ma-blame kay ako yung kauban diri, wa man ta dapat hinuktokan, maghinuktok manganig so good. And then part nila na nyo og kape, di ba? Hinuktok well with kape well. Relapse na. So, correct. So, if maghinuktok manggaling mo din ha, mas nindot nga doon doon na tay part na sa paghinuktok. Di ba? Lahi ra gyud ang lahi ra gyud kung kung ha? Laguta ani niya ay. Ay, ragyod bitaw kung tawag ani ka ng makapangapi ka niya, maghinuktok, diba? I like drinking coffee while drinking daw. Correct. Yan. Muna sa Zone Plus Coffee Mix, adunay malonggay, soya powder, mangustin, hinuktok, adunay binipisyo ka tropa, kay adunay tabang ang pag-inom ng mga ng kape nga, adunay mangustin. Okay, mangustin na tawag itong Queen of All Fruits, tungod sa mga gihatag nga binipisyo ni ini ka tropa, ubanan pagod sa ato ang soya powder, nga magkatabang po na sa mga paras na kung adunay usahay medyo kulang sa pagkaon, di pagkakaon dayon, yung mga hapdos na yung kuto-kuto, well, choose the right one. Sa Zone Plus Coffee Mix, na nga pinaka, nanambal pa. Katropa at tangi, hapit na magsugod ang atong X-rated drama. Ah! Adiba? Kasi ganahan ron. Ayan. Balik ko na ako. X-rated drama na taod-taod. Dala sa inyo sa atong produkto sa Yes to Health. Santone Plus Coffee Mix. Here's another song. One of your favorite OPM artists. One of your favorite artists. TJ Monterde, kung siya man.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata ng hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagbayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ibaadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

bago sa mayang pamitasan, may labot ang tapad na kung may batasan. Mang hapon kaninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Haptan yung pagsibya sa itong programang X-Rated. Ayaw mo ka problema. Sa kabugna sa panahon, labi na diri sa Sugbo, ako ang bahala. Iba rin yan. Tayo ang bahala. Parinig mo nga sa kanila yung masarap mong...

0: kain pa ato DJ. Ibaw kong lingaw kay mo din ha. Pero doon na daw ko yung problema nga gipada din ha.
1: Pwede ipa-cancel.
0: Nari ko yung problema nga ipada din ha sa mga istasyon. Okay ba ako? Kay ba ako nga ikaw ray makasulbad ni ini?
1: Wow!
0: Talaga ba? Tungkol yung alang, kay ba kung ikaw ang sinaligan ining programang X-Rated? Apat kung dili ni mo masulbad, sa may pulos anay mong tapay. Hinaot ko DJ nga inubanan sa imong mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, dili lang dinhi sa Sugbo apan sa mga sikbit nga mga lugar. Labi na sa Visayas, o bina sa Mindanao, o sa Luzon. Napa ito mga tigpaminawan sa laing dapit nga wala diri sa nasod. Pala naa sa laing nasod nga nagpagpan, ano na yung pagpaningamot. Nga naminaw karong pinagi sa atong X, ato ang XFM radio app. Ganyang iso tampong atong hatagan, ganyang hatagan sa pagtagad karon. Ni sa ugi kani sa babae nga nagpuyo sa Toledo, Cebu. Nga itong itago sa pangalang Emma. 25 anyos. Kiniiyang sugilanon nga ipaambit ninyo. May tungod sa naitabo sa iyang kinabuhi. Og dili sa kinabuhi ni Riniel. Si Emma man ang sender. Yes, DJ. Pero aron yun din yung hisabtan kining tanan. Kinahanglan ato ning sugdan sa sinugdanan. Kay dili pwedeng tapuson dayon. Hindi na may dagan sa istorya, kay dili man yung makanta. Akong hatagan og titulo kining akong suwat sugilanon. Suwat sugilanon, nga atong tawagong sakit apan masakit kong biyaan.
2: Abi ni mo, ti. Naluoy na kay kunin mo. Buutan ka nga pagkaasawa nga ito ni kuya. Pero, ay, si kuya, iabusong ka.
3: Mahal ako si Marjun. Ang imong makuwag.
2: Love gihapon? Bisan pa man sa iyang gibuhat, diyan ni mo.
3: Bana ko siya.
2: Pero dili siya maayong bana, diyan ni mo. Gibinuangan ka.
3: Sagde lang.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraneng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Unsa? Ginawat na libo ang akong gugma?
7: Ola kay Johnny. Tungod kay nakita na ako nga matirot-anon kay kasay imong gugma na ako. Mga, wadyo ko magdodoha sa pagdawat.
6: Salamat din kayo, iba. Salamat din kayo. Akong isaan ni mo. Di good ka magmahay sa pagdawat sa gugma.
7: O ginaot pa nga, Johnny. Di isa ka mausap.
6: Ako ko na isaan ni mo, ima. Di gid ko mausap. Tungod kay mahal ko kayo, ikaw.
7: Mahal ko sab ikaw, Johnny.

0: Tinuod ka? Uyab na mo ni Johnny?
1: Olin!
0: Ay, kilig to the max!
1: Sobra! As in! Day! Cloud na yung kaiko! Super! As in, super cute!
0: Day, usara yun ako ikasulti ni mo. Good luck sa inyong relasyon. O manghinaot ko, nga magdugay pag yun ang inyong relasyon.
1: Salamat!

0: Thank you, huh?
1: Huh? Thank you, Sonsa.
0: Sa imong paglab na ako. So, sa pito kabuan na itong relasyon, daghan kay kung nakatunanin mo.
1: Parehas ta. Daghan sab kong nakatunan sa itong relasyon.
0: Wajud ko magmahay nga gidawat ko ang imong gugma diri nako.
1: Salamat, sab. Salamat, sab, sa imong gugma.
0: Jun.
2: Kumusta naman mo ni Jun?
0: Okay naman pa.
2: Mao ba? Si Mana naman nga wa naman mo anis ato.
0: Miuli pa man siya sa ila pa, sa Ormoc.
2: Mao ba?
0: Milip siya sa iyang trabaho din sa ato kay miuli man siya sa ila. Kay death anniversary sa iyang papa.
2: Huwag ikipagsupak ni Jun. Nakita na kong buutan siyang pagkabata.
0: Salamat kaayo pa.

0: yung kay ko ni mo, John.
1: Oh. Ako, San.
0: Kumusta naman ka?
1: Okay na.
0: Matambala na yun ang akong kamingaw ni mo, John.
1: Ingon sab ko, Ima.
0: Oh, Johnny. John.

0: yes, DJ RC. Maya among buot. Huwag nagkasinabot mi sa akong uyab. Apan, siguro adunay mga posibleng mahitabo kung magbalipayon kami kanunay. Sa tinutunan na yung mga istorya, si Junie o ako malipayon. Inaot ko nga magpapadayon kini nga mo ang kalipay. Huwag makaguba ni ini. Nisabot akong gugma nga to kang Junie, DJ RC. Labi na nakuha na niyang ako ang
1: pagkababay.
0: Malipayon ka ayo ko nga nagkuyog mi. Siya nagyo na nga akong kipangandoy. Nga madayon sa hingpit. Og, ania ang sumpay ning akong sugilanon.
2: Happy Mansari, Ima.
3: Happy Mansari, to.
2: Mm-hmm.
3: Walang ibaw, ino. 1 year o 5 months na ang atong relasyon.
2: Oh, Ima.
3: Wajib ko magmahay sa atong relasyon, Jun.
2: Ingon sab ko, Ima. Wasab ko nagmahay. Mm-hmm.

0: I'm in love na yun.
1: Klaro man sab.
0: Ambot ba, uy? Unsa kay may tabo na ako din, no? Kun simba ko ba? Mawa si Johnny na ako.
2: Oh, Emma.
0: Siya yun ang akong kinabuhi. Siya ang tanan-alang kan ako, Emma.

0: Unsa? Kasal?
1: Oh, kasal. Gusto ko nga magpakasal na ta.
0: Nagkalitan ko na yung gisulti na?
1: Ah, kaya nga no. Huwag ka ba na gusto nga magpakasal na ko?
0: Oh, nga no ko taong di ang ako ba na kung magpakasal ganita, plano ko na tugmayo. Magtigong tagmayo.
1: Ha? Okay.
0: Gusto ko nga mapahimutang na ko ang tanan.
1: Ikaw, John.
0: Kinila natin, Manny, ha? Ikaw ang babae nga akong pakaslan. Ikaw ang babae nga imuon kong inahan sa akong mga anak.
1: Ingaman sab ako, Johnny. Ikaw nang imuon kong amahan sa akong mga anak.
2: Johnny! Johnny! Ay, Ginoo ko! Ay, nagkiling-kiling mo ni si Johnny! Og, may gahi naman siya! May action ang buhangin, Papa!

0: busan naman ka.
1: Okay naman. Nausad ay ko.
0: Gikuyawan ko eh. Kalita man lang natumba o nagkirig-kirig. O niya, nabuha pag yun ang imo baba.
1: Unsa?
0: Nausad ay ka ato.
1: Wa.

0: Snacks ta?
1: Ikaw.
0: I love you, Emma.
1: I love you too, John. Sige. Ato sa dikto. John! John! Ang ginoo ko! Nagkikilig na sa si John! John!

Mauni akong problema karon DJ RC. Kanang apil imong bisita din ha nga mag-una-una. Kaya wala gyud gipili nga lugar kung atakihon si Juni. Kaganan nag-ingon nga dunay sakit nga patol si Juni. Naay kausa nga diha mi sa kasal. Nahunong ang kasal kay giatake siya. Patol ba gid kaha ning iyang sakit? Mamaayo pa kaha kini siya? Kung sabay akong buhaton, kaysa tinood lang TGRC, gibati ko ang kauwaw. Mauwaw ko nga makahibaw ang guban nga adunay sakit nga akong uyab nga si Juni. Pero love kain ako siya, DGRC. Nahigugma ko pag-ayo kang Juni. Apan, hangtod ganus ako nga mag-antos. Iyaan na ba na ako siya? Samtang di pa mi uyab. I mean, di pa mi mag-asawa. Angay bang makibuhag na lang ko niya? Sa tinuod lang, adunay nang uyab na ko karon. Buutan o caring, sabsya din hinako. Naglipog ko. Ako baka siyang sugtoy na ugbiyaan lang si Juni. Dautan ba ko sa ako mga ginahuna, diri? TGRC? Palihog in town. Tambangi ko. Ako si Emma. Mao kani nga akong X-rated story. Palihog di ko play sa kanta ni Jewel Villaflores, DJ. Katong kanta ba nga buang? Mauna kung gusto ma-play. Salamat.

0: கொதிக்க பார்த்ததும் நல்ல பிரீத்தி. That was Jerica Tedarico. Ihatod tika. Sakita, uy. Ihatod tika sa simbahan. Ayaw pa gani ihatod tika sa imong pamanhunon. Nawa kaya. Itigay mo dito, uy. Bolok. Matag.
1: Mag-abang kong sakinay.
0: Para niya? Uy, ikaw na. Ako dili, never. Ako, never. No. Anyway, dili ka na nga itong topic for today. Sa ito ang letter sender niya si Emma. Ay, siya ba nga pangutana din ito kung saan niya ang nag-iproblema? Oo, natin naman ako. Na, Emma, nada. Kami.
2: Ako ito baga na day, Emma. Ayaw! Ganyan kag-prank ka? Maghila ka, Emma.
0: Actually. Otro pa mo din tambaganan.
2: Tambag, pero otro sang tambagunon.
0: Ayan natin, caller sa Pigas Linya. Hello, may hapon!
3: Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, hapon!
2: Bisita! Sabi siya hon sa siya.
0: Ayun ako yung bisita din ni Marvin. Say hi!
2: Hi, sir.
3: Hindi manggod ko ni Marvin. Ako manggod si Dato Kali. Ang lalaki, pero babae kay tingog.
0: Sorry, kay parehas mag intro duha gud. Dato Kalip.
3: Kita pa may nakakuha sa intro ni Dato Kalip. Si Marvin Mangyod. Kundi ako si Marvin gud ba?
0: Lagi. Oh, say on na. So, okay. Daw ka. Nakoy pa ila-ila si Marie Dato Kalip. Here's in our other line si Riniel. Say hi to Riniel.
3: Ay, nako.
0: Ingon ko, hi, dili, ay, nako. Uy, klaro.
3: Ay, pa-inan sa akong cellphone na ka, di ko kukonsentrate. Dali lang na.
0: Oh, dapat lang. Dapat. Pasunta niya ang headset.
3: Para di ka masuko.
0: Kababe, kasako, adiri akong batasan. Lain-lain, probe niya akong batasan gamay. Ana.
3: Di pa, oy. Again, may hapon, Max FM, dugay-dugay git kong makatawag to ko daming mahitabo. Dira sa Jensen Mascam, kuso ko sa Linog Town, maluoy ka.
0: Yes. Oh! Ako ipaila-ila sa mo ang akong kauban diri ha. Si
3: sige.
0: Si Riniel. Riniel, meet Dato Kali.
2: Hi, Dato Kali. Hi. Hapon.
3: Hi, Sir Renier.
0: Uy, dili na.
3: Pa na di ka mag-bitima sa akong tingog.
0: Uy, dili. Dili ka mag-sir, ani ni.
3: Madi,
2: ay, pag-sir, kay na.
3: Ay, nao ba?
0: Dili, sir, babae ni. Ano ba?
2: Babae ni, uy.
3: Babae tingog?
0: Babae na. Sama rani mo, lucky ka, pero maalaag babae ang tingog siya. Babae siya, maalaan.
3: Nabiktimagit ko. Pasaylo, sorry.
0: Ah, so don't worry, okay na. Mapasaylo, sige, interview siya sa kadali, Riniel.
2: Kumusta
3: sige,
2: magka-
3: kadayan kay
2: Talib.
0: Kasi, dili Talib.
3: Ayaw!
0: Mali, wrong. Wala na, Talib.
2: Sige, pangani mo. Huwag siya masulti siyang pangani.
0: Nasulti na siya, pangutan ah.
2: Ang sige, pangani mo.
3: Akong usbon katropa, ako day kini si Dato Kali di ay kini. Ang inyohang gato sa paghigugma, pero di lang gato sa kwarto.
2: Unsa di ka mo higugma di ay?
0: Ano, interesado si Rinya.
3: Kamagin pa?
2: Unsa ka mo higugma?
3: Kutap sa gustong higugmaon ko siya. Aw, ako siyang higugmaon.
2: Unsa man ang kanang gugma ka na imong nabuhat para niya?
3: Samagod sa gugma sa akong letter sender, na ay epilipsing iyang uyab, pero andam niya minigawaton, di ba? Sinong ano, hindi na mag-igugma?
0: Epilipsi na ito?
3: Oh, kaya sa akong madumog sa akong istorya, ganyan, marag na siya sakit na epilipsy or puzzle.
0: Ayan. Anyways, neto ni Dugayon, oy, may nakong tambag ni mo. Unsa may machika ni mo kang Emma, kay daghan naman na di siya mga pangutana. Good, ana-ana nga, gibati na siya og kauwaw, kay aduna yung mga higayon, nga kining si si Juni, mukurog, bugahi ayaw, naman oy, si Kalit.
3: Ayaw, oy. Sa karong mga panahon na nakinangyan siya sa imong ano, sa imong suporta ati. Ayaw. Nakinangyan siya sa imong gabay. Dapat ikaw makiyam ko yan. Andang buta mo giyan niya o mugabay niya sa iyan kahintang garo na naa siya ipatol.
0: So kung biyaan niya
3: oy di nahusto di nahusto ako pag yung nadungos sa yan na naay na mayab niya. Oo, ayaw oy ayaw kay bad na kung ikaw pa kaano mo ay nahimutang na kapit ni Kuya Johnny. Mm-hmm. Kung gaan ka sa inyong uyap, no, na ingon ana, mutugot ka? Sige, mo siguro?
0: Di siya musugot.
3: Oo. Ayaw, oy, ayaw, piha. Pag inunungay mo, ano, Ate Emma.
0: Kung ang iya...
3: Halimbawa,
0: ikaw na siyang sitwasyon. Niya, paminaw ni mo kanang anytime, anywhere, atakihon siya. Di ba ni batiun ang kauwaw?
3: Sa nga sa akong gugma, andan na ako siyang panalitan.
0: Kaniyang klase nga gugma.
3: Oo.
0: Mala, Johnny. Sa
3: nga sa timpos na akong pagbati, o timpos na akong pati-gugma kaniya, andan na ako siyang bisag, bisag akong kinabuhi, akong ihalat kaniya. Oo. Mala, tinuod naman ni gugma, DJ. O, tungod kay, nataw ba yata tungod sa gugma? Then, ato pong higugmaon ang mga tao na nagigugma po nato.
2: Ya, yeah, unsaon man imong kalipay? Kaya
3: nalayan mo na ayaw kita na lang ga, maluoy ka nimo. Kay buutan na rin sa sinugdanan, apan wapa kamasayod kung unsay iyang pagkatao.
0: Mm.
3: So, di na lang ka sa tinuod na nagmahal nimo, ay nagpangitaglain pa.
0: Ayan. Paminaw de, okay, kanang tatropa. Emma. Paminaw Emma, kay matod pa ni June. Kana. Ay, matuloy June. Manod pa ni Dato Kali. Nga, dapat igunay. Kung mubiya ka mang galing niya, Emma, but pasabot ko, June ka nahigugma niya. No?
3: Oo.
0: Oh, salamat ka ayun.
3: Tapor ka ng inong-inong gugma.
0: Oo, ka ng gugma, di na gugma. Na in love ra ka sa idea.
3: Kung gugma na,
0: oo, kung gugma na, di na gugma.
3: Ayaw! Dito ay video kinita. Salamat kayo sa inyong pagtubahan. Nagkibingan na kami mata.
0: Okay, dugay-dugay. Baya juga ka nawa nagparamdam ay as in. Napansin ba
3: na ikatawang higa yun yun na nakapanawag ko na yung isa ba kay monitor na pero ako hindi pa na yung kamuta na makasalutiha.
0: Agoy. Salamat. Salamat kayo, ha? Hinaut kung okay na mo din. Ayun, pinakaroon nga medyo. Ayun. Naka-recover na mo human sa takilidong. Yeah.
3: Binisama sa Sultan ko dahil okay man po ni Bini. Atan ang akong mga kaubanan dito sa Jensan, halabi na akong kabanda.
0: Mm-hmm.
3: Nahugno, gito nga ilang tanimalay, oy, in town.
0: Kaluway. Huwag man kayo na nga nangapagan yung kinabuhi, ang importante buhi pa. No?
3: Nanay, maugyod lang ka.
0: Anyway, thank you kay Dato Kali sa imuhang gihatag nga opinion, suggestion o tambag nga to kang Emma. Dato Kali.
3: Opo. Salamat kaayo.
0: Okay.
3: Thank you po, katropa.
0: Katropa mo.
3: Kinigya po na ginihang Dato sa paghigot mga pandiri Dato. Sa kwarta, Dato Kali, giyapon.
0: Katropa mo.
3: XSM.
0: Exciting.
1: Exciting.
0: Ayan. Katropa mo, katropa mo. Ayan. Ikaw rin niya.
2: Ayaw!
0: Dok JJ. Ayaw, butang-butang mga text niya. Dok JJ, kaya wapan ako na briefing ni atong kauban rin. Gibasa man.

0: pasa, venimos. Exclusive for us.
1: What joke about it at all? Pasailoa, pasailoa, pasailoa. Taura mga kaya sa'yo. Kuhan ka ng dato tali.
0: Ito ay ka ng okay yung tag na i-load dito. Tama, joke ka ka ng katropang Doc JJ ka ng lami yung tag si Jordan Lipasana kung ka-istorya ka ron. Actually, ganahan ko nga maka-istorya si Jordan.

0: anyway, sa mga caller nato diya, uy, may tag si Jordan, gimingaw ko ni mo, Jordan, kung naminaw ka karon ako, please, please, tawagi ko karon on air. Gusto ko makadungog sa imong tingog. Sa itong mga caller din ha, doon natin phone number nga available para sa inyong mga tawag, 0995-994-6868, 0928-5508-727. Si Jordan Lipasana, akong ipanawagan nga ikaw ang manawag kay gusto kay nako madungog ang imong tengon. Hello po, may hapon.
1: May hapon, DJ Kinita, I miss you.

0: Jordan. Salamat kay nga kuan. Salamat jud kaayo nga nanawag kay. Actually gimingaw ko nimo. And aside from that, dili pwede nga dili na ko mapaistorya o mapailaila sa imo akong kauban dinhi.
1: Okay.
0: Jordan, meet meet Renelle.
2: Hi Jordan.
1: Hi Renelle. May hapon.
2: May hapon ni mo dira Jordan. Nagunsa man ka karon Jordan?
0: First time dunya nakadungog sa imong tingog.
2: Ah.
0: Kay nang Jordan single pa baya ni si Kuan si Renelle. Nya isa sa iyang mga ginapangita manggood nga kanang iyang makaila-ila manggood Jordan kanang lami muago.
2: Padungga ta na Jordan.
0: Ha?
1: Babae?
0: Oo. Parehas ni babae. Bago namin nagpa-opera. Pagkuan eh, pailailay mong kaugalingon rin eh. Pailailay mong kaugalingon.
2: Hi Jordan.
1: Hello.
2: Nagunsa mo ka karon Jordan?
1: Ah, nagpasilong ko kay gusto pa yung wonder eh.

0: naman to, Jordan. Kinig ka, wala. Kana nasaman.
1: Uy, kanang Jordan, padungga do si Renee o kanang ago sa kanang naguol.
2: Lagi.
1: Mm-mm. Unsay ago sa naguol.
2: Ala di.
1: Ah. Kanang nalipay. Gikilig ako. Gikilig. Kabalo ka di magunaw, magunaw ganang kamera sa pikas pero nakita na ko din nga gikilig si Renee. Ginahan mo siya actually madali gid siya ma-in love ba sa lami mo ago.
2: Sa mo tay bagjuit ni bigig kanta di.
1: Oh, mag-duet mo og ago?
0: Duet na tag-ago, Jordan.
1: Maki-duet na siya kanta ni mo.
0: Ano sa mga kanta?
2: Kung magkita na tayo, Gigi, mag-duet na tayo kanta niya, Gigi.
1: Dili, ako si Renil. May ba ni mo kanta? Kung amin ni, amateur ba niya itong 1997?
0: Lain ba kung mukanta, Jordan? Eh, maluhod ko, Jordan. Jordan.
1: Jordan, kami nawa?
0: Lain ba kung mukanta, kay maluhod. Okay na ka na, Jordan?
2: Yes, it's okay.
1: You say no. Anyway, pag nice to meet you na kay Kuan Renee, kay Jordan, kay pa-advisor na ako siya.
0: Nice to meet you, Jordan. O unta, magkita tapuhon.
2: Ayan. Ooh, okay.
0: Unsa?
2: Kapag may time.
1: Ayan.
0: Ha, gahini sa kog oras ni mo, Jordan.
2: Mawag tayo nila sa akong mga always busy mo kay Kodrigo.
0: Ganahan ta ko mag-do it ta, Jordan.
1: Yeah. Same mo na yung microphone.
0: Ako yung unaganta, Jordan. Ikaw sa mo.
1: Oh, damit na mong kanta niya. Same lang mong microphone ganito, Jordan. Anyway, Jordan, kanang tagaed og kanang advising ko ang Jordan. Tagaed advising si ko an Emma atong letter sender kay maglami na magin na
2: tayo. Ako advice, DJ. Ako advice is dili siya pinod nahigugma niya kay diyaan man niya. Sakto nga nahigugma ka sa iso ka tao. Kung usay diferensya or naibay sakit, sakripisyo man na mo siya. Kay laban ka sa kagugma ay gugma sa mini. Kung usay katamiso niya kung hantig-hantig kung tamiso ng gugma. Hindi ka mahimo parat. Diba, DJ?
1: Suko ka, Jordan?
2: Wala. Nagkuhan lang ka lang. Yung kwan lang, hindi ko na advice lang. Kaya, gusto ko ako ka-relate na sa mga sa gugma, DJ. Pero, sakit ako, minahon ka ba, DJ? Yaan ka nga na nakaya-diferensya sa mga lawas.
1: Mm-mm, tinawin, bitaw. Listen, listen, anyway.
2: Kaya ako may gugma, DJ. Sus, gano'n.
1: Jordan, himbawa si Riniel.
0: Ako'y pangutanan ni mo, Jordan. Ang sali ka mo, higugma?
2: Yeah?
0: Unsa di ka mo higugma di ay?
2: Just, tamis kipo mo higugma.
0: Buhaton ba ni mo ang tanan?
1: Lala.
2: Yes.
0: What if ako ang si...
2: Diba?
1: Dili, what if siya itong patulon, mapatol, mukat lagahi?
2: Ako ang patambalan ni, patambalan sa doktor o sa Bisaya, ana. Oh.
1: Patutuan.
2: Ay, ay! Ang gugma niya ba? Dili, ibsir, diyaan.

0: number lang, nalay mo at mga na dito.
1: Sige, eh, chat lang sila.
0: Hindi lang ang video. Na, wow siya.
1: Palo up da.
0: Wala kayo surte sa imong classmate. Pangita dito sa siyudad. O gusto, puntuan.
1: Ang naabot na sa classmate?
2: Ang
0: classmate, nana man dito.
1: Nana.
2: Ya, unsa man imong kalipay, Jordan? Kung naay sakit ang imuhang partner.
1: Oo, nya kay lang siya kirig.
2: Imong kalipay, imong lawas nung kalipay.
1: Tama bitaw.
0: Og ako, ito na discourage siya. Lab man ako siya.
1: Na lab lagi niya. Sa ni si Paya lagi patutuan. Tawa lagi ka. Anyway, sagang salamat, Jordan. Thank you so much. Katropa mo. Oh, thank you, Dorinia.
2: Thank you, Jordan. See you soon.
1: Ayan, maayong
0: hapon.
1: Oh, katropa mo.
3: Exciting.
1: Oh, wala tayo igong oras, oy. 2:47. Ayan, nalingaw man ko ni Kuan, oy. Nalingaw ko kay na-inspire ko ni Jordan nga. Dili niya biyaan, patambalan niya. Dapat inanaon. Sige, matambag na ko kay para mubay na ta, 3 minutos na lang. Para ni Mojo, Emma, kung nakahuna-huna ka pagbiya, di asay mong uyab tungod sa iyahang problema o depekto, kahit matawag mo ng sakit. Yamang gidna, wako kahibaw medically, kung adunay tambal ni Ana. Apan, kung imo nakahuna ka pagbiyaan siya tungod sa iyahang sakit, but pasabot wala, gig ka na higugma. Sama rin, kuwa pa ka nabuang, wa pa ka na higugma. Diba, Riniel?
2: Yes.
1: Kaagi ba ka, Ana? Bagay na patambalan kang Jordan, no?
4: Ay, no!
1: Patutuan na lang kaniya. And yes, kung maumang galing imong nahunanaan nga imong siyang biyaan tungkol sa iyang sakit, wa ka na higugma niya. Kagibati ka magkauwaw, normal ka nang batiyon nimo ka nakalitan usab ka. Kapandilibot pa sabot Emma nga diha lang tugod ana imo siyang biyaan. Og gihigugma kaniya, og nakita nimo nga tinuray iyang pagbati diha nimo. Mas mulabaw ang gugma nimo. Pero dili pa ta ka mabasol kung batiyon ka ni ana, kay siguro pod nakalitan lang ka. Hinaot ko nga dili ka mag-decide o pinadali. Tungod kay ang tanan, pwede nimo hunahunaon o dili kinahanglan paspasan ang desisyon. Kung adunay tao nga nagpakita og kaayo diya sa imuha, dili bot pasabot nga tungod adunay nahigugma ang napakita ga maayong pamatasan diya nga to nimo, tungod kay inani-inana, gipangita nimo kayong Junie, nga naidepekto si Junie mo, nang gipangita nimo sa taong waidepekto, di bot pasabot nga husto ng taimong desisyon. Pero imuha mang gihapon na, dagko naman ta din he. Kabisa pa madunsa akong itambag sa imuha, kung imo tumano ng imong nasa imong hunahuna, maogi na'y matuman. Mangako lang, hunahuna ang kapila. Gihigugma ka ni Junie sa sukod pa lang. Sabi, ingo pag ikaw pag nag-ingon nga mas nilamang gugma nito ni mo ka Junie, katong gihatag na ni mo ang imong kaugalingon niya. Sa karon, Emma, akong maingon sa imuha, ayaw sa pagdesisyon. Hunahuna sa kapila, hunahuna sa kapulo, kalima, kapito, aron makuha ni mo ang hustong tubag. Hingga sa pag-ampo, Emma. Daghang salamat sa itong mga listeners and viewers nga namina og nag-uwat sa itong programa. Hangtod og mapuhon, magdunggan na kita sa programang X-Rated Luzon, Visayas, Mindanao. Sa makasikbit na itong mga istasyon sa XFM Network Philippines, mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa DJ RC sa programang X-Rated Kauban. Ang ako ang amiga din he.
2: Hi.
1: Riniel, hayo ang giingot. May agad tuliyon. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
3: Exciting!

0: mo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Ug ang soya, perfect.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:02 na. Agad ang time check, mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Sunthone Plus Cafe Mix. Ang atong kapi, maghihiga lang, huwag palpitation sa dughan, huwag paghilab sa tiyan, makabusog, maghihiga lang, gumikan sa suya, malunggay o mangustin. Makatabang pagwagtang sa mga bad cholesterol sa lawas, makatabang usab ni pagpakusog sa cognitive function sa atong utok. Ang Sunthone Plus Cafe Mix, manghihigala produkto sa Yes to Health Incorporated, aprobados FDA. Mapalit ninyo, diya karon maghihigala sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, naapo ni sa South Star Drug, Generica Pharmacy, TGP Pharmacy, o upan pa magabutika, apilo sa maghihigala sa online TikTok, Shopee, Lazada. Sunthone Plus Cafe Mix, kapi na! Gamot pa! Alas stress na!
0: Seras Manait, Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas, nonis, teos, adid, guadivolomos. Zed Fatsera, Orgios, Tom S.
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, sumasi mong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad. Sa pagbuhat, kunun sa justo.
0: Asintado.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon na sab ka na itong tanan, mga sugit ng Paminaw. Adlaw karon nga Martes, Pitsa 23, dining buwan, Sonyo Tuig 2026. Sa gihapon, ako sa katropang Eric Siras Manait, magiguban ka ninyo hangtod sa alas 5. Paginaot kong namos, mayong paglawas, mayong dagan sinyong pangunauna, kapiskay, kadasig o kamaya. Gracia o galinaw sa kahitasan, manaa ka natong tanan.
0: Asintado!
3: Exciting!
1: Sumad ka ron maghihigala, sunod Martes, mga na ikatapos ang adlaw, Sunyo. Ay, hindi naman tas katapos ang simana sa Hunyo. Sa Miyerkules, sunod simana, July 1 na. No? Duha na lang kabuan mga kaigsunan, Bermans na po, puryabuyag. Manibaho na po magigal ang bonus sa ningubay.
3: Exciting!
1: Nakadawat na ba mo sa inyong mid-year bonus diha? Diha naman tas buwan sunyo. Ah, manginaot ko nga ang uban magigal diha, nakadawat na dito sa mid-year bonus nila. Ang dias pribadong sektor, basing karon pang pizza 30, no? So ato lang diha po ng iampo mga kaigsunan. Kaya nga ito, mga amo, mga employer na ito, mayog nga pong dagans negosyo, aron nga makahatag nga po dito, tarong maghihigala nga swildo. Iampo ta maghihigala nga ang gobyerno, mga kaigsunan, mag-focus na dito karon sa ekonomiya kays politika.
0: Asintado!
1: O niya, speaking of swildo, akong gisgutan kini kaganyang buntag maghihigala sa itong programa dito sa PICAS, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, di Paibaw, nga ang mga trabahante dinis Region 7 makadawat na unya maghihigala wage increase.
0: Asintado!
1: So, atangin ninyo sa mga kaigsunan ta nga mga trabahante, labi na sa mga minimum wage earner. Si RTWPB 7 Chairman o Dole Regional Director Attorney Roy Buenafim Ingon, Wa na dito maghihigalay pagduwa-duwa. Do na gi wage adjustment sa Central Visayas nga ihatag sa mga empleyado maghihigala.
0: Asintado.
1: So, ang pangutan na lang niini mga kaigsunan kung pila. Eh? Kung pila ang mahatag mga kaigsunan uminto sa inyong tanaw. Pila kay angayan maghihigalang ihatag nga uminto. Ay lang po palabi. Kanala po makiangayon nga dili manira ang mga negosyante. Pila may tanaw ninyo nga angayan hatag ng uminto. Considering ang Department of Energy ni Pahibaw maghihigala nga ang presyo sa mga produktong petrolyo, di pagyod ko no maghihigala tanto nga mubalik kaniadtong pre-war level or atong presyo kaniadtong wa pa magsugod ang gubat. Da? Murag, muabot pa ko nag-unom ganto sa katuig. So, ang presyo karon sa diesel, di as mga 60 kapin, pero tungod kay gisirad na pug balik, magigalas Iran ang Strait of Hormuz, musaka na pug balik ang presyos produktong petrolyo. So, kini kay gisirad na balik ang Strait of Hormuz, magigalas sa Iran, posible moabot na pug 70 kapin, magigalas siguro simbako, ang presyos krudo sunod simana.
0: Asintado.
1: So, ato sa magigala ditong i-grabbing opportunity, mintras ang krudo tag 66, tag 65 ba ng uban, kunya ang diesel, or sorry, ang gasolina, diyas mga 71, no? 72 ba? So, papultag na bugbayo kay sunod simana mo, saka na po ko nun eh, matulpas DOE. Now, arita sa swildo, ang taga RTWPB. O sabay, meaning anang RTWPB? Ang kanang meanings RTWPB, Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Gituyo nagmugna, create manghigalas dole, no, o niya, ang mga sakop niya na maghigala, mga stakeholders, labor groups, mga employers, aron nga kung pananglit o maghisgot, maghigalag suhulan, diha nila dito magkakaigsunan paghisgutan. Niya ng wage board. Now, karon tungod kay diha maghigala yung supervening condition, o niya, gitunan po guro niya taga wage board, mauna nga ilang nakita nga ngayon kung hatagag uminto, ang ato karong mga yanong mamumuo. So karon mangutana ko diha ninyo, pila may makiangayon pod nga ihatag kaha sa mga employer diri sa mga empleyado nga kogihan kay mga nanarbaho. Ah. Balikon ako, ilang pod palabi maghihigalag comment diha dagko kayo kantidad. Pero kun imong ibasibasi lang pod, kay kini maghihigalag paghatag og uminto, labi nag ilang pagatukion diha sa wage board mga kaigsunan atol silang deliberation. Magdebate mo na sila sa figure. Magdebate na sa kantidad. Ang uban, magigala mo 100. Mingon po na negosyante nga dili. Dakura na. Aritas ubas. Aritas ubos-ubos. So, ubos-ubos 100. Baga pila kay angayan. Nga, posible magigala ang mahatag. Kaya niya, ito nakalabay ang tuig. Hatagan na matag 39 pesos.
0: Asintado.
1: Ha? Diyan nakalabay ang tuig, October, maghihigalang gihatag ng uminto was 39 pesos, mga kaigsunan. Gikan's 501 nga daily minimum wage, ni karon ni abot og 540. So kining 540 karon nga minimum wage maghihigala per day sa mga trabahante. Pilay, murag tanaw ninyo ang ayang idugang anak. 50 pesos ba? Arang nga mabot ni maghihigalag 590 na ang adlaw ninyo? Or 40 pesos ba? Pero 39 naman to last year. Ay kung ingna nga ang hatag maghihigalang uminto nini sumabot ka mga buwan, mas ubos sa 39 gihatag niya ito nakalabay tuig.
0: Asintado!
1: Ang wage board maghihigalan ni Paibaw nga doon ako rin public consultation nga ipahigayon karong June 25. Hunyo 25. Kanong sama na? Karon na maghihigalang Huwebes, mga kaigsunan. So, I hope maghihigalang sa dili madugay, kay niingon man diri sa Attorney Roy Buenafing, posible pinaka dugay mahatag kining maong wage increase, mga di pa maabtan maghihigalang Oktubre.
0: Asintado!
1: So, di a maghihigala, June pataron, napay July, napay August, so posible maghihigala, di atay wage increase, ari siguro tingali ipatomas mga September. taas pa po na itong utong eh. Mientras mag-iigala, taas pang utong, to may libre yung paniun to, pamahaw, panihapon dito, spear 4, ato sa latalinya dito. Kay, kanabitong walang gutom kitchen nga, gibuksan kagahapon ni Presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan. Di man lang mag-iigala mga pro Marcos gipakaon diha, apil po mag-DDS.
3: Exciting!
1: So, tanan, maghihigala nga. Dito ay makaon. Ito lang mo linya dito, spear 4. Kaya ito ay walang gutom kitchen. Ito ay kusina ditong walang gutom. Ala, linya lang mo dito. Kay libre na. Pamaaw, paniod to, panihapon.
0: Asintado!
1: Mientras, wapahatagi kuminto sulan. Pero mauna, maghihigala ay inyong timanan, no? Mga kaigsunan, ang wage board ni Paklaro na, ni Hatay na Nig Assurance. Doon ay uminto yun sa swildo na na mapaabot ang mga employees mga higala. Mga taga MIPSA, mga taga Mitsumi, o taga diin panindag ko ng mga ingnunta. Mga dagkong lugar nga na diyan nagtapok ang mga empleyado, labi pa diris IT Park, o bisan diyas kolon ng mga trabahante. Expect mo doon ay uminto mga higala sa swildo in the coming months. Ikas 540, ampo mo nga dakudakong mahatag nga uminto. Masabutan nga ihatag nga uminto sa inyong swildo.
0: Asintado!
1: At ang oras, alas 3:30 na mag-iigala sa kahaponon. Now, derita mag-iigala sa ato mag-iisgutanan karong hapuna mag-iigala. Ang kapulisan mga kaigsunan, pinaagi ni PRO 8 Director Brigadier General Jason Capoy, nitugan maghihigala nga medyo bayolente kuno ang duwa nga mo'y sagad maghihigala giduwa online ani 14 anyos nga bata. Ha? Pamina mo mga ginikanan kay di ang maghihigala ang usa dito karos gililis kapulisan kini dito karong duwa sa online. Gitawag ko nun yung maghihigala dito, Gorbax, mga igsoon. Paliw lang kong pakita ang double G on niya kung sa'y pormaan ng Gorbax kaya ano makita ni maghihigala sa mga naminaw na turon. Kini, mao ko nun yung maghihigala. No? Na yung mga face of evil na ay destroy everything, kill him. At ikatong giduwa-duwa na to sa unang Counter-Strike during college days na to, wa man to maghihigala ingon ini nga mga word na kill him? Why mga face of evil nga mga word? Ha? Ingon pa maghihigala diri, tatarawan ni nga mong ipakita. Mauni, bantay-bantay mo kung naay up ang inyong mga bata, mga high school students ninyo, lilian na maghihigala ang ilang mga application sa Facebook, sa cellphone. Kay kini maghihigala mo'y usa dito karos nakita sa kapulisan nga ang kining 14 anyos nga bata nga usas mga suspect niining dugoon kay pagpamusil patay kagahapon dito sa takloban. Ang bata na engage kuno ning pagduwa-duwa aning violent online game nga gitawag maghihigala Gorbax.
0: Asintado!
1: O niya onsa ning Gorbax ako ipakita din ninyo. Patay-patay din eh, pinusilay din eh. Akin eh. Pero, ba may impluensyaan na yung bata niya na? Kay susama ko nun is Roblox. No? Doon ako nun is pusil-pusil gihapon. No? Ingon pa din yung maghihigala ni Brigadier General Jason Capoy. Susama ko nun is Roblox, may laro, may shooting ding mga ganong firearms. Medyo bayulinti pong yung laro. Pero kining duwa ang maghihigala kada kung King Koyrani. Na-impluensyahan ang mga bata ani maghihigala. Sa una nga, wa man ta ma-impluensyahin itong duwa-duwa na itong Counter-Strike sa una. No? Nga kanto, gubat yun to. Kini, although ang nakalahi kay na ay mga word, kung saan inaagi ni mag-mugawas ginidiya karo sa screen, face of evil na ay destroy everything. Nay, mangyong nani. Yon, naa dito'y kill him, patya siya. Help me. Ngunan na, naa din eh. Isa pa'y sweet o magigala. Ni kay karon magkakaigsunan. O sanis, gililis, kapulisan. Gawas manghihigala dito karos giingon nila nga ang motibo bullying. Pero ang butog kamong mga nagpaminaw ron, motoo mo nga kini bagyog ka dito'y bugat nga hinungdan nga mo'y nakatrigger nga kining mao mga bataa, mamusil patay na lang dito's mga tinunan sa San Jose National High School sa Tacloban?
2: Asintado!
1: Huh? Is it the game or the attitude of the suspects, mga higala? Huh? Sa inyong pagtimbang-timbang diya, ang sama kay bugat nga rason ani? Kinikang duwa, akin ba tanawa ninyo sa mga nagpaminaw mga higala sa itong programa karon? O nagtanaw sa Facebook Live o sa YouTube channel na to. Palihog ko nung ko maghihigala ditong analisar. O kini ba maghihigala ditong dua ah? Makapa-inganyo, makapa-ignite, makapa, ha? Ah? Makapa-himong kriminal sa bata. Naabagin, kining ba, kining dua ang Roblox or kining Gorbox ganas online. O sabag yun? Maka-impluensya, gini, tanawar, di man yung tao. Ah, ang purma lang gani mga higala, namin dito, kabati aning mga dua. Oh? Di ba? Na? Di ba gini, purmang tao, puro sa mga cartoon? Kanya na-impluensyaan sila, ni or kini mga higala dito yung attitudes bata nga, gikan sa ila ditong pagdako. O rin nung tagikan sa ilang pagkagamay, hangtod nga nagdako na sila. Dili, maayo. No? Ang ilang namatan didtos ilang palibot kay pirti pong gubuta.
2: Asintado!
1: Ha? Ka-remember ha? Kaganihan buntag mga kaigsonan kato si katropang tansyong nga listener po nato dito Solid FM og diri sa Asintado program. Ha? Waray-waray man to niya ako manggibasa magigalang konvo nga na screenshot maghihigala o nag-viral niis online. No? Waray mangguto. So, amo maghihigalang gi hisgutan on air kaya siya man dito karitig explicar nga sir, maunay pasabot anang ingunana, maunay mauna. O. Oh. Maklaro ni mo nga dunay konvo. Prior maghihigalas na hitab, sa hitabo. No? So, o mauni mga higalay basihan sa kapulisan nga kining Gorbox, no? Pastilan. Mura ba mga higala o taphawan rin kay kuning rasuna? Kay, o bahig duwa mga higala kaniyad to lang. Ang akong naabtan, katong red alert to, katong, unsa pa to mga higala, counter-strike. Kanto maghihigala ang mga unsa pa to mga dua kanto Battle City. Call of Duty unsa po ni Double J? Call of Duty go gapon eh. Kanto tawag gapon eh Call of Duty. Ah okay. Kanto bitong tigbas Double J. Nga unsa pa to nga mura po to Counter Strike nga mag aparehar po Counter Strike kay magdama po kutsilyo niya manungga ba hinana. Ipautan kagbala, pero wa man na manghihigala intan mo sampos amo mga kaigsunang alimpatakan perting lumba na muglinya dito sa kompiter as tisa. Og puno, manghihigala dres alopis mga kaigsunan ang mga counter-strike sa una nga mga internet cafe nga magduha may counter-strike ato may tisa. Kini may kuan ha? Ako din gisearch. O sa maning Gorbox? Now, karon ako ni nakitaan mo ni siya. Ha? Sa mga nagtanaw ron magigala sa YouTube o sa mga nagtanaw sa Facebook Live na to, maod ni hinungdan ko, no? O sa dito karon sa gililis kapulisan? Gana kaning Roblox, murang nakadungog ko nga ipa-ban ka na diri sa Pilipinas. Ako bitaw magigala when it comes ba aning mga applications diri sa social media? Og unsa pa ni maghihigala nga mga makitaan nga di maayos mga bata gawas niining ingon ining nga mga duwa nga medyo bayulente kana gani maghihigala mga videos pod nga sobra ka law ay bitaw apilon pod unta na pero murag wa man gyud kay manghingusog ding ato mga magbabalaod pag focus maghihigala niining mga medyo disturbing kayo nga mga videos, disturbing apps unsa pa na nga na social media ba? Ang ubang mga nasod kay ba mo, grabe sila ka seryoso. Og maingon mangiigala dito, for example ang usa ka lawmaker, dunay proposal mangiigala nga iban taning maong mga Facebook sa mga bata nag-edad dito 13 anyos paubos, automatic suportaran dayo na sa uban nga mga lawmakers. Because nagtanaw sila mangiigala sa kaugmaon sa bata. Andres Pilipinas mangiigala, duna ta dito'y mga ingon ini. Nga mga proposal nga madunggan, unsa man mangiigala dito'y kalambuan, wa dito'y update. Nga naman, napareha na pod sa uban nga mga importante nga mga balaod nun, susama's anti-political dynasty, susama mangiigala dito'y panawagan ibalik ang death penalty, ang kining mangingon ini nga panawagan seryoso kayo. Murag ihiklin ramas mga magbabalaod ta kay nakapokus man sila sa pangwarta?
2: Asintado!
1: Ha? Usaho man eh! Diba? Og usan is factor nga naka-impluensya sa bata. Gawas anang Roblox o guban pa. Balikon nako kanang mga videos, mga kaigsunan nga na yung mga sus porbida. Law ay kayong tanawon. Na yung mga tiguang, mangihi, magvideo, na yung mga babae, manghihigalang, maligo nga, di magpante o niya, puti rag sinina. O niya, tuyoon yun dito, maghihigalang video, kaya makadaghan dito, kaya Jesus porbida, gibahan man ang ingunana dito sa ubang mga nasod. Labi na yun, manghihigala dito sa Arab countries. Di pwede na manghihigalag diri sa Pilipinas, i-adapt po dato na. Ang pag-istrikto bas, pag-post o mga di maayong hulagway. Ha? Kay ato na lang ni manghigalang koridason. Apil na ning ingon ini manghigala nga bayulinting duwa. Hasta na po na manghigala mga di maayo nga mga talan-awon. Kay mao magiya po na maka ang mga bata ro maghigala sus makaingon sila, uy, pwede din ingon ana magsayo-sayo magpantira tubangas kamera. Nay uba mga sayo-sayo diha maghigala nga medyo di man na matay porbida sa una. Huwag yun, tunoy magigalag mga sayo-sayo, mga dag, kiyot-kiyot. Kay, bisa pag mangutana mo, magigalas inyo mga apuhan kaniad to, labi nag mga taga-probinsya, o magbinastos kag sayo, huwag na, gok doon kag binugha. Pero karon magigala, pastilan. Perting daghanang mga mob sa sayaw, manghihigalang di nakakasabot. Ha? Niya sagol, manghihigala, uwag-uwag ng uban. Iigil magsilbi, manghihigala, tinood, oy. No? Ato na lang ng koridason, ugmao mga nini, taga-PNP, kinsa paning uban nga mga law enforcement agency, hingos ganinyo, panawagan mo mga magbabalaw, DSWD, appeal. Ha? Uguban pa mga taga DepEd, appeal, Department of Education. Inyong presyuron ang mga magbabalaod, appeal na puntang mga ginikanan. Kaya kinangingon ninyo, mauni mga, akong itanaw din rin mga igalang statement ni Brigadier General Jason Capoy, prior to the incident, kiniko nung 14 anyos, nagduwa-duwa pag Gurbax. Unsa ni Gurbax? Kining ipakita na ko mga igalang picture. Oh. So karon mga igala, kini, na-impluensahan ng uba mga bata, ni. Ilabinag yung kato mga bata, mga kaigsunan nga wapo dito karon maklaro giyas mga ginikanan. Kikipasagdan lang. So ato na ni mga igala ang iban. Huwag tangon tani din sa applications Facebook, sa cellphone. Di na nama upload or di na nama kusay tawag anang iyon na nga ma-download pa pa. Kay, wa man ta mga igala dito karoy peace of mind ni ini kung pananglit og di ni aksyonan sa ato manghigalang mga opisyalis. Kay simba ko kining dito sa takloban nga nahitabo kagahapon. Og mahitabo po ni isdak bayan sugmog bisag asang eskwilahan na kay perting daghanag eskwilahan diri. Mga igsoon, huwag na bagay pagmahayang mag-una. Huwag na pagmahayang mag-una. Unya kita, nanarbaho ta diri. Kamu, nanarbaho mo dias bikiri. Nanarbaho mo dias mga parlor. Nanarbaho mo dias mga igalas mga tindahan. Inyo mga bata, tuwas tunghaan. Nakadungog na lang mong tuwa dito'y pinusila yung magigalang niyo sa mga anak na igo. Parihan ni Netabo, magigalang kagahapon, makadawat ka mo.
4: Now, karon unsay na itabo mga higala? Ang Dictus Tanawan National High School, ipakita ko double G. Doon na nagipatuman dito magigalang campus security.
2: Asintado!
4: Human nga doon ay nahitabo dito sa takluban, ang Tanawan National High School sa Leyte, dali dayon manghihigala nga nipahugot dito karos ilang seguridad. Tanawa ning akong ipakita ang picture. Tanawa, tanawa.
1: Oo. Oh.
4: Tanawa manghihigala pali. Tanawa, ang mga kininiang ginikanan, mga kaigsunan,
1: no?
4: Ang mga ginikanan, mga higala, wa dito musupak. Ganang musupak, mabugka. Now, karon di agi pang li-li ang mga bag, ngagi pang das, mga bata, mga kaigsunan, aron mga higala nga mapalig-on pa ang ilang seguridad. Sod sa tunghaan, after the incident yesterday, dito mga higala sa takluban.
1: Oh.
4: Tanawa ng mga picture. Apil ang principal, supervisor, mga teachers, og uban pa mga higala diha karon nga mga student leaders, personal sila dito karon nga nagpahigayog bag inspection. Dito sa gate mga higala sa Tanawan National High School sa Leyte. Kining maong proactive measure tumong is ang pagsiguro nga way mga prohibited items nga makasod sa campus and to reassure students sa ilang seguridad.
2: Asintado!
4: Now, karon diri mga igala sa Dakbayan, Sugbo. Naamoy nakitaan nga ingon ini, diha karos Labangon, diha sa Guadalupe, diha mag-iigsos Lahog, diha sa Mambaling, diha mag-iigala sa Pardo, tanan mag-iigala, Babulo, Mandawi, Lapu-Lapu, doon na ba'y mag-ingon ini? Kumusta man ang ato mga opisyalis, mag-iigala diri. Basig isalig rapunin dito sa mga security guards. Ha? Although maghihigala ang deep idiot mo ay mangu, ani. But importante po nga doon na dito'y coordination, doon ay tabang maghihigala support gikas LGU. Like for example, pagbutang na itong mga tano diha. Pag-deploy na itong mga pulis diha. Ha? Tanawa, kini dito ni Tanawan, Tanawan National High School. Abli ang bag. Sa una maghihigala, di man mo abli bag karon Tanawa. Gipag-abli ng bag. Kaya ba mo dito mag-iigala sa Iloilo? Ako po nang gisgutan ka ganyang buntag. 14 anyos mga kaigsunan per tipsos na dritsog kahapla dito taliwas, kalsada at tubangan sa ilang eskwilahan sa pedestrian lane sa deng nitabok kini mag-iigala sa kalsada kay gidritsog sumbag sa 17 anyos mga kaigsunan ng estudyante usab nga nagsulob o batsikorno.
1: Oh.
4: Kailan mag-batsikorno ka na isor mag-iigala din ay karos imong komo? Nga, putaw? Batsikorno? Gisumbag pa mag-iigalang 14 years old na grade 9 student? Although nahitabo, gawas mag-iigala sa eskwilahan. Outside of the school premises. But ang involved mag-iigala, tinunan. Ha? Kuyapan mag-iigalang bata nga grade 9. Dito po nahitabo sa Iloilo. Gibalita po ni kaganyang buntag. Aside mag-iigala ni nahitabong pinusila dito sa Tacloban. Ano sa rin ang tao ng ato maghihigala ang mga tunghaan o kining ato mga tinunan? Sigun pa sa PNP, dito sa kauluhan, akong gibasa ron rin maghihigala, matod pa, na kinikorona itabo nga shooting incident sa Tacloban o kantong pagpanunggap dito sa Cavite, isolated cases, rakono, matod pa maghihigala sa PNP.
2: Asintado!
4: Ah, bisag doon na naipatay, tulo ka buhok, upat ka buhok, isolated gihapon. Ala, sige. Ha? Ah? Isolated magka. Di gini alarming. No? As of now, we still can consider this as isolated cases considering the number of schools all over the Philippines. Matod pang Garma. Ni Malcolm Garma ang Tacloban City Deputy Undersecretary. Sige, bao magka na. Isolated ra, bahalag doon ay patay. No? Mga kaigsunan. Now, Dirisibo, kumusta man maghihigala ang ato dito siguridad sa mga tinunanta? Ha? Kay, ang dito sa Tacloban, nagpahigayo ng security audit of all Cebu, correction, diri sa Cebu City, nagpahigayo na ng security audit sa tanan ng mga Cebu City schools, gimando na ni maghihigala mo pahigayo ng security audit Human, aning nahitabo, mangigalang insidente dito sa Tacloban.
2: Asintado!
4: Security audit, mga katropa. So, kanang security audit, katropang Macdo Tabuada, numero uno, giniana, mga kaigsunang tanahon, pila kabok security guard, aning iskwilahana. Pila kabok nagbantay ng mga security guard. Sunod, mangigala, pila kabok tanod, mangigala, ang magbantay pod, ugna, ah. Ikaduha, ang police visibility naabagyod every day. Yeah? Kaya diri ra bas ato mangigala mas daghang pag police mabantes politiko nang dongkas mga bata. Kagahapon nang adlaw pertigyong daghan ang police nagsubay-subay mangigala sa kalsada ngano man. Kinaaman presidente. Karang wa nay presidente mangigala ni bisita si Bosite wala puta kitag police.
1: Ayaw.
4: So, mao ni ang ato mga kaigsoonan nga kining pagtan-awon gumikan kay nabasa nako magigala diri sa Cebu Daily News nga kini ni ang Dona Dito Koroy security audit mga kaigsoonan. So, gwapo ni at least magigala nga adi ba punta hinoon magigala maingon nga magpasalamat tatugon ni Hitabos Tacloban but usahay magigala o niya ratamuliho kung palitag doon na mga panghitabo ba? So, ang diri magigala sa kininiang Dakbayan Sugbo, ang atong kapulisan, andam ko rin tagana nga mutabang pag track downs gun owner, labi pa kay Kanton 38 Revolver, na registro ko rin sa saka security agency, diri Cebu City.
1: Ayaw!
4: Yan ganun, naabot man yung taon itong Tacloban City, magigala ang diri man to na registro Cebu City. O sa ba to? Ato di maghihiga lang himay-himayon gyud kay kining di magod magsilbi maghihiga lang kanabang uwahi atong pagmahay. Nahibawa naman po taana nga ang pagmahay mauwahi. Pero simbako maghihiga lang dito karog ma bunutan ang bata ni Mudia. No? Si Police Colonel Franco Rodolfo Oriol Deputy City Director for Administration og may tigpababa sa Cebu City Police Office ni Paibaw atol's press conference kaganyang buntag, no? Nga ang atong kapulisan magigala ni himuglakang pagpugong sa similar incident from occurring in Cebu City. No? So, karon magigala ang local police aduna gilusad nga immediate citywide school hardening campaign. Kung sama na yung manghihigalang ila ditong gipatuman or gilusad nga, dinalian nga citywide. Muingog ang citywide, lukob siyad Sugbo. Ha? School hardening campaign. Kininaglangkob sa tighter access controls, expanded police deployments, security assessments, and campus patrols in response to the deadly school shooting in Tacloban. Kining giingon dito karong hugot ko nung access control. So dili yano-yano maghihiga lang maka-access ka sold sa eskwilahan. Expanded police deployments, pagpalapad pa sa mga pag-deploys police, security assessment, ilang i-assist ang seguridad, sakto, igo ba? And campus patrol. Kinsa man yung maghihiga lang mag-campus patrol ni tanod? Kinsa may ato maghihiga lang, di ba po, mga kaigsunan, medyo bati o kabalaka, murag para na ko, murag okay naman siguro tingalis, mga high school students, makakitag mga pulis na kay unupirme, di asol si eskwilahan. Ang kantor naman muhimo, magigalag dautan, mo'y medyo bati o kabalaka, kaigsunan. Ha? Para na ko, kay, kanabito, magigalang magmaniho ta, o sakto lang ka dito, karon magigsog, papilis, okay ang imong registro, okay imong lisensya, delay expired, wa may problema, doon ay checkpoint. Di ba? Mauro man po siguro ni mga igala din sa eskwilahan. Di ba po siguro, o sa itanaw ninyo, magka-trumas mga bata? Kaya narap po yung uban, mga igala, mariklamo nga, no, no, no, parehas UP ba? Na, mga militante din, estudyante, may kong, di pwede, doon ay militare din sa UP.
2: Exciting!
4: Ah, sabot, mga igala, anang mga ubang estudyante sa University of the Philippines, gano'n na ganito yung mga police or militare. Mingon dito gwa, di ana, kwa naman, maoni, maona, di ana, gipang hadlot, hudlat na mga estudyante, ana, ka. Sabi ta, o gwa kay planong dautan, batos gobyerno, ano mahadlok man ka?
2: Asintado!
4: Di ba, katropang Christian Amodia, katropang Lorna Margarita, hello mapas, uguban pa. O kay estudyante lang ni ana sa eskulahan, aron mutu, aron mutungha, aron makat-on, madevelop, mangigalang iya ditong, ah, pagtuon ang iya magigalang limpatakan, mapunaan mga keksyonan, pinagi dito cross gitodlos, ha? Ah, magtutudlo. Wa man na, no? Okay na. Pero usa ka ka estudyante nga, pareha dito sa Talisay City, Negros Occidental, mo iskwila ka o niya, na kay bit-bit kutsilyo, mag-bit-bit magigag drug paraphernalia, mahadlok yung ka.
2: Asintado!
4: Para nako, wa mo siguro yung problema, magigalang doon ay campus patrol niya. Mga pulis na to, o di pwedeng laki, mga babay. Ah, naman tayo mga babay, magigal ang pulis. Or paris ba, babay, laki. Kay badi-badi, magigil po na. Ah. Diba, mas, kana ato ng pila, mas, di po ba ihap ng eskwilahan ng Cebu City, pero, ang ako ba, mentras magigala nga, di ay ingon-ini nga mga sunod-sunod na paghitabo sa mga eskwilahan ta. Dito sa Cavite, to ay dinonggabay, there is, Tacloban, to ay Pinosilay. Masaman din si Bosite, si Bako, magtinigbasay po. Si Bako lang. Kaya pareha sa una, mga higala nga. Sa una, elementary pa ta, di ko kalimot yun na to nga. Alas, hapit na to, alas 5, nga. Mga classmate ako nga. Mga buluyagon po, nangguna mag-inmian na, basta hapon na, mangguna. O niya, nagguna na mo ang katong guna po nga habulon. Mga gagmay kayo. So, niya, na may mga, kanang mga komedya-komedya lang iba. Matom, sabusaw, sumbagay ta. O sige, bagay ta. Maabot tayo ito sa gate, anak. Kaya, suko silang mag-iigal itong maestro na mo nga si Sir Jimilo Irmac. Pre-isgut lang po Sir Jimilo Irmac. So, maldito po ito basta masuko. Pero buutan ito nga itong mga buutan po estudyante. Ha, dito sa gawas. Alas 5 yun, dito nag-abot mag-iigal ah. Ang naitabo, mga keksonal to, di ko kalimot lagi ato. Dito gawa sa gate sa among eskwilaan Sagbayan Central Elementary School. Paghuman, palibutan na mo. Grade 5 siguro mo ito, grade 6 ba? Magunit-gunit dito, mga igalas dunggan. Oh, ala, init ang dunggan ni Kuano. Ha? Init, o niya imang dunggan, init pa. O niya, pagkauman, mag-iigalag, di gani mo sumbag, mga keksunan, gunitan rin siyong itlog. Ah, ni kakak, ni kuha ng itlog, ni kupos. talawan, ingon na ba? Niya, sumbagay na po, nanapax. O, niya, unang hantor, mag-iigalag nga, dito rakotob ka ng sumbagay sa hangin. No? Pero diligod ka ng lamok-lamok na pareha karon. Sa una, sumbagay, pax, ego, dress, buko-buko. Niya, undang na po. O niya, pagkuman, gunita na pong dunggan. Na, sige, boss, anak, boss. Usahay po magigala. Dugay mo sumbag, gunita ang itlog.
3: Exciting!
4: Mauna, Sir Gadi, I don't know, dito karos Negros o mga orba po na. Basta, inguna na ra. Ang atong kaagi, mga kaigsunan kanyan to, disempod ka mo mga batang 70s, batang 80s, batang 90s. Man kay ta violente ka niya to, tungod po kaya wala ganito yung mga gadget pa. E sa una, mangigalag, magpusil-pusil ta, karon kini mangigalang Gorbax. Ibalik to double G palihog. Gorbax ko no, mao ko rin yung mangigalay, naka-trigger. O mao ni dito ako rin, naka-influensya sa mga bata. O sana mo kuning dagwaya in town, ginoo ko. Ang kato sa una na mo, mangigala, mag-gubat-gubat, mag-anipon me. Pero ang gamito na mong armas, mangigala, kato mga binugang nga gibuha ni papag ni mama. Oh. Di man mi mo gamit magigalang mga sus sa unang mga 1980s. Ambot lang sa mga barkada na ako magigalang kaniyantong nagdako mi. Edad mi mga size, anyos. No? 5 anyos, 7 anyos, magpusil-pusil na mi dito sa amo. Ang amo na itong magigalang gamitos, pusil-pusil, kantor ganyan taon nga mga binughang kahoy. Wa, pagin mi in taon na mga pusil-pusil, magigalang nga. Ang porma, 45, hingon na na. Eh, di ba mo palit sila sa mamags, papa, anak. Kasi pa ito, ito, Naomi Alfici sa Suman. Pero, lingaw ang atong kabataan kani Anto, kaya kung di ta mag-igalang magpusil-pusil, dua-dua man ta mag-igalang batulata. O di gani batulata, tubig-tubig. tinuod bito na makita nato diri sa social media nga mas lingaw gyud ang atong kabataan kaniadto itandi nining mga bata nato ron. Ingon bito Robin Padilla mangigala nga matay mga bata ron mga kaigsoonan dali ra man kay ma dali ra kuno maigog depression. Di kuno pareha mangigala nila no nga bagab ligon kay mga kaigsoon nagatay batikon.
2: Sintado.
4: Ngayon si BG Rin Cristi Lagumbay, ang among gubat-gubat sa una sir kay lutang apil po na. Ang among mangiga naman po bilutang, kunyang among ibala sa una sa gisi. Kanang kailan kang sa gisi, Double J? Kanang bunga sa gisi? Katong mga, na yung murag purmag lubi, unya, na yung mga bunga na siyang lingin na na. Ay, toto, pwede ituto, pwede po nana lutang. O di gani mangigala sa bala sa gisi kay sakit pa po nagmakaigo ng bala sa gisi. Ang among ibala mangigala katong basa nga kining papel mangigala newspaper. Baso na mo. Nya kanang lutang ba nga kanang gagmay mangigala nga kawayan. Oh inana. Mao man. So sa una lutang kawayan man gabiton. Matod pang Madam Angie Rimo des Italy. Sir Gadi, no further comment ko ani. Pinakakuyaw na mong experience sa una, Boss Eric, kantong nananaw mig VHS nga hobo-hobo. Sos, naabot bitaw na ang mama sa akong amigo. Motong gidali-dali og paong gipaak pabitaw na ang tape. Problemaha gyud noong tuwos. Pero mga bata ron, patay man tuyo. Okay. Kuya po ningkang Christian, kay hubo-hubo nang po'y pagtanaw ni noon naman. Wa pa man sa among panahon, maghihigalang nagtubo may dito sa bayan, matay po ng hubo-hubo. Wa pa ng hubo-hubo sa una, eh. No? Nakakita lang may dito, babae, maghihigala, tungos abon, no? Oh, sa gisi, og papel, mo ibalas lutang. Kana, Ma'am Angie, mauna. Among gubat sa una si Rick, kay tutho ang bala, kanang naay liso sa saging, nga itom. Unsay naa may mukatawa. Matuon ko nung usahay, gikang Chang Sifu. Bunga sa anga silbos Eric, oso kayo nas amua sa una. Kini mga listeners nato, no? Mga kababata po siguro ni nako, or baka uban ani. Wasin po mga kaigsunan o mga baguan pa nato, siguro tingali kung sabah. Si Norma Ropero Srabor, tuhog-tuhog ang ibala karon silpon. Oh. Bunga sa asil. Oso kay nas amuha sa una karon silpon ng mga bata, makakatpon ng mga binuang sa sokbed. Daghan kayo. Mabito na. Aka na lang mag-iigal ang ibalik-balik na ko. For example, ka ng mga kanta nga way lami. Pero maoy uso nila ron. Oh, tanawa ng bata o, perting dupa.
3: Exciting!
4: Lamad kay Double J. Tanawa, no? Kini, palwa saging. Pulipulig bitan, magigalap, sigit, padi, pati. O, kana, Julin. Atay ni mga bata, arong kaila pa mag-Julin?
3: Exciting!
4: Kini, tanawa, o. Nag-research ang akong kauban, rin magigalang sparring partners, Double J. O, tabano ka, kini, tabano, ginoon. Napag-iapon ni Antong Karope, I don't know, man. Pero mo ni panahon, magigala diin, lingaw kay mga kabatanunan kaniyanto. Karon di kanila ko. Lumba dito bunal magigalas lata sa sardinas o sabak. Kanang ligo inani. Ligos kanal mi sa una sa kaigbani saging. Kining balay-balay kini oh. Mauni. Mga higala. Patidit og hilis nga ligid. Kana. Chinese garter maupo ni. Sa mga batang babay. Kining ingonini kalimot ko sa tingaan ani kato. Oh. Mauni wa naman sa mga bata ron. Kang ila mga sus. Ah, grabe, nakuha po ng kabawa, oy. Grabe, ah. Kining tago-tago, apil po ni. Oh. Mga ligo, magigalang sapa. Mauni nga ako, ganahan unta ba nga, makuan bitaw, mabalik, makita na to sa mga bata ron. Oh, saman yung mga bata na to, magigalang. Di naman kailang uban silingan. Ha? Napakasarap maging bata niadtong nakalabay ng mga dekada, susamas dekada o

suspurbida mga higala. Wa gil mga insidente nga na dungga na to, nga tua mga higalay, mga bata, mga keeksonal nga nagdinunggabay, susama ni Naitabos Cavite, nagpinusilay. Tungod to lagi kay wa pa'y social media sa una. Now, karon kay di anaman yung ingon ini, asa dapit ang problema sa eskwelahan ba? Ha? Kay wa dito maghihigala, mamonitor sa mga teachers, ang mga tinunan nila, labi na gid, for example, sa bullying, kay Leon Coronas Police, og unsay gihimong aksyon. No, kakao, grabe, uso po ng kakao sa una, grabe ang binagliyayas kakao sa una yun. Unsay gihimos, police, anay mga higala, kaning yuyo, sakto po na, naapuning yuyo, taghanag mga kaagina, kanaw, lutang. Hanag kaagina to sa una, no? Kana puros gina na to mga higala na, ha? Agian. Unsa gihimos pulis ani magihigalang pag ingnon ta pagpangbuli. Kay basig do na magihigalay sayop ang atong kapulisan atong mga eskwelahan ani. Ikaduwa aris mga ginikanan. Kay at the end of the day ato maning mga anak giunsa man nato ni pagpadako. Di ba? Tungod ba kay wa na tay oras magihigala ngadto sa mga bata. Mao nang gipasagdan lang nato na sila, bahalag magsigig yampungad niya na karong cellphone, perting dugayang matog, perting dugayang mumata. Di na dito katrabaho mga igalas, mga trabaho sa balay, kay perting dugaya pang pukawon mga kaeksonan. Inig bangon mo, ingin sa manay sunan. At di magina ingon ana, mga igalas sa aunas kami pa dito'y nagdako. Di gami ingon ana. Ha? Sa una mga higala, inigbangon na to, wana. Alas 5 pagkapin, inigtugtugaok, manok, dungan, tagbangon. Dritso mga higala, bakiro dito karos baka, or baka dritso dive dito karos ads, baboy ka, limpyo ka sa akin. Bisko yun lang magka alas 6. Ano ta, alas 7, pero alas 6, kinanglan mga higala, ligo na ka na. Pero before mga higala nga, magkasikaso kasi mong pagtungha, kami, train me dito karon mga higala, limpyo sa ads, baboy. O niya pagkahuman mag-iigala, pamismis dito sa mga tanaman. Iniguman, ang uban ng isong, paglimpyo, manilhig mag-iigala sa sala, manilhig mag-iigala dito sa kusina, yung unana, na ay mga tahas. O niya, mauna gito, everyday. Hangtod na ba itang naanat na dito'y tahas, bata pata. Karon, ang mga bata mag-iigala, sus palutua, mas din na magtutod. Ngay mga batang babay, di na kamao maghihigalang manilhig, manilhig mangani, sugoon, di libito ibutang sunon ang, ay, moor ba ni tahas na ko? Inigbangon ako, kinalan dritso, automatic gunit ko silig ka manilhig ko? Mga bata ron, tuwara na nagos kwarto, nagsigil ang silpon. Maglikay na magsugo, maghihigalas ginikanan. Saon mana? Eh? Although, dunay ubang mga ginikanan nga wa magingon ana. Believe kay ko ning ubang mga ginikanan nga ilag yun itong gikontrol ang paggamit sa cellphone. But majority mga higala sa Pilipinas, labi pa kay matod pa, ako man ang gisuwat diri mga kaigsunan. Let me check ha, kanali, last week ni, hibaw mo mong mga higala, pila nakabuk ang nagamit ang cellphone diri sa Pilipinas? Ang Philippine social media identities niabot na mga higala 95.8 million. Ha? 95.8 million. Gisgutan ko na 618. June 18. Mga kaigsuunan. 95.8 million na. Every year, perting pagsaka sa mga users sa social media. Kaya nga no, mabito ning boom kayo kini mga namaligag cellphone, bisag asan lang eh. Tungkol kaya nakita nila nga grabe kadako ang market dres Pilipinas kay mga Pilipino, muraman mga higalag na buuan dito mga cellphone. Nga bisag bata pang di makamao dito maghihigalang mo. Ah, mamina kung saan nangitabi ha, palitag cellphone na malingaw, kero di masigihilak. palitag cellphone, aron di mo hilak. O niya pagkahuman maghihigala, susto may helper. To ay katabang, to ay yaya. O niya aron dili, layon ang yaya pagbantes bata. Aron dili, magsigkatog, maghihigalang yaya, ginana, doon ay mahimo, palitan pong cellphone. So, perting halinang cellphone dris ato. And that's why, base sa report mga higala, niabot na dito karon ang Philippines ang identities na dugagan karon tuigag

0: 9 million. And then, iabot na 95.8 million. Ah, sorry. Kining 9 million na dugang last year. Ha? O niya, pagkahuman, sa report lang magigala, nga ako nakuha 95.8 million na. Tiaw mo na, sa Pilipinas lang na. Ah, problema na nakurong boss, kaya akong anak, requirement nila ang cellphone sa GC daw. Kaya, correct, mauma po na ako, double G. Ako mga college, tulog kabuok. Di man yung cellphone. Nga naman. Kaya maulig na, to may mga GC. Nga din, actor, ipada ko ng assignment sa mga profesor nila, sa ilang mga maestro, double G. So, mauna nga, okay, sige. Pero every night, inikalas 8, automatic mo, check yung kung asa na mo. Naana mo diri, mauna, mauna. O sige, okay. O, wa na ilaag, pahuway na. Di na ko gusto manglaag pa. Wa na ko didig mo, soroy. No? Pero kana maghihiga lang doon ay oras yun. Nga kinanglan, di yun magabian. Bahala dito, dili na minor di edad. Ang ako lang yung gilikayan. Nga kanang doon ay mauban-uban nga mga bad influence, mga kaigsunan. Eh? Mauna, ang ato yung likayan nga masagul sila sa mga bad influence nga mga barkada. Customer na ko, boss, bata, lihok, topihan, pero og pasilponon, mihilom. Ikang Nico Barber Constante diya karon sa asa to napitan is kuan kalunasan wala naman pod sa mga libro karon idol sa elementary kanang mga dula sa una nga sa panahon 80s 90s na amag yun na sa libro maong mawala na kailag unsay dula wa na din is library kining ini ni gipakita na mga graphics wa na din eh inga na pugo sa una si Rick sayo mo mata kay magtugway kabaw. Kay masuod pa sa school, alas 6 buntag, gikang Rudy Salas. Oh, dari sa YouTube. Sir Rick, tapula na kayong generation karon mautong sulti ni Senador Padilla, gikang Hatbin. Sinoy Binoy, good PM, Sir Rick. Duwa og the longest day nga braha, Sir Eric, sakpan sa mama, bali-bali ang bunal, oy. Oh. Si Gary Tolentin, good PM, katropang Eric, taxi, chanila, taxi, o niya, chanilas. Hapakon, ang pad, hanigag, chanilas, ang mahago, o mapildi, gilanog kad response si Kapitol. Lanog guro ko sila, response si Kapitol. Hasta siguro wala na sila kailo ginoon ng bataa. Actually, Kuyo Gimi, 2025, kung imo makita ang GC, ang ilang konvo, before the incident, nagsigil his good to giyawa. Ha, ha, ha. Inana. Eh, kabantay mo sa ubang mga bata, ron? Ha? Eh? Tarawa ng ubang mga bata, labi na mangiigala ka ng mga bata nga naadi ang mga kaigsonan sa mga liblib ng lugar. Perteng komuna ang paglitog lagpiste, komun kayong paglitok mangiigalag yawa, komun kay ditong paglitok og animal, o sa panambati kay mga word. Sa una, pilpilon ginambaba ninyo. Ha? Eh? Pilpilon ginambaba. So, although, wak kong mapilpilin baba na ako kay, wak, di may ginapwede. Dentos balay, di po na madunggan. Mga kaigsunan. Although magkadungog ko niya na mangigala sa din Dianatas High School, pero dito na sa eskwilahan. Antos balay, di magkadungog. O ginana. Kay mulito ko ginana mangigalang, pareha din karon ba? Tanawar ko ng mga bata ron. Panidin ninyo mangigala ni mga kuan ron? Bata, dali kay mulito ka ng ngans yawa. O maingon dito, si Kuyugi, meaning siya, hasta siguro na wala sila kaila Ginoo. Ambot lang. Ka. Kumusta ba mga higala? Labi na sa high school, ang values education, naa pa ba ni mga higalang subject? Because sa among panahon, naa pa maning values education. Good afternoon, Tito. Ako tigdula man kog mga objectively violent games, Hitman, GTA, Call of Duty, pero I don't have any violent tendencies. Ha? Para na ko, if you can differentiate fiction from reality, then the game shouldn't be the problem. Matod pang Dodong Deji kon David Joshua. Kana. Mauni tanawon nun mag-iigala kay karon ni ingon ang police. Ang police may ingon ni Dodong. Nga kini ko no mag-iigalang mang 14 anyos sa wapan na hitabo. Nag-engage ko no ni in playing a violent online game. Kining gitawag o Gurbax. No? Wag ko kakitaan ni mag-iigala po. Pero ako lang nag-search karon din. Nakita na ko ni mo, nag-ipakita na ko ninyo. Gurbax, mao din eh. Eh? O niya, o sa mga sweto ani. Kanang GC o group chat o sapod na sa nakabuang ron. Di naman oso ang GC sa una pero okay naman, tinapula ng GC. Ikang tabs, Jo. Kanang GC group chat. Usap po na sa nakabuang. Batay, believe ko niyo, boss, tulo na kakalis. Di basta-basta. Di lalay magpaskwila siguro, anak. Huwag nagsaway lang ka kagawad, Christian, na mo dyan. Huwag di lalay. Joben, bita pila ka kakalis na mo doon, Jay? Duha po niya. Ako, ah, tulo na ron. O na nga, usay, magdiwang ta. Kay magsigitag, hunaon na, magigalag, asa ta, panoong ane. Pero, kumbater gihapon. No? Mga kaigsunan. So, anyway, ang ako lang magigalag, basta ka, maayo lang panglawas, pagkatrabaho rin gihapon ta. No? Maayo man tong kumpanya, ang ato lang yun ang seguridad sa mga bata. No? Maurag yun ay atong ipangayos Ginoo. No, with due respect sa naas lang reliyon, but I know na apon mo Ginoo, kita po din yung mga Katoliko na apon tayo Ginoo, ampo ta. Nga, hinaot pa unta, kinigiingon sa kapulisan nga doon na sila dito'y patrolling sa mga campuses on sa panadiha, Kuya Carl Omiga, dubli ho ni, o di lang magigala kay karon lang, kay kinira ba magigala ang estilo na to? May lang ta magigsong sinugdanan. Og mamingaw-mingaw na, kalimtan, mawag tala po dayo ng seguridad sa ato mga tungaan.
1: Asintado!
0: Oras sa XFM Cebu, alas 3.59 on minutos di pang alas 4 itong time check. Hatod ka na kanato, magigala sa Santhon Vitamin C.
1: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santhon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Santhon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahin na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santhon Plus Gold o Santhon Vitamin C. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Ang konti dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santhon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Santhon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver, Santhon Plus Coffee Mix.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging ako sakit, Doc. Kung sa magiging ako sakit.
2: Oh, doon na ba kay kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Oh, wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog

0: ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na!
4: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, alas 4:05 na maghihigala, alatunga oras. Hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Gold. Sunthorn Plus Gold, maghihigala, magkatabang ni sa atong mga katropa niya ang mga high blood, kaya magkapaubos kinis blood pressure, kanong mga dunay high blood in town niya, palihog ay kumpiyansa. Kaya... susama o niya tagsakinan, simbako, nga mukalit nagkatirik niya sa kalsada. Ha? Ang pasabot ako magigala, simbako, mga ego, taditog stroke. Sus, ginoo ko. No? Muna nga, atog yung likayan, kay sa ka-stress na ito, magigala, usahay ang stress mo hinungdan. No, mga kaiksunan, na matrigger rinoon na magigala ang stroke niya, atak yun, ta simbako. Lord, palayo in town, inanak, mag-ampo, takanones, ginoo. Niya inumpunta, magigalag Sunthorn Plus Gold, tag 14.50 raman eh. Batasana ninyo ang pag-amping sa inyong panglawas. Sila binigyod sa kasing-kasing. No? Sa tibok lawas, magigala, bipas pangutok na to. Ato, magigalang imno ng Sunthorn Plus Gold. Doon na kiniahos, na ipalia, doon na ispirulina, doon na magigalay mangustin, doon na pagyod magigalay kamong. Sunthorn Plus Gold, it supports your health.
0: Masintado!
2: Alright, arita magigala sa King Dragon Result. Alas 3 nga bula, 179 mga katropa. Tingon diri magigalas Kuya Ayeng Aguilar Salupan. Nga ang Roblox, no? Online gaming, mga mudua ana, mga national o international player, mga English speaking, akong duha kalaki, hilig ana, pero English paka na kayo. But gipaundang na jud nako kay usahay magpamalikas siyagit na. Oh, tinuoda, wa may inikanan, mamagpapa nga ang ilang anak, madunggan mga kaigsunan, magsigig pamalikas. Karon ang latest update na kuha na to, ang Gurbax manghigala, gitemporary na kuno ni pagban, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, temporaryo kuno ni ban aning gaming application nga Gurbax. Nganong temporary raman? Nganong di magyud hingpit maghigalang iban? Nga di ana may nangamatay tungod ana kay matod pa kana kunoy usas mga hinungdan gawas sa lain ditong giimbestigaran nga motibo kanang bullying. Sige, ato lang ang panid-an magigala kay temporaryo una kuno ni ditong iban. Kakwarta po siguro ang gobyerno ani mo nang temporaryo lang una ning iban. May pagpaminaw ni Jocelyn Di Maymay. Kadaganas mga bata, bisan 100 meters ra ang gilayon sa eskwilahan gikan sa balay, manakay lang gihapon e-bike. Ako sa una, Sir Eric, Lakaw town ko, Marigondon to Cordoba, back and forth. Sus! Pero kini ko ng mga bata ron, magigala, 100 meters sa gilayon, gikan sa balay, pang eskwilahan, maguhat pag e-bike. Tinood yun po na, kay... sa una magigala, makaingon man tayo nga, minus pa kitong habal-habal, o niya, perti mang mahala pang pagkuhag motor, kaniyad to, itandi karon. Baktas yun din tao mga tinunan, mga igsoon. May hapon, Sir Eric, may hapon po. Shout out, Dres Dumanog, Cebu, asa na ang bagyo, sir? Hangin manggod, ang bagyo to, aras Luzon, ha? Gikang DJ Leonard Live on the Mix. Ramil Martos, Arlene Placibe, happy Tuesday. Still vol alive, lahi na jud ang mga batanon ron, kusog na kayo mo tubag-tubag og dili ni mahadlok, madugay, maulis balay Sir Rick, mauna. Anyway, di ako magigalay nabasahan sa national pod aside ani magigalang regional news nga dako-dako pod. Kini ba magigala dito karong reklamo ni ining Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, mga kaigsunan? Ha? Kay di amagod magigala diri karoy istorya nga diin gusto niya dito muhatag og explanation ang legal team ni Vice President Sara Duterte kung ngano kuno magigalang gikuha ang ilang testigo. No? Bakit kinuha nilang testigo ang ilang testigo ng prosecution?
0: Asintado!
2: Gikamang! Mauna nga karon magigala si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Gustog explanation ani? Hangi o siya's House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court? nga paesplika ron ang legal team ni BP Sara. Kay ang testigo sa prosecution, gikuha po magigal ang testigo sa Kampong Duterte. Now, karon magigal as Congressman Adjong na mahayag nga kini kunong kanunay pag-absent magigal ang BP Sara Duterte's impeachment process, gahatag lang kunonay dito ang impresyon ghosting. Ha? Huh? Kining pagtambong trial makapaligon sa iyang mga supporter. Ang personal nga pagtambong ni Vice Presidente Sara Duterte, aning impeachment trial unta makapaligon sa suporta sa iyang mga sumusunod o makapakita ang andam siyang matubang sa mga ligasyon bato kaniya. Maoning istorya o pamahayag ni Bagihigalang Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Og matod pa niya ang balik-balik nga wa pagtambong ni Sara Duterte sa mga nahaunang proseso, apil pang pre-trial conference, nakahatag hinoon kuno ni impresyon nga naglikay sa impeachment proceeding.
0: Asintado.
2: Matod niya nga wa ko personal nga mutambong ni si Sara sa confirmation og pre-trial conference. Og gawas ana gipapresentar lamang ang iyang kaugalingon pinagi sa Special Power of Attorney. Now, although ang kampo magigalang Sara, namahayag naman to nga mo tambong sa mga trial, pero wa pa dito ma sota kung kanos apo ni mahitabo.
0: Asintado!
2: Og matod pa diri magigalang Adjong. Ang pagpakita ni Duterte sa trial, mahimo magkapaligon niya ni sa iyang support base. Og makahatag og impresyon sa mga neutral nga tigpaniid nga seryoso siyang muatubang sa mga legasyon o wa maglikay-likay magtago-tago mga eksoon.
0: Asintado!
2: E kineng impeachment trial mo higayon ni Duterte aron ipresentar ni iyang depensa o ipakita ang andam siyang mubarog. Labi pang ilang posisyon nga gipresentar dito sa impeachment court mga eksoon.
0: Asintado!
2: Ato na mag-iigal ang tagaag pagtagad pero ang di lang yun mga kaeksoonan madawat aning kongresista Adjong. No? Nga kini maghihigala dito karo mga testigos prosecution gipangkamang maghihigala sa Kampong Sara kay ila pong himuong testigo. Duwa rin ganun sa abogado. No, depende na ni taktika man na mga kaeksonan pero tanaw na itong maghihigala kasa ni Paingon. Kontinuod maganina ang testigo sa prosecution nakuha sa depensa nagpasabot nga mga banga ang habis prosecution gikang Roberto Tabulong. Apo to gano po na mag-iigala nga nakuha man unsa sabi po rin tao ng pag-unsa apon. Nakamang minoon. Alas 4:14 na. Atong pagpanayon mag-iigala ng ato nga tulumanon. Oy! Ako mag-isgutan kaganiya mag-iigala ang kantong ingnon ta walang gutom kitchen. Magpasabot ni mga kaigsonan nga dire sa Sogbo wa na unya dito'y panggutomon.
0: Asintado!
2: Ha? Kay libre naman ni mga higalang ma-avail unya. Ipaliwag lang kung pakitang napat atong picture, Rubel J. Libre naman ni ma-avail sa atong mga kaigsonan mag-igala dire Sogbo. Di maniingon nga dunay bayad susama busod kag karinderya. Gatosan ka mga lokal unya ang dunay access aning libre nga hot meals daily. Unsa man ang daily? Paminaw mo ani kay maayo ning balita mga kaigsoonan para sa mga taga-Sugbo naglisod intaw kaon. Ang DSWD maghihigala formally miabli aning walang gutom kitchen. Diri Cebu City kagahapon. The feeding center is designed to provide immediate food assistance while connecting beneficiaries to longer-term social welfare programs. Kaibaw ba mo maghihigala nga kaginang buntag na ipod sa mga listeners nako dito speakers maghihigala sa Solid FM. Di ay 57,000 ka mga pamilya sa Central Visayas ang naghuwat karon maghihigala og approval sa DSWD aron nga mapasod kining bag-o ngadto maghihigalas purpose.
0: Asintado.
2: Unsa man ang purpose? Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tila ka bokrek ang nagpa-enroll bag-o 57,000 kapin.
0: Asintado.
2: Ha? 57,000. Kadaghan ba yung tao na ni? O niya kadako ba yung tao ang gamito na po paghihigalang pundos gobyerno aron itabang ani? Daghan na kay mga tao nga pobre. Nga nang waman yung manghihigalay undang-undang. Taliwa, manghihigalas, gipanghatag nga programas gobyerno sa pag-eskwela, libre. No? Unsa pa na diha, dunay assistance, manghitag trabaho. Ganong naa pa magyapo, wa man yung undang-undang manghihigala ng pobre. O sa man yun, wa ko kasabot na. O saan na, sige latag panganak, sige panganak, sige panganak. O niya pagkawaman, bahalag mga pobre, anyway, na may gobyerno mutabang. O sa mindset. Ganong naingon ini? Sa taliwa ba, sa kadaghan nga mga gihimo ang pagis, gobyerno, ganun na amagya po yung unini, maghihigala. Pati yung naghanap, 57,000 families, Bohol o Cebu. Ang naghuwat na karon maghihigala, approval gikag DSWD, aron ma-enroll na po mga igsoon sa purpose.
0: Asintado!
2: Now, karon gawas anang purpose, kaning walang gutong program. O na, dito maghihigala sa Pasay, gilusan ni, karon ikaduha dari Cebu, sunod ko no ani maghihigala at to ko no sa Mindanao. Nya, gipanigoro maghihigalang, wa na ko no yung magutman sa sugbo. Abastilan. Wa yung magutman, nga ako gani, wa magani kay paniod to ani.
1: Exciting!
2: Wa gani ko yung paniod to, muang ko nang yung maghihigala, nagkapira ko gani ng Santon plus Cafe Mix. Inaabot ko dres, istasyonan, alas dos pasado na. E doon ako yung asikaso dito sa pantalan. Pati pundugaya, maghihigal ang linya. Sos paita. Oo, pera. Still, let's go. Ibakita. Ibakita. Ibakita. Ibakita. Sabot. Let's go, Pam. Kili. Di mo mo marga. Sokor mo. Di di. Sana. Bitas mo yung Nestor. Kaya nagpalayo. Si Gumpa, maghihigal ang dikit yun. Sa. Sao mo na? Ha? Oh. Puro sila na. Tanawang video. Tanawa. Oh. Walang, ang ila ditong apron, PBBM, huwag nga nung huwag mo ni nga aning kang gumpam o kang Mayor Nestor. Oh. Si Mayor Nestor Archibalo. Mayor Nestor Archibalo. Ngayon kaya magigala mag-apron. Nagkawag ito. Moro po na. Taga-jalibi.
1: Exciting!
2: Huwag may problema sa Mayor Nestor Archibal. Gumikan kay huwag mag-inibali-bali. Doga naman ng Liberal Party. Ah? Ang diri maghihigalas kang gumpam. Ang kini kang gumpam maghihigala kay mao lagi ni gika man yung mga exhaust DDS. Pero ang di madawat sa mga DDS maghihigala, gaano magdikit-dikit mga bombom pam. Anyway, so balik ta maghihigala diri sa atong topic mga kaigsunan, Lilibet Labra, Hillington Yakao o uban pa. Ingon pa diri maghihigala. Kining feeding center. Kana kita ninyo. Kini. Tarawa ninyo. Ha? Kining feeding center. Ah, kana na ina mga lamisan tagas kayo. Gidisenyo kini aron pag-provide og dinalian nga food assistance while connecting beneficiaries to longer term social welfare program. Kini si DSWD Secretary Rix Gatsalian mitugan nga kining maong pasilidad giinugurahan. Og ang tumong ang laraw ani is to address hunger. So what do you mean by this? To address hunger. Pagsulbad sa kagutom and other social challenges affecting disadvantaged sectors. Pwedeng pumunta dito ang mga nakakaranas ng kagutoman para makakuha ng free warm meals 7 days a week. Mula umaga hanggang tanghali. Wala ilabot gabi eh. No, I stand corrected. Kotobranes unto. Eh? Although open to the general public, so pwede ako muanto ko rito, pwede muanto sa Double J, pwede magigala muanto tagi XFM, kay open to the general public. Wa may gibutan diri magigala nga open lang eh para sa mga indigent families. The program primarily serves children. Kini ko nung mga programahang walang gutom, primarily. No? Nagserbisyo nga ito sa mga bata, mga individuals, apil na kuan eh, and families in street situation. Kanto mga pamilya nga na de across Daplis kalsada ra na tog, as well as food insecure households. Beginning in July, the facility will provide both breakfast and lunch every day. Huh? Kini ko nung walang gutom kitchen currently serves free lunch to around 250 beneficiaries per shift for the remainder of June. 250. Karabihan in libreng pagkauna. Sus! Siya rog di mo manambok din. Sino lang balik-balik din libreng pagkaon? Operations, mga igala, run daily. Double J, alasayas ko nung magsugod this muntag. So, gikan ka dito, grab, Double J. Matik, dito, handos ka dito, ha? Oo, anak. Balibarang hindi ka, ingnan ko, tawagan nung DCWD. Alasayas ko nung muntag ni magsugod, mag-abli, hangtod alas 3 hapon, including weekends. So, apil Sabado, Domingo, and holidays to ensure uninterrupted access to meals and social welfare services. Matay kuha na lang yun, mag-iigal ang ihatag nga libre mga ka-exuras gobyerno, kining hangin o tubig. Kay hashtag ganing kuryente, ipang libre naman ganing uban, mag-iigal ang mga kinsa na mga beneficiaries niya. Libre ang kuryente, libre mag-iigal ang kaon, tubig, libre ang tubig. No? Kay katong mga, naman ang MCWD, na may programa na nga murag 10 cubic na ba to? O di mula pa yung 10 cubic, libre po, why ba rin nun? Naghanag libres Pilipinas o yan, naghang pobre gihapon. Pagkapangutkot mapuntaan ni maghihigala eh. Ha? Perteng naghanag libre. Kining feeding center sa Wamahibaw na ani may mutang sa OKK square unit sa Pier 4. Asa maning OKK? Anas Pier 4, along Arellano Boulevard, corner General Maximum Extension in Cebu City. So, naandapitan na naman sa may, kuhan? Basta Pier 4, no? Kini ko no, mangigalang lugar na pili matod pang Rex Gatsalian because it is surrounded by communities with significant needs and is accessible to a large number of people. Murag ipaduol yun yung mangigala sa mga naanang Puyos Pier area. Ha? Kay matod pa diri, surrounded by communities ko no, with significant needs. Patay. Hayas mga taga Pier 4 ani Pier 3. Ang mga naa diha nagpuyo magsige nigbalik-balik og kaon diha. Pamaog pa ni udto. Unyang ila lang dito magigala ang problema ang panihapon ra. Usara ka kananang gasto magigala the rest mga kaigsoonan abagahos gobyerno. Ay Ginoo ko. Asa man ipaingon ni Pilipinas sa mag-iigalag, magsigil lang tayo panghata o libre ani, libreng eskwilahan. Libre. Dilinis sa ingon pag-unsa nga, ikaw Rick, grabe, bitter po kay ka. No. Pero ingon na niyon, bagayon ang paagi na pagtabang sa mga kabus, nga di nilang ginato hatagang trabaho, nga kanang sila'y kamao dito mangitag kwarta, aron palit og pagkaon. Ato lang yung pong iton, hatang pagkaon. Napatay tupad, manghihigala, magsigilag panilig, manilig, uya, perte ka pong hugawa ng Cebu. Exciting! Saon mo ni? Wak naging ko, manghihigala, kuwanan ni. Masa pa kay kuwang, no? Kadisa, kay doon ako ni Justin, manghihigala, doon na po ko ng stabbing incident. Sa Julio Ledesma National High School, ang biktima 17 years old, resident of Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City. Ang suspect, a certain Jasper, 18 anyos, molupyo sa Bonifacio, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Tuwa na po yung pagpanunggab dito mag-iigala sa Julio Ledesma National High School sa San Carlos. Karon lang. Ah, tanawa. Matay di matakabiya aning isyuha mag-iigala sa eskulahan. Di anaman po mag-iigala na biktima sa pagpanunggab dito San Carlos. Sa Julio Ledesma National High School, 17 years old ang biktima. Oh, tragis. Ako i-check mag-iigala address XFM. Kadali lang ha. Sana man in town Ginoo ko. Okay, dari sa Solid. Ako i-check mag-iigala sa Solid. Ipede karamay sa pamilya. Okay, kadali lang. Di ako nadawat mag-iigala ng Just in Report. 3 minutes ago. Stabbing incident. So meaning og stabbing incident pagpanunggab. Julio Ledesma National High School ang place of incident. Ang victim, 17 anyos, lalaki, Molopios Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City. Ang suspect, 18 anyos, Asertin Jasper, nagpuyo usab ni sa Bonifacio, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Tuwa na po na itabo, mangigala karon lang ang pagpanunggab, Sons Eskwilahan. Or sorry, di ko maingog. Sons Eskwilahan, ano sa basta stabbing incident, Julio Ledesma National High School. I don't talk sa gawas o sa son. Basta ang involved ani magigala estudyante na pod.
0: Asintado.
2: Wala na eh. Wala na gyud eh. Ngano na naman pod di magigala eh, kutsilyo na da mga kaeksonan so si Sulan oro sama. Nao sa bay intaw ni usa man nato magigala ning di naman ni maon ni yabag na man intaw ni oy. Kagahapon do ni pagpamusil magigala dito sa Tacloban dito na pod sa San Carlos. Karon lang, di na po'y pagpanunggab mag-iigala dito sa Julio Ledesma National High School. Nampak na ko.
0: Asintado!
2: Alas 4.28 na. Standby mo sa dugang update. Kalabot anang mong stabbing incident dito sa Julio Ledesma National High School sa San Carlos, ha? Si Angie Raymond, ingon para na papugas, pamugas sa umabot eleksyon. Limta na dayon ang malita. Si Roberto Tabulong ingon walang gutom program Kabayan Ras Ayuda. Ampay nas mga taong makigilimos nga di pahimuslan pagmaayos mga politikong nahubog sa gahom kay haron ang mga buta kanunay maghagad nila nga gitawag kunuhay og ato mga amo for the people and by the people. Pilipino, ikaw ang maghukom. Sige. Si Joel Canduli, na minaw na sa Artaho. Shout out sa Artaho family ko. No? Mac-white sweater. Napay batang tres. Napay batang three weeks, sir. Na ay gipuspo sa inahan sa Digos, Davao. Naay batang three weeks lang, gipuspo ko sa inahan sa Digos, Davao. De balulot lirin. Greet na ko si Kat. Katot Lirin og Nonoy Rigoya, mga certified XFM listener sa Basdio, Luon, Bohol. Flor Delica, may papaminaw. Nindot kayo na sir, walay gutom na. Kaya naanay libre. O niya ang pangutana kung hangtod ka no sa ang ilang paglibre. Oh, hangtod ka di mo muundag bayar o buhis. Si Nico Barber Constante, libre longon boss, wala. Naagya po yung libre longon siguro. Analisa de la Cruz, Dias Dumanog, nagpaminaw. Sir Rick, ang naining anang meaning anang tupad, tagai o niya palihog atong dumadapig. O niya ang meaning anang tapat, tanan ating pangatagan ang tao. Nari tapat, wa may tapat ka program, tupad din noon. Ang meaning cross tupad, tagai o niya palihog atong dumadapig. Oh, gikang Eric Batikin, iyagang himuan magigalag meaning. Na-report mag-iigala, lalaking na musil atol sa road rage. Nadakpan ka ni Sparian Police. Na-reports Eric Amaro.
0: XFM. Police Report. Police Report.
3: katubang Eric mga kigalaan na nagatubang na karon no og kasong attempted homicide kini nga usa ka kinipong driver og auto kinsa ba pa namusil ni sa pong gika road rage gitgitan nga truck driver na there is my Imus New Road no para kay Lorega San Miguel ang napaslak na karon sa police station lak upsell wani si 13747 anyos minyo taga barangay Apasdad sa Suko gidakop ni siya human usab nga mi patabang sa kapulisan sa police station kini usa ka truck driver nga si Certain Felix 41 anyos minyo taga lungsod sa San Remio kay matod pa gitaparan siya sa kini puga suspek og gipusil no maayo na lang kay nakalikay ni o di ba kawa siya maigo atol sa pagmusil kato pang Eric Hinban na kini pong ni taho siya sa pan police station tungod kay nakasibat ang suspitsado dala aning iyag sa kanang sa Mitsubishi Mirage no ganun ay plate number GVA7785 gipagin ang hot pursuit operation sa pan police dito na sa kini pong mambaling area lakpan ang kini ka suspitsado kato pang Eric mga kiglan diin na bawit kong position kini ko sa ka slab nose 9mm ang kini pong pistola ga doon na po'y kinipog duha ka mga buhing bala o gusto ka kabahan ka tapag mga kigalaan no? Diin gikuan ponta o habig sa XFM Cebu News Team ang kining suspitsado kisa na paslag sa panahan na police station lang upsell apa nagdumili na kinis pagtubag o paghatag sa iyaga habig so far sa pangyarik mga kilaman ito kasi kasigigas para police station mga higala ha sa katong mga mubiyahe karon medyo init o niya mo taligsik naman mga kilaman para kondisyon tata sa itong fighting capabilities mga sakit-sakit mga ilan dapat kape pa lang healthy choice na kape nga healthy ba yung ipangita kape nga Santo Plus Complex mo imda baga higala palitan ni sa inyong mga nagunang butika da wa gani dagani mo sa Yasto Clinic Pharmacy nga nasa ground floor C plus sa building diha ko sa Rimpsit bagay sa Patera Cebu City alang sa Ligusag Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa Eric Amaro XFM News
0: XFM Report.
2: Dinalang bigit sa pagpangulata na dagpan kini human malutsan og warrant of arrest. The reports Benji Talisik.
0: XFM Police Report. Police Report.
4: Daghang salamat sa tumabay ng hipo sa kapulisan sa lungsod sa Asturias. Detulog mga lalaki nga pinagkita sa balaod ang napusasal sa mga pulis at sa himong pagpangdakop alas 3:15 tagna sa hapon kagapong adlaw Hunyo 22, 2016 dito sa sitio Hunan, Barangay Santa Lucia, lungsod sa Asturias. Ang mga dinagpan, kailangan sila si James Earl Jaime, Darin Jake Baga o Julian Austria, pulos kini Hingkon Abinad o pulos sa Bulupyo sa lungsod sa Asturias. Nasaran niya ang grupo ni Police Captain Jesse Tanyola, Hepe sa Asturias Police, ni Sir Pugwardo Barasta, nagkasab sa tulog ka mga dinagpan, si Honorable Judge Mary Jocelyn Hervasio Rihensa, President Judge sa MCTC sa Judicial Region, dito sa lungsod, sa Balamba sa kasong serious physical injuries, si Jaime Baga o Asturias Gun Austria. Buyan lamang sa Asturias Police kung magkapiyansa o 18,000 pesos ang matagos sa alas silang timbre ng kagawasan. Kinintulong ang napulatsan o buhay ng pres naman ni Pasaka o kaso ang biktima nga ilang gigulata niya itong bulan sa Nobyembre. Diyan nilabay katuig sa kasabtangan balhog na karon sa presuhan kinintulong ka mga nilagpan. Report sa Asturias Police, katlo pa magaling mo diyabon sa pagkablas katunay sa Santone or Balawin. Pagkatapag kini, labi na katunay mga panuhon sa lawas. Santone or Balawin, hini mo sa Yasto Hall Incorporated, babalik sa pamasig butika sa inyong lugar. Alas sa Kesa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Telesic XFM.
0: XFM Report.
2: Sa layong galita, tigbantay kunos manok, igtatari. Dadakpan kinis by bus operation dito sa Dalagit. The reports John Cator.
0: XFM Police Report. Police Report.
5: Iyas sa sikop kining usa ka 32 anyos nga lalaki nga nagtrabaho ni isip tigbantay nining mga manok igtatari gidakop ni kapulisan humani gingon na sakpan ni sa bypass operation mga alas 10 nis gabi ni adtong gamilabing adlaw didto sa may sitio Kambanog barangay Balod lungsod sa Dalaget kining suspek gilang si Diego Brizo Vergara Jr. alias Nano Minyo ni residente sa buog lugar sa Bukaron adaan na siya sa kustodiya sa Dalaget PNP samtang gihikay ni kining kasong kalapasan sa balaod batok ni legal nga droga nga ipasaka bato kaniya matud sa imbestigasyon sa kapulisan nga ilang gilusan og operasyon o man sila pagadawat og impormasyon nga kining suspek kuno nalang bigit sa pagpamaligya og illegal nga droga sa operasyon gipalitan siya sa puzzle buyer og usa ka pakete sa gitawag nga Cebu nga nagkatidad og 500 pesos o man sa mga transaksyon nga dakpan ang suspek og recover gikan kaniya kining dugang nga 15 nga gagbay nga pakete sa upat ka medium size nga pakete usab sa gitawag Cebu sa initial nga inventaryo sa kapulisan kining tanan nga nakopiskar nga droga sa dunay gibanaban nga timbang nga 8 gramos o ganunay gibanaban ang kantidad nga 54,000 pesos Padayon sa pag-imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang gikanan ining mao ang illegal nga drugas kay aduna impormasyon nga kini matud pag ipalit kuno gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Mga katropa, ayo kalimot magdumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM.
0: XFM Report.
2: Sa lain balita, ang Commission on Human Rights Region 7 miklaro nga dili sila tigdepensa sa mga PDL o mga suspect nga gipasangilan sa krimen. The reports, John Lee Min Chavez by King.
0: XFM Live Report.
6: Gipasabot sa Commission on Human Rights kon CHR 7 ang ilang mandato human maputos ang ilang opisina sa pagsaway tungod sa mga pasangil nga mas gipanalipdan pa kuno sa CHR ang mga persons deprived of liberty kon PDLs ingon man persons of interest kon POIs kaysa ordinaryong mga Pilipino hilabi na ang mga biktima sa krimen. Matod ni Randy Pulvera, ang CHR 7 information officer, nga ang ilang ahensya adunay way gipinig nga responsibilidad sa katungod sa mga tao nga naglakip sa maong mga individual. Midugang ang ilang buhatan nga bisan ang mga PDL o POI adunay ilang katungod nga gipanalipdan sa balaod o mga pulisya sa gobyerno. Dugang niini nga dili abogado sa mga suspect ang CHR kundili nag-imbestigar lang sa posibleng mga kalapasan sa ilang tawhan ng katungod.
7: We are not acting as counsel of the complainant or counsel of the defendant. We are an investigative office conducting an investigation in relation to human rights violation. Kanang protecting the rights of the criminals or the persons of interest is the responsibility of the government also. The prime duty of the government is to serve and protect the people. Nothing from the Constitution na nag-ingon na the prime duty of the government is to serve and protect those who are innocent only.
6: Ang tipik sa pamahayag ni Randy Pulvera, gisaysay niya nga ang pagpanalipod sa tawhanong katungod wa magpasabot nga dili na mapanubag sa balaod ang usa ka individual nga gipasanginlan sa usa ka krimen. May pahinumdum usab si Pulvera nga ang due process mo ay usa sa pagahaligi sa demokrasya o garantiya sa 1987 Constitution nga naglakip sa pagtahod sa dignidad o tawhanong katungod sa matag Pilipino. Matod sa CHR nga ang ilang tahas mo ang pagsiguro nga matuman ang legal nga proteksyon sa matag individual samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon o ang kaso sa pagpanubag ilawom sa balaod. Mga katropa, aron mas muligon ang panglawas pagtumar og Santhone Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News.
0: XFM Report.
2: Sa laing balita, de seguridad sa mga tungaan sa siyudad sa Sugbo, gipahugtan ni Mayor Nestor Archival. The reports, Cristel Joy Felerca.
0: Live report.
8: Gipahugtan ni Mayor Nestor Archival ang seguridad sa tanan mga tunghaan sa siyudad sa Sugbo, mapa-private o public man. Kinibisan pa man og wa pang nahitabong shooting incident sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban City kagahapong adlawa, kun diin upat ka kinabuhi ang nakalas og 20 ang naangol ug ang responsable duha ka mga tinun-an. Matod ni Archival nga netong Hunyo 20, nakigtigom siya sa mga hepe sa 30 ka mga police station sa siyudad sa Sugbo ug usa sa nahisgutan mao ang pagpatuman og hugot nga seguridad sa mga tunghaan. Ug usa sa mga lakang mao ang pagbutang og kapulisan sa palibot sa mga tunghaan.
9: Ako gid silang gihangyo nga kinahanglan panghugtan nato. Wa pa ni mahitabo ha. Panghugtan nato ang security sa atong kaeskwelahan, sa atong mga kaeskwelahan. So either public or private. So naatay gibutang nga mga police dito para lang yun nga makabantay ang mga tao nga mag-una-una o himog na utan nga mapakgang.
8: Samtang sa bago lang nahuman nga Regional Peace and Order Council 7 meeting ni atong Hunyo 18, kundiin si Archival usab ang chairperson. Nahisgutan usab nga aduna nay bag-ong alert app ang kapulisan, kundiin kung adunay mga krimen daling maalerto ang pinakaduol nga police station. Gusto sa mayor nga matudloan niini ang mga magtutudlo aron nga inkaso adunay mga panghitabo sulod sa eskwelahan dali silang makapangayo og tabang sa kapulisan.
9: During the time sa ARPOC meeting, naa ang head sa kanang Department of Education. So, naayos sa ka-meeting next week, kuyog ang tanan ng mga principals. Dito, among sudlan ang ilang tanan cellphone sa iyang app. Niya mo escape ang mga principal padulong sa ilang mga teachers. So, at least kana, murag, usagi na sa tanaw na ito na guarantee na kaso ganig na ay emergency, dali ragigay mag-response.
8: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
0: XFM Report.
2: Sa laing balita, Gobernador Pambari 4 personal nga motunol sinabang sa sugbo sa mga apektado sa linog sa Mindanao. The report's Greggy Magdadaro.
0: Live report.
10: Yes, ang kagamhanan sa probinsya Sugbo na humana sa ilang gipahigayon karon nga initial relief operation ngadto sa mga komunidad nga apektado sa magnitude 7.8 kalinog nga migo sa Mindanao diin ang dugang assistance kitagdang itunol usab ni Governor Pamela Pambari 4 personal. Kiniyang dalon dito mismo sa Mindanao. Gipahibawan ni Barikwatro nga gikatakda siyang biyahe paingon sa Mindanao. Araw itunol ang 35 million pesos nga financial assistance sa mga local government unit kung LGO nga grabing napiktuhan sa linog ubo sa tagaan sa Sugbo o kinabang mo mga grabing naigo nga mga dapit sa linog sa Masarangani o General Santos City nga gikatakda makadawat o tag 10 million pesos gikan mismo sa Kapitolyo samtang Davao del Sur, Davao Occidental o South Cotabato gikatakda makadawat o tag 5 million pesos matag usa. Gibutyag ni Barik 4 nga ang ayuda sa gamhanan sa probinsya Sugbo pagpakita sa ilang pagbarog sa mga LGO nga grabing naigo sa linog kemduman nga sa miaging tuig. Pipila ka mga LGO sa Mindanao ang mihatag usab og ayuda sa Sugbo human usab kita mo gitayog sa magnitude 6.8 kalinog nga nakapikto sa mga lungsod dito sa minambahin sa probinsya Sugbo. Ang ilang tabang ni suporta usab sa recovery og rehabilitation sa gamhanan sa probinsya Sugbo sa mihanang Sugbo na sairan nga isip kabahin sa initial nga relief operation ang provincial Reduction and Management Office kon PDRMO mi-deploy og duha ka wing van nga nagdala og family food packs, ready to eat nga mga pagkaon, tubig nga mainom og sleeping kits og hygiene supply. Usa-usab ka water tanker ang gipadala alang sa mapitadong pamilya nga nagtubang og kakuwang sa tubig. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog og nakanap ang pananaw, inom karon ay og Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapuktar sa ato mga mata, adto na kinilutin, beta-carotene, Vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdadaro, XFM News.
0: XFM Report.
2: Alas 4.23, Lorna Margarita, matod pa, we buy my Santhon product in Mercury Drugstore sa Robinson's 20. Okay, si Aida Anggo, good PM Sir Eric, ilalang gitudloan ang mga tao nga matapulan kay mag-atang lang sa libre. Sapot katapulan, musamot katapulan ang mga taong sigig libre ayudas gamitos politiko para eleksyon gikang Mac White Sweater. Dari sa YouTube channel, may pagpaminaw, kumusta mo diha? Kining Sir Rick, kuyawa ng armasa, snabnos ng pistola, pastilan. Okay, di nila manabaho, kay libre ng kaon, inom lang kuwang, gikang Gary Tolentin. Si Boy Tagsip, sa kinasangan kung matuman ang programa nga walang gutom program, magkadaghan ang tapulan, katropang Eric. Gisugda naman na siya, Boy Tagsip. Oh, sugda na ni. Tag 250 kung nakamaga beneficiaries, magigala dito isagan, pasabisyuhan. Maglaway ang mga taga-bukid. Dito magigalas ang sungot. Dito magigalas burba sa kuan. Kininga budlaan. Kalayo ba po din tao ng kusinahan na mas per 4 niya kami di as bukid. Gutom kayo. Maglaway ang mga tuan. Nagpuyo magigala dito karon sa kuan. Buhisan. Ah, asa pa ng uban magigala. Butaob. No, dito sa mga lagyo nga bukid ba. Oh, ganon di rin po na square per 4 butang. Uy. Elena Natolia, makabusog man ang inyong cafe, sir. Tinooda. Oh. Nihapit onta ka, Sir Rex, sa pera man na ay litson baboy niya. Murag jalibi, oy. Sige. Kumuhapit ka, daghan ko dito kung nag-isikaso, mag-iigalas, per area ka ganiha. Kapas ko sa oras kay pertinga, dugaya, mag-iigal ang opisina ang akong giadto. Na nga na dilatar gyud ko no waki pa ni Otoron pero ako na yung kubatihan taon-taon magigala nangita na ko og boarding house doors per 4 para libre tagkaon gikang Glen Casta oh maro-maro pos Glen okay ang iya magigala dito karong gikomisa mangita ko boarding house la and per 4 karong doon kos kaon
11: exciting
2: Sir Rick Abe og magtandi mo ni Rina Chinita, pangomentaryo, listening here's bantayan. Gikang John Ray Apawan, nga no, wak mo kitandim. No, John Ray, sukan pas pagsogor, resintado, nagsolor, magiging ko. Kaobana ko Dres Master Controls, Juben Jimenez, sa newsroom, magiigala si Almi Mata. Ito manager John Lee Chavez, my king. Ramilita ko, salamat sa inyong pag-uban sa itong programa, magiigala. Kaobana ko Dres Master Control, si Juben Jimenez, salamat kayo sa inyong pagsuporta alang sa nagkayos ng Pilipinas. Tapos katropang Eric Siras Manait, panamilit. Huwag magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpangga o pagpaminaw. Katropa mo. Exciting! Awesome.

0: Mix.
1: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Zantron Plus Coffee Mix, hindi tuyo ka alam akong paningos akong lawas. Kanyajiti ko og dili dayon ko kapuyin. Kay daghan na mi og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay Zantron Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape. Daghan na mi og mga antioxidants ka maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Mauna sa Zantron Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Zantron Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Zantron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Zantron Plus Gold Herbal Capsule og Zantron Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zantron Plus Coffee Mix. Ang Zantron Gold Herbal Capsule, Zantron Vitamin C og Zantron Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore. Og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras, XFM Cebu Philippines Standard Time. Mundo ng alas 5 sa kapunan, mga katropa. Hala, mga pita sa mga dugay na ka-snacks. Sina, niya, ang sabihin yung kapit na ako, other is Santhon plus Coffee Mix. Ha? Mahal ko niya kung naan, dahan. Tungod kay. Dali ni mag-aslo matuntian, mga katropa. Aning lami, aning kapiha, ganahan ko aning kapiha kay tambal nga kape. At the same time, dili makahilab sa tuang basa tayo. Tungod kay, walay caffeine, ha? Ito ni Mangustin nga. Doon ay Santhon sa itong magkuha, mga tropa. Ramakalik kayo tas mga bukol-bukol sa lawas, ha? Di layo na tas mga cyst, simbako, no? Pero unsa ba diha kayo tungkol kay balansi niya itong hormones. Hindi kita magkabukol-bukol, mga tropa, o mga bugon, ha? Doon ay suya, nga rich in protein, anti-aging nga kape. Doon na pagini moringa. Ano yung pinag-importante kayo? Pwede sa mga bata, dos anyos pataas. Ay kamungay, mga katropa, no? Yaway caffeine, safe, rigid kayo ni siya. Rigid kayo nga kape. Santhon Plus Coffee Mix. Kapi na! Gamot pa! Sad-sad na!

0: tombangi teke teke bam bam bam bi tombangi teke teke. Ora sa XFM sa Buffalo Philippines Standard Time para 5.28 na mga tropas kahapon na itong time check. Hatid ka nato sa Vision X, no? Kasi pag doon eh, problema sila mga mata, naglubog, hanap ilang mga pananaw. Hindi kayo magkaklaro mga tropa. Yan, pag tumar mo Vision X, no? Magkupiyan siya ni Ana, basi ka nang mag-grab baby to na. Ang resulta on niya nga sa pagkabuta pag Vision X mga katropa. Produkto sa Yes to Health, kung maugini mo pa tinaw sa tuag mga mata. Ha? Mga kita po tas ka kagwapa sa tuwag mga minahalas kinabuhi. Ayan. Ha? Vision X punos mga phytonutrients sama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, oxia. Isang din nga gama sa Yes to Health. Hello! Maghapon mga katropa. Adlaw nga Martes, no? Tuesday, happy Tuesday. Kumusta man mo, diha? Kumusta man mo? Kumusta inyong adlaw nga Martes, ha? Kumusta? Kung alam nga po, kinaang sa malgibos na andan, malipayon pirmi, magulaanon pirmi. Ay, mukul ko all din, ha? Kaya kuhaan mo diha, magulaan. Yan, ikaw nga tama, katropa, from 5 p.m. until 7 o'clock. Diri lang sa itong programa, sad-sad sa katropa. With DJ Turbo on the mix. And of course, your captain. My name is DJ Boo. Good afternoon sa tabang katropa, Dinas Bohol. Dinas May asa manita na, no? Sa tanan lang naminaw karon, ha? Yan, kumusta man mo din, ha? Sa mga naminaw, may pagpaminaw samtang nag-prepare o panihapon. Salamat kayo mga katropa. Gihimo umin ninyong background samtang ka mo din, ha? Nag-unsa mo din, ha? Ay, naglabing-labing sila. Pakosgi ang radio sa mga ninalikyat. Pakosgi ang radio, ha? Pakosgi ang radio, guy. Para di magkabante ang silingan. Nga, natuog di ay ang gwardya. Naka na, ha? Ito mga security guards na. Nga, narong kaduka na. Ala, pakosgi ang radio para magtuo si Pusi. Nga na, lagyan po gani, ha? Joke na, joke, joke, joke. Kuya, huwag itong karigwal, DJ Turbo. Hello, ni Katrapang Luna Margarita sa mga nag-comment, ha? Happy Tuesday, DJ Butch. Salamat, guys, sa pagpaminaw, no? Magagwapo ko, no? Magagwapa. Karoon pa di ka, Katrapang Luna? Gwapa, niya, kaning usa, gwapo, gwapo. And yan, ikaw siya din rin ka, the best tandem, habuling ng mga babae, ha? Lisa na mao. Huwag kami hiniing ko sa usa, hindi ka muha. Basta mga loyal, di kina masagpan. Ito, joke rin ka muha. Ika, kamuy ha? Ikagyan ka drabang Lorna, sungugan kay ka. Hello, Jess Gino. Hiniing ko sa tinig may hapon, sir. Shout out ko ninyo, tanan. Dira sa ug akong family, sa may Tuburan, Cebu. Sa mga Jovisano family, Comaling family. O sa tanang naminaw sa inyong programa, salamat sa pagbasa na ako din sa may Liluan, Cebu. Salamat kay Katropang Gino. Jovit Arisgado, may hapon. Mark Nino Oreo Duran, may hapon din, ha? Di Cebu, shoutout ko din sa may car wash sa may Lapu-Lapu Sire. Salamat kayo. Yan. Lorina Gabato, may hapon din, ha? Kanunay kaming naminaw din sa may kuhan. Asa din mo, dagan. Wala namin mag-comment ko. Sa may basak, di rin ay sa may basak sa Nicolas, no? Sa may Sherwood Vulcanizing. Salamat kayo sa pagpaminaw, ha? Bahala kayo ng atunok ng likid, basta minaw lang yun, ha? Ayaw! Yohinyo boy, tagsip, may nga hapon din, ha? Magkapawagtang yun sa arthritis, hawak mo ang bito. Ano, kabati yun, ha? Katropang Yohinyo boy, tagsip. Kaya-igiay, ganyan, ha? Kaya-igiay, ha? Check ang mga lutahan kung di ba musuuli ni Kwan. Katropang Nila Carbon Tanupan, di na sumay Cortez Bohol. Salamat kayo sa pagpaminaw kanunay, no? Niya si Stella Alberca. Tapos taas na po niya ang mensahe din. Shout out ako sa akong mga silingan ko nga si Ellie o ni Maritza, si Palay o sa akong anak ka na nilhig din karoon si April Rose Abinoha o si Mary Pearl na nag-laptop DJ. Tanaw lang ko karoon sa imong live kay di ko kapasingot kay naay barko DJ. Okay. Wah, dia donggok, dia donggok, donggok. Dia donggok. Kau kadang lahir mana kadang menggelengas kan, musirit ya. Oh, kadang mata anak kadang hibau kau. Ha, padung nama saya kau dia. Aku padung nama saya kau dongkon. Kau nak hibau aku ke? Aku pernah.
1: Nama
0: kau ada sauna. Nama kau ada sauna. Ah, buku ini apa lagi ada nyo? Si katulah Bang Leo Lian Tim Pongo. Hello, ya si Maricar Santa Ana Maricar main hapon dia. From Tagaytay, Tubod, Badian, Cebu. Kanon na igigong maminaw sa imong pandisko. DJ ka na. Sad-sad sa katropa ni. Na? Salamat kay katropang Maricar. Niyamping dia sa kanon na, ha? Okay. Lorna Margarita. Haha. Dili pa sa COVID-19. Salamat sa pagbasa, DJ Bush. Pwede arita, DJ Turbo. Natural, di gini masakpan. Loyal man.
2: Loyal.
0: Sa mga loyal.
2: Sa mga loyal. Natural.
0: Di masakpan.
2: Di masakpan. All right, shout out sa akong family, this my barangay Tisa, nga nagtanaw ko ron sa atong live. Shout out today sa akong mga silingan din ha, labi na gidas may ubos sa Sitio Tanan, Lambari, Francis Ingel, Dingy, kisa pa ni Uban diha, si Agaw Joji, yeah. Kael, may hapon nyo din ha. Unya din, shout out today kung this may mga pakibot, family, this may Santa Rosa. Upon, tinggo mo din yung kaliwat ay. Kuso ko na kita dito, tinggo ko no. Sa mga pakibot family, das may tinggo sa Santa Rosa o das may Bohol, Binabisabol, Itafi Bohol, mga Mingito family sa Barangay Bato, Binabisabol, pakibot family, Torres family, Garcia family, huwag daghan pag ito mga kalito, labi naging mga Jimenez family. Nasa naman, DJ Boots.
0: Ayan, thank you so much DJ Turbo. Yan sa mga page na ko ka DJ Boots. Hello ni Ryan Pardillo Rizani Idol. Shout out ko sa mga Rizani family. Diri sa may pangamihan Toledo Serena, Minaw, Mikaron. Salamat! And then ni DJ Janslow Canizares. May hapo din na boss. Pa-shoutout ko ni Alan Undang og Norma Undang. Anniversary nila karon niya og Canizares family. And sadi, tibuok na sa gbanaw kayo. Kada gina boss, naghamamang manok niya na no. Ito yun ang balikon niya po. Sa Janjan Mini Sounds din na sa may Sibago. Lamak, Pinamungan, Cebu, no? Salamat kasi mong tinibok banog nga tulog yung kabuok ba. Okay, thank you niya. Si Kuan Domingo Bugansiso, may hapon din ha. Shoutout gusto ng naminaw sa imong programa, Dire Idol, sa may Porok Shooting Star, abanang kay Babag Dos Lapu-Lapu Sari. Diyan si G. Hilo Git-Git Mulyana. Shoutout ko, there is Upper Riverside sa Inayawan. Ayan, inigbalik lang sa ningoban kay ato sa Nipaludso ng mga nag-ung-ung na gigayo, nag-ung-ung ng mga commercial. Oras, XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.36 na mga tropa. Kaya itong time check, hatid ka natin sa Premium D3, maupo ni maghatag na itong instant energy mga tropa. So, wayin ninyo sa mga luyahon kini na. Di ba, nindot kay gaani kinyong lawas? Oh, mo ni akong imnon yun sa mga katropa ka nag kapoy bito tawa. Ito, ay nag-inom na ko mga tropa, wala. Ha? Gaana itong lawas, kondisyon, ya, kanonita nga nindot atong mood ba, no? Yan, Premium D3, ang instant energy.
3: Basta tila kita iuli akong sinilas na. Magpinarihas gikong tatay ba?
4: Oy, Butch, naon sabag ka niya?
3: Ay, gikawat akong sinilas, bay.
4: O, daray mo sinilas, oh. Naon sabag na iyo, tatay?
3: Ay, gikawat ang yung sinilas, bay. Kunya ni Alicia, nagtiniin na lang.
4: Ay, ay, ay.
1: Ay, ay.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay dugaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong disulayan, suabi dyan sa

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mac Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: But! Nganuwa nam ka mamisita din ako.
8: Day, si Kuya magod ni mo. Murag dili ganahan ako.
7: Dili, oy! Ganahan magini si Kuya ni mo.
8: Mau ba? Ganahan di si Kuya mo na ako. Ako, bud! Ganahan sa kikod ni Kuya ni mo.
7: Ayaw!

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 5.40 na sa kapunod, mga katropa. Kini katong time check, hatid ka nato sa Windsor, mga katropa. Andam na ba mo? Andam na ba mo, mga katropa, kay ania na ang pinakadako o pinaka-colorful ng running event karong tuiga? Apil na sa Windsor Color Run 2026 karong July 18 nga magsugod alas 3 sa kadlawon, mga katropa, niya sa City de Marie. Choose your challenge, no? 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Upat ka mga swerte ang mananaog, mga katropa, nga makapauli nga magdaog bagong Honda Click 125 version 4 nga motorsiklo. Ayan, katuling version 4, mga katropa, nga Honda Click nga 125. Dugang paniana, dunay upat ka iPhone 17! Ngigaw, upat ka MacBook Neo, upat ka iPad A16, upat ka Sony wireless headsets, mga katropa, upat ka Huawei Watch Fit 4, upat usab ka JBL Go 4 speakers, upat ka Huawei Free Buds, ug daghan pa! Usaon man ni Djibouti, usaon man para magkadaog niya na pagparehistro na, mga katropa. Bisitaha ang amuang registration booth na naa sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod sa Sabado. Niya sa online registration, mga katropa, iminsahi lang ang Windsor sa Facebook o kaha, bisitaha ang windsor.ph. Ano, mga katropa, don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026, run, celebrate, and win!

0: Ayan, party-party mga katropa. Morning kataha, DJ Turbo. Kanabitaw na abitaw kay chat tanyo, di mo reply. Mungingon bang busy ko? Busy ko?
1: Ayan!
0: Diba, tanawa, any chorus o paminawa. Oh, kaya sige kang chat, na di nag-yud, isin lang ka. Di mo taka-atop sa panimalay, kanong isin lang ka, isin lang ka niya. Oo. Oh. Ay, hindi ka ugma. Ano, hindi naman ka ma-reply. Ako, busy ko. Busy ko. Ay, naku. Busy ko. Masin na ito, Laron? Busy ko.

0: 6 FM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6:02 na mga drabas kagabi. O natin time check, no? At yung ginato ni sa cellphone, nag-plus gold. Yan, sa mga katropa din ha, nga, mahadlog kayo kayo magkasakit, no? Kaya delikado magsakit rong panahon, ha? Alam na, crisis kayo panahon. Gawas lang niya itong adun yung mga minalita di ang kwarta. Pero kita, mga katropa, nga normal na kayo. Magkakaon lang ka, duha sa kadlaw, katulo sa hay. Mahadlog kita magkasakit, mga katropa, kaya mag-absent sa trabaho. Ayan, wala nga mag-sunthone plus gold ta everyday. Food supplement, mga katropa, nga ilikay kita sa mga sakit-sakit sama sa mga bukol-bukol. Doon yung mga dito matugkan o ganang cyst sa mattress sa kababayanan. Sila mga suso, dito mag-witiron. Ayan, mga katropa, no? Nya, safe ni kung tungod kayo, i-balansin niya atong dugo. Ha? So mga high blood din na, ay mag-upiansa niya na. Pagkuhan mo din na sunthone plus gold. So mga nag-maintain na niya, ay magkalimot din na mga tatay niya. At mga nanay, at mga lulog, lola. Humanin yung panihapon karon ay magkalimot sa pag-tumar kung sunthone plus gold ka inyog yung gimintinar kada adlaw. Ang bulawanon ng proteksyon, mauni mo away sa mga toxins, sa mga tropa. Mupagawas sa mga toxins sa tuwang lawas, ha? Sa dilita magkasakit-sakit. Ang bulawan ng proteksyon, gama sa Yes to Health. It supports your health.
1: Tag-5
0: na lang. Hello ni Josephine Pakulaba. Good afternoon ni Jibush. Ganun na may naminaw. There is my tanki, Talise. Shout out sa Talia's family. Pakulaba family and Josephine Vignesh. Ayan. Yes, may isa pa maning na ano rin. Oo, cha-cha ko, no? Ganahan ko si Lord na Margarita. Ay, na DJ Turbo. Boss, si Mohanga Kwan. Right, si Mohang panawagan niya.
2: Nawagan na ko di eh. Alright, maing hapon di eh. Si Nikwani. Sir Philmar Kabatan sa may FMR station sa may Mindanao. Maayong hapon po di ay sa Diyas may ako mga kabradig sa Diyas may Dulho Patima Bita Omicron Chapter Diyas may Dulho Happy na ba itong Brad, happy na itong ani Brad, happy na itong birthday. Maayong hapon lang rapin na ni Brad Rab o akong mga Brad o mga sign ako Diyas may Dulho Patima Cebu City. Salamat DJ, long live Alpha Kaparo Bita Omicron Chapter.
0: Ayan. Yan ko Dries, katropang Lourdes, ka-shout out DJ Butch sa mga Hearts of Serapion, Tiho, from Cebu, Sarit, Cavite, Leyte, and Australia, with our family, lawyer, attorney Rami Arminyon. Salamat sa pagbasa. Ayan, ha? Nanati, abogado, ading, ikuwanta di, ha? Ikuwanta di ba? Dikado ba? Tabang takot sa dangata na ni sa bagwala. Katawa, katawa, mas DJ Butching ko. Ay, bansa, yun. Kay si Bantay Lihay, buhi pa, pero si Tira Pasagan, patay na.
3: Ay,
0: well, sa tama katropang inigbalik ito, arita ni DJ Munching ka. Oras, XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6:05 na itong time check. At ito ka sa Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na, may sunthone at vitamin D3 ka pa.
4: X. F.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia, nasiyok. Akong bumiyong piging nasiyok. Nang wakog mabunog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Caniero, taga-sityu pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Na-discoverhan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Botch, kung saan ito yung apelido ni mo?
7: Kanabang pirmi ni mong kapta ng mga bay sister ba? O niya, gamito ni mo, igdayin ni mong katog.
6: Sabi pa yung apelido, ang palaya?
7: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
6: Ay,
8: sakit ng katawan?
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Mga katupa, exciting!
16: Oras, XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, malas 6, Jess, na mga tropas kagabi yun. At time check, no, hadit ka na to, sis, Vision X, mga katropas, mga dunay problema sa mga mata, pag Vision X na.
8: This time check is brought to you by Vision X Plus, soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
17: Ali

Sige pa, sige pa, sayaw. Hello din ni paring Arnel Ripuntino ng Nadia sa Japan. Shout out din na pre. Nag-comment din sa itong share mga tropa. Arnel Ripuntino. Kanya si katropang Roldan Simbrano. Shout out ko sa mga taga Vito Ming Danilia. Vida Member Association. Maying hapon DJ Butch. Maying hapon po na sa mga taga Ming Danilia. Sashil Wamilta. Maying hapon doon. Shout out din sa my city o Sampaguita.

0: oras XFM Cebu Philippine Standard Time. Maras sa media na mga katropa sa kagabihan. At ang time check, hatid ka natin sa Sunthone Gold Coffee Mix, mga katropa. Nga doon ay glutathione ang collagen. Ting kapiya mga katropa, no? Gawas nga tambal, gano'n yung mga gustin, spirulina, balaya, kape, nga mga pawagdang istong mga duka. At the same time, kape nga mga paputi istong panit. Ayan sa mga coffee lovers ito din, ha? Kanina ay kapiha, gano'n yung mga kutawon, ha? Gawas nga tambal sa tuwang lawas, mga paputi pa sa tuwang mga panit, no? Sunthone Gold Coffee Mix, gama! Say yes to health! Ayan, may gabi ini ay ni katropang Rinaldo Sinoy. Shoutout ko sa mga taga Mabuli, Tabugon Norte. Dakanasad. Dakanasad-sad dito. Ato mga avid listener. Salamat kay ha, katropang Rinaldo Sinoy. Bunal, Digimon, Chingao, gikan ni Lorna Margarita. Bunal ko, no? Yeah, si Chang, si Fu. May gabi ni Digimon, Turbo, Monchingao. Kasuli, Damino, din sumay. Ayan ko yawa ni. Diyan sa Lapu-Lapu ni. Ha? O niya, hindi ko matiwasog basa. Ano tanin si Mon Chingao, boss? Ibang mga greetings din, boss.
1: May gabi sa talang na Minaw da. Shoutout ko sa mga friends. Diha, nag-Minaw ka ron si Ma'am Jane Patalinghog. Shoutout diha dong. Well, watching from Huyuhoy, Busay. Sa atong kuya Michael Pagaldo, ang atong owner sa MGM Disco Mobile. Ang akong amigo da, Jonel Codilla. Ay, papaminaw. Kyle Lawrence Lucio Tan. Ang Epoch Matsunaga watching, Boss Jopin, Boss Turbo, regards daw si DJ Epoch Matsunaga. Ako lang na, Boss. Ako lang i-plug in, Boss, natay. Sa taga-tropa karong June 27, anasya sitio ng Kabantan, Barangay Luz, Cebu City. Powered by MGM Disco Mobile. Honored by owner si Kuya Michael Pagaldo. Dagang salamat.
0: Ayan, salamat kay DJ Monchigao niya. Papre, may gabi din na. Shoutout ko din sa Aluginsan, pre. Gika ni DJ Oliver. Onya. Alex Cominador, no? Na din sa may page ko nga DJ Butch. May gabi din na, no? Alex Cominador, no? Renz Kabusa, happy watching. And then, John Dibs Manon Apad. Shoutout ko siyang Elise. Nasa din, nagbatanon DJ Butch. Imong DJ diha. Siya, giganahan. Okay. Mahina na, diba? Share yung sa... salamat kay Yaka Tropang John Dibs Manon. Unta, mag-kwan ka, ma-successful ka ng imuhang kwan. And yes, si Kwan, ha? Ano'y shoutout ko palihog sa mga trabahante na ko diri karon na Minaw. Diri sa shop na silang Kenneth, Benji, Larry, Renato. Salamat kayo, DJ Monching o DJ Turbo. Yeah. Napaong lagi, boss. commercial sa tama ka-tropa. Inigbalik na torita sa toang mga mix of R&B. Oras XFM sa Buong Philippine Standard Time. Alas 6.33 na itong time check. Atid ka na ito mga ka-tropa sa Sis de Pin. Kaninon, no, sa mga naglabad ang ulo din, ha? Doon ay pasmo, doon ay bughat. Kanin mo inyong tumaron mga ka-tropa. Yeah. Sa mga sakit-sakit sa lawas, kay Kwan man ay pain reliever plus paracetamol. Sis de Pin, tanggal ang pain fast and safe.
2: XFM. XFM.
3: Butch! Ngayon ko mamili ko sa kalibay yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
4: Oday?
3: Ngayon ka mo, no? Si kumpari, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako. Kaya!
5: Exciting!
6: Ang hangin ko, Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sunthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ato si Ariston, usaka na mo ma'am. Ibukadlaw dyan kong gapainit, unya magsige pa dyugugdo ko. Kung ibate ko dato ang paglabas, sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis, aning Sunthone Vitamin C. Akong gisubayan 3 times a day. Sulod sa usa ka semana na wala na jud ang pagtaban sa akong ulo.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Daiba ang Nazin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
7: Turbo supplement for men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pahit sa zona. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong gijan Turbo.
7: Turbo, supplement for men.
11: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Taxi driver, bila di ay patag sa metro bay? Bila ba yung kumplitihan di ay?
13: Astang buwang nga ba'y nakalimot mo ni Kukun sa metro?
12: Mo ba? Brihas di ito ba'y? Nalimot si Kukda sa Kupitaka?
13: Ay!

0: FM.
1: Ora 6FM, Cebu Philippines Standard Time, alas 6.30 din ang mga tropa. Atong time check, nuhatid ka natin sa Santhun Plus Herbal Oil. Ikayi mga tropa nga, pamaako na sa lamok inyong mga anak din ha. Mga chikitingis ng mga nag-eskwela, pagdus na ka-absent mga katropa. Inarong gabi ina, hindi po kuwan-uwan ha, nakong chance nga, doon na po yung mga lamok. No? Is magapundo sa mga containers sa gawas inyong balay, nga pwede kayong itlugan sa mga lamok. No? Kini nga itong Santhun Plus Herbal Oil, usap po rin siya ka mosquito repellent, po nagdili magdubli imong gasto. Ha? Magpamasahi ka, paskit imuntian, o gubang pa. Kaya yun imong tog, paghaplasa niya, haplasa imong dughan, o buko-buko para nindot kayo imong gatog mga gala. Santhun Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one.

Oras sa XFM sa Buffalo Beach Standard Time, mga 6:47 ng mga katropa. Ang time check at ginato ni sa Santone Gold. Ito yung kapsula mga katropa, Santone Plus Gold, no? Ayan, para makalikay sa mga sakit-sakit, no? Ayan, mapagawa sa mga toxic.

0: Elvis ug ni Noah amak na. Ada ni kuan boss sa DJ Mon Singaw.
1: Shout out ko sa akong mga friends niya, akong mga kuya from Leon Kilat Eagles Club. May pamaminaw din niya mga kuya. Huwag akong mga friends diha sa Mulan Bat Chapter, Bulaan. Apagaparo, happy na itong birthday. So, yan, salamat.
0: Yan, wala may igong panahon. Magandro pa, salamat kayo DJ Turbo at DJ Mon Singaw. Ugma na po na, ugma na po. Adlong Miyerkules. Alang sa nagay usang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa.
2: DJ
1: Mon Singaw.
0: Katropa mo!
3: Exciting!
2: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
4: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Sandown Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
5: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
9: DJ Boots, murag na magigay utang ako, DJ Boots.
10: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
9: Ah, katong hubukay ko, DJ Boots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang nako.
10: Katuloy ay, gibayaran naman di ka.
9: Kanus aman, kanus aman.
10: Oh, katong hubog sa kay ka.
9: Ayaw!

0: rin ng gay bar man, no? Kainig sayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa bang bayotan nga ito nga kusugay mo syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Aya!
2: Exciting!
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumyo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag-

0: organismo sa Yes to Health Clinic. Huwag mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhilan sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM. XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Kuya, Sakwel, Humawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa Katrabantri sa Davao City Water District. Ako nasayin sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Ko sa kalibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumare, no?
9: Oday?
8: Nga, gani mo, no? Si kumpare, wa mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako. Aya!
10: Exciting!
11: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Opo, si Aisel Komplikado, Balog Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Samsung Plus
11: Herbal Oil.
13: Sis the Pain.
14: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
13: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Humagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Abli na!
17: Abli na!
0: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don sa Kamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko ang siya'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kotokoto.
2: Santon Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Kunya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kotokoto. Kung gusto sabdin nyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kotokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
6: Xanthon Plus Coffin Mix User.
8: Kaniya to, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naanak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mga hinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffin Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Xanthon Karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffin Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inumog kape. Mas okay nga piliyo nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balik kayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna. O sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod nga po. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Galoy sa Ginoo. Ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintin ang Santon Plus Gold. At usab, gamit usab niini. Galoy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangat, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, dadaad lang. Hindi na akong ginagamit ining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudi ha, gamita ka rin ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Malipas sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, madunay bukol-bukol sa suso, Twitter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamayo, Santon Plus Gold. Labi pa, wala doon na pa ibalatian. Santon Plus Gold gamita.

0: ginagamit sa mga produkto sa Yestel. Phantom Plus Copimex, Phantom Plus Gold na basiyo.
1: Ay, nakapalit yung gaso.
0: Oo, nakapalit yung
1: gaso. Nagkaday, basiyo. Asan ka nagkapalitan eh?
0: Dito sa baba.
1: I-check ganyan mo nga naitatak ng Yestel.
0: Oh, Yestel na ba yun?
1: Para makasure yun, dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Copimex o Phantom Plus Gold.
0: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
1: Sukat nakainom ka og Phantom Plus Coffee Mix.
0: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
1: Ron. Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
0: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagay ko yung energy yan eh. Katulong ako mo itong Marcy Scatlaw. Mahaw pa niyo itong panihapon. Para yung makuha niyo loob. Ang epekto ane, sakiting pika sa akong likuran niya mo. Kuha na yun kabuhi.
1: Karon, kumusta naman? Sa sige niyo mag-inom ane, Phantom Plus Gold.
0: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na ako magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix.

0: galing sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Umako inom. Ikaw po't bolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santo, bayan.
2: Magsanto.

0: ka. Tinuod ba naman nga ang first love never die?
1: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako anang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!
2: Exciting!
3: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniyan to, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, tengon sa kung unsay mong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, adun naging alibyo ang akong pananaw nga kanihan to maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: Dugdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Dali na!
3: Santon Plus Herbal Soap.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:25 na, mga katropa. Ito ang time check, hatod ka na to. Sa among labing bagong produkto rin, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kape nga healthy. Adonay glutathione, adonay collagen, mga katropa. Makapaputi, makapanindot sa itong panit, mga katropa. At the same time, makalimpyo sa itong atay. Monigigong, mga katropa, kita, mahiligong tagkape. Aritas kape, mga katropa, ang healthy. Maghatag na ito o kayuhan, inay kadautan, mga katropa. O mahatag na pinagi na nimong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Monigigong, nga nangapin na ka. O samot, makakagwapo, kagwapa, katropa.
2: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto o tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Libertas Veritatis Est Fundamentum Prinsay. Ang kagawasan sa pagpariag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Sugbo kabisayan og Mindanao, may gabi kaninyong tanan. May gabi hurod sa itong mga suking tigpaminaw, itong mga katropa diha. Bisag asang sok sa nasod og bisag asang sok sa kalibutan. Nanabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos nga lagad sa kanginan og inyong anchorman. Katropang Greggy Magdadaro, mga katropa, naginusara ang inyong gitawag garon og dos dimples. Ikan kaya og dili ko busy, si Atty. Paul may busy, og si Atty. Paul may di busy, ako pwede busy. Ano ba? Pero manay, gingon nga padayon tamay katropa. Pasensya kayo nga medyo naapiki, may gamay sa mong pagsugot. Ikan kaya natay mga kulian nga dipon kapugnan rin, mga katropa. Okay, kanira ba usahay nga dito makaprograma rin, ay mangita na to. Nagbantay to, Dre. Uy, wa mo programa. Wa mo kuhan. Ano ba? Nagingon nga. Way kurat. Ikan kay na ako, Dre. Nini mga tungura. Ha? Ay, katawa na yung katrabaho mo, Jumin. Ha? Kayong diata ni Kalinko, Dre. Matay na yung magsigit paniin na to. Wa mo programa. Karoon na aman ko. Unsa ka taon na nalay mga kulian di kapungan. Hindi na parang ko isulti kung saan. Masama yung ko nitong natanggong ko sa kineng krasada baron kay gumikan kay na guba ako ang pajiro. Ano ba? Hindi po magsilbi. Pero na mga kulihan di kapungan. Pero anyway, may nga hapon. May hapon naman nun. Hapon naman nun. May gabi. Kanilang tanan mga katropa. May parang live na katropa mo, Jumen. At kung huwag ko makita lagi sa atuang Facebook page. May ako sang i-refresh mga katropa. At hindi ka kayo, huwag ko makita man rin. Mau ba na ako ang kuhan? Ani ko ning upan nga page usahay. Di ko no makita diri nga nag-live na, di pun makita uban mga post. Pero anyway, gabi kaninyong tanan. May gabi hurot sa itong mga suking tigpaminaw na ining mga tungura. Taon-taon lang ko mabasa sa iyong mga greetings, gumikan kay ato pang hanayon. Kung sa taon, nga nung di ko makita rin sa itong Facebook live na ining mga tungura. Nga nung manin rin, sa may hinungdan na niya, gisabotahin, di ko matay ganahan yun ning mga ito ang meta rin. Hindi dyan ko pa tingugon rin, ha? Pasamuton dyan ang pagdudas mga tao ba? Ano na, ha? Ano ginahanin mo rin meta? Pero anyway, may gabi kanyang tanan. Ikan kayo bayo-bayo at isgutanan, mga katropa. Ito rin padayunon pag-isgut-isgut. Padayunon na ito pag himay-himay, mga katropa, ang mga isyo nga may labot ang Haring Lungsod. Partikular na nining naitabo nga pagpamusil dito sa may San Jose Elementary School, mga katropa, sa may Tacloban City. Dito ni sa Leyte, mga katropa, itong silingan nga rehiyon, o silingan nga lalawigan, rimismos, probinsya, Sugbo, may kankay na himo na rong sintros diskusyon, mga katropa. Nga angayan bang paubsan ang kining gitawag o edad sa kining adunay liability kalabot nining Juvenile Justice Act, mga katropa. Nagipanday ni Senador Francis Kiko Pangilinan. Ang 15 anyos sa paubos, wagi liability. Bisa pa kuris-kurison mo patay diyan na yung mga tuhura. Ato lang ipagi katawa, pero muna yung nasa palaod yun. 15 anyos, abab hinoon, pwede pa. Og mo with discernment. Act with discernment, pasabot niya na, nasayod siya sa iyahang gibuhat. O dunay kapasikaran nga siya, dunay kasayuran sa iyang krimen nga gibuhat, mga katropa. Pero 15 anyos pa ubos, wag yun. Zero liability yun, mga katropa. Base sa palaod na to, ha? Pero dunay intervention nga ipahigayon. Og ibutang ta dito isuksok sa kinikarong ato ang minor offender. Kining ibutang ta Children in Conflict with the Law, CICL. Kaya kining ato Commission Human Rights, masukuro ba rin inong kriminal ni ato ang mga minor de edad, mga katropa. O baga akusado, suspitsado, di na pwede gumikan kay kalapasan na sa tawhanong katungod, mga katropa. Pero ang kanang-karong paghimo ng last krimen, pagpatay, mga katropa, partikular na kining duha ka mga bata, mga katropa, mga minor de edad nga mga hanggaw, bahala mong masuko muna ako. Gumikan kay Pertingahia, kay Gibuli, mga katropa, gumikan kay Batik Kunog Tupi. Muna'y gidangat yun eron. Ang kining maong mga Children in Conflict with the Law, CICL, mga katropa, o niya pagkahuman, 15 anyos muna, 14 anyos, dugay naman yung plano kuno nila, mato sa itong kapulisan karon, latest update. Kaya pagkahuman, doon na po iniingon, nga posibleng plano gini nila, nga mo hasik yun ito kasamok. Kumikan kay matod pa ilan yung nakuha niya sa computer game. Kaya nang kitawag o gore box, mga katropa. Patay lahir gina ito ang mga kapatanunan, Ron. Kaysa una, pero ay kong patuhuan eh, anak. Gumikan kay sa unang panahon, panahon pa sa amu ang kapatanon may katropa. Wapo ko pa ikaw tiguang ni Meron, patanon nga po may katropa ang putyubel. Always young, always happy, and always kining malipayon, Midre. Kailan na ba? Oh. Pero wapay mag-ingon nga, kamo sa unang panahon na mo, dunay mga inana ng mga duwa may katropa. Pero waman mo sangpot nga dunay mga kabats na mo, pagkakaila na mo may katropa, I don't know. Ha? Kung nagali yung mga ganyan, taligaman ako nini mga tungura. Taligam ano po ninyo diya may katropa kung nagaling ako, sipiat po ko din yung banabana. Wapo kahinumdom nga adunay mga nahitabo pagpamusil so sa tunghaan. Kaya kasagaran na ni minanay nga mga insidente, adunis gawas. Uso kini dito mismo sa Amerika, may katropa, Estados Unidos. Dunay mga mag-shooting spray dito, mag-kinay ibutang ta, musulo dito tunghaan. Pamusil ang ritso, may katropa, inana ba? Oh, daanis gawas na nasun, pero sa tuwa di kayo ni. Karon na ni may katropa, gumikan ko no, niya nang pagkakaking mga rason. Una na ibuli, paghuman na ako no, gibuli ko no, kay matod pa, bati ko nung alot. Bati ko nung tupi, may katropa. Yan isang potbod nga, nabuang ko no, aning ito, gory box, may katropa. Mura ko no, group looks ko no, nga duwa. Pero sa una, kung galing ato ning basihan, ato ning kumpara. Sa unang panahon, may katropa, sa unang panahon, may counter-strike. Counter-terrorist, terrorist wins, may katropa. Ato lang ipaangin ka itong katawa, pero manig ka maturan. At kisa may iwa masayon, o kisa may iwa kaduwa na. Ha, kaya ako, nakaduwa ko, bisag di kay ko kamao mo pusil. Pero nakaduwa, di ko na. Di amay Grand Theft Auto, may katropa, ang bida. Nalabigit sa mga illegal nga drogas, particular ang mga sindikato. Ano ba? Mga awat niha, muhimo o pagpanuli sa bangko. Naman na, sa kanilang mga duwa, nga GT. Grand Theft Auto, may katropa, 1, 2, 3, 4, 5. Ha? Kompleto mo ka ng mga duwa. Ha? Ang 6 na lang, may wala ko. Gumikan kay, wapo po maabot. Pero basi maabot to, karong maabot sa tuig. Mayo, o. Nga duwa, may anawa, may musang po sa mga utok. Nga manulis, may muhimo, may krimen. Gumikan sa mga giduwa, may katropa. Ha? So inana na ba ka-week, may katropa, ang ato ang mga kapatanunan karon? O baka inana na ba yun in town ang pangutok sa ato kapatanunan ng mga tungra? O saan po yung masulti ni anak? Panahon na po siguro, ang abisan pa man ko, no, galing magandang ka ng balaod, ubusan ito na. Base sa pamahayag sa ato ang kapulisan at ato ang mga senador, pagpamalaon ka posible iubos ko 12 anyos na lang ang kining adunay liability mga katropa o criminal liability. Bisan pag ipaubusan ng 10 anyos, 5 mga katropa ang utso pa. Kumikan sa kabuniros panahon karon. Iya na nga responsibilidad sa ginikanan ang pagtamod kaniya o pagtudlo kung unsay sakto unsay dili. Kung nagali mga nang paubusan ng 8 anyos, 10 anyos mga katropa. Kaya pagkawin ang ginikanan, wana po, busy po ganito, nasigip po scatter. Wow. Saot naman na, pagtudlo anak. Saot naman na, pahikutar o pagbantay. Pagtanaw, niya nang mong ilang anak. Kani nila sa pag-unsa, doon ay maiguan eh. O daghan yung maiguan eh, may katropa. Kana mga bata karon, ha? Kana mga, butanta ka ng mga masuso lang. Ha? 1 year old, 2 years old, may katropa. Kasagaran, usama ibuhaton. Patanaw na niya sa gadget. Pagkahuman, magsigir ang tanaw ng bata niya. Niya katupong inahan po. At doon po dito, nag-kuri-kuri po siya ang kong silpon, di ba? Pumalit kumaturan, di malubag. Ayuban, magsunay-suroy dito ko na, pero sinulog. Sinulog, oh, di makalagaw ang ginikanan. Kay nanay anak lagi, nanay ito'y, sa una, may ngumtog, wa na, nanay ito'y, pundo na juga. Pero karon, lahi karon, gumikan kay, kung ugali mga ganaan, musuroy, pwede na doon ang anak dito pa. Pakito na niya ang cellphone. At mo ang cellphone, samtang dito, nagtagay-tagay, na ba? Pwede ba? Di ba? At o, wanto kas puwente, gumikan kay doon ay kalingawan nito para sinulog. Wanto ka rito sa asa pa ng mga park niya. Kaya pagkaumpan, di ka kalaag, gumikan kay naligay kay bata lagi, naka ito'y ipatutoy, may katropada, doon ang bata. Pagkaman, magsigil na, butang arang cellphone niya, magsigil, tanaw niya ang cellphone. Magsigil, paso-paso nito, suroy, anak, suroy niya, suroy. So, inaanag, Japon, kinahanglan, Japon, ang responsibilidad sa ito mag-inikanan ni mga tungura. So, di ato ko na paminaw na pamahayag ni Secretary Sani Angara, mga katropa. Kalabot ng iskutan ng isyo, gumikan kay dako ng iskutanan sa Department of Education ko DepEd, mga katropa. So, sao ni pagsumpo, kanina ni mausap, mga katropa, gumikan kay ang bullying. Kung may iskutag bullying, may rason, ani mga katropa, gipasaway, gumikas, kabati siya ang tupi. Na anang bullying niya, pero ako, di po kumudawat ang mong rason yun. Gumikan kay sa una, kami sa mong habig, naagi po may bullying, bisang ako, naagi ko. Oh, may nga, ani, matawa ni mga katropa, ang grega, naagi ka, oh, naagi ko bullying ito, ay. Gumikan kay, di pag-unsa na po, may mas dako, ginato. Napang may mas kahit na to, pero wapon maabot sa punto, kita patumtum tani ha. O buingot at patyo na ako ng tawhana. Pausan ako na pinagis pag dumot o pag generalized tanan. Ay na ba? Wala mga kaagim tanan. Isa may wa grabe ang bullying na muso ng panahon. Pero grabe po among pag-ibotata, pagpakalig-on. So kung nag-iingon nga batang 90s lang ang malakas, may katropa. Ato lang ipang katakatawa o baka ato lang ipang hambog dire. Pero muna yung kamatungran nga di malubak. Nga mga bata sa una, kita sa unang panahon, na minaw na to, kasagara sa mga listener na mga tungura. Ako magiging kaedad. Baka magkuwang nako. Pero klaro o tataw nga sila ni Agi, anak. Bullying, isa may wa magiging bullying ang eskulahan. Bullying na, anak. Pero upon mamus punto, kita mamusil tadi ang mga inusinte. Aliman kas katropa ang Grigi magdarasaon ng panahon. Gumikan kay gibuli may katropa, mapunit ko nito armas na mua. Ato lang ipangin ko takatawa niya. Mamusil ko niya sa akong mga classmates. Kung sa kisa kung di kaila niya may katropa, gumikan kay gibuli ko niya itong usa katinunan. Kina mahimo may katropa. O na, kinahanglag saktong programa o saktong mga pag-implementar sa mga regulasyon may katropa kalabot niya. Iskot ang mga katropa na nang mayog, batik tupi. Oh, grabe po ka, kuara, ka ibutan ta onion skin ang mga bata ron. Kaysa una akong magtupi ta, inom ta nga, buhi pa ng katupi ni mo. Wapa ba nakpi ng katupi ni mo, anak? Hindi ko na masuko, pero kato na suko. Dapat ka man ang access po sa armas, mga katropa, dali na po kayo ni mga turab, usap po na sa mga rason. So, dagang mga faktor kalabot ni pero sa di mo tapos unahan, ato ang paminaon, ang pamahayag ni Secretary Sunny Angara, mga katropa. Kalabot ni mo insidente nga nakapaukay. Nasod mga katropa, gumikan kay sa kikaingunan ako. Dito rin ito ni sa gawas na nasod kasagara may tabo nin aning ang mga pangitabo. Dunay mamusil diya sa tunghaan. Gumikan kay triple mga katropa, yan ang laing version ang gawas ron. Gumikan kay dunay gibuli. Ano na kunoy kining na nabuang na ng mga computer nga duwa diya sa internet. Na pagkaw man, naaman na ng factor sa una. Pero kanong wala man na mahitabo sa tuwang panahon? Gumikan ba kay yung anak na giyon ka grabe o ka problemado karon? O kalala pa sa Tagalog ang kinay karong impluensya? Di mismo social media may katropa? Bumalik sa mga rason kalabot nini? O pagkahalain ang pagutok ang mga bata ron gumikan kay ang ginikanan po nagpabaya na po og tudlo nga to kanila gumikan kay sila busy po sa naginabuhi may katropa sige pong tuplok kay sila silpon. Unay kamaturan di malubag kalabot nini muna ang ayan nga ato ning tabangan may katropa o kinhanglan tadan ani mulihok. Ano na implementar ka balaod nga mag-protektar? Ining mga ingunan nga mga insidente nga malikayan may katropa at the same time itong mga otoridad kung ingon man ang ato ang mga magtutudlog maginikanan kinahanglan po may katropa nga mag-usa unta isilse sa alipatakan sa itong mga estudyante atong mga tinunan may katropa unsay maayo unsay dili aron sa masulod nila nga mga katropa nga dili na sayo ng inana nga pagbuhat. Okay, ingon ano nga kuan kan sweet to pagkinis mga balaod ay kaya itong masihan to nila mga chat may katropa sa kining duha chat ni sila na ingo pa sa kabahin nga di tapo ni mga priso upo sa Juvenile Justice Act. So nagtuon po ni sila mga katropa. Ay, doon to, kasi nagsulti po nila. Kapag kinsa po nag-inukar nila nga, pa, sige, paghimo mo krimen diyan, gumika kay di mo ma... What? Di mo ma priso, kalabot niya na, kay lapas niyo dyan. Kinala ba? O, sorry, ato ko na paminaon, mga katropa, ang kinipamahayag ni Secretary Sunny Angara kalabot nini. Nanibisita yun dito mismo sa San Jose Elementary School sa may Tacloban City, kagaya mga katropa. Uban sa mayor nga si Romualdez to. O, Romualdez man yung kuwana ni. Mayor po, diya mismo sa Tacloban City, mga katropa. Na itong paminaon, yun mga tungura.
1: I think what we have now is with yung ano yung protocol which we never had before. Yung protocol kapag may namamaril na. So it's something we never thought was applicable pero meron palang ganyan protocol sa si Sec. Tedder Boss ang nagsabi sa akin. So we just have to update it. Ano yung tatrap na kayo, ano yung behavior to minimize the yung loss and death.
2: Okay na, thank you. Salamat po.
1: Salamat. I think what we have now is with yung ano yung protocol which we never had before. Yung protocol kapag may namamaril na. So it's something we never thought was applicable pero meron palang ganyan protocol sa si Sec. Tedder Boss ang nagsabi sa akin. So we just have to update it. Ano yung tatrap na kayo, ano yung behavior to minimize the yung loss and death.
2: Okay na, thank you.
0: So boto ang kinay pamahayag. So kala usban niyo na mga protocol niyo diha. Usban niyo na gumikan kay nganong di man usbon niyo nga nahitabo naman eh. Si Sir Robin Padilla bitaw mga katropa na ingon man nga inaana na ba mga bata na tong karon? Ha? marunong na ako nung pumatay. O gumikan kayo nagkamarunong po nito mga bata tinood. Gumikan sa social media, mga katropa. Baka naman ta. Kaya social media bitaw, na naman tanan halos. Hasa piknyos na diha, mga katropa. Ipangkailap na diha, firme na diha. Nga naa, mga katropa. So karon ato ang Alfred Romualdez, mga katropa. Atot pa ni katropa Lorna Margarita. Alfred Romualdez, may mayor sa Tacloban City. Pag-comment, Ma'am Lorna. Is may Australia, may katropa, pero is may barangay sa Bagdos, hindi akbayin sugbo. So, gani, maghimo ning pagtulunan. Gumikan kayo na ato nakita nga aduna di mga bata, sakto ginag-ingon. Ha? Katong ingon sa una, may katropa, nga maingon nga ang bata, inusinte. Di gina mamakak, may katropa, mura di na katuhuan ni mga tungura. Ako lang ipagi katakatawa, pero muna ikka matuuran, di malubang. Nga ang ato mga bata, karo, nag-cut-on na yun. Nagkat-o, nagbinuang mga katropa. Gani ang kining duha ka mga kriminal naman doon. Ha? Kining Children in Conflict with the Law. Kung CICL mga katropa, nga kini karong ibutang ta nihimo nini mo ang pagpamusil sa may San Jose Elementary School, sa may Tacloban City. Atong makita nga kung sa ilang kunbo mga katropa silang chat-chat. Okay, kining kwan, chat-chat mo ginaroon. Messenger niya na mga grupo-grupo. May ganit kanila ha, wala ni Kwan, wala ni group chat, Kwan na eh, solo rin nga Kwan. Kining ilahang kunbo. Patot pa nila, di tama Kwan, di tama Kwan na bro. Di tama preso, gumikan kay Kwan ta, 15 anyos pa ta, 14 anyos, after mahimo tag legalize, 18-21, ipagawas na ta niya sa bilaguan. O baka sa pasilidad, nga ato ta dito, ibutang. Ha? O niya pagkauman, i-graduate ninyo, kining gawas yung 21, maingon na mo, gahe kinay, andam na kumusunod sa pikas presuhan. Kato ba sila sa mga dagko? Inana ba ni mga bata karon? Ato lang ninggi klaro, gumikan kay maklaro na ito mga katropa. Kagini ingon na ninggod, baka paalarma ni. Headshot. Baka paalarma ni, kay lisod kayo, mo ingon tag bullying. O tinood, nanay bullying. Pero sa una, nanay bullying sa mong panahon. Gani ako, kapila mag ko, maganaminaw may ko mga classmate ron. Ano ba ako na kisay mga mabuli na usay, pero usay, palagpo ko usay, dili. Kan kay depende mas kapike. Og na pabor-pabor tas wala re aw mo arte ta pero pabor tas to di kita mo arte. Ano ba? Oh. Normal na pero mabot sa punto og musanto. Nga ulaw na ako mga katropa nang ita ko tong kauban baron nga utro pod nga pirmi pod ibuli. Yang ato ning hurdo ning ato ang mga classmate ron. Ano ba? Wala lahi karon lahi ang mga tao karon. Nga maingon mo nga posible ang kining duwa. Karon gibana ko nitong duwa ha nga kining gore box mga katropa. Mura ko na ni group blocks. Ambot na mabuka ko na ni kaya ko ng duwaan. So na counter strike man. Ha? Pero naamagin ang bilinting ang mga duwa. Kumikan kayo sa bilinting mga duwa, mga katropa, naapod niya ang lami o lingaw sa ato ang mga kapatanunan. Ha? Kamubi daw, may kinsa man rin. Ha? Ako, nabuang ko ang Grand Theft Auto sa una. GTA, mga katropa. 1, 2, 3, 4, 5. Ha? Nag-isgot ba niya ang kwan? Ha? Drugas? Nag-isgot na niya o prostitution? Ha? Na ay mga pagpangawat niya, mga katropa, sa bangko nga magplano ka? O yan, amos punto nga ako dire. Nagkuhan ko, nagplano ko nga mo. Mangawat sa bangko. Ina na ba? Although mo nang ato makumpara, lahi na yun ang sa una o karon. Mo nang mas maayo, ato alang siguro po nga mas palapdan pa ang ato ang pagtutok sa ato ang mga tagstag sa kamang anak. Pagtutok sa ato ang mga tinunan. Ha? Kaya okay, hisgutan eh. Kanigi sa skwilahan. Ibutang talang kung galing kung si Tidor ang mga ginikanan ane. Ha? Gumikan kay na i-show ni Ron nga nung nakaabot nga na nakakuwag armas. Ha? Gano, gano, gano. Gano, gano. Tanawa ko ni. Ha? Mga ni pipilaris mga sample sila mga screenshot mga katropa. Silang kunbo. Tingala. Na bro, juvenile ta. Ha? Alimang ka. Di ta mapriso. Yan apa yung mga paghisgot rin. Madayon ba? Andam na bang armas niya? Ina na ba? So plano na yun nila. Huwag mo yung tagrason nga gibuli sila. Gumikas tupi. Nasa akong tanaw, pwede mong bati agar ni noon po. Wala makasunod sa mong tupi rin katropang boss Jubi Nimenez. Ay, napatupi pa mo rin. Awa, hindi yung tamo mabuli. Ay, na ba? Kabaw ko rason rin eh. Nanggawas rin eh. Kaning tupi. Kaning karong baton pa na buang o nadaon sa video games des internet. Kanapila raman ang tao na ay ugbot. Ha? Kung kani, ang sadaan ane, kung ako sa akong pagtanaw, kung sa akong banabana mga katropa, o doon ay pagkuwang ane mga katropa, huwag yun ang ilang mga ginikanan. Ang ilang kabanay mga katropa sa pagpahinumdom nini. At kuya, wani, gihatag na po ng armas na, wala ko, pusila dito to. Ha? Ano ba? Ito lang ipang ikatakatawa. Gumikan kayo, under investigation na ba? Ang kining iyaan ane, matay ang iyaan aning usas mga suspect mga katropa. O kinikitawag kong CICL, Children in Conflict with the Law. Dili basta-basta nga pulis. Na-appel og mga miss sa pulis mga katropa. Abogada mga katropa. Ang kining maong ibutang ta iyan sa kinikarong usas mga CICL may katropa. Ha? Kung nganong iyang gipagamit o nakuha itong maong 9mm nga pistola na iyahang service firearm may katropa mo na kong pangutana. Ha? Kung wala niya itong gihatag o personal yun gagiyan itong dong-dong-dong kanin mo'y gamitay sa inyong plano. Yan na ba? Awa siya yung ability niya na. Pero kung ugali mo nang gikawa itong may katropa dito asa to siya gumikan kinasayod po ito iyang pagumangkot. Asa na pitagi butang o baga-asa niya taguan. Gumikan kinama sa mga picture. Nga doon na sa mga firing, nining bisag kainanik ka mga

iyang arma sayon ra gina. Igo ra man tang mubutan nga nagbalap, inigtio na kablit may katropa, butang ritso mo ginang treat. At ang tiyotso, kaya na naam gina, kasimple ra. Kay baril man na, o niya ipagkahuman katumang kwa na, kining ibutang ta di martilyo man na. Amo man ay mo mubunal nga to sa kwan, kumpara atong kining ibutang ta anayinim nga, doon naman ay duham na kakablitanan. Ha? Anayinim duham na kabukablitanan, mukablit pagkakausana, di pa na mo kwan na yun. Ah, naa man ay lock, safety nga kining trigger. Ha? Di man ingon nga, iguna ni mong kablit, di na mong kablit, kinahala na kinantigog yun, ipol yun, okay na yun. Naman ay hulagway, posible ko sila nga nagpiring sa iya pagkumangkon. Ha? Posible, nagpiring sa pagkumangkon. So, ibutang talang laswito, nagkabaon imong bata, asa gibutang baron sa iyang iyaan, kon o galing man ganing iya raning gikawat. Gubikan kay ubos man investigasyon karon nganong naabot ning maong armas. Kanto na ining maong bata, may katropa o kining CICL, Children in Conflict with the Law, muni ang ayan tanawon. Gumikan kay kuno gali magaling gihatag ini aw. Manubag yun ang kining maong polis, may katropa. Manubag yun. Gumikan kay di pun basta-basta. Pero kuno gali magigikawat na ni may katropa. Matay na dungisan o gingon man na bahiran ra. Ang nindot nga record nining maong polis magaling. Gumikan kay apil ning mga indigay sa mga polis. Bigaog ni may katropa. At the same time, abugada in town ni. Ha? Kung ugali magaling siya mismo, wala ni mo pa tamod. O baga mo pa sulod sa mga pagtulunan siya pagkumangkon, mga katropa, partig balaon. Aw, mahingon tag palpak sa habig palas kabanay ng mga bata. Headshot. Palpak diferensyado. Yun, mo na dita mahibo. Nga nung nisangpot nga sila, nihimo ni nisgutan nga krimen. Headshot. Mo na igingon, mga katropa, nga ang atuang pagtulunan sa atong kapatanunan, pagsugod sa panimalay. Ikaduharan ang naadya sa atuang mga tunghaan, mga katropa. At kung ugali magaling palpak ang ato ang pagsilsil sa unsay sakto, unsay matarong sa ato mga anak, mga pagkumangkon sa panimalay, mga katropa, pwede na makurian dito sa tunghaan. Kung ugali magaling sa tunghaan po, di gipon makurian, gumikan kay mo, ginailang naandan, kahion dyan yung mga bata, mga katropa, akana, wala kita mahimo, kalabot niya na. Pero ang ato, aron malikayan eh, gumikan kay ato makita, murag wala mga isla pagmahay, mga katropa, kay sa basis mga kunbong akong ipakita nyo din kaganiha, magaling adi tama priso gumikan kay 15 matang gitur pasabot gitun anila ha nya pagkamara mo man usas man suspect gumika kay mo ning tupiha kuno nang gigalagutan ha ato lang ipaagi katawa may katropa ikaw sa inyo tanaw ninot mo po ng tupiha ha ato lang ipaagi katawa katawa masi ko ingora gibuli ni po ni mga katropang Greg ang suspect normal na kuno galing ibuli na gumikan kay why nalipay silang gibuhat kalabot nini ha gumikan kay why nalipay sa ilahang pagpasipa sa uban gumikan kay trip rin lang mga katropa aron ma ibutang ta matambalan ang ilang kaikag ang ilang ego may katropa ko pakita kisay how di mismo sa tuhan so daga mga faktor ani bullying gumikan kay bati ko nog tupi kining nabuang ko dito sa kining ka computer games napo ingon nga plano gyud nila may katropa 1 month after o 1 month before gumikan kay ganahan jud sila nga ibutang ta magduwa-duwa ra pagpanghadlok ingon siguro mahambog dito kamao ko mo gyud itong armas ina na ba o niya pagkauman hangtod nga nadayunan. Ang kining mga pampungsel, daghan yung mga faktor kalabot nini. Ha? Pero di po basta-basta na lang mo ingontag gumikas kalingod sa edad nini mga bata. O nang ilagyo na buhat ang mga krimen, pasailua siya, kaya siya masayas lang ibuhat. Pag sure mo di ayon. Gumikan kay makita ato sa ilang mga pamahayag, doon ay buot na. Odo, technically, may ingon yung, why buot ng 15 anyos, oy. Why buot ng 14 anyos, katropang Greg, tinuod na. Pero kung ato ba siya, sila mga kunbo, mga katropa, doon ay why buot kayo, anak. Kaya nag-research mo sila, kalabot, nini karong Juvenile Justice Act. Ha, ganahin mo na nung debate, yung diskusyon. Kung galing ang ayan, mapaubusas 12 G's. Pero para sa ako, paubusan pagdili na may katropa, bisag iutso anyos pa na. Kung galing ang mga kabatanunan na to, o ato mga anak, di na to, permihon, o silsil sila ang napitikan. Unsay sakto, unsay dili, may katropa, wag yung po'y gamit na mong balaod, de, mga katropa, bisag pag-usap. Headshot. Kumikan kay magsugod sa panimalay, ang pagkaton sa ato ang mga kabataan. Ha? Sa lingon ka edad, parin ako. Ulo ako, madlungon ko may katropa, pero panahon nga ako, gipanako ko sa kong ginikanan. Ako, magkinto dyan po yung taong ko. Way nga ako nito, paulig alas G's, ha? Ah, paulig alas G's, ginong. Kaya hindi ka pauli, na piti dyan ako. Ako nang isunod, so nang panahon, asa po ko na butang. Asa mo nga, mga inaani ka karon kung ugali mga ako musunod po sa ilang pagpahimang, no? Ha? Pero ugali karon panakon mo may katropa. Ingon mo nga, okay na dong, why problema na, ina ba? Ha? How much more ba yun? Okay na dong, di makamapreso kung nagaling makapatay ka, ha? Ina na ba? Ugaling na may nana, alarming kayo! Kung sa mga niya, perting luuya po sa mga biktima, na why rason mga katropa? Nga sila, uwa magdahom, nga sila mabiktima, di kung naanay nga mga linuog, nga mga pagpamusin, nga uwa magdahom,

0: Humay katropa nga sila bisag ni ato tas ilang tungaan. Gumikan kay safety sa dito human sa ilang panimalay. Ato tas tungaan may katropa ikaduang safety nga lugar. Naimo na ang moy binyo. Ug moy dapit may katropa diin sila nakalas may katropa nang angon. Ug uban napas critical condition may katropa. Ato pa minaron usas mga kwan, katropang Busiben. Usas mga inahan nga nag-question nga akining kabanay. Nag-question nga sus pertijong nuya intaw sa kong apo. Gawa gyud ni town ko masayod nga mo ni badangatan ini. Ya pagaman maingon ta nga wa na as pasayloan lang kay linghod mo na mong idara ka tropang Greg. Kumikan kay white boat nang 15 anyos. Ina na ba? Oh, dino uda. Ah, mo na ato ta magsugod gyud ni ana. Ha? Ah, unsa may nakachar na? Awa na char. Kumikan kay ako bisag tinuod nga padlungon ko. Naay pagka-depreciate sa kong mga ginikanan. Ha? Pero pagkabata ba katong panahon nga ako? Ina jog basta di ka pori kas Jess. Oh, dai reload re. Ay ko grason ni ha. Butangan ko grilo ako ang kamot may katropa para maingogita ka rasunig pa uli nga wako kabaon sa naurasa mga nagtuo ko alas 10 pa pero pala lang ko grilo so alas 9:55 wana bisag unsaon bisag sakit sa itong buot nga naglingaw ba itong mga kauban itong mga amigo kumingkan kayo na hadlo ko sa kong maginikanan may katropa gisilsel nga masayop ikan buanga ka piti dito ka lang pa uli inanawa bisag tanaw ko sa kong amigo buanga gisugtan mo sila lapas at 10 ako alas 9:55 hinahina na kong pa uli ako na gisun may katropa. Di na may tabo kuno gali manganing ako. Wa ko mutamod mo na nga sa kikaingonan ako. Ang una nga mo ibutang tapay mangno. Mo pasilsil sa ato ang mga estudyante. Atong matinuan ang makatrabaho. Ato jog gid kanan. Ang problema lang karon sa kikaingonan ako kaganiha. Ang uban maingog di nakakalakaw gumikan kay nagkaanak na ka wa na. Pakatog yapon man katropa kay nadto mo anak man katropa niya patanaw og cellphone. Ha? Ato ipakatakatawa ni puro man kamaturang di malubag kalabot ini. Mona ka maturan di malubag kalabot ini. Ha mo na nga usay makumpara to ang generation karon. Unsa man generation na Z man eh, generation Z. Generation Z, generation X ba. Oh, ina na ba? Kumpara tong batang 90s, lay ra gyud may katropa gumikan kay di po ta makaingon nga manaway ta nga weak ra kay mga bata ron. Gumikan kay nahimo silang weak may katropa sa psychological, physical, ug usa pa diha gumikan na po sa panahon karon. O gumikan na po sa kuwang sa pagpahimangno may katropa. O nakatampo po kini mga balaod may katropa nagproteher ngadto kanila. Ha, kay kami sa una, di mi mohimo ani ngano? Man kag magpabadlong askwilahan may katropa palpalon kadto sa mga maestra. Paludon kadto sa tubangas classroom may katropa painitan kadto sa playground. Ha? Alas dos, ala una palud ipainit kadto sa kuan. Ha? Adto ito pagbasa ito sa kuan ay kaning playground hoy ikaw magdadaro. Ha? Hoy ikaw dito, hoy kaning magdadaro. Sige mga tabi niya, atos gawas ka, atos dito sa playground, ina na ba? Atos playground, dito ka magklase. Oh, limang ka na, painitang ka, luna niya, uaw, mauaw kasi mo mga classmate, ina na ba? Ha? Munang usas mga rason, nga, makataon kita. Pero karoon, hindi na pwede, gumikan kay wa na may corporal punishment, may katropa. Ha? Makuha namang mga maestra, magtutudro na to. Ha? Nga, maingog ka, palpalon ka diha, unsa pa na diha, may katropa, wala, pwede ka pa sa kagkaso. Muna yung usas mga rason nga nausap lagi ng panahon. Muna kinahanglan po, i-double time o double effort ang atong kinahanglan mga katropa sa ato ang maginikan ng mga magtutudlo. Pagsilsil o pagtudlo ang atos itong mga kabataan. Kalabot sa isakto o sa idili. Ha? O unsa po angayan, ngalikayan, hilabi na karon ini social media. Okay, may isigot ang computer. Naaman ang computer sa unang panahon. Pero waman may mawas punto nga kami. Nanulis mi nito, gumika kay nabuang may grand tip auto. Ha? Namusil mi, gumika kay nabuang may counter strike. Wala man, sukaron rag yun. Sukaron, kinahanglan mas palapdan pag yun. Mas i-double effort pag yun sa ato manginikanan ang pagpahinumdom. Ato sila mga anak, mga katupa, o pagpadako. Ang problema mga karon, atong naobserbaran. Ay, nito, kung nungali mo, agree mo, ane, o baka doon ay masuko ninyo diha. Ako ba sa ito manginikanan, wala. Magsingir na tanaw des, ilapong cellphone. Magtanaw po rin salida, samtang magtanaw po rin, pasalidaan na po rin lang anak na rin kwan, malingaw na dayon. Ano ba? So muna'y nakalahi, mga katropa. Apan sa dipot ang panayon, itong paminaw ng kwan, may usas mga pamahayag sa mga apuhan in town. Gumikan kay Nawag Justicia o Miss Claro yun. Nga pailan yun, o angayon manubag ang kining duha, mga katropa, bisan kung why liability. Ha?
1: Hindi sila manalagot. Tapos, yung mga may-ari, may nagbigay ng mga bahin sa kanila, yung mga
0: kana.
1: Tsaya nila, o ano nila yun, tatay nila. Paano yun? Ganun na lang ba yun?
0: Oh.
1: Wala bang ano ito?
0: Walang usisya. Lisod kayo!
1: Ganito na lang ba, napakabait ng apo ko.
0: Mauna.
1: Wala siyang record sa eskwelaan. Bawin niya, binibigay niya sa mga kaklase niya. Bait ngayon, naligay
0: bait, niya. Bait kayo, bait kayo mga katropa rin mong pangitabog yan. Bisa usawag bali-bali na to.
1: Ano po, itatulungan niyo po kami magkaroon ng ospisya yung
0: apo ko. Tinood ka na.
1: Porque bata.
0: Oh, sakto. Sakto gumikan kay. Ah, sige kay nga pa ni comment basta tropa kalis kombinador diri nang salig ko ng bata kay pulis o abogado man ang iyaian. Mao lagi, mao nay rason ana ang pagpadako gyud. Bisan pag ibnaog nato nang maong edad o criminal liability ngadto 10 anyos. Bisa giutso may katropa kuno galing magpabilin ang kahawd. Nining maong mga bata pod magkatropa gumikan kay dunay gisandigan nga mga ginikanan diang iyaan. Nga mga ibutang ta pwede niya masandigan. Manahon ka siya mag-asuntos, balaod mga katropa. Wa, yun, gihapon, yung inaanay nga mga kausaban. Pero ako, nang utana po ko nga, polis, manday, o abogada ang kining ibutang ta iyaan. Kining iyaan ani mga katropa, ano, nabulim ni siyang buhok? Wah! Oh, nabulim ni, kining inaanay nga mga kuwan? Natural, katumuri mo, muni mag-audahan o ta sa tungaan? Ah, di ba? Wa ko mo discriminate ha, pero kasagaran yun sa mga bully dito. Kasagaran, mga dagko, gigwan, anak o guan, anak o guan, anak. Palaag sana kayo na maingog, anak ko rin pubring o. Wah, ina ba? Ah, katropang Greg eh, di naman bully, kay anak nagpubring o, ina ba? Ah, di naman bully, kaya mo'y bullyhon. Ah, mo rin, ito ah, ako, di na sa pag-unsa ako, nakasuway mo kong skwila din sa una. Ha? Pag high school ako, mga katropa, di na sa pag-unsa, gika ako sa mga probinsya. Ah, taga-bukid ko, mga katropa. Sungugon po ko sa mong eskwilahan nga. Ah, di, ah, taga-bukid ay. Ano ba? Ah, bully na itawa ka na! Ah, elementary ko. Di sa mua sa Hinatilan. Ah, sa Drukay, Hinatilan. Graduate ko, kwan, Hinatilan Elementary School. Pag-abot ako rin sa, kwan, private eskwilahan. Gumikan lang ikay. Ganahan akong ginikan ng mga katropa. Napaskwila akong mahalon ng eskwilahan. Ilado ng eskwilahan, mga katropa. Ah, di, po ko sa, mga eskwilahan doon, busko nga. Di haram mo nang ikan sila, doon ng Tibiros. Silang attorney Regalon. Ina na ba? Mora man ay mo. Giyan mo sa gikan. Doon Tibiro, si Kwan, kanin place at tiniyo sa una, si Uping Sumalinog. Giyan mo na gikan sa busko. Munang ipaskwila ako diya. Pero sumo pala nungon, di po pa kunsa, di po gikas pa ako laranyaga. Ina na ba? Ato lang ipang ikatawa. Ina na ba? Hindi mo ipaskwila ako, pero pagsuna ko diya. Na yung mga bully, mga katropa. Ay, kabahan ako mga classmates. Masang maminaw sila, mayroon bitabuangan na yung katropa Grigi sa una. Ina na ba? Huwag may magdahom nga karong komentaryuhan may sa mga kuhan sa unang panahon. Ina ba? O gumikan kay parte na. Pero huwag mamos punto nga ako, nag-wild ko dito. Ingo nga ako, ay pamusilon gumikan kay sakto ang pagsilsil. Pagpanako sa akong ginikanan ako mga katropa. Akong support system, ginikanan, parinti, tanan na ah. Kung galing kuwang ka na mga katropa o kung si Tidor ang nagpalibot ni mo. Willing po, mundupan yung mga katropa yung mga kasaypanan. Diyan ang tamang kaproblema, kalabot ni nisgutan ng isyo. Ako laning gisulti, gumikan kay makaingon ta matay. Inaana na ba yun kawik karon ang ato ang kabatanunan. Kung inaana may kawik mga katropa, panahon nga kinahanglan, ato na ning mas i-double time. May double effort pag yun ang ato ang pagtinguha. Sa ato ang pangaregulasyon, mga katropa, aron kalikayan ni. Kahit pahit itaw kayo kung galing magpadayo ni mga katropa. Kaya simba ko, karon, in the age of social media. Makita mo ganyan ito, ay siguro na po yung uban nito, ganun na, inanihon na ni. Ah, bantay na rin, inanihon na ni. Posibleng sundon ba, inana? Oh, muna itong likayan mo ng double time in taong time, mga katropa. Sa pagpahimang na magsugod ni, di ang mismo sa tagsak ka mga panimalay. Na mo mga ginikanan, mga katropa, kamo mo'y magsilbing una. Nining mo ang kampanya na matunhay na itong kapatanunan karong panahon na og malikay sa kadaot, mga katropa. Headshot. Oras sa XFM Cebu, Philippine Star Time, alas 8:03 na mga katropa. Ato lang isulit kaya medyo na, kung ano man ta, gamay ang taog o na wahit ang sugod ba? Ato ang ibanatan pag may mga katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Star Time, alas 8:03 na mga katropa. Ito ang time check. Atod ka na to sa amo ang laing kape rin mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy mga katropa, ginama sa mangustin, soya powder o malunggay. Di yun maghilap imong tiyan. Di yun kuto ni mga katropa, safe ning inumon, gumikan kay wa ni caffeine. Kumpara sa ubang kape mga katropa, di amismo sa mga butika o kamerkaduhan. Ha? Makapaligod sa to immune system. Makakontrolar sa to ang blood sugar level mga katropa. Ang gining mo ang kape. Wabi maingon ha, nga di mo ibutan ta, makapaubos ni. May makontrolar ang gining mo ang kape. Kinara maingon nga, ay, bot-bot man ha, maingon. Kuan, makapaubos. Wabi maingon, ubos. Makontrolar ang atong blood sugar level ni mga katropa. Ang gining mo ang Santon Plus Coffee Mix. Unig iingon mga katropa, nga nangapin na ka. Nanambal ka pa, katropa.
2: FM. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadung na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
5: Ma, ma, naku man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasiyang atubangan iyang gidala-dala.
6: Unaka, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
5: Lopeg de kaniyaya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
0: Ay,
7: exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
11: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Cafe Estrella. Nakasulay ko 1 week gulisod at tindog kay gamingod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikigpil.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.
0: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Star Time. Alas 8:08 na mga katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to sa mo ang itawag din mga katropa o King of All Food Supplement mga katropa. Ang Santone Plus Gold mga katropa. Completos Ricardos ni adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay garlic o adunay spirulina mga katropa. Adunay pimalunggay. Adiin ang kining mga sangkap. Muna maghatag na itong igong kabaskog, igong kaligon sa itong panglawas mga katropa. Igo, kaligo sa itong immune system aron malikay ta sa mga sakit o pangbalatian. Kaming kay kining mo mga sangkap ang katropa mo na imutunaw sa mga toksin sa itong kalawasan nga makuha ito pinaagi sa ito ang gipangkaon mga katropa. Ako kung galing matunaw ang toksin sa itong kalawasan, mo na ipasabot mga katropa ang malikay ta sa mga sakit o uban pang balatian mga katropa. Santon Plus Gold, it supports your health mga katropa.

0: Balik tadi satu pada koi kuperaguban mereka tropa Jis Pinoto suman mila bayang alas utso sa kagabion. Matay dali aras oras no. Inaali ka dali kung nung kali magani makarelate sa tuang mga paghugot dili sa itong programa. O ang mga kining mga pulong ang magawa sa itong baba ba. Mura ka nang gika Jis Pinakauyukan mereka tropa nga doon tayo kasiratian kalabot nini. May pagpaminaw ni katropang Lorna Margarita. Yes, may barangay Sambagdos, Ligdakpain, Sugbo. Apan tuwan is Australia na mga tungura. O niya, pagkahuman di apod si Tani Tagnipes Almini Jr. May pagpaminaw, San Jose National High School. Sorry. San Jose National High School. Elementary, di ako na-mention. Matay na yung magdali na kita. San Jose National High School. Sorry. San Jose Elementary, di ako na-mention. Good evening. Salamat, katropang Tani Tagnipes Almini Jr. Anya dia pun si Winpal. Good evening, katropang Greggy. Watching this, my Kalugtan. Katuluhan, Dalaget. Salamat, sir. May pagpaminaw. Nila Carbon Tanupan. Good evening, Sir Greggy. Watching from Cortez, Bohol. May pagpaminaw sa itong mga sano. Dias may lawigan sa Bohol. Alex Comendador, may katropang. Nagtanaw, this my UC. University of Kalangaman. Dias may Dakbayan sa Naga. So, Celestial Cañete, may gabi sir, watching and listening sa may barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Exciting, si Jeep Panspod, may gabi sir, watching sa may barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu, may katropa. May pagpaminaw, si Bobby Arikes, Sir Greg, good evening, asa naman ang human rights? Kaniyong tailang tabangan, kaniyang ipamatay, mga bata, hilom lagi sila. Panahon ni Digong, mga adik, tulisan, manlugos, ug ang mga kriminal, may katropa. Rally, dayon. Hilom lang ikaroon. Saktong panahon, magsaba-saba sila. Kay Luoy kayo ang ipamatay ng mga bata. Muna gingon nga dapat sila mo ato dito. Although, di sila mulaban sa suspek gumikan kay mga bata po. Pero mapakabana ito sila ato dito. Amo ito nga no, mayroon sila mo pa biyo-biyo dito mag-atropag mga high profile ng mga kaso. Anyan, Maribel Beliga, si Lopo sir, listener na ko. This by sitio, Husate, Barangay, Inayawaning, Dakbayan, Sugbo, may pagpaminaw. Bilkard na basulo, angay basulo na tag-iya sa armas. Wa tagyoy tarong kung way armas. Wa tagyoy tarong kung way armas, way mahitabo pag pamusil. Pilis Commander, mo na. Pinoon po na, gumikan kay Mobitaw og nakabaw ning bata asang itago. Punta talang, way liability ang kining mong iyaan may katropa. Gumikan kay, wa man siya mo'y muhatag dito nga dong-dong-dong. Imo na dong-on niya, pagkawan, pamusil dito. Siguro, wala gabi inana. Pero ang problema, kung nakababang asa gitago, ito adito, drapita, ito nga hunos. Kung magkaunsa ba niya, ito adito, kikuha may katropa. So muna, di ata, o doon na may liability. Muna'y angayan nga sutaon may katropa, basis investigasyon karon. Gumikan, kikipaubos na mas camp restriction ang kinimong iyan. Kanyang pagkahuman, Jordan Lipasana. Good evening mga idol, Doc JJ Cons Greggy. Tinood yun na Cons, ang mga bata, walay GMRC. Muna kita, good manners and right conduct. Mangluod, dili palitan cellphone, always exciting. Mahal kayo, may nakalahin ng mga bata ron. Dali na kayo magkuhan. Kining muna, ang ngayon pag yun, i-double time o i-double effort. Dublihon pag yun sa mga ginikanan, mga katropa o mga kabanay, pagpadako nila o pagsilsi sa alipatakan, unsay sakto, unsay dili. Mugi na i-sulbad ini. Bisag ipaubos pa na yung ato ang balaod, gatos utso anyos. Dosera may kiingon ron, bisag i-jis utso. Kung galing ang mga ginikanan, wapoy ibutang ta inject dito sa iyang mga anak. Wag yapon may katropa. Headshot. Katropang Ruel Cantong Maunes. May gabi, katropang Greg, exciting. May pagpaminaw si Jovet Ariscado. Chang Sipo, may gabi niya. Tons, solid aminaw sa may di ka pwede kasaway kay kasuhan kag cyber libel. Marag kasabot ko na nga. Kaya marag doon na ito gipotos o kaso niya sa iyong dakbayan. Katropang Chang Sipo. Sibiri tausan ng piyansa, matay ako. Sa mo na? Preso, apre, servisyoan na ako na eh. Okay, sibiri tausan ng piyansa, cyber libel. Maraming ingon nga matay, may pa'y magbiko, tagping ka na. Katropang Jeffrey Samson sa Mulde. Watching live boss from Basak sa Nicolas, exciting. Anya pagkauman si Ansoy Comidoy, dias may karangkaan. Corina Bohol, may gabi eh, katropa. May gabi eh, di mo, katropang Ansoy Comidoy. Anya pagkauman, may pagpaminaw. Ato ang amiga, itago ito sa pangalan, katropang Janel Humabes. Asa may naminaw na mga tungura ron? May pagpaminaw na mga tungura. Ako sa may pag-sure na, sure, magiging ako mga komentaryo. Pandi ay Cebu City Police Office, may katropa. Matod pa, gi-assess ko no ang seguridad sa mga tunga Cebu City. Subay sa itabong pagpamusil, sulod sa tungaan, dito sa may Tacloban. mo na ikaw nindot ne. Pero ugoy may tabo di puta mo action lagi may katropa mo isa na mo yung nakalisod po din yung mga tungura. Kaya ato mo yung siren pinag report di katropang Eric Amaro.
1: XFM Report.
0: Yes, katropa Eric.
2: Gabi yung katropa Greggy, mga katropa. Sakto lang katropang Greg. No? Gi tataw sa tipo baba sa Cebu City Police Office CCPO. Polisita ng Colonel Rodolfo Royal lagi assess na karon. Mas ipautan pa sa Cebu City Police Office CCPO ang seguridad sa mga eskwelahan, pampubliko man o privado dili sa siyudad sa Cebu. Subay ni sa tipo sa mga pagpumusil sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Dino patropang ito patay. No? Siya mag-angol. Kaya namusil ni Manigabi kausap nga mga gun ng mga minor di dance sa katropaga grade 5 nga kahigalaan na ang ato sa mga Cebu City Police Office CCPO katropaga Greg ni tataw nga kininga ato sa mga kapulisan mag-umawatong CCPO siguroon yun nga mabati ang police visibility di ang nausap sa itong mga tungaan gawa sa kinipong mga blue guards no, nga makita usap diha kay Martin Pan ang kumpuling CCPO o doon ay mga pipila pag yun samunta sa mga kanyang bukid-bukid na nga bahin sa Sidakwain Sumbo nga wag yung mga uniform or blue cars no nga mag-inspection just magamit sa mga kining ato mga estudyante morning usan ni sila i-assess gawas ana ilagay yung ipabisita po sa ato mga kapulisan sa muntan ni mga pulis sa barangay ang kining mga tungaan para masiguro ma-assess niya gawas ana katapag gagregi makigalay yun ang ato sa mga kapulisan ito no sa mga schools principals o head usab sa kining tungaan para masuta kung unsay seguridad nga ilausab nga gipatuman sa mga tungaan ang malikayan ng kinipong pagsud sa matagin ng mga hiligiban na mahimos ng maghamit sa krimen sa mga kining estudyante. Sama na lang sa kinipang itabo dos may Trias, Cavite o sa kining Tacloban City din na nakasud na konsilyo din gamit sa pabanunggab sa mga estudyante o yung man tupad sa Tacloban aga kininag yung armas nga diin ni Kuto nagyog kinipong di milos o patka kinabuhi katapagagrigi mga kahigalaan. So gawas sa kinipong mga polis barangay, baha sa muta ng mga along the road lang nga mga tungaan, bahasan po ni sa ato sa mga motorcycle riding cops din sa Dakbayan sa Sugbo o Gimam. Kita po ng mga patrol cars na mabahas sa katropag-gregi mga kaigsuunan. Para usap nga makahatagong minsay sa muta ginis mga balinti usap ng mga estudyante katropag-gregi nga mabati yun nga ang atong kapulisan untap katropag-gregi mga kahiglaan para usap sa pagpatunay sa seguridad sa mga tunghaan ang kinipong ato sa mga kinipong kapulisan katropag Greggy mga katropa may awhag po sa mga ginikanan kapos sa kinipong seguridad sa tunghaan ila pong bantayan yun no? Ang ilang mga anak katropag Greggy sa side ko sa mga ang ginikanan, patayan yun nga di magumon sa mga kining mga kining violent use of mga kining online games sa mga bata may mayang yun katropag Greggy nga di yun mag himo aning mga pinuhang po niya sa eskwilahan o siguro usab nga kinipog kwan katropag Greggy no? Patayan kung saan na po estado sila mga anak o wak ba ni mapuntas mga kining bad influence po nga mga kinipog barkada ang atong kapulisan sa siyudad sa kinipong Sugbo matod pa di pa naman hinoon ni karon katupang Greggy ni kinipong gipatuman nila ilang ginahans no kay human nga may sugod ng klase na itong kinipong unisman sa Hunyo ilan naman yung ipakita ni mga police visibility there sa kining mga tungan pagkaroon human sa incident dito sa may Tacloban City mas gipogtan pa yun sa itong CCP ang siguridad para malikayan yun ang maong dukod ng mga incident sud sa mga tunghaan. So far, Mr. Greg, mo nito kasi gikan sa Cebu City Police Office, CCP, mga katropa mo sa kapin sa katan, adi ay ikapi nga mo kinipuga lamdag ni mga kahigalaan, ay ikapi nga mo pagkalma sa nervous system, mo palantip sa nyong memory, ako kiti function, kapi nga tambal mga kahigalaan. Santo, Pasko, Pemex. Alang sa Dikusan, Pilipina, para sa Pilipinas, sa katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM
0: Daga salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Samtang sa pikas bahin dai man nag-uyab og plumber dakpa ni sa illegal nga drugas. Ato ning siren pinag sa report ni katropang Benji Talisik.
1: XFM Report.
0: Yes katropang Benji.
3: Upat ka mga drugista ang buwag na nagdagpan sa gihimong anti-illegal drug operation sa Toledo City Police Office sa adlong Lunes, Hunyo 22, 2026. Una nang nagdagpan, kinindihwag ka managuyab ang dungan nga nangabulasan alas 10:01 ang takna sa kagabion sa Maong Adlaw dito sa Barangay Dunlog, Dagbayan, Toledo. Ang nabulasan, gila nga sila si Jade Macapubre, 27 anyos, o uyab din si Amor Hilba, 18 anyos. Onya dito na puyo kini sa nasugutang lugar giingon sa magkabobre ang namaligya gyud og samtang ang uyab nini suportado ang illegal kalihukan sa maong nga suspect kini duha ang nasakbitan og sibong nga gibalabana nga mga kantidad sa kapin 20 pesos kini subay sa standard drug price value samtang dagpan usab kini duha ka mga plumber human mi sideline sa pagpamaligya og shabu kini duha nasakpan dito sa barangay Dag Lungsod sa Toledo City sa alas 11:48 ang takna sa kagabion sa Maong Adlaw ang duha giilang nga sila si James Lee Fardo 27 anyos taga barangay Dunlog o kauban nini nga si Eduardo Alfante 26 anyos o silingan usab sa maong nga lugar nasakbit gikan sa duha ang mga gituwag sibo nga mabalo sab sa 13,000 pesos kini subay sa standard drug price value na seran nga ang grupo ni Police Lieutenant Colonel Attorney Verninio Nosorale Hepe sa Toledo City Police Office di bahigayon og drug bust human magadawat og mga impormasyon sa pagka lambigit niling upat ka mga dinagpan kini upat magatubang og kaso nga kalapasan subay sa Akta Republika 9165 o kalapasan sa Dangerous Drug Act of 2002. Mga balita nga nahipo sa Toledo City Police Office, katropa ay magkilimot gihapon sa Bagaplas Ganyan ay sa Santone Herbal Oil, magatabang kini, labi na, katon doon ay mga panahon sa lawas. Santone Herbal Oil, hinimo sa Yes to Health Incorporated, papalit sa Parmasyag Butika sa iyong lugar. Alas sa Gyosan Pilipino para sa Pilipinas, si katropa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dahil salamat sa tropang Benji Talisik sa mong report. Samtang sa Pikasbayan, dahil kapulisan sa probinsya Subo, nepaligo siguridad sa mga eskwilahan. Human sa insidente dito sa Tacloban. Ato ng siren, pinagin sa report ni katropang June Cator.
1: XFM Report.
0: Yes, katropang June.
4: Yes, nagpahigayon ng online conference sa kapulisan sa Cebu Provincial Police Office kung CPPO kaganihang buntag Hunyo 23, 2026 aron niya masiguro ay kaluwasan sa mga estudyante, magdutudlo o komunidad human sa nita po gining insidente sa pagpabusil ito sa Tacloban ubusab sa pagpango ni Police Colonel Abubakar Udang Magilan Jr. aga Provincial Director sa Cebu Provincial Police Office Command Center. Gitambungan kini sa mga opisyal sa kapulisan sa probinsya Subo e Command Group o staff, mga Chief of Police sa tanang municipal o component city police station sa Lalawigan. Ingon man, sabi ka Force Commander sa 1st of 2nd Provincial Mobile Force Company. Ing maog panagdigob, nagtukik ini sa dugang ang mga lakang sa seguridad human sa pag-uhay lang insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School dito sa Tacloban City, Leyte. Gisusi usab sa kapulisan ng kasamtang ang mga security protocols aron mapalig-on pa ang giniing pagpanalipod sa mga eskwilahan sa tibuok probinsya sa Sugbo. Lagi pa giningi pasiugda, gining lakang pagdugang sa presensya sa kapulisan, sulod og palibot gyud sa mga tunghaan, mas hugot nga koordinasyon sa mga school authorities og local government units, pagpalig-on sa intelligence monitoring, regular nga security assessment og mas paspas nga responde sa posibleng mga hulga. Gipasiog daw sab ni Manjelan gining prioridad sa kapulisan na gining pagpanalipod sa mga estudyante og tanang institusyong pang-edukasyon. Gitugon sab niya ang tanang mga hepe sa kapulisan og operational units nga magpabiling alerto, aktibo o gandam sa pagtupag sa bisan unsang kahimtang nga mamahimong makahatag o hulga sa kaluwasan sa publiko. Nagpabili ng kapulisan nga ligon sa ilang paningkamot aron mapanalipdan ng matag komunidad ug masiguro sa ang tanang eskwelahan sa Sugbo nga magpabiling luwas nga lugar alang sa pagkat-on sa kabatan-unan. Mga katropa, yung kalimot pagdumarog sa Santone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
0: Daga salamat katropa June 14 mo ang report. Samtang sa Pikasbahin, Bourbon Vice Mayor Dotilios gikiha ni sa Ombudsman may katropa. Kalabot ni sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act may katropa. Ato ni Siron pinagin sa report ni katropa ang Almi Mata.
1: XFM Report.
0: Yes, katropa Almi.
5: Yes, sa gikasuan sa Office of the Ombudsman og duha ka separate nga graft cases si Bourbon Vice Mayor Noel Dotilio sa Cebu RTC sa Bogos City. Ang kaso nagikan sa unauthorized release sa 570,000 pesos nga anniversary bonus sa municipal employees niadtong 2019 ug sa pag-appoint og pag-renew sa contract of service sa iyang asawa isip municipal health officer niadtong 2024 samtang siya pa ang mayor. Gidinay sa Ombudsman ang motion for reconsideration ni Dotilio og Budget Officer Teresita Cabahog og ipamatud-an ang probable cause nga magatubang sila sa kaso. Sa bonus issue, giingong walay appropriation gikan sa guni ang bayan, samtang giingon sa campus ni Dotilio nga procedural lapse ra kini, apan giisip sa Ombudsman nga nakahatag og undue injury sa gobyerno. Sa laing kaso, giingon nga wala mangayo og SB authorization sa pag-renew sa contract sa iyang asawa nga si Dr. Corazon Dotilio nga giingong nagpakita og manifest partiality og evident bad faith. Girekomendar karon sa korte ang 90,000 pesos nga bail matag kaso. Mga katropa, alang sa pabahimsog sa panlawas, inumog San Fauna Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat, katropang Almi Mata, sa imuang report. Samtang sa pikas bahin, mga gagmayng motorbangka, huwag itukutang makabiyahe sa Lapu-Lapu City, mga katropa. Gumikanis sa habagat, mga katropa. Atong siren, pinigil sa report ni katropang Crystal Joy Filerca.
1: XFM Report.
0: Yes, katropang Crystal.
6: Wala gitugutang makabiyahe ang mga motorbangka nga ubos sa 15 gross tonnage sa Marigunden Port, Lapu-Lapu City, sukad alas 9 kaganihang buntag tungod sa kadagko sa bawd. Ang Coast Guard Clearing Outpost Marigunden, kauban ang Senro Coastal Resource Management ug Tagadagat Search and Rescue, anaa sa naasuing pantalan aron nga ma-monitor ang mga nibiyahe nga mga motorbangka. Tungod kay gitugutan lang makabiyahe ang 15 gross tonnage pataas, apan ni abiso ang Coast Guard nga mas maayong dili na lang pugsun sa pagbiyahe. Mahinumduman nga kagahapong adlawa, usa ka motorbangka nga padung unta sa Panganan Island ang natikyaob sa Maysulpa Island tungod sa kadagko sa bawd. Apan hinuon, dali ra silang na rescue ug naluwas ra ang napo kasakay ni ini. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropa Crystal Joy Filerca sa imong report. May pagpaminaw o ang kang report ni katropa Crystal Joy Filerca. O hingpit nga nagtapos sa itong balita o kasayuran karong gabi una, may katropa. May pagpaminaw ni katropang Leo Lian Timpungko, Makram James, nga naminaw niya kaubas na Mirnas, may Buntoris, Basak, San Nicolas, Indakbay, and Sugbo. Gary Tolintin, may gabi, Cons Greg, ang insidente sa mga school. Coincidence na kuno, ingon ang PNP kay di man sila natungnan o nahitabuan. Trabaho nila ang pagproteher. Galaw naglanog, kadresponsidos, Barangay Capital Site, Indakbay, and Sugbo. Wala, ato ang nunta ng unsay mga kalabuan ining nasigutan nga hitabo, katropang Gary Tolintin. Manya diapod si Nila Carbon Tanupan. Watching sa may Cortes Bohol, Andres Jr. Acaso, may pagpaminaw. Nagtanaw sa Dumaguete City. Anya pagkaman, diapod si Ruel, ako rin nabasa ang ganiha. Isa pa yun, Joran Lipasana, murag nabasa na kung tanan may katropa. Si katropang Carl Omega, may pagpaminaw dahil sa may Barangay Sambagdos Fire Brigade, may katropa. Good evening naman, boss. Bueno, walang kayong panahon. Hagtod lang umapahon, may katropa, samang taknaw ang istasyon. Sakala sa mong station manager, katropang Janley Minchabis by King. Among news director, katropang Philip Sirojano. Atong kauban sa Lawak Britanan, katropang Almi Mata Idol Toy. Ato ang kauban, Riz May Masters Control sa Pikas Lawak, may katropa. Katropang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadero. Manamilit sa pag-ingon, pinagi kaniya, uban kaniya, ugdia kaniya. Dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo! Exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Zanton Plus Gold.
3: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
1: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
6: Hiling pa ka magkape.
5: Zanton Plus Coffee Mix, bigay katilaw naman ko. Mayang tulog, ma-normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkot, karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasag yun. Ako yung ituyo, agad sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog Zanton Coffee Mix, kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay maya imong tulog, nato pagkondisin yung lawan.
4: Tambalan pa ka, oh, Zanton Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Zanton Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Zanton
0: Zanton
7: Vitamin C.
0: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zanton Vitamin C.
1: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Kung nagpana akong mata, nagpuan ko Vision X. Kung wapak ko gagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga magka, kanang magka-alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Help, na

0: Ako si Dracula.
1: Unyaw si Dracula ka?
0: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
1: Sige, suway ang supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha? Ayaw!
2: Exciting!
3: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga na kong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
4: Premium D3.
3: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
4: Premium D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus, herbal soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus herbal soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: Mga katupa, exciting!
12: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin
13: and ng baby nyo.
12: I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na. At ang oras atunagin nyo sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, manalipon sa itong lawas, matog sa mga bakterya, mga virus. Kapaghatag o kaluya ni ini mga katrupa o sakit, gumikan kay Premium Death 3 Instant Energy, makapalig-on kini sa itong immune system, mga kaigsunan. Gawas na na makapalig-on pa yun sa gabok na itong bukog. Premium Death 3 Instant Energy, mga katropa. Premium Death 3 Instant Energy, nyo kinig mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kinig mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, ninyo kinig mapalit din sa itong Yes to Health Clinic Store. Kanamay buktag sa bus kabahin ng itong Sibianan, din sa may Z-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. So, sa mga panahon nga mukalit og uwan, nga init mga kaigsunan, kinahanglan ha, aga tuag lawas lig-on yun. Ha? Pinaagi sa atuag immune system nga lig-on sang nanalipod sa atong lawas mga katropa. Uy, kada Domingo, ha, nagkapadayon ang atong libreng serbisyong publiko. Ha, sa libreng check-up o libreng konsultasyon, sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa. Matag Domingo ka na, alas 9 sa buntag, ganto sa alas 5 sa hapon, mga katropa. Napo niya ang atong store. Ganyang mapalit ang Premium Death 3 Instant Energy o uban pa mga Yes to Health product, mga katropa.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapagang patay sa barangay pagpanggog ng patay sa LD reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting
4: Good Morning.

0: Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dutolo Manorang! Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kinigapin niyo ang anchor man katropa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Makiguban na ganin niyo hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Kining adlaw mga katropa nga Miyerkules. Sa 24 sa bulan sa Hunyo or Hunyo tuig 2026.
1: Good morning!
0: Karon baron agkuan. Murag fiesta ron sa Puerto San Pedro dito sa Bien Unido buhon. Karon ba ito San Juan katropag rap-rap? So kami mga ligog dagat San Juan kay taob mga kagsunay. Now, tara ka mo sa kapiskay sa maglawang sa inyong pagpanikay sikay! Kung samtang nanikay sikay, kaburiyato yato na ka ninyong mga pangitamo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan na surkaga hapon ng karoon!
1: SFM Headline!
2: Exciting!
1: Morning!

27 anyos nga lola. Kinakop mga higala, gumikan kay matod pa. Namaligya o ginadili nga drugas nga Cebu. Aro makasustinto sa iyang 8 ka mga apo. Asa man yung mga gidikanan ni mga apo niya? Anong si Lola magiging mo sustinto? Asa man ay ang mga nag-ugmad, nag-wadwad, nagpakandiis ilang sampot paghimo ni mga bata? Nga ilahamang inahan mo'y pa buhion mga katropa? Di malas. Loya in town mga kaigsunan. Dinig 57 anyos galula. Hidako pag-aigala. Gumikan kay namaligyang Cebu. Aron ang halin, isustinto daw ko no. Sa walo niya ka mga apo, mga katropa. Exciting! Ginikanan ni mga apo nini Lula mga katropa mayong panglusiyong bugay. O baka hagimo la po ning rason sa Lula aron siya kaluyan. Madrugas mga igala, way ko kaluoy. Maligya mga katropa, waman po na maluoy silang biktimahon. Ato mga willing victims mga igsoon. Kini mga gamit rog illegal gadrugas ni panahon na katropag rap-rap. Mga willing victims ni sila. Kani ato kang panahon na mga igal ha, tawgo nun silang biktimas illegal gadrugas. Pero karon di naman ni sila biktima mga katropa. Paggamit illegal ga drugas rumay gala tinuyuan na mas usa ka tawo. Pero iba na kung silang unsay epekto ni ini ngadto sa tuaga or sa iyang lawas o ngadto sa ato susidad mga katropa ganong tuyuan. Ano may lusiyong bugan. Ay 8 minutos na mga katropa ang nakalabay sa las 4. Sa dugang pa mga balita mga kaigsunan. Sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos ingon man, uyog mga higala si Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways mga igsuan. Ilagisubay dito mga katropa ang mananga flood mitigation

0: man nga nalimpyo naman mga igala o niya mo ni na problemahan ni Mayor Samsam Gulyas. Sa dakbayan sa talisay, kay problema sa asa niya ipamutang ni mga nagpuyo di as man nga. Sa pagbaha, wana pabalik ang puyo mga katropa. Ayun na mga igala, di magyun po na ang ayang puyan niya kay mabahaan man ka. Pero tugod ba po ka ha, gawag yun tayo kapuyan mga kaigsunan mo na bahalag bahaan. Anyway, magbaha raman po ng mag-uwan. Ang pamation mga igala, ang nag-inspeksyon, Secretary sa Department of Public Works and Highways niya si Vince Dizon mga igsuan. Kamani man na nga. Kita ninyo mga igala, nalimpyo na.
1: We're almost completed here already. No, so, pero ang importante dito is the work does not stop. Eh. The work does not stop. So, meaning we still have to protect the river. We have to make sure wala na magtatayo dito, and we have the commitment from Governor Pam and Mayor Samsam. And then, while we are rehabilitating, we have to already plan for the bigger projects, the Mananga Dam and the other projects that we will do here. So tuloy-tuloy lang tayo. This, the work never stops. No? See, it's just, we just have to keep on pushing and pushing until we really come to a point na protektado na yung mga communities natin.
2: Sa pagdating ng bagyo, sir, marami hindi mo maisip.
0: Money man nga sa pagbagyo ng ikala.
2: Kaya maraming mga bahay, halos 90% ang na, almost 90% more than. 90% yung nakuan. Yung government natin, sir, na, huminto ng nagbumigay ng tulong at naghanap ng mga kuan relocation. Dito portion, sir, wala na. Nobel zone na dito. Oh. Walang nang makatira
0: limpyo
2: dito
0: na. Limpyo na agad.
2: Hindi
0: no?
2: Na maulit-ulit ang mga problema.
0: Dito din yun ano yung takalong na yung mga kingsunan. Si Presidente Bongbong Marcos niya nag-inspeksyon.
3: O, binadigan natin.
0: Ano yung mga iksyon?
4: Exciting!
5: Good morning!
0: So kung makita ninyong Mananga, mga igala, Mananga River, nalimpyo na mga katropa. Ano na problemahan ni Mayor Samsam Gulyas Talisay, asa niya ibutang ang mga nagpuyo ni ini mga katropa. Itong mga nabahaan nga wala na pabalika mga igala. Nindo tatanaon ang Mananga River mga kaigsunan, wa na'y magkababag si Mupananaw. Limpyo na siya mga igala. Pero ano'y magpasabot ha nga ang mga nagpuyo diha sila mga basura? Pahilo na po di sila mga kaigsunan. Onya ang plano ni ini gawa sa Mananga River, ilahang giya limpyuhan mga kaigsunan. Pasin og nana po kuno dia ang Mananga Dam mga katrupa. Kana ay dam dia, o kana mga nagpuyo dia mga higala, papahawao na po na sila. 42 minutos mga katropang nagkalabay sa alas 4. Reaction sa itong mga local government units din sa Sugbo. Yatong shooting incident dito sa San Jose National High School mga katropa sa Tacloban City. Sunod mismo sa tunghaan mga kaigsunan. Si Mayor Cindy Chan, si Bibi Ko,

0: mga tinunan inigsulod ni nistunghan mga katropa. Magod to ipagawas ang Department of Environment at Department of Education ang memorandum mga higala na nagdili sa mga gwardiya sa eskwelahan ang inspeksyon sa mga bags mga tinunan. O na niro'y nahitabo sa ilang memorandum.
1: Ha?
0: Kaya doon naman mga ugwa ko masayop mga 2012 ba to 2003. I-check, i-correct lang ko ninyo ha, huwag nasayop ko ha. Basta kay sigurado ko doon ay memorandum ipagawas ang Department of Education na nagdili sa mga security guards sa mga tuhaan mag-inspeksyon sa mga bags, mga tinunan. Ang rason, mga katropa, mga estudyante, matruma daw ko no, nga nung inspeksyon nun ng bag. Hindi ba dapat atuwa may galang anad-anaron ni mga bata? Kapayin man nas pagtudlo, mahitungod siguridad, mga katropa. Wala na makita sa Department of Education, mga igala. Resulta kay dili inspeksyon nun ang mga bag to ha. 9mm, kalibre 38 ang armas na kalusot. Anamusil sulod sa classroom. Anamusil mga igala sulod sa tunghaan mga katropa. O rin itabo. Karon si Mayor Cindy Chan, si Bibi ko. Congressman Daahong Chan. Pagawas mga igala o kamanduan na ang mga estudyante na musulod sa tunghaan inspeksyonon ang ilang mga butang. Kaniyantos among panahon mga katropa, wa mag yun yung mahita ba yung unani ba? Na ino'y usahay magsumbagay. Dili pareha karon nga dunay dinunggab ay pinusilay. Mga pagpamusil, mga katropa. Murang pila ni ka-insidente na hitabo din sa Pilipinas, mga kaigsunan. Kaya doon ay mga pagpamusil. Doon ay mga insidente sa krimen sa tunghaan. Ito dito sa Trias, Cavite, huwag ko masayo pag-aigala. Doon sa estudyante dito nakasulod, nagdagkot silya. Okay raon tato, ugbo mga igala kay mag-justify nga mangguna inigumas klase. Utsilyo mo idala Trias to, sa Trias Cavite to. Mga katropa ang estudyante nagdalang kutsilyo. Pagsulod dito sa eskwelahan, mga kaigsunan. O niya diya, itabo dito sa takluban mga igala sa San Jose National High School. Bida mga kaigsunan, tulo ang patay. 11 o 13 ang mga nangaangol mga katropa. Huwag inspeksyon sa bag siguro ni ini, makitaan siguro itong armas dalas mga tinonan. O baka ha, dili sila maka o mahadlog sila magdala kay inspeksyon nun man. Man mga igala, kay doon na may memorandum ang education. Department of Education, mga katropa, bawal inspeksyon nun ang mga bags, mga tinunan sa pagsulod ni nistunghaan. O, di maigala, kanang memorandum ipagawa sa DepEd. Mayo nang ihapak silang agtang. Eh, lagi, matruma daw kuno. Ang mga bata, maigala, anong inspeksyon nun? Walang yun maghuna-huna, nga kanang inspeksyon, mga katropa. Kabahin man as pagtudlo na to sa mga estudyante sa mga pupil. O sa mga estudyante, mahitugod sa seguridad, katropa, rap-rap. Hindi ko na to aga, mga palisiya, karun, bibibibihon ba? Anay naitabor, mga minor di edad, o anay disiplina. Sa garas mga minor di edad, mga kaigsunan. Ikaw pa'y ingnon, ipadiis WD ta karon o kining imo disiplinahon. Wala resulta sa mga palisiyang pangbibibibi ba? Anyway, balikan na to mga kaigsunan. Si Mayor Cindy Chan sa Dakmes Lapu-Lapu. Ipa-inspect ang mga bags, mga tinunan. Maniyang mando mga katropa, kumusulod kiningan to sa mga tunghaan. Aha. So, kamodi, adiri sa Dakmes sa Sugbo. Gipahugtan po siguridas mga tunghaan. O, lagi na, kayo mo po mag ipangurus na to. Mukilat na, katropang rap-rap. Wow! Po lagi magtuo nga estudyante 14 anyos, 15 anyos magdanag armas mga katrupa. Kunya ra ba matutpas investigasyon sa mga pulis, planado ilagi himo mga igala. Hindi pa mahayag sa mga pulis mga katrupa ga investigar sa kaso sa shooting incident dito sa National High School sa San Jose. National High School sa Tacloban City. Kataglan ni nato og dakong kamatuoran. Uhing kamatuoran mga katropa. Yang balaod ni Kiko Pangilinan, nagiuyunas mga kongresista o mga senador gipirmahas presidente. Sayop mga higala. E kuno linghod pa ang pagsabot sa mga bata. Mga nag-edad o 15 anyos, lingod pagpanabot, lingod ba oroy nga panahon sa mga katsila, hindi mong basahon ang kodigo civil. Pilipinas, mga kaigsunan, pwede na magani magminyo na itong 15 anyos, 14 anyos. Hindi mga idara katrupang rap-rap, pagkahimo na ni bata, bisan to rin mong tanahon, bata pa. Imo nagbata mga katrupa. Imo ang mga mo mga katigulangan ni Anto. Pag-uyab, bisnis ko taga ni kuyab-uyab ng mga idara. Ino ni ka katrupang rap-rap, hilom niya, may gatas pa na imong baba. Pero karoon mga kaigsunan, pwede na yung magpagatas kas baba. Kininiya ang Ingus Police mga katrupa. Kaplanado ang gihimo ning duha ka mga batan-on. Duha ka mga minor di edad naghimo og krimen. Magpamatuod lamang ka na. Nadili na ni sila mga batag huna-huna. Nadili na sila mga batag huna-huna. Nagplano na gunsaon paghimo sa krimen. What? 51 minutos na mga katropang nagkalabay sa Las 4. Ito ang Department of Social Welfare and Development Region 7. Head mga katropa. Bihatag o mga pamahayag. Maitugod sa mga bata, mga kaigsunan. Ikinig ni SWD o trumpaning duklunon ba? Handiya mga igala, mga children in conflict with the law. Nga, nanginahanglan o mga intervention mga igsuan. May problema sa mga pulis o mga tanon. E doon na sila mga igala ay mariskyo. Tinatuing nung ginakob, masukong taga DSWD. Iriskyo mga katropa. Inigriskyo niini mga igala. Dadon dito mga kaigsunan sa SWD, patawag mga ginikanan. Doon niya ipaubo sa intervention program. Ang problema kaya ito SWD, wa may programang pang-intervention. O na mga igala, ang mga nariskyo mga minor di edad sa mga pulis o mga tanon. Inala dito sa DSWD. Ibalik ito sa mga ginikanan. O niya, mubalik na sa pabadlong mga kaigsunan. Wow! Wala gitawag na ito katrupang rap-rap of the cycle of life pabadlong. Wow! Anyway, ato pamatiyon. Nagatuag director sa Department of Social Welfare Development. Dini sa Rion Shetty, mga katropa. Si Eric Turchalen, mga igala, katrupang rap-rap.
1: First and foremost, kana magong ato mga CICL are victims themselves. They went through certain experiences in life. Ngano silang nahimo karong nakalapas sa mga balaod. And the social worker's role is to make sure na ma-assess yun na to ang kaso sa bata together with the Philippine National Police. Now, there are certain nahimo no, in conflict with law na ang kaso is heavy. Example, rape, murder, imunana. So, there is a tool that the social worker will use. Itawag na mo discernment tool. Whether the act was done with discernment or without discernment. And basis sa feedback sa Philippine National Police during our consultation dialogue together with Commission on Human Rights last week, most of the, in fact, 100% of the report that they have received, that ang mga bata nga nag-CICL are actually acted with discernment. So, depende sa kaso, pwede ang bata nga adto sa iyang pamilya, itawag na to, ana, i-release lang siya dito sa iyang family, balik, pero under close supervision by the local social welfare officer. And pwede po ang bata ibutang sa gitawag na to bahay pag-asa or a youth home equivalent to that. Wala may bahay pag-asa ang Region 7. So we have an Operation Second Chance in the case of Cebu City or youth home in the case of Naga and other LGUs. Just to contextualize. So karon ang bata, kung adto sa ginikanan, dapat close supervision. Because before nato ibutang ang bata sa ginikanan, appeal sa commitment or agreement diha is ang ginikanan muhatag sa iyahang full supervision, sa

0: LGBTI. Precisely, there has to be a youth home or bahay pag-asa para ma-separate sila as early as possible so that they can be given the right interventions, therapeutic enough, rehabilitated enough, so that they can, we can continue to mold them to become really assets of the country. Okay, mo man ay atong pananaw sa mga bata. Kung makasala sila kausa tungod sa mga panghitabo, dili na ta makaingon nga sila forever badlungon na yun sila sa society. In fact, our record in the Regional Rehabilitation Center for Youth, kita may nag-run sa RRCY, no? Katong mga bata nga nahusgahan sa korte, nga mauni iyang sala, mauni iyang sentensya, suspended. In other words, example, 3 years iyang penalty, ang court mingon, I will suspend your penalty, but you will go to RRCY. I-rehabilitate sila dito for a year or so, depende sa iyang rehabilitation goal. Most of the kids that we have rehabilitated there, balik yun as community, tawag na to reintegration. Once they are reintegrated, the local government unit will have to make sure that they provide the aftercare service para padayon siyang mamonitor. Ug malikayan nga makasala siya gusto. And the good thing about suspended sentence, no, nasulod sa prisuan, atong kwaon, suspended ang sentence, mabalin sa RRCY, ma-erase ang kaso sa bata. So therefore, makakuha siyang police clearance, makakuha siyang NBI clearance, makatrabaho siya, manormalize balik niyang panginabuhi. So that is really the good thing about giving the children a chance to be with their parents or to be in a rehabilitation center. Dili sa prisohan.
1: Exciting!
2: Good morning!
3: Sa inyo na bati, maigala si DSWD7 Director Celine Marie Lucero, mga kaigsunan, sa mga pagpasabot, mga katropa, kasabot mo. Sigwa po mo maminaw, nagtaga, nagduka-dupa, duka-duka pag-iapon mo. O na siya, mga kaigsunan. Sila daw kuno ga konferensya kauban sa taga Commission Human Rights. Sa mga investigasyon gihimo ni mga children in conflict with the law. Kasagaran ni mga igala acted with discernment. Ato pa ilang paghimo sa krimen, mga kaigsunan, ilang yung nasabtan nga ilang gihimo krimen. Dili kay duwa-duwa lang. 59 minutos na mga katrupar nagkalabay sa alas 4. Ato ta dito sa kluban, mga katrupar. Investigasyon sa kapulisan. Maitugod mga kaigsunan sa shooting incident na hitabo sulod sa eskwilahan. Mga responsableng minor de edad o nga nag-edad o 14-15 anyos. Imo daw kuno sa krimen, mga katropa, kay dunay gasugo. So may gasugo ani nila si Satanas. Gisugo ni sila mga gaigula, mga kaigsunas demonyo. Una daw kuno'y gasugo, mga katropa. O baka ang ilang influensya may gala sa gorblak. Atong pamatiyon ang police investigation, mga igsoon.
4: Nakita rin po natin yan at kasama po ito sa ina-analyze ng ating mga investigador. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, we saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito. We will provide you with all the details po upon completing po yung ating investigation regarding.
5: Salamat po.
6: Sunod na tanong mula kay Tina Marali at the Manila Times.
7: Well, good afternoon, sir. Sir, in light of what happened, will there be more police visibility within schools, not just in Tacloban but around the country? And ano po ang coordination na ginagawa ng PNP with DepEd and other pertinent agencies?
4: Yes, ma'am. Even before Tacloban incident po, nakita niyo po dito 2 minutes nakapunta po ang ating police. Pinag-utos na po ng ating chief PNP ang mas intensified na patrolling at pag-deploy sa ating pong mga eskwelahan, kaya po malapit yung ano doon. But the bat does not work, di po ba? Hindi talaga natin

0: nating kaya po lagyan ng lahat ng schools. There are more than 40,000 public schools and around 6,000 private schools po all over the country. So that makes it around a little...
1: Santone Plus Coffee.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Okay! Sumoto ang police investigation, mga kaigsunan. Ilang giingon nga ilalaw niya kuno ihatag ang kumplito detalye. Silang pamahaya, gadunay gatukmo. Gadunay gasugo nining duha ka mga minor di edad. Gabuhimo sa krimen, mga katropa. Gabatod pa mga igala, gahimo lagi sila silang krimen. Tumikan lagi yung tao sungog sa tupi. May masuko ni atog ingnon ni mga igalang akong tupi buraga pa tupis bagol. Kasuway na mga kakatrupang rap-rap og tupi nga binagol. Sabi na to nga magtupi na ako, ako rang mama, og di ako lula. Tupi mga igala, pinatuyok mga katropas imong ulo, murag yung bagol tanaw. Masuko ni Anto mga igala, manungog po ni Nomi mo sa bubaos mo magsungo. Kansi bagod po ka. Mga igala, kay sungogod, mamusil man. Pwede rin ni Anto ipakita ang tupi niya katropang rap-rap. Ito naman ang utana, kinsa kung tayo nagtupi po ni bataan. Pero para na ako mga kaigsunod, may problema na iyang tupi. Kaya sa makaingon ka itong pagrap-rap, kaya ba sa iingon kang hinawayon ba? Di ba sa ta makaingon ka problema na iyang dagway? Di kining tupi ha mga iigala, di man ko makalimot ng klase sa tupi ka itong pagrap-rap. White sidewall mga kaigsunan. Panahon may igalas ROTC na mo kadiadto sa kolehiyo. Duha tuig na duha ko ka tuig na kuan mga igala. Inini aga ROTC na mo kadiadto. Ang tupi white sidewall mga katropa. Oh. Ining tupi ha di man ni wa may problema ni klase sa tupi kay para na ko, no? Kaya naanad naman ko mga eksor, kaya ngunaan ni magtupi na mo sa ROTC ni Anto. Bagay problema ning tupi, ha? Amot ka mga igalan ninyo, di ba problemang naong anin niya? Isa tamo ingon, anak, kaya kaingon sabi, ginawayo po ning animal. Ay. Magtaas ang ilong, mubura ba? Ingon, anak, inyong reaction, ingon, tasad mo. Ilag mo buong ilong katropang rap-rap cute man. What? 4 minutos mga katropang nakalabay sa nasinko. Ngayon, Japon ka mo nagpamatinig atong tulumanon ng exciting Pilipinas.
3: Good morning!
4: Dito sa Tacloban City mga igala. Sa San Jose National High School, doon ay shooting incident dito. Adiyagi sundan po mga igalang pagpanunggap. Grade 10 o grade 9. Mga katropa na lambigit sa krimen mga igala. Naunsa naman tao ning kalakiha. Patay biktima mga igala. Naglambigit kini mga katropa. Grade 9 student.

0: Jesus, porbida mga kaigsoonan ha, grade 9 student. Gidunggab sa grade 10. Gawa sa usa ka tunghaan sa San Carlos City mga kaigsoonan. Hinoon dito nis gawa sa tunghaan, wag yun isulod sa tunghaan mga katruga. Sulod sa tunghaan, gani ini nahitabo. Sus, mga kaingon ta, grabe na yun mga igala. Samtang sa mga balita dito sa kauluhan. Ikamutmut sa Malacanay. Ibirahan mga igala mga Duterte. Human mga katropa sa pamahayag ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang masamang damo matagal mamatay. Ang referring mga katropa ganto ni Presidente Bongbong Marcos. At yung pamutmuts Malacanang ang Carmelite ni Presidente Bongbong Marcos na andam siyang dadon ganto sa langit mga katropa. Na si Atty. Claire Castro Maigala Mibaw. Pag-Attorney Claire Castro, mga igala, ito, sakto na, masamang damo, matagal mamatay. Amo nang imong amahay. Tanawa rin yung Armalite ni Presidente Bongbong Marcos. Huwag yun masityas Presidente Bongbong Marcos pag-hiring ng Attorney Claire Castro. Huwag yung tigpamutbot. Huwag yung mga igala nga armas. Gantos mga kaatbang sa presidente. Kana gumikan kay Claro o grabe kang loyalty. Andam good siya mga igalas sa Attorney Claire Castro, dadon niya sa presidente Bongbong Marcos o siya rin yung dadon nga to sa langit. Ang problema kay maglisod silang sulod sa langit. Inoon sa yun sila makasulod nga to sa laing langit. Pabatiyon mga igala sa Attorney Claire Castro mga katropa.
1: So tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marihuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama.
2: Sometime plus gold, mapalit.
0: Ako na mga katropa, gibali ni Attorney Claire Castro. Si Vice Presidente Sara Duterte, miingon magod po niya, masamang damo, matagal mamatay. Noon po bitaw mag-iigala mo ng uban, magmasamang damo na lang sila mga kaigsunan para dugay mamatay. Singon si Attorney Claire Castro, bitaw tinuod na kang imong amahan mo na. Speaking mga igala o former President Rodrigo Roa Duterte, International Criminal Court mga katropa, tugot sa kani Presidente sa Pilipinas. Dili siya makatambong sa hearing sa iyang kaso. Temporarily mga kaigsunan. Pamatiyo na to ang huwi sa ICC o ang huwi sa International Criminal Court. Paitugot sa pagtugot ni ini mga kaigsunan ngadto ni Presidente sa Pilipinas Rodrigo Roa Duterte dili lang una mutambo sa hearing siyang kaso mga igsuon.
3: Again, Mr. Haynes, we've excused your client's attendance today, but as I think we made clear, it's only because it's a relatively short hearing.
4: Yes, I was going to observe, of course, that the movement of a detainee from the detention unit to the court is an unsettling experience, even for the sturdiest of clients, but he's fully aware that you'll expect to see him sooner rather than later.
3: Right, yes. Well, as you're on your feet, Mr. Haynes, we may as well start the introductions with you.
4: Well, I'm ably assisted today by Miss Gibson, Miss Banner, and Miss Seppel.
3: Yes, thank you very much.
0: Ito mga kaigsunan, hindi kayo maklaro ang inistoryahan ka trupang rap-rap, kay slangered kayo. Ito na lang tinambanon sa pagsabot. Tugutan maigala si kani Presidente Duterte. Kadili makatampong sa hearing sa kaso. Para gumikan kay Muburang Mampukunukine. Di man kinahanglan maglugay siya dito mga kaigsunan. Dili na lang siya patambungon kay Bubo Ramang. Pero sa sunod niya mga hearing sa kaso niya, sa video mula na at nagtaas-taas mga katropa, patambungon na yun siya. Kinampan na itong pagsabot, katropa, rap-rap, sa istorya nila, magmisong tagsabot. Si Judge sa Kuan ba? Si Judge sa Kuan ba niya? Kinig Judge sa sali pangalan ay kuwan ba ni? Kinig Judge sa Juan da Corner. Juan din niya, sabi ko magbayot niya katropa grapra. Why did I say kay Juan Corner man? 12 minutos na magkakatropa na kalabay sa alas 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna!

0: Gumaga, Señor Lahan. Hotaki. Ohayou gozaimasu. Selamat pagi.
1: Sherry,
0: Oxio. Ay, selamat pagi. Ganto ni Rolly Blue Rivera. Ato promoter mga katrupa. Ya pilo promote ato programa, Rolly. Si Rolly Blue Rivera, mga katrupa, galantaw na ito ni Gasayoga Kabuntagon, mga iksoan. Mayong pagalantaw, mayong buntag, kunsihal. Rolly Blue Rivera, this Basak Pardo. Salamat kayo. Okay. O niya, may buntag, super katrupa, kunsihal. Wala pa man maatiman sa mga opisyali sa barangay Poblasyon Pardo ang nalusno ng mga dagkong footpath. Duha sa una, karon tulo na, buyon pa. Sa Buyon Rasa Montijo Clinic. Kanus aman ni nila ati manon. Unya na kung dunay madisgrasyang mga bata o mga senior citizen nga mangagi sa mga lugar, gikang buy tagsip nga nagreklamo mga katrupa. Sa sige o pamutbot, mura o nawagtangan na sa maayong panghuna-huna ang super katrupang gunster. Kananaas Clear Castro. Mura dahil punagawa na siyang huna-huna. Mura dahil ni Boy Ukwan. Kini ni Aga. May ngunato na wagtang siyang huna-huna.

0: nga may good morning, day. Anong nawala mo niya kung kandiri? Adara, kita na. Ay, si Anthony Akla. May good morning, Anthony. Anthony Akla, das Dimyaw Buhol. Ni Andres Acaso Jr., das Dubagiti. Ni Boventino Boy Nadela, das Gabi Cordova. Ni Dioscuro Quizon. Oy, ngag. Nganong naaman ka diha, ngag. Anto Stakloban. Ha? Anto Guru Stakloban. West. Okay. Matod pa sa press release ni Uncle Buying, no crime sa bagong Pilipinas. Bago no'y crimes, bagong Pilipinas. Wabitaw, musil rato source eskwilahan mismo. Uy, kumusta ni Miss College of Arts and Sciences? Bambi Ronda Avi Vivares. Kumusta, Bam? Si Miss Bambi Vivares. Kumusta niya sa Gawasan Nasun? Okay lang ko diri, Bam. Ikaw, kumusta magandiya? Guten Morgen! Guten Morgen gato ni Miss Bambi Vivares. Guten Morgen katropang rap-rap. Good morning ni siya. Karuhan yung paminaw ha, masiglain yung dungo. Guten ha, Guten. Tram Morgen, good morning. O niya, may good morning. Style ni Auntie Claire, pildi ang maglagot. Matod pang Andres Acaso Jr. mga kaigsunan. So, pilding maglagot ko, no? Matod pang Sir Andres Acaso Jr. Nag-style mga katrupa ni Attorney Claire Castro. Ay, good morning ni Jumer Hirasun. Good morning, katrupa Jerry. XFM Cebu from Zamora, Bilar, Buhol. Always naka-tune in sa XFM. 24 oras, bisag din ito 24 hours. Naghagong siguro maigala sa itong istasyon kapurong rap-rap. Agad ro pag rap-rap, pamatiyo na ninyo. Jumar Hirasul mga katropa, Sir Jumar. Ano, good morning ni mo niya. Good morning, katropa Jerry. Shout out sa mga Lianto family. Labi na ni Wiwi and Virgil Lianto dias Kapatagan, Pirilus, Karkar. Ika ni Well Byron Lianto. Si Bilka na Masulo, galantaw na to. Yung man si Iko Talisig, dias Magdugo, Tulido, Sari. Muchas gracias, Sir Iko. Morning, Sir Jer. Shout out lang ko sa Lumaad family sa Curtis Buhol. Si Nabanga Buhol nga si Alvin Bunghanoy. Salamat gika ni Richard Lumaad. My good morning po nga to Dennis Constantino ni Enric Malagaw ni Atan alias Ichoy. Kapil ka naman solo. Good morning, Katropag Jerry. Watching FB Live. Uman sa ako, Apo. Ramji Obis. Sa Magdugo, Toledo City. Shout out ko sa Obis family na Steve Padilla Public Market. Ikang Ripa ko, Obis. Kanya, good morning, Sir Jer. Watching from Nunog Talisay, Iralin Cabuenas. Good morning po ngayon Anthony Akla diya sa may Dimyaw Buhol. Iguman ni Jesus Canieto y Celestiales Basag na pula po sini. Ni Jocelyn Palumaris, good morning. Katropag Jerry, shout out ko sa mga suki. Ukay-ukay diya sa Mega Market ground floor Gihulngan. Natay new arrivals bandulo kay ukay. Baggy jeans and original short latest t-shirt. See you on Saturday. Ikaw, Jocelyn Palomares. Kabayan yung gaan ni Jocelyn. Hi, good morning kaning mga panghitabo sa school nato karon katropa Jerry. Resulta na gyud tingali ni sa sige pangupya nato laing nasud educational system. Okay ra unta kung sistema sama sa Japan nga mas gi priority ang pag-inculcate og disiplina matud pang iko talisik mga higa. Pagpuntag mga idol katropag boss rap-rap Prince Jerry. Lisod ang mga bata ron, mupatay na. Asa ang GMRC nila? Cons, always exciting Pilipinas, diris bakayan sa Andros Village. Ikang Jordan, lipasana. Wala na ro GMRC, nawagtang na. Hindi mga nisigay ba o ni mga bata ron unsa GMRC. Silto o ni mga bata, magkadugong kung GMRC ba yung gala? Nga application is Facebook. Kung application ni mga kaigsunan. Ay, good morning ka itong Boyet Rosasina. Kung mag-infection, infection mo ba? Kung mag-inspection siguro. Sa mga bag, sa mga estudyante, ang mo, aga, mo reklamo, ana. Or ang mall, ang mulik, mulikramo, laruhan ni sunod bilkay. Ana ang mga babae. Bawo sila makit-an ilang baon nga napkin. Ato pang bilkay, di ba na ikauaw ng napkin katropang bilkay? Ibao ng mga tao niya na ang dunggo ganing barko na agyo na ang pantalan. Atong punta katropang Sir Jerry, watching from Kabulian, Tubigon, Bohol, Domingo, Marcos, Astakan. Si Ma'am Lorna Margarita na nga pinada sa Bagdos. Good morning ato ni Ma'am Arlene Placimi. Diyan sa may Kanduman, Mandawi City. For me, no age limit. Once who make a crime, priso yun. Oh, yun na, Ma'am Lorna. Oy, may good morning ato ni Ma'am Lita Sendo Plaza. Resulta na na balaod ni Pangilinan. Mao mga bata ron, mango, mangulata og senior citizen, pusil pag yun. Good morning, Katropag Sir Chair, Kursyal, wala ko'y nasabtan sa explain sa taga DSWD. Sa mga biktima, ilaba usab nga panalipdan. Ambot lang! Katupag Phil John Padelia, mga katrupa. Ang tope, depende sa angayan, Sir Jerry. Katun pa, Ma'am Lorna. Kato siya, Ma'am Lorna. Sa angayan to siyang tope. Good morning, katropag Sir Jer. Nagpailan lang yun si Pangilinan sa iyahang pagkakiko. Sa balao, dagan na kayo batanon. Nagpabadlo. Arvin Havas. Good morning, Katropag Jerry. Kuso kayo kadiri sa Katarman, Cordova. Pinagyo diri sa among tailoring shop sa M&R Sportswear. Ikang Nansky Orsal. Inyo-inyo boy tagsip. Galantaw na to mga katropa. Katropag Jer, na-influensyahan na sila. Sige duwa sa gadget. Pariha sa... una, mutanaw ka action movie sa sinihan. Inikuli sa inyo, magduwa mo sa imo mga amigo, imo man to sundogon ang mga action na kitan sa sinihan. Pariha ni Lito Lapid o ni Van Damme. Ito mga katropa. Masuway, good me, Ana. Kung sa ilang action dito, kita to sini katropa rap-rap o sa salida sa salida da sa TV. Atong sunod. Ikang Ripaco Omis. Pa-shoutout sa akong mga iksoon sa Toledo City. Ngon man sa akong mga anak o mga apo. Ikang Flor Delica. Onya Armikat man to. Nga tope. Maongga. Wakka. Wakko bitaw. Nagpatupi. Libre. pre-upper sa military. Basig sa wayon ko. Basin makasumbag niya ko. Ayaw lang na po sila. Kaya po bill card baga katropa. Kanya... Uy, nidapas na tayo. Anyway, mga kaigsunan, standby sa Dupagpadayon. Sa Dupagbalik, alang sa Exciting Pilipinas Balita. Kuban lang ni pipila ka importante ng mga mensahe. Standby!
1: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Standby, 33 anyos, tagamako din. Kini akong tutunlan ning namugay ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba alas maglisod na ganyan kong kamarong tambal o to ning damog ko sa Santon Plus Gold maayog din akong pamati na karun wala na tong sakit sa akong tunsil salamat kaayo niya makakaw na pugong tarong karun
1: kaya ikaw subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C
3: Santon Plus Coffee Mix
4: o si Bibian conscious judo kaayo sa akong lawas naga problema judo kung unsahong ko pagniwang dayon nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix mga usa ka bulan nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina nagamay na jud ang akong hawa ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix
3: Santon Plus Coffee Mix gihimo sa natural na ingredients mangosteen malunggay ug soya Santon Plus Coffee Mix kapina gamot pa mapalit sa mga butika Santon Plus Coffee Mix Santon Vitamin C the alkaline vitamin C
5: ako si Jade usa ka graduating student sige ra jud kong kapulaw ug tuon unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research akong mata usa kay muhalap na gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na ko pagtinaw sa akong mga mata
3: Santon Vitamin C The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Porman, porman, porman. Abot na ko, porman.
7: Karon pa ka naabot? Late na ka?
6: Ay, porman, dili. Uy, gariyar, kiko naabot, porman. Sa iyo, kiko naabot, porman. Uy, sa iyo, kiko naabot. Dito ko, 10th floor. Natangka ko.
7: Pagkabot-bot ni mo, natangka ka nga doon ka oras sa mga late? Asa ko to, oh.
6: Ay,
8: Exciting!
1: Vision Max, daghan na ang natamangan.
9: Permigid gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mao to, gito mara na akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Ang pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
14: Murag exciting ning turbo ah.
13: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Eh. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Amlakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus. Herbal soap.
17: Ito si Aida Cordero. Taga butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal soap. Dura ang akin itong sumapan. Panit.
16: Santon Plus. Herbal soap.
18: Manami gin.
16: Santon Plus. Herbal soap.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatera.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM si Move, 11 Standard Time, oras 5.32 na itong oras na tunay ganyo sa Preview of Death Rick of MX Wagagat Trupa. Preview of Death Rick of MX, ang Kaping Itambal, Kaping Lamian, Kaping Antioxidant, Kapi magkakatropa, magka-reduce mong inflammation, magka-increase mong mental clarity, o magka-regulate mong blood sugar. Kapi magkapaligon sab sa imong gabok nga bukog, kapi nga 3-in-1. Kaysa Premium of Death Rick of MX magkakatropa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, Daka Premium Death Rick ka pa.
3: Jerry, Jerry, Auxilio.
4: Anxiety.
5: Good morning!
2: 33 minutos mga katropa na kalabay sa alas 5. May good morning gato ni Castro Manon da Divino. Ikaw gato ni Sir Michael Mike Sigi Canada de sa may California sa Amerika.
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Exciting Pilipinas Balita. Nagabalita na hipo sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talise, o sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sugbo. Nagabalita, gikan sa itong provincial capital, o sa itong City Hall. Igon man sa mga regional na buhatan sa itong gobyerno. Nagabalita, gikan sa kalungsuran o mga component cities sa lalawigan sa Sugbo, sa mga silingan na ito ng mga lalawigan. Magabalita gikan sa kapulisan o gato ang mga tambalanan. Pwedeng tanan inyong masairan, inyong makitan o inyong madunggan din hilamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Una-una itong pagpamati ang balita o gagdetalye ni ini mga katropa. Simbahan sa Sugbo. Aghat sa katauhan sa pag-apil sa White Ribbon Movement Bato Corruption. Karong Hunyo 28? Uy, mauba? Malagi mo mag sabas corruption sa flood control. Parang ano ka, Vice Presidente Sara Duterte na sa ninyong White Ribbon Movement? Anyway, detalye sa report, sero na ito ginipinagi sa pagpamati ni Katrupang Almi Mata.
3: Live report.
2: Almi? Kadiyot sa, kadiyot sa mga katropa. Ito sa, naputol. Si katropang Almi Mata, mga kaigsunan. Si, pabot-paboton, masumpay ta. Kaya ang simbahan sa Sugbo, nag-aghat sa katauhan. Sa pag-appeal daw kuno sa White Ribbon Movement Batok's Corruption. Karong Hunyo 28. Pero kini inyong corruption movement ba asa man eh? Target lang ning Vice Presidente Sara Duterte. Kaya hilom kayo mo nga itong Bongbong Marcos. Pura na huwag tang nakita itong internet katropang rapro. Ay, na huwag tang man ang kuha di ring akuan. Okay na? Balik na? Aha. So, White Ribbon Movement. Dili na din ni Yellow Ribbon?
6: What?

0: kan mga katropa si katropang Almi Mata.
1: Live report.
0: Almi. Hey naman. Kadiot sa hakay murag kadiot sa mga kaigsunan kay wa kasulod si katropa Almi. No? Murag doon ay problema sa atong pultahan. Murag na sirad ang atong pultahan may igal na di magkasulod sa katropang Almi. Kadiot sa mga kaigsunan kay ato pagyapablihang pultahan. Unahon sa nato mga katropa. Ato lang palikan sa katropang Almi mata kung kasulod sa pultahan. Sa nato mga kaigsunan ang balita gikan sa itong provincial capital.
1: Capital report.
0: Provincial veterinary office may auhag sa mga namuhi og hayop sa pagpahimulo sa libreng insurance sa dili pa ang El Nino. Sa Dakmen, Subo, wala ni. Detalye sa report, sero nato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdanaro.
1: Live report.
0: Katropa Grigi.
2: Yes, gawag karon sa Provincial Veterinary Officer ang mga namuhi o hayupan sa pagparehistro o mupahimalos sa tinuig nga insurance nga libre nga subsidize gikan sa gamanan sa probinsya sa Sugbo. Kini ang ipahibaw ni Dr. Meros Bincoy, ang pangulo sa PVO. Matod ni Bincoy nga ang paghatag og libre insurance sa mga namuhi o hayupan o sa lang sa serbisyo ang gitanyag karon sa gamanan sa probinsya sa Sugbo sa ilang paging partner sa Philippine Crop Insurance Corporation. Katuyuan ining mong programa, mga paghatag og suporta sa mga namuhi o hayupan nga makarecover o makasustener sa ilang pinabuhian diyang nahanaw ang ilang mga binuhing hayupan gumikan sa natural nga kalamidad. Dugang ni Bincoy nga ang mga cheque nga i-issue na ining mong nasigutan nga programa direktagyod nga ipangalan sa namuhi o baboy araw masiguro nga ang tibok kantidad at tungin sila mahipunta nga doon sa pag-recover sa panginabuhian. Ang PBO sa Pikas Bahin nagprepara na usab sa pagpangandam sa hulga sa El Nino nga posibleng makapiktar sa mga hayupan o sa sektor sa agrikultura. Sa pagkaroon, gipanag ni Bincoy nga kanunay ang panagtigom o koordinasyon sa mga municipal agriculturist o livestock coordinator nga gisugdan pa nitong buwan sa Marso. Ano na sa mga preposition ng mga multivitamins, mineral o bisan pa man antibiotic alang sa mga hayupan nga posibleng maigo sa sakit atol sa huwaw. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og nagharap ang pananaw, inom karon ay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa ato mga mata, ano na kay lutein, beta carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa usa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM report.
3: Exciting.
4: Good morning.
0: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Okay, nas Almi, kinrupa, rap-rap. Isang unahon ang kwan, kay ma-apikhan ta sa oras. Kay murag apikin ang
4: yun.
0: At umalikan si Katropag Almi Mata siyang report.
1: Live report.
5: Yes, ang nagpaday ng panawagan batok sa korupsyon sa simbahan ug mga pampublikong kalihukan na samtang nanganda mga Archdiocese of Cebu sa pagsaulog sa White Ribbon Movement karong Hunyo 28. Kinipay gayon dungan sa nasudnong anti-corruption march sa Metro Manila. Sa usa ka pamahayag kagahapon, giyawag ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang mga Katoliko nga moapil sa kalihukan pinaagi sa pagsulob og puti nga senina ug pagbutang og puti nga ribbon aton sa misa sa Domingo isip timaan sa pagsuporta sa integridad ug maayong pagdumala. Gilasig usab ni Uy ang mga pamilya, eskwelahan, trabahoan ug mga institusyon na nga mapakita og puti nga ribbon sa ilang mga panimalay sa kinanog opisina isip simbolo sa ilang suporta sa transparency ug accountability. Ang kalihukan nagkabayan sa mga inisyatiba nga gipaluyuhan sa Catholic Bishop Conference of the Philippines. Matud ni Oya, ang puti nga ribbon nagrepresenta sa panawagan alang sa moral nga pagbag-o ug matinud-an ang pagserbisyo sa publiko. Sa Sugbo, gilauman nga i-apil sa mga parokya ang White Ribbon observance sa ilang mga misa isip spiritual nga panawagan ngadto sa mga tumutuo. Sa nasudnong lebel, magpaigayon ang mga leader sa reliyon ug mga civil society group pa sa White Ribbon March sa IDSA People Power Monument karong Hunyo 28. Ha. Sumala sa mga organisadora ang kalihukan magduso alang sa anti-corruption reform, political accountability o mga kausaban sa electoral system o gilauman ni makatigumong kapin 10,000 ka mga partisipante. Ha. Subay niiniya, gipaibaw sa Philippine National Police nga andam na sila mapatuman sa hugot ng seguridad alang sa maong kalihukan. Ha. Mga katropa alang sa pagbahimsog sa panlawas, inumong Santona Plus Gold alang sa naghihusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
0: Good morning! Salamat katropa, Almi Mata, sa mga report. Kaya ito sa tugtag na 42 minutos nang nagkalamay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Ay lula, nadakpan. Pinabaligyag siya mo, aron makasustintos walunya ka mga apo. Italia sa report zero na ito, ginipinagi sa pagpamati ni Katropag Eric Panono Tamaro.
1: Live report.
4: Katropa Gajeri, mga katropa Selda, no, sa Guadalupe Police Station, sa Togas Bus Dibis Office, ang itupahan aning 57 anyos na Lola Kinsa, nadakpan ni atong subaybans operation sa Guadalupe Police sa alas 10:45 kagabi. It is may barangay Guadalupe Rosam Sudan sa Subo. Usaka alias Igat, no, 57 anyos, Buda, Labandira, Tindira, taga barangay Guadalupe Rosam, aga nadakpan katropang Gajeri, dinakwaan kini, o kinitibuk aga 450 gramos sa gitahan sa bunga balon sa 3,060,000 di nabaw isa pagkikan sa posisyon aga 10,000 kapesos ng bypass money at sa pagkignabi exclusive sa XFM Cebu News team natin usap sa dinakpan ng kanin-kiningan agat ng ganyan katupang seri sa pagpayot o illegal nga drogas human nga problema siya sa kinipong pinansyal, no, alang usab sa pangonsumo sa yang walo ka mga apo kay naa manigihan og niya katupag Jerry mga kahigalaan sa kinipong iyang anak nga mga wapoy trabaho katupag Jerry pagkahigalaan matupas mong lola nga igo lang siya gisulat og 1,000 ka pesos sa maong kinipong 450 gramos sa gituang Cebu aron sab ihatod unta sa katransaksyon pero way swerte kay kinibag operatiba na di ay sa ato sab nga ang police station 9 mo ay gikasabot ani nga mong 57 anyos nga lola so giposasa ni o gidakop gipaslak sa silda ni nga trapaga seri mga kahigalaan kaso no agalpasan sa section 5 kung pabaligya o section 11 kung pagkupot o ginadinto gas subay sa article 2 RE 9165 o comprehensive dangerous act sa 2002 aga atubang na kaso batok sa baoga 57 anyos nga lola so far subay seri mo nito kasi kasigikan sa Guadalupe Police mga kahigalaan para di mo diha magluya condition permi mga higala mga pimo Santon Plus Cup Mix nga ginaman si Yes World Incorporated ning ato nga kape the best ning kape para usab sa mga di gusto magpalpitit lang kasing-kasing kay kaniwa ni caffeine ginon good for the heart tungod sa omega 3 fatty acid mga kahigalaan og makapalambo pa sa immune system tungod sa kamunggay og sa kinipong mangosteen Santon Plus Cup Mix alang sa di gusto ng Pilipino para sa Pilipinas ug tropa Eric Amaro XFM News
1: XFM Report
3: Exciting
0: Good morning Salamat katropang Eric Panuno Tamaro sa mga report. Nagatong sa tugtag na 44 minutos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
1: City Hall Report.
0: Let's speak sa bag sa mga tinunan sa Lapu-Lapu City. Gimando ni Mayor Cindy Chan. Italia sa report sa Iron Nato giripinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Filarca.
1: Live report.
6: Isip usa ka inahan, gikasubo ni Mayor Cindy Chan ang nahitabong pagpamusil sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban City nadtong Lunes, kun diin upat ka kinabuhi ang nakalas ug 20 ang naangol. Mahinumduman nga ang responsable niini, duha ka mga menor de edad nga mga tinunan na usab sa maong tunghaan. Subay niini, iyan ang gimanduan ang Lapu-Lapu City Police Office ug Department of Education Lapu-Lapu City Division sa pagpatuman ug mga lakang aron nga masiguro nga luwas ang tunghaan sama na lang sa pag-inspect sa bag sa mga tinunan sa di pa sila mosulod sa eskwelahan. Giawhag usab niya ang mga ginikanan nga manginlabot sa mga kalihukan sa ilang mga anak aron nga ma-monitor nila kung wa ra ba kini na impluwensyahan sa ilang mga online activities. Subay sa mga balita, nakigdigom usab dayon si Police Colonel Augusto Dasqueo, ang City Director sa LCPO ngadto sa mga command group, staff, station commanders ug unit chiefs aron sa pag-review sa ilang personnel deployment subay sa Safer Cities Initiative sa SILG. Natuki usab nila ang mga lakang nga pagahimuon aron mas mapahugtan pa ang seguridad sa pampublikong lugar ilabi na sa mga tunghaan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilana at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report. Good morning!
0: Salamat katropa Crystal Joy Filerca sa mga report. Nagatun sa itong tag na 46 minutos na mga katropang nagkalamay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Suspitsado nakabangga patay. Itos Asturias mga katropang nadakpan. Ito na dahil warrant of arrest mga kaigsunan. Detalye sa report sa ero nato giripiragi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
1: Live Report. Live Report.
7: Dagang salamat kita pag-ajari kita pag-arap ayl bit-bit aga ward of resta. Napaslak sa selda kini Osaka na lagi humang kini. Nga nagkotobang ugtaso nga napaslak sa polis. Nga ito gabilabay nga ito mga. Ang kini maong pagpadagop na hitapani. Pasado alas jestag na sumuntag sa bilabay nga adlaw dito sa may aga rin kasityo Panas Barangay Santa Lucia, Astoria, Cebu. Ang ginagpan gilang nga si Stephine Deyo Celesa Arrecta. Ang grupo ni Police Captain Jesse Tanyola, ang hepe sa akin ng Astoria Police, nimo sa pag-serve o gawad na presta bago na suspect sa kasog kalapasan sa RPC o Revised Penal Code Article 365 o kalapasan sa reckless goodness resulting to homes hangin nga issue ni Honorable Judge Mary Jocelyn Hervancio Rehensha, President Jans MCTC, Seba Judicial Region, Balambang Astoria, Cebu, nga pinasan ito Honyo Disaribi, Despre Versailles, nga doon ay gagawin ng pinasan sa 60,000 pesos ang ganyan mga suspek kung malamanagpan o naposasan pas nagkaroon sa selda sa Astoria, Cebu, Pendi, samtang ang ipaulwasap sa polis kung ang gabahan naman ni mga pensa ala-alang sa yung temporaryong kagawasan. Report sa Astoria, Pendi, katropa maglimot niya po sa mga pras ganun ay sa Santone Herbal Oil. Maganda pag gini. Labi na katotoy ng mga pagganing paano sa lawasan. Sa Santone Herbal Oil, mga hatagig tabang matag anong katanan. Hindi mo sa Yasto Hall Incorporated mapalit sa prasag botika sa iyong lugar. On board sa patrol tao, balik ko pang genre, redoblado, alam sa Yasto Pilipino para sa Pilipinas si katropa. Dungeon Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
0: Good morning! Salamat katropang Dungeon Talisik sa mong report. Nagatong sa tugtag na 49 minutos na mga katropang nagkarabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa driver mga katropang mitabang pagkawat sa mga scrap metal sa kumpanya. Pinakop dito sa Dakbayan sa Naga. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang June Cator.
1: Live Report. Live Report.
8: Yes, nasikop sa tracker team sa City of Naga Police Station. Kiningusa ka sa 62 anos nga lalaki nga wanted din sa kaso nga pagpangawat at ulit sa presyon dito sa barangay South Poblacion, City of Naga, alas 9.45 ni kagahapon sa buntag, Hunyo 23, 2026. Kininalakpan, gilang si Wilihito Barangan Alcoseba, Minyo, o sarika driver, residente ni sa Das Luna, barangay Lutupan, Dakbayan, Toledo. E kininga kapulisan, no? Giservisyoan ni nila, kining suspect, ni warrant of arrest nga gi-issue diyan tong Hunyo 15, 2026 sa kaso nga theft. E gabao nga warrant aduna ni piyansa nga 10,000 pesos alang sa temporaryo kagawasan nining suspect. Sumapa sa imbestigasyon sa kapulisan nga kining suspect gipasangin lani nga niadtong Marso 19, 2026 sud sa compound sa buhatan ug gasemento sa Dakbayan sa Naga, giingong nga nagigtabang ni sa pagpangawat nining pagdani ni mga scrap metal nga gipanag-iya sa mga kompanya nga pagtugot sa management tungod dini ni pasaka og kasong kriminal ang kumpanya bato kaniya dugang pa sa report human may bawuan nga dunay kaso bato kaniya nagtago-tago wala ning suspect dito sa barangay San Roque Asturias Cebu aron malikayan ang kining pagdat sa mga karon gitanggog ng suspect sa City of Naga Police Station. Mga katropa, ayo kalimot pagtubarog Santone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June Catorex, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting.
0: Good morning. Salamat katropang June 14 mga report. Nagatong sa tugtag na 51 minutos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Advice pagbarabana sa kahintang sa panahon. Putos magkadiyot magkakaigsunan. Ala sa pagbarabana sa kahintang sa panahon, makauba na to weather forecaster sa pag-asa magtan. Katropo mo. Weather forecaster Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning.
9: Hello sir, good morning ka lang kalaganog. Katama sa kumpita mo lang. Good morning ang ating pinakalitest. Parang adlaw, June 24, 2026. Ang atang ginamonitor ang si Tay San Francisco or si Magala. Kaya nakita na sa July 165 kilometers east of Basco, Batanes. And isa kay nagsinanaman ng pagkahinay, wali ni paggawas kung sa ato ang VAR. And kung sa kaya na siya maximum sustained winds up to 155 kilometers per hour doon sa sentro and mga gustiness po gumabot up to 190 kilometers per hour. Kinisa kay pairog sa northwest toward direction sa gipasos niya 10 kilometers per hour. And then si Typhoon Francisco kay posibleng siya magawas in June 25 sa gabi or in June 26 sa Buntag. Ganito mo sa nga atong ginaman po sa Power Disturbance at yung monitor sa gasot ng PAR. Kaya makikita na ito sa gilay o 2,360 kilometers east o southeastern zone. And nandiyan siya maximum sustained winds, umabot up to 65 kilometers po sa sentro. And gustiness po yung umabot up to 80 kilometers per hour. Kinisa kay Pairog sa westward direction, sa ipasok sa 20 kilometers per hour. Nisa kay Igor Absolut sa atong PR period and magawa sa atong nisa after pila sa Marco Dile. Wala na po nisa landfall effect days sa ato or landfall scenario days sa ato sa matagay sa ato sa Tagsiyaan. And sa laing bahin, kani Southwest Monsoon, kaya mga siya nakapektar nga rin sa may Central Luzon, Southern Region, and diri sa ato sa Tagsiyaan. And para po sa itong forecast, magiging condition din yung Tagsiyaan, lakit na din sa Masyon Cebu. Kaya makasin natin ta. O panagsa nga magpangandron, sa mapangandron ng kalangitan, panagsa yung mga katag-katag ng mga pagulan, pagpundubugilat, tuwan yan yung southwest na siya. Ito ko na yan, no? Posible ito makasin natin yan yung mga flash floods or landslide kasi nasa mga pusod ng mga pagulan. And para po sa itong hangin ng karagatan, din yung isa kabisyan na kipagir sa Masyo Cebu, kaya makasin natin ta. O hinay ito sa kasalangan ng pagulan sa hangin, nagikan sa habagatan kasagkan, and ito ang karagatan po guys, maghimawag nito sa kasarangan at ang mga balut. So safe na na yung guys ang ragnay nga sa bukid paan dagat. And ang atong dagat, kaya mo taong pinja, yung alas ayos 22 sa buntag. And mahunas naman po, yung niyang launa, 22 sa hapon. Temperatura na itong karunan lawas mo sa 26 to 33 degrees Celsius. And siyaring adlaw na ito, kung silang kaganihang 24 sa buntag. And masalok na magpunti siya. Hindi pa sa isa ito sa ito third time is alas 5 sa Jintay Kapir na sa Sabuntag ngayon din alas na ito yung sa Bataan Desti pagkakamaktan ito yung ako umayo pagkakamaktan
1: XFM Report
3: Exciting
1: Good Morning.
0: Ang pagbaraba na sa kahimtang sa panahon may nagpupos igato ang tulmanon alang sa nag-iusap Pilipino para sa Pilipinas. Sa kunyong katrupa-katrupa mo, Jerry Kemser Auxelio Jr. Banamilit sa Maingon. Ipalik kong bapuhon sa samangtag ng istasyon alas 4.30 gato'n ang sayo sa buntag sa exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katrupa mo, exciting Pilipinas!

0: Department of Health.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
1: Zafon Plus Coffin Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santong Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis santong karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni tagapanabo office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffin Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: No smoking. Pwede na siguro kung muna ba akong dinig. No smoking.
5: Oy, polisya, nagpok ni. Ganun na ni Grillo mga dinig.
4: Patawag ka, malangga sir. Katanawag ko na kung si Grillo. Di aman ni sa kong ilong ibutang o pasaho. No smoking. Masa mo tibisa niya sa nose, di ba ilong?
5: Yeah. Ayaw!
6: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
9: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: XFM. XFM.
14: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alasize jazz.
15: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kahit ikaw Kaugaug ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.
14: Salus Populi est Suprema Lex. Ang kaayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
15: Sikas kauban si Attorney Ray Gelon.
14: Nagkabuntagon karon sa Miyerkules, pinsa 24 buwan sa Hunyo tuig 2025. Sa gihapon mga katropa, tungnuntan ang mga pinakawahing kalambuan may labot ang lungsod. Og ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinon. Padayon ang investigasyon mga katropa sa Tacloban Police. Labot ining makalilisang, makapanlimbaot, balhibo mga katropa. Nga shooting incident sud sa eskwelahan. Tintulo ang patay og 20 ang angol mga katropa. Sumapa sa labaw sa kapulisan dito sa rehiyon mga katropa. Police Brigadier General Jason Capoy. Lumad ning taga-Danao mga katropa. Aga maguwang ni Attorney Jesse Capoy. Boy, gada dito ron og purbida. Perteng pagkasubua sa mga ginikanan in town. Ilabina ka itong mga matay yun. Mga bata, mga katropa, kinsa magnahom. Diha sa eskwelahan nga atong giisip kaniadto sa wapaning insidentiha. Nga pinakaluwas ang lugar mga katropa human sa ato nga panimay. O gani lagi na nga atong idunol ang atong mga bata gikas balay padong ato sa eskwelahan mga katropa samtang kita manarbaho. Kaya makasiguro ta nga safety ang atong mga bata dito. Apas nahitabo dito sa Tacloban mga katropa, wa na safety. Itumbok ni General Jason Capoy mga katropa nga kining online game nga Gorbax. Kaduwa ba inyong anak ng Gorbax? Ay mo kumpiyansa ha? Gorbax angan mga katropa. Mao ag duwa diha sa computer, diha sa gadget, online game kini mga katropa. Violente kayo ag maong duwa. Karon na apil sa gitan-aw sa atong kapulisan nga pwedeng dunay impluensya o dako gyud nga impluensya ang kining maong online game mga katropa. Violenteng pamatasan inig duha ka mga minor de edad, mga estudyante rasab dito sa eskwelahan sa San Jose, sa Dakbayan, sa Tacloban mga katropa, ang kining San Jose National High School. Kapag mga naminaw na ron, sayon ko na nagawas ka mga developments, mga balita niya, mga katropa. Kabasa mo sa mga messages nga gi-bulgar ka ron sa ato nga kapulisan, mga katropa. Inig duha ka mga minor na inad suspect. Inig pagpamatay sa iya nga mga schoolmates dito sa San Jose. Urbida giplanuhan yun mga katropa. Gitanaw ganun sa kapulisan base sa ilang inisyal nga investigasyon. Nga usay kabuwang plinanuhay ni. Mautong nga t-shirt to ga tabaghag nagko nga murag si Palito mga katropa. Nagkantong wangkid kayo ga, gamay kayo ga bataa. Nga perte pagkakursunada kay ang kining gaduha-duha ato rap. Kanto man ang suko kayo sa iyang barbiro kay perteng batia si iyang naong human sa pagpatope. Pero kung tope magoy atong gisgutan di gina makausap og naong. Kay kung mauna nang naong nga, ayaw niya, mausag ka kabayulti ha, purbida di tama ikong magpanaway. Puryagaba mga katropa. Imagina ang traumatic experience rap sa mga nangabuhi, sa mga classmates atong nangamatay. Grabe kayo ha. Ang mga bata karon sumapas mga investigador dito rap, inig makadungog o gasaba. makadungog og paka sa eskwelahan rap. Diha sa ilang bahay, magkurog. Musinggit. Maghilak. Ingunan na ang traumatic experience nga gida. At itong maong bayulinte nga hitabo dito sud sa ilang tunghaan mga katropa. Ang kinig 14 anyos nga sospek, kanunay ning gaduwa mga katropa ining Gorbax. Gorbax ang tawag ini. Baka ni pareha ito sikat kay duaan sa mga bata rap nga kining kanun pa magkagadungo kining Gorbax. Ang atong kasagarang bakit at kadumang box-box rap. Roblox. Ibao ko ning Roblox kay ako ga baga-adak mo may ipamaray kining kining naman sila murag power ana rap naman sila murag makapa league on ba sa ilang karakter ba ingon ana gani. Unsa gyud titawag ana rap sa Roblox na paliton man gani na online sad naa say online market ana unya. Mao na ihatag lipay kay ko mga bata hindi man ko kamao ana magkatropa at tumamaraig sa ilang iyaan dito sa Canada. May man to kay times 50 man kwarta to. Mao to pag guryo-guryo sa goy ko ako kay bao ano hindi man ko pwede ana ha. So asa ko sa kamang hoods rinante rin dos buboy. Jesus ampay kayong manghatag mga katropa labi na ni Manoy. Ano siya, ilang ko anang Roblox na, hindi ko kabaw anak ka ng ihatag nga murag reward, murag ka og bala, murag ka ammunition, magapaligos karakter. Anas buboy, ako ga among kinamanghuran mga katropa, si Inday lang anang Roblox na eh. Ang ako, ang pagpuno lang sa balikbayan box. Wala man ay problema, rap, bisag di puno, basta tinuod lang. Kaya tinuod, baka na ganing madali isang tinuod, kay tinuod, dog guys, kayo. Pag-abray na ito sa programa, tanaw na ba na yun siya, o tinglinlingaw dito, may gabi in and you desk, Canada, ay! Kung mga kinakusgang mangho dito, mga katropa, Inday Rachel, buboy, ala, pag ayaw mo niya. O ba nato, karubuntaga, kung idolan sa mga katropa niya sa mga Anisita Boys at magsa Kapitolyo, mga katropa. Si attorney Katoy Garote. Ang ilgiga, nag-uban sila mayor in-in ba? Ninyo Bonyel. Ako dig mga tinamod o tinahod mga katropa. Bonyel, taga Bien Unido, Bohol man ni si in-in. Nagtapad ang duha, murag mga artista. Padong dito sa Bohol. Sakay to silang paskrap mga katropa. Bihang kambol kaya kining duha po hindi man gini mag-helicopter ba? Kining mga kalidara ninyo Mayors Bien Unidos una hapit makongrisman mga katropa karong balika posible pa kanya kinesiya attorney Katoy Garote ay probida ha? Di kampanilya gini mga katropa ito ba higala o ba na ito karubuntaga salamat in taon kayo sa inyong paghapit ni ining atong tulumanon. Now kinig Gorbax nga giingon mga katropang General Kapoy makalilisan kayo sandbox style kuno ni nga duwa mga katropa nga magtugot mga magdula gamit ang lain-laing armas kurbida ba yung armas ba? Naamang ko'y bata 14-15 nga na sugatan mga katropa labihang kaniti kay armas pero iya kaya sports shooting man ang apo nila nga Kap Lulo Ramirez og niya Kapanso niya sa Barangay Santo Niño o niya ang iyang ginikanan mga katropa ang iyang mga uyuan maayos ang kay pagkagiya resulta ga sa atong ipahigayon dito ilang General Kapoy nga kining shooting competition mga katropa ato man tong gida ag pipila ka mga barangay officials ubay-ubay sang niadto ya kapusil dito mga katropa dito sa target dili dito sa tao. Ang kapitan usab mga katropa sa kining si Cap Allen Bores mo'y nangulo dito sila ga Manuel Lozano mga katropa atog mga kaubag konsihales dito aga ni Anto Gyd aron ni Atos Danaw aron sa pag salmot sa atog shooting competition o dito ko nagalisag mga katropas pertiga pagka hingigua sa apo ni Cap Lulo og ni Cap Pancho mga katropa maoto dili paagis bayulinte kung hilig armas mga katropa dan-a sa firing range dito may firing range nila sa mga kapoy. Dito Luyos, Mitsumis, Danau City, mga katropa. O niya, sanctioned match kanto. Sabihan ka, ngilgigas kining mga bata, masayang kayo, mauman unta. Ang kining ilang hilig kung nahilig pa unta ni mga katropa. Tuan ni nagpinusilay dito sa firing range. Nagpinusilay sa target, mga katropa. Di kay ilang mga classmate mo ilang targeton. Kamuning makapangutan na tahaim ang mga ginikanan di ani. Hain man ang mga iaag uyuan aning nakagiya. Hain man ang mga nangugos ini. Wa ba nakapahimang no nga ayaw in town pagpasakit sa imong isig katao. Makaluwat na mga pulong sa ato nga katiguangan mga katropa. Mura di mangani tagatog. Kanag sakit nga pulong, kanag pulong magkapainsulto. Bisag atog tanaw nga di. Pero mura ga misinta ta mga katropa. Di ta may mutang. Pero kining mga bata, yano ra kayong namusil. Pumita. Asa mang ginikanan ani? Wa ba ang ginikanan ani nagpuyo sa ilaga kinabuhi mga katropa o aga ilang pagtuo, ilang pagtulunan nga wa mangyoy na hinuklugan ni sila sa wa pa mubuhat sa baong krimen? Maunin nakapalisang na to kaya maunin pinaka ngilo, pinaka ngilngig mga katropa nga hitabo shooting incident sud sa eskwelahan din sa ato. Permita makadungog balita si CNN, BBC mga katropa, mga international media outfits dito sa gawas sa Amerika mga katropa, suits mga university, kining active shooter may tawag nila dito. Kaya bamusil nga random lang mga katropa suits sa eskwelahan. Permina. Pero din sa ato wata maka hinuklugan na mga katropa ha. Tanawag kun sa kagrabing impluensya ini nga bata kini nga wangkig nga bata nga moy kursunada base sa lang exchange of messages ining 15 anyos ang 15 anyos nga duwa pa usa man no priso ta ni murder atong kaso ang atong kaso ba kini nga illegal possession of firearms labihang bugata man kining bata pinaana ra ni nga si Palito ang gwapo pakinggan sa angga Palito manguna usa ka dapog ana baga katropa wingig man ang bata ah. Kabayulinti anak mga sus pumida ang tawag para ba rescue ang tawag para ba nga ibutang recovery rehabilitation efforts ani nga mga bata sus pumida in town ay hingon anak ng danyos hingon anak na aga kasalbahis ni na apabaka ni balikan nga katilingban mga katropa ang tanaw ini mga bata usap pa ba nga tao pa ba ni sila o kining mga animal na ni sila kasikas. Bata pa kayo, no? Pero ang binuhatan, mga katropa, makalilisang. Mauna nga, asa mang ginikanan ini? Ang ginikanan ini, mga katropa, mo'y angay nga gukdunsan. Ang supply sa armas mo, usay angay nga gukdun, mga katropa. Abugada, manguno des, Region 8 PNP. Nga nakapasar o bar examinations mga 2 ka tuig ang nakalabay mga katropa ano man ito gipasagdan ni mong armas panyera so sa dito sa Amerika mga katropa sa investigasyon sa FBI sa diyang nahibawaan kinsay supplier sa armas ato nilang DeBold o ni Harris mga katropa kanto pang uban ng mga active shooters gipapriso eh gipasaka ang kaso gitaral sa hukmanan mga katropa ang mga supplier sa armas o gipapriso. Katong uban, mga gun store pa ganito. Pero gipangutana nga nung naabot manis kamot sa mga bata, mga minor di edad, ang mga armas. Muna itong pangutana diha karon ni Panira. Nga nung naabot iniga Palito ang armas nga 9mm Glock nga inisyuhan sa gobyerno mga katropa. Nga unta ka ng mga armas ha. Kustodiya sa gobyerno. O ato, ikustodiya sa kantong mga gisuhan sa mga armas. Kini mga isyu na to sa una, mga cellphone, mga laptop, di mangini na to hapit na hikapon mga katropa kay makuyawan ta nga mawa o maguba. O di alam pa nga ang ato gipirmahan, perting pagkabahala, murag times 3 ang ipresyo, diha sa ato ga palitanan sa gawas. Wow! Kung ito dito City Hall sa una, wa man ako dawat itong 80 mil nga kapin nga laptop na papirmahon ko kay mo assign ko na ako sa ako opisina. Sus ako gitanaw mga katropa, purbida, wa kaabot 30 mil. Wow! Ng laptop ha? Mga application ko na, mga system, mga software. Uy, ilarang lulunin yung upaw. Wala akong ginawan. Wala akong ginawan nga. Mura man mga ginigusyo tani kay magubak kamay. Di naman dawaton, pabayroon ka sa 80 mil. Ano sa 80 mil. Di man siya kakapulirap o bago. Gamamalit kag kandungin mo nakita ang wakabot o 30 mil. Kahit tuwa may serial number nito. So, pamayroon yun ka. So, pilay ginan siya. Pag 30 mil, squid down. Squid down mil man dahil. Wala na kong ginawat. Ananas record niya magkakatropa City Hall. Kaya magkalilisan kayo. Mauna ito ka... tanaw diha magkakatropa. Ang kining armas na agin na sa mga giisuhan, anak. Pero giyano man, kung panailang armas, panyera. Ang si ma'am diha. Tanawa ni Ron. Apil ni sa pag-pahigayong investigasyon, mga katropa. Nalipay ta. Kay gitumbok sa kapulisan nga summary dismissal proceedings. Ang ipahigayon nga ito sa mong pulis. Kung di man gani kakatiman sa imong gamay kay diha nga armas, usang party sa imong uniform. Sarug, wa ka malisang maibuong diha nga wa na kay armas, wa na ang Glock diha nga gi-issue sa gobyerno nimo. O si kakapulis, kada adlaw gasuot kag uniform. Gawas kung wa kay report na sa opisina. Kadi ka kay mao wa kay armas. Pagka naa kay laing armas, o niya gipasagdan lang nimo. Ang dakong pangutana, okay nang gipasagdan, gisuot unta nas bolt. Kay mao man ka nga naay mga bata, tanawan ni Ron, naantos kamot sa usang kabayulinting bata. Ato ana, tulo ang patay. 20 ang angol. Gadawag, himong target nito ang mga estudyante sa eskwilahan sa San Jose.
0: Kasikas!
14: Dito sa Tacloban City, mga katropa. Tanawan na ninyo inyong mga anak. Dito sa Amerika, gipapasaka ang kaso, mga katropa. So, kining summary dismissal proceedings ato ning gipaabot ang mapahigayon sa atong kapulisan hangtod makabot, mga katropa. Ang accountability ining mga nanag-iya, ining mga armasa. Niya di apay taga Cebu City na appeal yun ang security agency, mga katropa. O siya pa may ginugayan na nga nungwa pa mana manira.
0: Kasikas!
14: Nga nungwa pa mana gihinganlan. Anong tagu-taguan mana nato diha? Aron makahibaw ang publiko, makahibaw ang mga negosyante nga hala kung kana nga security agency. Mo'y inyong gi-engage diha sa inyong security services. Diha sa inyong negosyo undangan na. Kay ingon anak kay responsable tanawa pila ka mga inusinting kinabuhi in taon ang nadamay gumikan kay DI security agency, mga katropa, nga ang ilang armas tuan hatumpahak, mga katropa, sa kamot sa mga bayulinting nga mga minor de edad. Di na angay pasayloon, mga katropa, paundango na ang operasyon security agency pang imparguho ng mga armas nga naa sa ilang mga gwardiya diha. Labihan ka delikado na. Kay apil sa responsibilidad security agency, mga katropa, ang pagsiguro nga ang mga armas accounted for. Dili naga bisag asa laga ipanghanok, mga katropa, hangtod maabot sa mga kriminal. Di ay mga utok-kriminal, mga katropa. Di ay mga minor de edad, bayulinti na kayo. Awa na dayon. Ala, kini mga kinikanan, mo'y labing importante, mga katropa. Unsa may ato ga pasaka nga kinig kaso ani kanus aman maka hinuklog ning mga ginikanan ini nila usab ni gibuhat ini nila pag padako ini ilang mga anak daa man ni mga pictures Facebook na sige man panghambog dada og armas rap wa gyud nakabadlong dihang ginikanan wa gyud nakabadlong dihang iyaag uyuan unsaon ang armas o niya dili na maga picture og armas gawas sa kining firing range. Di has firing range, mga katropas, mga range officer, tudluan yung ganit ka nga ang imong armas adto yun ipuntarya ngantos target. Kay kung imong armas inigreload di mo, mga katropa, nasa imong padong sa imong TL o padong sa babaw o padong sa imong kilit, malaparuan kag range officer, mga katropa. Iban ka di has firing range. Gadaan ang kag tigaw. Gaamong-among lang ka. Mauna nga kining mga license firearm holders, mas conscious ni mga katropa, gawas mas conscious sa pagdaas armas, mas kalma ni. Ni agi ni og psychological evaluation, mga katropa. Sa wa pa maisuhig permit to carry o license to own and possess firearm outside residence, mga katropa. Og kining mga armas ng mga rehistrado, mao lagi na. Init kay ta, sigig pa rin yun, tok-tok na yung madilatar kung kabuwan ang pag-rehistro ng armas, mga katropa. Ano ito ginasig sa kapulisan, daghan pag loose firearms niya, unahasan na ninyo. O, di ba takaingon lagi yan, kaya-appeal man na sa itong tamdan, mga katropa, nga daagi tay armas, ala, atong responsibilidad nga kining atong irinyo. Gawas nga ginagmay negosyo na niya soon. Kana, mga katropa, kung doon ako'y pito ka-license firearm.
3: Pito ka license firearm magkakatubatan. Aon na ninyo das firearms and explosives division. Wag yun na expire deha. Jadi kay kanang license firearm kada armas ristro. Kining akong pitaka magkakatrupa. Aga kinadaghanan ani. Ang lisensya ngano? Ang kada armas na ay registration. So pila na, pito na ka registration rap. Unya na kay LTOP license to own and possess firearm. So kanang LTOP para na sa mga armas ngayong gina. Para sa mga armas. So ang atong kategory mga katropa, mao man sad nang gidaghano na. Pwede patag na po gani. Kanang armas sa mga katropa, di na nga kanang tungod war break ta. Tungod kay hilig tag firing, hilig tag shooting mga katropa. Ang shooting wala hilig na to kay di man kay tahingigo. Di kay hingigo mga katropa. Pero makaigo sa og target ginagmay. Unya hinatag sang mga armasa, mga regalo sa din tao. Unya sayang kayo mga katropa. Dili na to nga kanang irehistro ba. Gawas nga sayang, di sad pwede di irehistro. Eh kung hatagan gani kag armas mga katropa, magpanghinuklog ka, unsa man eh, regalo ni o silot ni. Ngano, kanang armas rap, irehistro ni mo na. So inighatag anak sa gahatag ni mo, nga imong amigo, imong suod, girehistro na nadaarap. Ang problema anak, mo expire man na. Imo na sa nang iristo. Alangan man katong gahatag ni mo imong ingnon nga, oy, ang imong regalong armas, expire na, gai ko pang renew. So magapang hinuklog ka, silot ba na o regalo ba na? O na labig tinuod sa armas mga katropa. Pero tinuray bitaw, ang kining mga licensed firearm holders, sabi na kita mga katropa, nga walo ka mga card atong gina, pito at siyam, pito sa armas, sa registration, o niya di ay LTOP, o niya di ay permit to carry. Damang kita mga katropa, kaya watakibaw nga inig adto na to, ining lugar na ay firing range. Pabuto man ta dito simhot man tag pulbura mga katropa. Kaya mali, mao may hilig lagi na to. Mantay laing bisyo. Mantay laing gika bisihan mga katropa. Humans busy kayo, hectic kayo ga schedule sa pangabugar. Firing sa tauban sa mga higala, mga katropa. May na lang pawa sa stress. May man igling ko na to dream. Mawa man itong stress na. Pero makita kong rap-rap niya, bagog motor niya, full tank pag yun. Tawa sa stress, no? Maka-inspire na. Mukha na ka ba? Gibatan, no? Dako kayong swildo niya, brand new motor. O niya, huwag tuoning cellphone, kay tubag-tubag din, tubag-tubag dito. Ang ngilngiga. Gawas opisina, usan na lang cellphone. Mao na mga katropa nga kining magisgot ang armas di na itiaw-tiaw kanang mga armasa in town ni agi patag exam anak mga katropa nga maisuhan bata agi pa drawing-drawing bata dito kay mag-psych exam mag-drawing-drawing ka ba kung yung imong gidrawing mga katropa imo sa ipa-describe sa din imo nganong kana imong gidrawing una kung tambag ninyo kamong mga naminaw ron nga wapay armas unya gusto mo magpalisinsya ang armas ang inong drawing sayo na kay perting lisura pag-explicar kung lisod kayong drawing inyong gihimo di mo ni karon mga katropa bitaw ang kining bahin sa armas seryoso kay ni ha seryoso ni mo ni nga atong gilakbitan mga katropa kay kamo diha nga mga naminaw mga licensed firearm holders ang kita maampingon gyud gani kayo di gyud gani nato na ipakita ng atong armas di nato na i-brandish di nato na i-open carry ang armas na sa tong bag na sa tong hawakan gitaguan nato bagi katropa lagi pahipi nato na diha. So, kita, conscious kayo, pero di aning mga bayolinti nga mga panghuna-huna. Naunta ko ang ginikanan, sakto ini, hilig armas ang bata, sigig pa-picture armas, sigig post. Siya rugwa siya kakita as post sa mga bata niya. Ang kining mga ginikanan, kining mga iaag-uyuan diha sa takloban. So, kung nakakita o niya, nagpakabana mo, di unta mahitabo ni maong subo kayo nga insidente dito sa eskwilahan sa San Jose, Tacloban City. So hain man ang ginikanan. Ang ngayon mga katropang gukdun sa ning mga ginikanan kay wa ni makapitol sa ilang mga anak. Kinis palito, perting hambugiro ah. Suito pa kay mga katropa nga pag-ingon, murder at kaso, illegal possession of firearms at kaso. Ingon ni nga guwapo kay tupi. Ingon sa siya, ayaw, at turatas juvenile na tanga facility. Kapatay ito ta, pero kagawas sa maghapot ta. Ang hambugiro ah, mga katropa. Urbida. Nahitabo na na, pero pagkadakop, minghoy kayo, muraga, nabasa nga piso. Ang kantong gasuot ng itong ba? Kita mo ito, katos palito. Ang kantong usan, dako-dako naman itong lawas. Katong 15 anyos, mga katropa. Ang kantong gwapo kayo tupi. Ang maulit yung ikalagutan. Barbiro ang nakasa, mga katropa. Ang iyang mga classmate, gibay mong tan. Usan pa siya, yung bayolinti pag yung kayo. Kanto mo'y nagduha-duha. Ang kursunada kayo, si Palito. Si Palito, mga katropa. Kanto mo ang ga-t-shirt. Kanto akong gisgutan kahapon nga bahin sa unsa tong t-shirta, mga katropa. Nga, ang translation ato, usa to kabanda, mga katropa, nga German. Ang translation, no pity for the majority. Itong nanabla dito sa majority, mga katropa, sa iyong mga classmate. Bisag kinsa na lagi pa mo sil. Bainting angol, asa ka na? Bainting angol, tulo patay. So, ang sinugdanan, sab, gawas online presence, mga katropa, dito, kay asa man to siya kita itong t-shirta. Giunsa man to niya pag-order. Naghimo gin siya itong t-shirta. Wa man gitong i-printa-printa lang din. Wa man tatang t-shirta din. Gi-order to niya online. Mo na tanaw sa atong kapulisan niya. So, pasabot, ang iyang inspirasyon, mga katropa, kantong Columbine University, nga patay dito, mga katropa, 3 kabuok, mga estudyante dito sa cafeteria, ni open fire dito, silang dibuldog si Harris, mga katropa, gipatay maestra, o pila pa ang mga naangol, mga katropa, human sila, nag-suicide, nag-pusil sa ilang kaugalingon silang duha. Ang t-shirt, mga katropa, mauning t-shirt ni Palito. Morning t-shirt itom unya di ay marka, mga katropa, initials nga kung sa in English pa no pity for the majority. Kana mo na inspirasyon niya, asa man nakita alangan mag nakaadto ni Germany ning mga tabaghak. Wa pa ni kaadto ni na isuhig passport ra. Wa pa man nakagawas nasod, gi-check man is Bureau of Immigration. So asa man online unya tan-aw siya sa Columbine University shooting. Dito siya naka-capture, mga katropa. Ano makaingon magka-pulis ana? Kay sa ilang Facebook messenger o sa ilang mga text exchanges, mga katropa, ining duha ka mga suspect. Sweeto kayo. Pinaanda pa itong usang lakaw ka doon. Wala lakaw sa gusto. Kada lakaw na ito, itanaw na ito baka titira, tira, tira. Pinaanda pang mga kanahan, fire, fire. Mura gaduwa rap eh. Among panahon sa una rap ako, sa din nga mura kog amahan mo sa na kay grabe sakit sa kay tuo nang wala mura kog maguwang ni murap wa ka kaabot ining duha counter strike tong tawag rap ang counter strike ana sila grabe bayulinti ning gurbax ana to skim hitchan, mga katropa, hilig kay counter strike ako ga exoos masunaryam cha wa magimigis gut sa mo counter strike pinder gyud sa utok ano man sa counter strike, mga katropa, butang nito. The bomb has been planted. Bomba, iskutan nito. Uman mo parak nito, mga katropa. Bomba, nai ka. Dipindi na gis tao. Dipindi sa ginikanan, mga katropa. Tawan is Kimiro. Hilig kay Counter-Strike. Pero pinakadato, mga katropa. Maoy, tag-iya ining Crawfield store. Nga naas mga malls, mga katropa. Ipang franchise na ganina. Nabot na dito sa Manila. O ubang parties Pilipinas. Ing anak ka successful nga businessman si Kim Hee-chan, mga katropa. Pero pag isgot ining bayolinti kuno ning Gorbax, counter strike lang ato ikatubaga na. Depende sa tao, depende sa gadua. Ya depende sa ginikanan. Kaya ang ginikanan, mga katropa, kung wa say kining pag-atiman, pabayasan, mao ni resulta, mga katropa. Kamong mga naminaw diha ginikanan, no, kung hilig mong tanaw og salida, tanawa gud ang Netflix ninyo, mamay gitanaw ni Jill Ann ako ga kapikas bagay katropa nga karong mga adlawa, labi na ining nang hitabo karon kining juvenile justice ba Korea novela ni unya daghan na kayong labot ngani nga mga insidente ba nga angayan mo focus na gyud ta bagay katropa sa pagtanaw sa mga bata kun sa ilang pagdako bagay katropa dito na ikaw galingon nga huwes na sato na aman pero na amang gyapon musud ubang mga kaso sila specialized gud bagay katropa ang prosecution ay bupasakan kaso ang mo imbestigar ang gaatiman sa mga bata ang huwes ang korte para gyud sa mga bata kana tay juvenile court noon bata dito focus kayo mga katropa nga mag-usa ang tanan gikan pag imbestigar kadto sa mga pulis nga focus on juvenile justice, mga katropa. Oh, dito ga juvenile justice po din ni apoy Kiko Pangilinan lagi nga imbis sa ibawaan ng mga 13-14 ang utok, mga katropa, labi na di mangiyahan pwedeng makriminal pareha ini ang iyag yung gipangga binibibi ba si Kiko nga tanaw niya pre sa iya 3-14 tingali itong mga idara mga katropa ganda yaper pati nila siya yung tanaw bata pa man may mga bata kung naakas daan niya naanad ka diha sa daan mga katropa kanang 3-14 manunggab na nag-i-speak manulis na mangrape na mga katropa kung why saktong giya og ang utok kriminal mga katropa nga why gaatiman diha sa panimay. Maabitan ang puntarya na to diha mga katropa nga ang mga ginikanan angay manubag ini. Hain man ron ang mga ginikanan ini. Unsa may ikasulti nila ngantos mga ginikanan ining mga bata nga nangamatay. Ining mga bata nga na-traumatize mga katropa. Alam mo ni tanawon karon sab nga angulo mga katropa. Nilang General Jason Capoy diya sa Police Regional Office 8. Kinigurbox mo ko ng paggamit o lain-laing armas o paghimog mga eksinang kagubot o bayolinte mga katropa. Gisulta usab sa mga investigador sa kapulisan dito sa Rion 8 sa Tacloban City ang posibilidad may kalabutan sa pagpangbuli isip usas mga motibo sa maong pag-atake mga katropa basis mga inisyal nga pamahayag sa mga suspect. Mamali sa yun kayo ng dipinsa mga katropa pero kantong investigasyon sa FBI at itong pinakangilngig dito sa Amerika dito man to sa Colorado mga katropa Columbine University Google niya na ninyo 1999 ang mga responsable anak minor di edad DeBold o Harris ang pangalan mga katropa ang ilang dipinsa kunuhay gibuli sila pero kantong mga naw nga mga katropa mabuli ka to awas kahambog text messages sa dos palito mga katropa mabuli ka to dipinsa naman lang na kay mauman na ang dipinsa dahil kay ilang may aning gi-idol ha tiyaw mo na nga sa pagpangatake nila dito suod sa eskwilahan nga gitarget nila ilang mga classmate ang gisuot sa nina asab dito sa kining active shooter mga katropa mao ang initials ha katong nga sa Ginerman pa mao to o niya sa in English pa mao tong no pity for the majority. Taraw, KMFDM. KMFDM. What? Pagin na po, madrap, di ba ito, General Mike? Pero ang main mo, itok anirap si BBM. Kaya main siya balik-balik ba? The best. Man, kagarda yun. Balik na siya. Wak na nagkadima. Dayon, wak na taksabot. Mauning mga master niya. Mauning ang mga t-shirt. Mauning mga active shooter sa mga university mga katropa. Tanawa palito. Mauning t-shirt. So asam ng palito ay kung inaiyan ang giprinta, gisilscreen na niya. Huwag gisilscreen. Mauning yung design. Oh. Mauning ang marka mga katropa. Online na. So online grabe kayo ang impluensya. Maokay na ikapait karong hitabua mga katropa. Mauna ang kining mga ginikanan nila. Unahon na to aga pagpasabot ng dos mga ginikanan nga nawad ang mga anak kay gipamusil ining inyong mga anak. Pangayo mong pasaylo dito. Kung mahimo, magluhod mo gikan sa inyong balay, paingos balay sa mga nangamatay in town ng mga bata nga gipamusil sa inyong mga anak. Mauna yung inyong buhaton diha. Kung pasayloon ba mo diha bida in town di na mabalik ang kinabuhi mga katropa kung nagpakabana paunta mo kung inyo pauntang giatiman ang inyong mga anak diha ngano man kining klasiha nga mga bata mga katropa wa ni giatiman kung ingon ani ka bayolinti wa ni ma-check sa mga ginikanan mga katropa usa ba sobra ra ka busy man tingali sa tanan pero hatagi higayon ang inyong anak diha kung trabaho tag Lunes ngadto Sabado mga katropa isang Domingo naman lang. Ano importante kay ma-check ninyo yung anak. Hala, once in a while mga katropa, tuwas ko lahat. Dating pagkaon dito, ay nalang makaistorya mo sa inyong anak dito. Makahimamat mo sa iyong mga classmates. Makahinabi mo sa iyong mga maestro-maestra. Makaibaw mo kung sa gawi niya soon sa eskwilahan. Di man yung mga ginikanan nga mas daghan pa og oras ang atong mga anak sa ilang mga maestro-maestra kumpara na to. Ha, buntag pagod, hangtod hapon mga katropa, unya hapon padung gabi usay late ta maabot magdungan tag panihapon og di maguna na sila panihapon baka kita unya mga tug na ang atong klaro na lang yun Sabado Domingo unya ang uban na ay trabaho sa man. Domingo na lang yun. O niya, kung Domingo, magtigbakay ka pa diha. Magumon pa ka sa bisyo diha. Palahubog ka pang dako. Sugarol ka pang dako diha. O baka tuwa kasi mong lain itong kulukanidang. Wa na'y uras, pamilya. Resulta ang bata, babyaan na. Bonang di mo ka-check niya, mga bata ninyo, gadadag armas, ga-picture-pictures mismo, kanang Facebook, telling mo na. Kinaga, palitan yung unan eh, ikaw ginikanan, tanawa mga katrop, kamong mga gatanaw ka nun diha sa inyong gadget, diha sa inyong device, diha sa inyong TV, online mo gatanaw, tanawa. Atong ipakita ang picture, mga katrop, nga nag-picture ning duha, gada sa kalibre, hindi pa siya snub nose, pero mura mag-snub nose, mga katrop. Kung ang gada, ang nose gada mo, itong tanawon. O kining 9mm Glock, mga katropa. Di ka malisang ginikanan ka, anak. Di ka mag-ingon nga doon, magkuyog tingalitag uskabuan kada adlaw, eh. Kay murang kakuyaw, ba ni mong ginunitan sa armas? Kablit naman ay kuwang, anak. Nga nung hilig mang kay ka, anak. Kung gusto nga ka magkasimhot o pulbura, naaritas firing range, eh. Dadon ti ka, kung di mga ni ka hilig o armas, pangitag amigo ni mo niya. Ka hilig o armas, hilig o firing, dadan ito. Parun, aron ang bata, ah, makasabot ba? Nga, delikado ng armas. Huwag ka ng armas, kung wa lang gikinhanglan self-defense, di na pwede ipagawas. Huwag ka ng armas, kung gusto kang duwa-duwa, adto ka sa firing range. Muna'y labing klaro, diyan muna'y ginikanan mga katropa nga nagpakabana sa anak. Pero kingunan ni pasagda ni oho niya ba, di ay abibas ang mga tabaghaknag ko ng mga amigo. Ala, sige, pamuto na. May tanaw na itong imong kaisog, be, kung makakablit ba ka. Ah, masindi ka kebaw, ana. Mamanay mga kwanditurap sa mga messages niya dito sa ining posan eh. Mauna, mga katropa, asa ang ginikanan ini? Kay giingos PNP karon nga ang pulisuman tag-iya sa armas, mga katropa. Summary dismissal proceedings lagi. Ang pagpahibaw ini si Police Colonel Allen Ray Koh. Kaya gikan man niya, mga katropa, ang maong armas o niya nahibuong polis. Kung naakay lang armas, nga nung wak man ni mo hipusa. Abogado ka ba gani? Nausa ka man? Nagpatuyang ka man siya, mag-ibati niya. Hitabo karon, mga katropa. Padayong gibistigan, giyon sa pagkuha dining maong mga minor de edad. Nga mga suspect ang maong mga armas, mga katropa. Di ay layo makaig Cebu City nga doon sa Kloban nga nung naabot mga armas security agency dito. Pabaya kayo ng security agency. Wala mo yung random inspection niya sa kapulisan. Naman eh, unit ang PNP, mga katropa, nga maoy mo susi ining kahimtang sa mga security agency. Problema lagi kung inkahot sab. Ang inspection ko nuhay pero dili yun thorough, mga katropa, kay ang tuyo nga alama, renew lang. Di yun susihon diya be. Sakto maglisensya ng mga gwardiya. Kada armas, lisensyado ba? Kada gwardiya, naabaya LTOP. Sakto mag-training ng gwardiya. Waba na! Dublihin ang armas niya. Kanang itawag nilang i-clone ang armas. Kanang itawag nilang kaluhaan ang armas. Kung sa taxi pa magkakatruma, kabit system. O siya kabuk, gadas prangkisa na po ang ipadagang unit. Mga pong armas, kuha ka lisensya sa armas, usa ka buong parihasan o brand, mga katropa, make ang armas, awa na. Murag ang usa ka lisensya, na po kabuok ang ganda nga security guard. Kaya gipahimo dito sa Danaw ang armas, parihan serial number. Pariha gama, mga katropa, pariha o brand. So usaon na pagtanaw ni Moana. Kinahanglan nga sub-sub nga investigasyon, mga katropa, ining mga security agency. Karon na involved ng mga security agency, daghan man kay tanini sa Sugbo. Kitay pinakadaghan, mga katropa, tinuray lang, gawas sa Manila. Kitay pinakadaghan. Gumikan kaya ang kalambuan, manggod ana. Ha? Ang kinimanggong development, makalambuan sa usa ka sudan, mga katropa, mo gitanaw kung lambo kayo, daghan kay negosyo, daghan na kinahanglag security guards, mga katropa. So, natural, kung ako'y negosyante, ari ko magbase. Sa akong kumpanya, sa security agency, din hisab sa Sugbo. Gumot naman kayo sa Manila, pero timang paghuhuto, pero timang pagkadagahan na ito dito, panhuot na kayo. So, sunod sa Manila, kita din eh. Alawan ang listahan niya. Di ko mamakak, mga katropa, maugin na. Kaya nakahisgot na ang mga dagko ng mga officials kapulisan. Miingon ang PNP mo patuman sila strategic deployment sa kapulisan mga katropa human nining maong trahedya. Klaro sa PNP nga ang 15 anyos nga suspect ka. Mahimong wagig regular trial kung mapamatud-an na. Kaya nakasabot siya sa iyang gagibuhat kay maumanay age of discernment. 12 man unta lagi na mga katropa. Unya age of discernment, sakto, naaba siya sa iyong pag-isip. Kanos mga nanggawas karon nga mga ebidensya. Kay bao siya sa iyong gibuhat nga, di mao, krimen ang iyong gibuhat. Eh, so posible, panutan nga silot mga katropa. Pero ang 14 anyos, ibutang sa DSWD facility. Kay kung wa maguni gagara-gara unta si Kiko pangilinan mga katropa nga iyang gipagamyan ang naandang 12 anyos nga age of discernment mga katropa. Iyang gipasakaan, gipasakaan dai wa gipagamyan, gipasakaan ngadto si 15 anyos a priso balog sa taning 14 anyos nga bugiro kay ispalito. Basta ang imong magbabalaod balagi mga katropa wala gani kanang reality check. Wa gani ka agi og kining pagkapobre mga katropa. Kana bang ang kahimtang magpayag-payag lang kaniya kaon kausas usa ka adlaw mga katropa, ila lang gibasa sa ilang libro wa nila na sinatian. Morning klasiha nga tao nga senador si Kiko Pangilinan mga katropa. Born royalty man eh. Born with a silver spoon mga katropa. So kung kahibaw pa ni unta sa iyang pagkikumbati dito sa Senado mga katropa tung iyang pagpaubos, pag-amendar ni ining maong probiso sa Kodigo Penal sa Nasod, revised penal code mga katropa. Di unta siya makahinuklog, di unta siya makahimo ining gikan sa dosing age of discernment. Ang gikumbatihan na sa mga ngilngig kayong magbabalaod mga katropa maong naabot sila sa 12. Og iyang gipatas-an ngadto sa 15. Abiba para ba pakuha mo ning abibas mga ginikanan nga mga kining pabaya sa mga anak. Sa mga ginikanang wa nagpakabana mga katropa, abiba kayo. Hasta tong mga bata nga mga bayolinti kayo mga minor de edad mga katropa nga atuan ha, nanulis na, nanunggab na, nipatay na, nang rape na.
7: Kasikas.
3: Apakpak mga katropa. So kini karong sugyot ni Senador Robin Padilla kay mao na maginihiya ang sugyot nga ibalik na to nga 12 di na nimo apply nila. Matay principios criminal law mga katropa nga prospective ang application labot sa atong mga balaod criminal. So prospective pasabot mga katropa di pwede nga pareha ning 14 anyos unya karon init magkaing diskusyon. Nakag mga politiko sakyan masabdayon mga katropa ang gining unsay isyo niya himo-himo sabdayon sila niya. Pero sa labing klaro lang si Ruben Padilla di kay fan ko niya mga katropa. Si Ruben Padilla dugay nang gatagawtaw ini diha sa hawanan sa Senado mga katropa nga ibalik ngantos 12 ang age of discernment. Ano man kay mao man si Ruben Padilla aga kinabuhi desdan ang mga actors desdan nakasuod man is bilibid prison mga katropa kay bao man is mga istorya labos mga krimen nga gipangbuhat na sukan atong gipatasan ang age of discernment nga 15 mga katropa kang pangilinan mao na gigamit sa mga sindikatos drugas mga katropa nga himgimong kurier ang mga tag 13 tag 14 anyos mga katropa mao na gipatulis mao na gipapatay mao na gipakidnap mga katropa gigamit sa mga sindikato, gigamit sa mga grupo, sa mga kriminal, mga katropa, ang kining tag 13-14 anyos. Maone ang gigikana ni Ruben Padilla, mga katropa, diha sa bilibid prison, maon ang kaibaw siya ini. Di ay Kiko Pangilinan, nga kung mahimo palag bukutan ni Oga, bukutan mga katropa, Oga kining mosquito net na rundi ni Malamukan. Paypaya nig maayo arundi ni panington mga katropa. Baon eh ang resulta. So kung naa man gani, balaod karon nga paspasan nga ipaubos pagbalik ang age of discernment ngadto sa 12, di na nimo apply ni palito mga katropa. So mao ni ron ang iya intervention og rehabilitation effort mga katropa. Nanabla pangkanahan kaya tanawa to sa mga messages na iyang gipadaan ng 15 anyos. Ang 15 anyos, ingon siya, ay murder ko ani. Illegal position ko ani. May masamog basa kay nag-resign online lagi. Open lagi kayo mga katropa nga online. Maunang diha sila nagkuhag mga impormasyon. Diha sila nagkuhag inspirasyon sa katong mga bayolintis ang minor na edad dito sa Amerika. Nga may resulta nga bisag t-shirt ang gikopya gihapon mga katropa. Ingon taon siya nga delikado ko ani. Pinaana lang ang sipalito. Imasa sa gayo. Ayaw, juvenile facility na ta. May juvenile 15 anyos na nani. Acting with discernment mga katropa. O ng criminal responsibility. O attached good ini 15 anyos. Pero siya nga gaagni. Kaya gaduha-duha mo ito. May anak pa mag itong 15 anyos. Ugma lang ta. Ingon siya, ayaw bro, karon bro. Ngilngiga par ta. Basta sa bugag utok na siya nga palito. Eh. Ang itaw, nakaamo. O na, ang inyong mga anak na tanawag ko sa mga amigo, kinsa yung mga gikuyog-kuyog, kay delikado kayo mga katropa. Kantong, bisag, ang tupi ato, angay sa yun mapriso ang gatupi mga katropa. Tanawa sa yun ako. Naangay sa yun sa iyang pa. Taon lang eh. Masaway mga ito, tungos binuhatan ba? Pero kini mga katropa, bisag atong tanaw nga mas suspect ni tanaw. Masuspect ko nito naon. Kaya itong usarap, may magkito pa ito-itoy. Mura man ito, o kining nabasa ka piso, tungkol sa pagdakop rap. Kanto bang iga malaparuhan, huwag tarawa ko na o. Pero nakapatay ng

kaya nang naslo yung mga naigaag ni. Ayaw bro, juminal pa sila tira na. Tira tarun bro. Ay ikaw, des wala ako des ka. Mura bang kining gubat yun ba? Tanaw-tanaw sa tinin, gubat dito sa Russia o kining Ukraine. Gubat sa Iran o dito sa Amerika. Mga ni, muna niyong mabata, de tanawa ang screen time. Tanawa unsay naa sa ilang screen. Tanawa unsay ilang hilig. Tanawag kinsay ilang mga kuyog. Mga ni, kay kung kaning usa, kining murag suspect yun og now. Niingon pa mga katuba, og wa pa mo maminaw, nga uingon siya ugma, makinuklog man to. Ika gabi, ato di man to katong. Posible pa di mahita mong krimen. Kining usa, kursunada kayo. Unsa day nahita mo? Nangambong ang kanahan. Kay kantong usa ni Ana siya, juvenile facility, kung sila pa doon, kay baos siya, nga siya ra ang pwede dito. Nga ibutang ipaslak niya sa DSWD nga facility. Kay kining 15 anyos, antong yun isprisuhan mga katropa. Kasika! Yahay lang itong spalito. Hindi siya gito po hindi mga katropa. Suportados PNP ang pagpaubos sa age of criminal liability ngadto sa 12 anyos mga katropa. Pero maulagi na, gibuhat ang krimen, unya, wapay pag-usam sa balaod na papatanibalik ba? 15 pa man ron. May standing na balaod. Sa una, 12 sa Kodigo Penal. Giamin ni Kiko Pangilinan kay gusto niyang bibihon ng klasiha ng mga panguto kriminal ng mga minor dinan. Naamod na 15 karon kay nahitabo man tingon sa Kiko Pangilinan. Ito unang mga tawahan ng dita kahinomdom. Sa iyang pagka-rich kid, na-pressure siya ba? Yung tungunan eh, ibalik ni San Gantos 12. Suporta sa tingalin niya. Kay maumay public clamor. Ang PNP, suporta na. Pero ang pangutana, ibalik sa 12, ma-approve ni karon. Mu-apply ba? Mga katropa, ining hitabo karon ining palito nga 14 anyos nga 2 aras DSWD facility, ang tubag dili mu-apply. Kay prospective lagi kung naipatuman bahin sa kriminal mga katropa nga balaod, prospective ang application ana. So di mo apply niya. Unya kung naa magani balaod, unya pabor ngadto sa akusado mga katropa, i-apply ang balaod nga kining pabor niya. Kini di man imo pabor niya. Mo na giingon nga nullium crimen, nulle pone sinelige. There is no crime when there is no law punishing it. So kung naay balaod mga katropa nga gadili, nga gahimong krimen, aning iyang paghimo, o niya nahimo niya itong miaging buwan, di na pwede. Di na mo apply niya. Kinahanglan, nahimo niya sa dihang napatuma na ang maong balaod. Tanawag itong message rap, unsa to rap, imong giflash niya. Ang message mga katropa, they could release us at 18, 21 years old if we really change inside. Wa pagibuhat krimen, change na ang gihuna-una. Unsay pasabot mga katropa. Pagkayawan-on kayo nga klase nga utok. Yawan-on yun kayo. Kaya wa pag gibuhat ang krimen, iyan ang itanaw nga, makalingkawas sa tani. So, no bro, it depends kung kasuhan kita karuna. Kay waray-waray, manirap. Since 14 pala ako, 15, kung waray patong, makagawas kita in 21 years. Ingat sa ito. So, waray ito, basta ma-participate kita juvenile. Waray ko no. Kaya waray nila, wala man na. Wala. Kaya way kabalaka. Kaya juvenile na. Aging nanda mo. Aga kinis palito, mga katropa. Palito-palito lang eh. Imagine kung gigamit ng tarong, basi masayantis pa ng kanahan. Delikado lagi, masayantis. Unya ba, ang himuon sa nanirap pa, mas isog pa sa methylamphetamine hydrochloride. Kasi mas isog pa sa shabu. Kontra na sa niya, mas sindikato nga ang negosyo sa shabu. Eh di, ano may lingkong kompetensya. Disquidog, yun pa doong rap. Kaling klase yan, disquidog yun. At na mo, kasi yun, waray ito. Basta ma-participate kita ha, juvenile. Ano sila juvenile? Ano? Morning DSWD. Tanawag ka naan. Nanabla. Kaya ba siya 14 anyos? Yeah. So, di siya covered mga katropa. So, criminal responsibility nga ma-attach nga to niya. Ang iyang kauban nga iyang ikumbinsi katong suspect kong naong. Ito, san? Nga, unta. Pwede man to niya. Pwede ko to niya. Iga na. Iyang yung pungson. Pasyoro

0: Dako, may itong lawas na po niya. Huwag king, may kayo si Kwan, si Idol. Ah, Palito, si Palito. Idol. Idols mga buang ba? Wah! Ah, kanyas Palito. Kung magpugos-pugos niya, ganda itong lak ba? Yung mag-anana, at saman. Dayon ka di, anana ba? Hindi kinahanglan gamit ang armas. Usa ka dapog atong 15 anyos, wingig tong 14 anyos.
1: Wah!
0: Ang habugiro kayo mabani. Eh. Ha? Ang kanang nag-in-English, in-English, may ito mo in-English na ba? Kandos Palito, ang kaning white color sa 14 anyos na, they could release us at 1821. Sintix kayo. Nawa, waray ito, basta ma-participate kita ha, juvenile. Muna ang si Palito. Ang kaning ganduha-duha, nawa, kung waray patong, makagawas kita at 21 years. Imagine na, siya ito na ginuklog mga katropang, ang kaso na kuha ni murder. Nawa rin sa ubos, takay makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. Usan ka ba usan? Ha? So, kining exchange nila, mailhan ni mo, nga kining blue, na kulurag blue nga sinuwatan mga katropa, gisuwat ni sa kantong 15 anyos. Ganduha-duhag yung cherap. In fact, previous ani, nga mga messages, ningon ganun siya nga, ugma lang tamro. Di lang takaro. Ayan na, maning usan, diyo, today bro, par to par! Par! Yung ganduhas computer. Tanawan oh. Ha? Ay lang apila ng no internet connection. Ano ilabot niya? Pagsugo niya, bro! Bag na yung sa bro. Awaning tabaghag na ko, ang kinis Palito ko sunan. Gun is here! Nanay armas! Na ang kining suspect kong naong mingon daw, madayon kita? Madayon kita? Lagi man itong waray-waray. Ilunggo man itong madayon kita. Madayon kita. Alam mo. Plot man ang mga waray-ram. Ikaw! Ano siya ka no? Ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Ano siya pasabot na? Pag-intrada pa lang, murag yan ang gikuan nga. Nagsabot sila. Gara-gara kayo. Pagka hi to sila o kining impluensyado pa kayo sila itong ilang gitanaw nga kining Columbine University shooting kay magbalik-balik man naman na diha sa internet. Mauto ilang istoryahan niya pagbuwag na nila nakinuklog siya rin ba? Yay, delikado ning kinis Palito kuya mo naging pawangking-wangking raman din eh. Mas kursunadan din ako. Naman na! Kaya ako lagi kung sakto ning paminsan unta mataa ba? Wa, unta siya mahatumpahak ini. Kaya kung nabugos pa ni Sir Palito, niya dako maning lawas ang 15 anyos rap. Paglaparo ining Palito, ambot lang mabilin pang uwan eh.
1: Wah!
0: Naawa ko ng liyo, no? Muna kininga naong ininiharap, usak kumuan ni mo. Kaya imo mang madaning bulas basketball o sa kamot. Anong padung kang dunk ba?
1: Wah!
0: Kita ko ano? Kung nag-drive kang padung dunk, murang Michael Jordan ba?
1: Wah!
0: Kanang uluhan niya, rap mo na murang ulos basketball. Imagine na, mo na magara-gara ni mo nga, bro! Sa patay na ron, bro!
1: Wah!
0: Isapot ka nire. Kainay kay internet rap. Na timingan. Mo di magkara-kara ni mo ba? Di ka kumutong ni mo ng naong. Iglaparo ni mo harap. Igwingi ka ng kanang iyang naong. Mabali na sa likod. Tawa sa kambang. Ang angusan ni rason na. Ang kining suspect na isuspect. Kining gwapo pagkatupi. Ni rason na nga. Ang pusil ko bro. Ginbawi kagabi pa. Ano siya ba? Atik-atik mo. Revolver? Tangiliga, wagi usik-usik ang business ning si Palito. Kursunada kayo. O siya mga palits, wagi tagadjin nyo, ha? Pagmaogin eh. Ingon siya tao siya, pero kung mudayon ka, sige, we use one gun. Siya lang kagan. Marukis mo, sige, ganoon natin yun eh. Mining unsang kagan, kining simbat, ang wani, masiya rin, masigilan. Mami, una-una. Siya, ayaw, bro. Dapat two.
1: Wah!
0: Awa ko sa mga kanahan. Nataigong oras ay nagkasalbahe sa mga kanahan. Ato lang i-analyze mga katropa ba? Mga ginikanang naminaw karon tanawa ng mga cellphone sa inyong mga anak. Ay nagpaing na diha nga ayaw privacy na ko. Ay, may privacy kung mauna na istoryahan. Kung mauna na inistoryahan mga katropa ay huwata makaamong ng inyong anak niya. Dadaan ang psychiatrist, dadaan ang police. Mas dali, mas mayo. Ang PNP karon may suporta ining pagpaubos sa age of criminal liability hangtod 12 anyos mga katropa. Dito mao kini human nga si Senador Robin Padilla. Ang gitumbog niya di gyud 12 anyos mga katropa, 10 anyos gyud ang age of discernment. Nga ma-attach ang criminal liability mga katropa human ining maunga insidente. Padayo ga debate karon, may pagkani inyong kuan ay. Kani ang inyong tinud-on diha kay kanang pamulitika, grabe kayo diha sa kongreso na to. Gidismiss ni Senator Pangilinan ang mikatap nga impormasyon online. Nga ang minor de edad nga 15 anyos paubos dili mahimong manubag sa balaod sa Pilipinas. O giingon nga iya kini nga sayop kuno og makalibog sa publiko. Di tinuod ilawom sa balaod ilabi na ang krimen seryoso o hindi. Nasaan ning abogadong way practice? Seryoso inyo basta krimen gani. Tungod sa imong balaod nga giaprobar ang gipangusgan gikas 12 nga 15 kana si Palito ha? Wa nay puruhan nga maabot sa prisuhan. Ang ganang 15 anyos mao nay mataral sa hukmanan. Saon man na, tungod na nimo kanto pang 12 anyos nga wa nimo gihilabtan dito, wa ka nagkuri-kuri dito di mao. Nangutana unta ka ni suta kang prisuhan, nangutana kang Ruben Padilla. Saon mangod nga init magkay kang Ruben Padilla kay tungod na ni Sharon Cunita. Karaan naman tatong ilaw niya, salida raman to. Medyo masuko mangod si Kiko Rap, kaya inigtanaw ni Kiko Rap ba? Ngadto ni Sharon, murag igtanaw sa mata gani Rap, murag ikaw Rap ba? Igtanaw sa mata, wa may ka ng twinkle-twinkle. Pero karon bisag dugay nangidad na sila katong panag-abot nilang Kiko Pangilinan, Ruben Padilla ug Sharon Cunita, mas ni twinkle mang matang Sharon Cunita. Kung imo lang unta nang gihiklin di lang kay ka seryoso. Kapanguta na ta kang Ruben Bin, unsa man Bin, kalimtan na lang nato tong naagi na to Bin, hapit na ba mo magsumbagay ha? Wala mong mga batang way buot niya. Ibang tutunginan Bin, dito magiging prisuhan Bin. O si tanaw ni mo, ignon kang Ruben, ay naay 11 anyos ng rape, oy. Naay 12 anyos nitong nanunggap. Naay 13 anyos nitong nanulis. Naay 14 anyos nitong nipatay, pariha ining Palito. Naignan mo ka. So di ta ka makapadayon diha. Na imong hilabtan ng karaan ng kaing balaod, kagihinukluga na sa mga magbabalaod kanianto ang pag- panday anang kodigo penal sa nasod. Gusto yung ka mag-apil-apil, imong gipasakaan gikas 12 ng 15. Ikaw mang ginanguha na. Naam na, i-google ko na ninyo mga katropa. Ang age of discernment na giusap ni Kiko Pangilinan sa iyong balaod sa una. Itong una niya pagkasinador. Wa man ta ito ng hilambot niya. Siya yun ang hilambot. O tanawa na ni Ron. Diha ang diferensya mga katropa. Kay ang naglabis balaod, nangusog sa balaod, wala kasabot unsay aplikasyon ni anak sa balaod sa komunidad. Dato man, rich kid man, wa man kaging usa ka bayulinte diris gawas sa dad. Naaman siyang tag-as king kural ni Agapuyo sa iyang mansion mga katropa. Ay kiniklasiha ka mga magbabalaod. So, pait kayo kung naate mga magbabalaod mga katropa nga why in touch sa reality. Ay, panayin ni Kiko Pangilinan. Tanawa na rin. Ay, kay kung nakapuyo pagkagskwatiran ko, pagida. Kay bao pagkaanan diha sa mga panghitabo ni Asdan. Nakalaroy-laroy ka pa diha sa diha sa kining mga informal settlers doon sa inyo. Nagkukabildo ka ba diha? Nakadua, magkagbasket-basket diha sa barangay, diha sa kapilya, diha sa sitso, diha sa purok. Huwag yun katingali kasuway, siku-siku diha sa basket ba? Basket naman lagi maduwa-duwaan ini nga itong mga igsuon, mga katropa. Ilabi na kadu, di ba takadua ining mga pickleball, mga tennis, ay kinahanglan manig mga ekipo nga mahal kayo. Di ba tawa takin huwag natin luwaan na sa una pero tinang mga mahalan ng mga racket. Bisang badminton apikan pa tayo. Pero basketball, suot ng sapatos, ng ukay-ukay, mga katropa, daog naman. Ang imong huna-huna, moral lang sa si Michael Jordan. Sa una, wako huna-huna Michael Jordan. Ang huna-huna, Allen Iverson. Si katawa ni Arap, i-google ni Arap, porbida. Karon dako-dako na lang kong tiyan. Pero i-google rap. Between 2000 to 2010. Asin sa rap, magkahinuklog sa may pagka-AI man di ay. Basket bitaw na mga katropa. Basta pinubre gani. Basta kambos ganing duwa. Basket na. Ay dali ra kayo. Bisag wa kayo sapatos, pwede magchinilas luwag basketball mga katropa. Kasuway magkaskiko ani. Basketkiko ani, niga magduwa magiging basketball. Di gwardya pa. Ay di pwede nga na ay tapat nga makalupos ni harap. Kay mubalhin yung singkot sa kontra ng Antonia. Maunang klasiha nga mga magbabalaod nga why realidad ba? Nga unta ang gingsakupan mga kabos. Nganong ang nanakop mga katropa adunahan man? Ang ayan nga ang gingsakupan gani mga kabos gikan sab unta sa hutong sa mga kabos ang muduma sa mga gingsakupan. Pero karon baliman, panaghanay magkwarta mga katropa mo, baoy mangdaog sa eleksyon. Resulta ang mga kabos, ay sos gamiton lang eleksyon. Human sa eleksyon, antos! Ngayon, ana, kapait ang sitwasyon sa atong katilingban mga katropa. May mani si Attorney Ramon Mikael Doyongco mga katropa, nga anak ni NBI Director Doyongco. Nga bisag dato ni, kamao ni, na ang kasing-kasing ani naaman sa mga kabos. Ilhan gid mong tao ba nga in touch reality mga katropa. Dili man ni magpakaron ingnon. Di masadasa ni ang dato ni sila daan. Unya kamao ni sila daan. Unya family of lawyers ni sila daan. Di man ato na ikapagsa niya. Ha? Ang sa nana kung kanang imong mga bertod gamito ni mos daotan. Og magpataka ka, marihay ng Kiko. Pataka lagi mong balaon. Panday-panday nitong wagin ng utana sa iyang karimbal ni Sharon ng si Ruben. Okay, kung nangutana pa, di tama ingunani. Mauna mga katropa. Ingunana ang sitwasyon at itong nuntan aga mga developments ini in town dito sa Tacloban at itong panghinaot nga dunay mga corrective measures ipahigayon. Hatagan tag policy directions Malacanang. Dili kay Claire Castro mga katropa. What? Ang tingpamutmut nito kay kong muka ng baba niya ang but lang nabay 1% tinuod na ang presidente sir basta pa ita gasalig resab niya sa iyang tingpamutmut wa na lang yung gani gikan rin sa talisay ha gikan rin sa ermita Andres Pantalan per 4 mga katropa kuman dito sa talisay inspeksyon niya itong Mananga River silang Mayor Samsam o GoPam dito nilahos de Respier aning iyang walay gutom kuno nga programa mga katropa nga pag-agi na kundes danto ang magkipoy daghang gutom palami lang gud propaganda lang maayo wa in lang gimilahos dito sa kluban wa na lang gyud mihapit dito mga katropa nga unta perting pagkaduolar kung magpaskrap siya tulo ka oras ra gyud kung maghelicopter siya 30 minutos ra gyud may na lang unta dito mahimo ta to terrorist attack makuyawan siya nga wa in place ang security dito unya naabakay mga secondary nga grupo mga katropa mutira sa eskwelahan wa gyud naklaro gyud ayo nato nga acting on themselves na by themselves ang duha ka mga bata minor de edad nga mga suspect mga katropa og inamaw lang yun tong ila ha inawa lang yun tong ila mga katropa kasi pala'y paglupa dito istorya sa mga ginikanan istorya sa mga estudyante istorya sa kapulisan. Unya dito maghatag og policy direction mga katropa, deployment of additional PNP personnel sa tanang eskwelahan diri sa Pilipinas, deployment of marshals. Madaanin yun yan ang deployment of balita. Kung di man madaanin deployment of security personnel para sa bata. Sa giingon pang Rizal mga katropa, ang kabataan. Oy, kaugmaon sa bayan.
1: Kasikas, kauban si Ernie Ray Gallon.
0: Kevin Abari Caballero. Maayong buntag ninyo diha, Sir Ernesto Elizondo Jr., sir. Cap Jeff Navarro diha sa Kinasang-an, maayong pagpaminaw, Jose Baino, ang kinakusgang security guard, mga katropa. Gusto na, Chip, mamang Edil, maayong buntag, Papangdan. Konsyal Ikin Kaniga Jr., das Barangay Dayas. Pangamanan mga katropa ni Cap Idol Freddy S. Mas ni Jane Lovitos. Good morning na. Congratulations David. Mayog pagpaminaw Coach John Rama diya sa Barangay Basak San Nicolas. Bernard Binyosa, kamusta mo diya sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. May pagpaminaw kanyang tanan na Madam Janet, itong manager niya mga katropa, o chairman o mga members sa board of directors. Manuel Luzano, niya sa DSWD. Kaya ikaw kay Castigo ining palito niya. Kaya ato mo na paingon ninyo sa DSWD. Kamong Arda Tony Sonli. Yangski Eringlan. Good morning niya, sir. Sir Not Flores. Kamusta niya itong kinapalanggaang superintendent mga katropa? Sir Natnat, may pagpaminaw og sa kamaistahan, kamaistruhan karon. Misubay ining atong tulumanon. Gaw Susan, good morning ninyo niya. Paul Saba, nanukad gikan sa Bukidnon. Salamat kay paring Jerome Lee. May pagpaminaw, salamat kayo sa pasalubong ha. Architect LL Tabo-Tabo. Gikan is Karabian mga katropa, ako ginig lagamtamo ning gidang lamian kayo, sunod ako ng inyo kay battle ning bahina ako tipakan tamo diha. Kevin Roa, Ryan Gufer Villacorta, Raymond Gayatin, Ryan Ross Gamalio, Dax Dakwa, Roy David, Flynn Dolino, kamusta mo diha atoga mga suod, mga katropa, itong mga classmates Don Bosco na minaw na turon. Itong mga Bosco niyan, suban niya. Ardua Nontimio. Fear no hardship. Elvi Aranas Herrera. Madam, kumusta? Maayong pagpaminaw. Luha niya, cellphone na rap-rap. Janre Anticamara Ridoblado. Kohen Casas, brother, long live. Salamat kayo sa ibang paghapit ining atong programa. Allen Olis, di akong classmates, Paul Sai San Carlos. Kumusta mang New York niha, Idol? Ayaw kay daghan ng kao, New York Knicks, Idol, ha? Maikon pa niyo, daghan na mag-design. Amping mito niha, Idol. Lipay kayo kung abot ka niha nga nakasaksig ka sa championship run sa New York Knicks. Amping mo kanunay diha mayong pagpaminaw Almer Aming Mabalato. Kauban siyang asawa si MJ mga katropa. Narding Amarillo, inapalanggaang konsehal diha sa Barangay Usman Argao Cebu. Sofa Briza, kumusta mo diha? Ni Idol Earl sa New Zealand. Mayong pagpaminaw KB Noble Sir Sam Daculio. Kumusta diha Noble? Mingaw na ko ni Monobs, kapi-kapi niya tanong. Amping sa kanunay in town niya. Itong pinalanggang igsuos, masunari ang pulis, mga katropa. Si Attorney Melvin Legaspi, kaminaw na ito karon. Itong si Madam Doc. Madam Doc, kumusta mo diha? Amping mo sa kanunay, ang banayng Legaspi, mga katropa. Ito nga gitamod sa minigitahod ang maong pamilya. Ka mga maayong tao ni amping mo sa kanunay di Madam Doc Lachmi Barclay Caldoza Abatayo. Salamat sa paghapit ning atong tulumanon Idol Bendy Pass kinakusgan niya sa Southern Leyte. Good morning Ronnie Bacalso sir. Salamat kay akong classmate sa mo Diaz Jonathan Queen Nuevo Jr. Kamusta diha Brad? Ayong pagpaminaw, Payong Grace. Good morning, JR Atome. Payong buntag ninyo tanan niya, Kuya Brian Ureta. Lanog-lanog tanan niya, Scarbon area, mga katropa. Basta Virginia, ganyan niya, Scarbon. Kuya Brian Ureta, na sa KGB Marketing. Ayong pagpaminaw, kaninyong tanan, salamat kayo itaon. Kaya, wak, may gamingaw, rap-rap na rin kami ng duhang naminaw, nagtanaw. Mark Gabriel. Good morning, sir. Thank you kayo sa imong paghapit ni Gretchen Parantar. Kamusta mong tanan diha? Mayong buntag. Ining mabugnaw nga kabuntago na to karon na mga katropa. Tumtak na alas 7. 22 na.
1: Time Check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. XFM.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana, ako na yung gaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kotokoto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na healthy sa lawas, Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kidbo o pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Taxi driver, bila di ay patag sa metro ba? Bila ba yung kumplitihan di ay?
6: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni kumpun sa metro?
5: Mo ba? Parehas di ito ba'y? Nalimot si kumda sa kumpitaka?
6: Yeah. Ay, ah!
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulog high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearm. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
10: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
14: Abli na.
12: Abli na?
13: Yes!
12: Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:29 na.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon. Kasikas Express Balita.
1: Og karon san ay sa itong mga balita dinhi sa ato, seguridad sa tanang tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo ipahugtan subay sa pagpamusil sa tunghaan sa Tacloban.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, Senator Risa Ontiveros mangulo sa Senate Inquiry sa Tacloban City mass shooting.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawas sa nasod sanction sa Iran oil, itangtang sa Amerika human ang nuclear talks.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, DSWD guarantee letters dawato na sa 262 ka mga Mercury drug branches. Lukop nasod.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, mga medical experts nagpahinumdom sa kalahian sa bacterial o viral infection.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, t-shirts usa sa mga suspects Tacloban shooting pareho sa school shooter sa ubang nasod.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, Giannis Antetokounmpo gibalina ngadto sa Miami Heat ining blockbuster trade.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, Bianca Manalo full support sa love team sa iyang ex nga si Senator Wynn Gatchalian ex Senator Risa Ontiveros.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ex-special, 400 ka mga iring nga unta lutoon na salbar dito sa Vietnam.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Gipahugtan ni Mayor Nestor Archival ang seguridad sa tanang mga tunghaan din sa siyudad sa Sugbo, mapa-private man o public. Kinibisan pa nga wapay na hitabong shooting incident sud sa tunghaan sama dito sa Tacloban City. Kung diin, dunay mga nakalas o bainting angol. Responsable ang duha ka mga tinunang minor de edad. Matod sa mayor, nakigtigom siya sa hepe sa 13 ka mga police station sa syudad. Usa na isgutan ang pagpatuman sa hugot nga seguridad sa mga tunghaan. Uga usa sa mga lakang mao ang pagbutang og kapulisan sa palibot sa eskwelahan. Samtang bag-o lang nahuman ang Police Regional Peace and Order Council, kung diin si Archival usab aga maong chairperson na isgutan aga dunay bagong alert app ang kapulisan. Kung diin na dunay mga emerhensya, daling maalerto ang mga pulis. Dihas pinakaduol nga police station. Justice Mayor ang matuluan nini ang mga magtutudlo. Aron nga ikasong adunay mga panghitabo suod sa eskwelahan, dali sila nga makapangayo og tabang sa kapulisan.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang nasyonal.
2: Balitang sa nasyonal.
1: Panguluhan ni Senator Risa Ontiveros ang pagdungog sa Senate Committee on Women aron imbestigahan ang makamatay nga pagpamusil dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang maong trahedya na hitabo din duha ka minor de edad ang giingong na musil sud sa eskwelahan. Sumas PNP usa sa mga suspect na kaposo mga violenting video may kalabutan sa armas diha sa social media. Nadiskubrihan usaba nga usa kanila nagsulob sa nina susamang gisulob sa mga school shooters sa ubang nasod. Tungod nini, gituhuan sa kapulisan nga posibleng adunay mga estudyanteng nagsundog sa mga insidente sa mga school shootings dito sa Amerika. Sa laing bahin, sa Police Regional Office Eastern Visayas, Director General Jason Capoy Gitumbog nini nga usa sa mga suspect kanunay magduwa o gore box sa kabayolinting open world shooting game. Bisan wala pa'y direktang ebidensya nga nagkonektar dula sa dusmong insidente. Gitumbok ni Ontiveros nga posible nga dunay impluwensyang online game o digital platforms sa pag-uswag sa bayolinting panghuna-huna sa kabatanunan. Sa pagdungog, tinguha sa senadorang masuta kung igubang mga safety measures sa mga digital platforms aron mapanalipdan ang mga bata gikan sa dili angay o makadaot nga online content.
3: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna, alas 7:35 na.
2: It's brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Balita sa international. Balita sa international.
1: Isuspenso sa Amerika ang mga sanctions batok sa Iranian oil. Oban giingon ni U.S. Vice President J.D. Vance. Nga matugot ang Iran sa pagbalik sa Amerika nuclear inspectors dito sa United Nations. Suma ni Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Bakay. Adunay mubo nga diskusyon lamang bahin sa nuclear issue apan why detalyadong pag-isgot sa mga kondisyon. Ang Tehran o Washington may permag memorandum of understandings miaging semana isip preparasyon sa sunod nga negosasyon sa Switzerland human sa halos 40 kaadlaw nga panagbangi nga misunod og ceasefire ang mga panagpulong nagtumong sa pag-atubang dugay ng issue sa US-Iran relation lakip na ang nuclear program sa Iran. Ipabaw sa US Treasury nga temporaryo nilang gilibkas ang sanctions hangtod Agosto 21 aron tugtan ang Iran sa pag-produce, pagbaligya o pag-deliver sa crude oil o guban pang mga produkto. Suma ni Treasury Secretary Scott Bessenta ang desisyon nagbase sa commitment sa nasod Iran sa free and open transit diha sa Strait of Hormuz o pagtugot sa United Nations nuclear inspectors nga makasud dito sa nasod Iran.
3: Kasikas Express Balita.
0: XFM Business News.
4: Kwarta, kwarta, kwarta.
1: Sa kasikas sa patigayon, DSWD guarantee letters dawato na sa tanang Mercury Drug Branches lukop nasod. Si katropang Crystal Joy Filarca sa report.
5: Mahimo nang magamit pag-usab sa mga benepisyaryo sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kon AEX program sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang ilang guarantee letters sa 262 ka branches sa Mercury Drug sugod nitong Hunyo 22 tuig 2026. Suma pa sa DSWD ang gibag-o nga pakigtambayayong uban sa Mercury Drug makatabang aron masayon nga makakuha og tambal ug uban pa mga importante nga medical supplies sa mga benepisyaryo samtang mapaspasan usab ang paggamit sa ayuda ubo sa AEX program. Sigun pa ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabahin kini sa paningkamot sa ahensya sa pagpalig-on sa implementasyon sa AEX ug pagpaayo sa paghatag og medikal nga tabang ngadto sa mga Pilipinong nagatubang og krisis. Subay niini, nakigsabot na usab ang DSWD sa Generica Drugstore aron mapalapdan pa ang kapilian sa mga benepisyaryo sa pagpalit og mga tambal gamit ang ilang assistance benefits. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunflower Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
0: XFM Health News.
1: Sa kasikas sa panglawas, mga medical experts nagpahinumdum sa kalahian sa bacterial o viral infection. Si katropang Ana May Perez sa detalye nini.
6: Giklaro sa mga health experts nga dako ang kalahian sa bacterial infection ug viral infection. Bisan pa man nga usahay magapareho ang ilang sintomas sama sa hilana, ubo ug kakapoy sa lawas. Sumala sa mga doktor, ang bacterial infection gipahinabo sa bacteria nga buhing microorganism nga mabuhi ug mudaghan sa lawas. Kasagaran niini matambalan pinaagi sa antibiotic. Samtang ang viral infection gikan sa virus nga gamay ug lahi nga pamaagi sa pag-attack aki sa lawas. Dili kini matambalan sa antibiotic o kasagaran muayo lang pinaagi sa pahulay, hydration o suporta sa sintomas. Gawas kung adunay antiviral nga tambal para sa pipila ka kaso. Gipasidanan usab sa mga eksperto nga ang sayop nga paggamit sa antibiotic sama sa pag-inom bisan viral ang sakit, makadala og daghang problema sa panglawas tungod sa drug resistance. Nagpahinumdom ang mga health workers nga importante ang konsultasyon sa doktor aron mahibaw-an kung bacterial ba o viral infection ug aron mahatagan og sakto nga tambal. Mga katropa, paliuna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon ug batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusa ang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
2: XFM. Trending karon.
3: Trending karon.

0: t-shirt sa usa sa mga suspects sa Cloban Shooting. Pareho sa school shooters sa uban nga mga nasod. Si Katropang Philip Sirujano sa Sugilano nini.
1: Nakapukaw ug kabalaka sa publiko ang nakita nga pagkaparehog sinina nga gisulob sa pipila ka mga school shooters sa lain-laing bahin sa kalibutan. Ug ang usa sa mga suspek sa tunghaan dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa mga hulagway nga mikatap sa social media, namatikdan nga pareho og t-shirt nga KMFDM ang mga suspek sa mga insidente sa Wisconsin og sa Columbine. Og ang minor di edad nga suspek sa San Jose National High School niadtong Hunyo 22, ang KMFDM o sa ka-German Industrial Music Band. Ang ngalan ni ini kasagarang gihubad isip no pity for the majority. Walay kaluoy alang sa kadag hanan. Nahimong kontrobersyal ang ngalan sa banda. Human masuta nga usa sa mga fans niini ang responsable sa Columbine High School massacre nitong 1999 nga maoy nakadugtong sa KMFDM sa mga trahedya sa una-una sa daghang mga tao. Daghang netizens ang nikwestiyon kung nganong ang maong banda nahimong simbolo o inspirasyon sa pipila ka mga kriminal. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sa nawastong kalipay. Karong mga katropa, di na ka na nga ikabalaka. Tumikin kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalita kinise, masukin butika. Di ako sab sa ground floor sa C Plaza Building. Di ako sa Lam Street Tapad, sa Barangay Hall, sa Barangay Zapatera. Nahimutang ato ang Yes to Health Store. Alang sa Nagyusing Pilipino para sa Pilipinas, kininyo certified Turbo User. Katropang Philip Serohano, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
0: Kuy-kuyon tang kasaysayan, pinaagi ni Katropang Da Kuy-kuy.
3: Niyadong Hunyo 24, 1571, ang Manila opisyal nga giisip nga kapital sa kolonyal nga administrasyon sa Pilipinas ilawom sa Espanya. Sa una pa niini, gikan sa Cebu si Miguel Lopez de Legazpi nga nakadungog sa bahandi o kahimtang sa Manila. Tungod niini, iyang gipadala ang iyang mga tiniente nga sila si Martin de Guete o si Juan del Salcido aron usisahon ng Norte. Niyadong May 8, 1570, miabot sila sa Manila o giabi-abi sa mga luma na kikalyan sa sila kang Raja Sulaiman o sa kinika-Muslim nga pinuno sa mga lugar. Aban human makita sa luma ang tinuod nga toyo sa mga Kastila, may buto ang panagbangi tali sa puwersa ni Raja Sulaiman o sa mga Espanyol. Tungod sa mas labaw nga armas sa mga Kastila, napilde ang Manila sa pagkadungog ni Legazpi sa pagkadaog sa lugar. May antusya sa Manila o nagiksabot sa kalinaw sa mga lokal nga leader sa Manilang Raja Sulaiman o Raja Lacandola. Humanin ang Manila na nahimong sentro sa kolonyal nga gahom sa Espanya o giusab ang itsura sa syudad nga murag European medieval city nga doon ay mga simbahan, palasyo o city hall nga gitukod sa Spanish style. Niya itong 1574, gihatakan ang Manila sa titulo nga Ensenue Siempre Liel Ciudad del Espanya sa hari nga si King Philip II of Spain. Sa pagtapos sa ika-16 nga siglo, ang Manila na nahimong usa ka pinakadukong trading hub sa East Asia nga naging negosyo sa China, India o East Indies. Sa adong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarigid mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dilitadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Kuy-kuy, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
4: Balitang sports, balita sa sports.
0: Sa balita sa paugnat sa kusog, dalit ka na to ag kasikas sa Windsor Color Run 2026 July 18, alas 3 kadlaon mga katropa dahil sa City de Marie. Doon ay 6 kilometers, 12K o 16K. At ang mga MacBook, iPhone, Huawei Watch, speakers, free badge, uguban pang mga papremyo, ilabi na ang Honda Click 125 V4 motorcycle nga mao ang mga papremyo sa Windsor Coloran 2026. Bisitaha ang registration booth diha sa Abellana Sports Complex kada Miyerkules ug Sabado. baka message ang Windsor dahil sa Facebook. Mabisitahan ang windsor.ph. Ay kalimot, Windsor Coloran 2026. Janice Anticompong ibalhins mi amihit ining blockbuster trade. Si katropang Gyro Viking sa balita.
5: Natapos na ang kaping usa ka dekada nga pagdula ni Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks human siya ma-trade ngadto sa Miami Heat kauban si Bobby Portis. Sumala sa report ni ESPN insider Shams Charania, nakuha sa Bucks si Tyler Hero, Kyle Ware, Jamie Hackis Jr., Kasparas Jakonis ug tulo ka first round picks, usa ka pick swap ug usa ka second round pick isip kabahin sa trade package. Si Antetokounmpo, 31 anyos, mibiya sa Milwaukee Bucks human sa iyang 13 ka tuig journey sugod sa pagkapili kaniya sa NBA draft ni adtong 2013. Atol sa iyang karera sa Bucks, nakadaog siya og usa ka NBA championship, usa ka finals MVP award ug duha ka regular seasons MVP awards nga naghimo kaniya nga usa sa labing bantugang player sa kasaysayan sa prangkisa. Sa miaging season, nakatala siya og average nga 27.6 points, 9.8 rebounds ug 5.3 assists matag duwa. Sa Miami, makidungan siya sa All-Star center nga si Bam Adebayo aron mapalig-on ang kampanya sa Heat alang sa sunod nga season. Alang sa natural nga suporta sa inyong system, kinatibok ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santong Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ina inyong katropang Gyro by King X FM News.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
6: Isang araw
0: atong i-check ang kasikas sa gawas unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. On board si sa patrol si katropang Erica Amaro.
2: Live report.
0: Katropang Eric, good morning.
7: Good morning, katropang attorney. Good morning sa mga katropang sukin kay sa XFM Cebu 80.3 sa mga editor ng radya iya nag-monitor katropang hindi pag attorney Ray sila motor sa sila mga sakyan o di baga padong pangupiyahe so rin sa ato sa mga kining monitor sinagan sa trafiko ng buntag sa iyong adlaw ting Miyerkules katropang attorney Ray magkakahigalaan po da ay kuha na kaya lagi rush hour magkakahigalaan mga Ray magkakahigalaan expected moderate traffic sa mga nagkutatulan ng Dresdag Pansuko aga kinipoga masin natin no? O sa atong nabadasag katropag attorney Ray katropag M. Pacalso Avenue ha? Din ato makita flowing traffic na pita katropag attorney naman tayo sa may skywalk no? At bagat sa may kinipog Don Vicente Rama Memorial kinipog National Elementary School diin makita katropag attorney kung ano siya northbound ang kining paingon na ito pang sakin niya southbound kinipog mga nagtalikod at mga sakin katropag kining attorney Ray ha? So makita na ito kung ano ni flowing ang gagan sa traffic ko pero kung ano nagyapon makita na ito ding mga oras ha? Ang kinipong bulog sa mga sakin ang ubay-ubay katropag attorney mga kigilan diri flowing lang kay layo-layo pamanto ng traffic light rin katropag attorney mga kigilan diri rin sa unahan lang ay intersection no medyo mangot sila direkto para sa mga kang mula pangkod na mula kinipog sa kiyanan no pero kung usual lang kinipong usual hour so ready ang dami ko direk ito para sa dire mga katropa po na niya samtang sa pag kwanpod badas na to kinas may SRP no padayon ka po ni basta kinipong rush hour 6 to 9 katropag 6 a.m. to 9 a.m. katropag ato na yung mga kigilaan to give way no sa ato sa kapong mga kaigsunan no dili sa going north kining quad pod SRP kining tunnel southbound lane so i-dedicate ni para usap sa mga northbound lane so doon na siya mga shared lane katropag attorney May or kinipong pagsira yun sa kinipong southbound vehicles unya in for para po sa kinipong pag-prioritize sa northbound vehicles katropang atre para yun nga left traffic kay usual kung hindi mo po sa itong CCT o katropang atre mga katropa kung yun bumper to bumper situation kay traffic yun yung mga urasa po da kwan po da yun may Iscario Street mo pala yung kasagaran huot yun may Iscario kinipong kini pong guard pala kining yang crossing without record of atrole there is my kini pong na limot na street po kini pong there is my Golden Peak Hotel no? There is my Scario nya crossing Borordo Avenue ya kini usus mga traffic po diha katong mga tamilay kay basta stop there is my intersection taas ang kutay sa kini pong mga sakyanan sa Scario Street katupang atunay magkakahigilan. Banila Talamban, katupang atunay, sa puntang mag-apit na pipatumanin sa itong CCTO, ang outermost lane isip kining motorcycle lane. So, kuha na po ni, kanibang kusipin traffic ni mga sunsimana o niya, hinoon, ang naka-arang-arang na lang kaya doon naging mga, kuha na to, traffic personnel, so, nga mo assist sa nagang sub-traffic ko, o gaingon mga pagpatuman o no left turn policy sa during rush hour. So, wala nga, flowing lang ang dagan sa traffic ko isa pa man sa bulog sa mga sakyanan going to Talamban area katropang ito na mga katropa po niya sa kinipong monitoring na to, no sa kining CCTO base sa base control operation mag-isgota o kinipong palagbangga katropang ito na more on disabled vehicle no ang natala po sa itong CCTO karugabong taga katropang ito na mga kaigsunan po kay arita sa latest spot nila katong mga tenere traffic alert road crash ni diri pinaka latest nila alas 7:45 karumuntaga there is my kanitra boat traditional PUG there is my Osmeña Boulevard dapit is my si Dr. Hospital katong pag tenere mga kaigalaan po no inon na assist na ni sa atong taga CCTO na mga disabled ng mga sakyanan alas 7:05 there is my Cebu South Coastal Road motorcycle lane northbound ayno na assist na ni sa tog traffic personnel o ingon man kining disabled SUV no there is my Cebu South Coastal Dol is my SMC sa ingon kadto mga tuloy na assist na pod ni sa kining atog baga CCTO personnel sa niya so far kadto mga tuloy padayon na pod ang counter flow lane sa may Cebu South Coastal Road FB Steel heading towards the northbound lane kadto baga tuloy mga kahigalaan so far mo ni to kasi kasi gapon gikan sa Cebu City Transportation Office, CCTO, mga katropa. Sa itong biyahe, matagbuntag siya sa muntang rush hour niya, naglalita kay dugay na nakamata. Pagbaw na lang mong kape, mga kaigilan kape, nga makabusog na. At the same time, healthy pa. Muha sa itong balatian, maprotektar na ito ikan sa mga sakit-sakit, mga kaigilan. Santo ang Paz Complex, may ina, mga kaigilan. Alam sa rikon sa Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa sa dagat, trapik, matagbuntag siya, katropa niya, Eric Amaro, XFM News.
2: Live report. Showbiz News!
0: Sa kasika sa Showbiz, Bianca Manalo full support sa love team sa iyang ex nga si Wayne Gatchalian o si Risa Ontiveros. Sa detalye, si katropag DJ Reyna Chinita.
6: Exciting Showbiz Chica sa adlong Miyerkules mga katropa. Good morning, Kabisayan. Good morning, Cebuanon. Good morning, mga katropa. Full support si Bianca Manalo sa iyang kanhing partner nga si Senator Sherwin Gatchalian human kini formal nga napili isip bagong Senate President. Sa pakiginabi sa media ato sa Binibining Pilipinas 2026 gala, sigun ni Manalo nga bisan buwag na sila nagpabilin silang maayong higala ug magkauban gihapon sa pag-atiman sa ilang tulo ka ero nga ilang giisip nga murag mga anak. Gipato nga usab si Manalo bahin sa viral nga hashtag Winry Tandem nga nagdugtong kang Gatchalian o Senator Risa Ontiveros sa social media. Matod pa niya, wala siya'y problema sa maong suporta, gikan sa netizens o iyang gila ang maayong trabaho sa duha ka senador. Giisgutan usab ni Manalo nga adunay dakong papel si Gatchalian o Ontiveros sa kampanya batok sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ilabi na ang kontribusyon ni Ontiveros sa maong issue. Wala na siya minitali babahin sa ilang nangaging relasyon apan gipasabot nga magpadayon ang maayong panag-uban o respeto nila sa usag-usa. Yes, katropa, mao ka na nga tong updated showbiz chika sa adlaw ng Miyerkules. O gayo, kalimot, sa pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men na makahatag o kahimsog kabaskog sa inyong relasyon o magpabilin ang kainit tungod kay 100% natural, safe and effective ang ato ang produkto. Katropa, para kanunay satisfied si Mrs. Mag Turbo dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
8: mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
0: 400 kay ring nga unta lutuon na sus paborito ra baning katropag Philip nasalbar sa Vietnam. Sumay na unta ni si katropag Raybox sa istorya nini.
3: Kapin sa 400 ka mga iring mga katropa ang gikidnap ang nabalik na si ilang mga tagiya human na bungkag sa kapulisan sa Vietnam. Kining usa ka sindikato sa pagpangawat og iring sumapa sa usa ka animal rights group na dakpan ra gyud ang siyam ka mga tawo kag giingong sakop sa criminal group specializing in stealing and collecting cats. Matod sa opisyal nga pamantalaan sa Ho Chi Minh City Police sa operasyon na recover sa mga awtoridad ang kapin 400 ka mga buhing iring ug 80 ka patay nga gitipigan sa ICE. Nakasakbit usab sila og laing 21 ka iring gikan sa laing pasilidad. Ang pagkaon sa iruog iring legal sa Vietnam lakip na sa mga restoran nga dayag nga nagbaligya niini apan kinahanglan adunay dokumento nga nagpakita sa legal nga gigikanan sa mga hayop. Daghang iring ang mga na-reunite sa ilang mga tagiya sumapa sa human